0: gadangat sa pagkadakop ka na kadya. Sige. Diyang abayin boy lugman nga ginadulong sa inyo sa kaaluan kang Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, namit nga kape, healthy nga kape. Kape mga katrupa nga ginbutangan mangustin, ginbutangan kang ahos, may kalawag o konturmirik, may balonggay, may superfood nga spirulina. Kag hindi lang ini mga katrupa. May glutathione kag collagen nga nagapaputi pa nagapahubin sa atong masilula. Hindi kita mga katropa dali magmalam ka ng aton ng itsura, kaya nagabataon ang mga silula naton, nagabataon man pating aton nga panit. Kaya mo ding kag nagaputi. Kaya mo ding manami nga epekto mga katropa kang collagen kag glutathione nga dirigin butang sa Santon Gold Coffee Mix. Di hambal kang Yes to Health Incorporated. Kita nga mga Pilipino, mahilig taton nga gusto naton magputi-puti kita. Ayun, ala kita ka pang bagnos dyan kang mga ginabutang na kung ano lang ginapalit-palit na may glutathione, may collagen. E dirigin butang na lang sa kape, oh. Kay para samtang nagkakape-kape ka, may tsansa ka pa nga magputi. Kay may glutathione kag collagen ang Santon Gold Coffee Mix. Ang 5 empty sachet niya, hindi nyo pag ihaboya, igamitan nyo yung entry sa aton nga Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. E para kada simana, magadaog ka mo kang 3,000 pesos. Sa grand draw, 50,000 pesos, 30,000 pesos, 20,000 pesos. Kagpulo katag 5,000 ang inyong kadagod.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano pagid ang pwedeng approve of purchase? Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix, ini mga katrupa na amigid nga food supplement, vitamin D3 ini nga maskin pakusog. Ang vitamin D3 nga nagapabakod kang resistensya kontra balatian pati sa aton nga tulaan, kag dugangan pagid. Ang vitamin D3 alone, hindi ini maka-function kang gusto mga katrupa kunway imaw nga healthy fats. Amo rin nga ang Premium D3 Soft Gel Capsule, ginahambal nga mas makusog nga purma kang vitamin D3. Kay gindugangan ini kang virgin coconut oil, ngati makabig good fats, or good fats mga katrupa, kag malunggay oil. Ti ang virgin coconut oil, ini ang makabato sa bakterya kag viruses. Ang malunggay oil, makatugro kang bitamina kag mineral sa aton nga lawas. Dayon ara ang vitamin D3, ngati makafunction kang gusto kay may imaw nga good fats. Amo ni nga makabig mas makusog nga purma kang vitamin D3, ang Premium D3 Soft Gel Capsule, makabulig sa aton protection kontra infection, kontra bakterya kag viruses. Mabakal ninyo sa mga butika kag online, Lazada, Shopee kag TikTok Shop. Isa ka blister pack niya, isa ka entry sa aton nga promo. Ano pagid? Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Gold Herbal Capsule, isa man ka blister pack, isa ka entry. Ang nami ni sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay pabakudo ng immune system nimo. Dahil pagkatapos, ang imo nga blood sugar level ma-regulate nimo. Mga bukol-bukol sa kalawasan naton dyan, pwede na kita mabuligan. Dayon, ang aton heart nag-healthy, ang aton nga dugo nag-anami. Hindi mag-rapuyot ang dugo tadi. Dayon ang turog na nag-hamuok ang mudo naton nag-anami. Hindi kita buringot, iniminiton ulo naton. Kaya gina-enhance ng happy hormones sa aton nga dawa, sa aton nga brain. Gani always happy kita, relax. Kaya iniminiton ulo. Kung ang tanan nga taos kalibutan nagainom kag Santon Plus Gold Herbal Capsule, ma-promote ginaton katropang Alex ang world peace. Santon Plus Gold Herbal Capsule, ha? Kaga subong man mga katropa. May ara kitang turbo dietary food supplement for men. Ang nami diri mga katropa sa Turbo Dietary Food Supplement for Men kay ini mga katropa ang sikreto da adya kay mga mag-asawa. Pero sige, isugid na lang ninyong sikreto kang mga mag-asawa. Abo ni ang sikreto kang mga malipayon nga mag-asawa, no? Kung ano ina, Mr. Tirawi. Mrs. ang kung hindi kung nahuya si Mr. mo to magbakal, ikaw bakal. Ay may winner na kami tuya katropang Alex kang Turbo. Nagliga na yawan to kapangita sa antiki kung din mabakal ang Turbo. Kaya mo tong baldagan eh, butangin nyo bla dis may dalom kang sa butika dis dalom sa istasyon na mun bla. Tingin butangan kang taga Yes to Health dito sa may dalom. Sa may Avid Care Pharmacies may dalom na mun to. Kag sa Emmanuel Luriega. Ah, sa kadya katropang Alex, nagligad, may winner na kami tuya nga ang anang proof of purchase, Turbo. Oh, ito yung mga konmi mo na. Kaya ang Turbo, mga katropa, si Mr. Kadya ang nagainom, pero si Mrs. ang malipayon. Anong partis Turbo? Ti may maka kaglabo was ka ni. Sa pag-inom mo sini, ay susga parang init ang imong talinga mo. Bilog nga simana, mga katropa, daw hindi timok batyag kakutoy, daw hindi ka pagkapuyon. Hindi ko ni bagay gid sa mga lalaki nga nagapamurug aton. Amo ni kanaming ipikto niya. From Baldagan, eksperimentuhin niyo, ba? Si kon pati sa babayi ni, pwede niya. Kaya na inom lang niya. Te, kung makainom sini si Mister, sigurado gid si Mrs. pagkasunod ng adlaw niya, bakas. Bakas magbugtaw aga pa din magluto kang namit-namit na yun nga sudan ni Mister kag with matching samtang galugay sa blato sa karaha katro pag Alex may kanta-kanta pa bla ginagkuro kanta niya pa yung theme song nila ni Mister dahil samtang galugay-lugay to nag-sanlag kang saranlago niya to hindi gani nagagisa to din pagkatapos ang hamot to sang ahos katropang Alex nagalupad lang asobla pa adto to sa may kwarto nila ni Mister niya samtang gahuragok patos Mister bla sa sulod sang kwarto bla ga para lupsop ang aso sa buho kang kurapa ng irong gabung karas din si Mister langga anong ulam gasinggitan din si Mr. Bla. Langga! Anong ulam? Dahil pagkatapos, gaya pa, yapa, bla, pungko din sa lamisa, bla, kag panginam-kinam, dahil bala. Pag butang, sige, langga, dyan ka lang, hambal ni Mrs. niya, pungko din sa lamisa, kaya kung balak ni mo, duban. Kiti do, may naayad gito ang, may naayad gito ka, ang epekto kang Turbo mo. Pwes, ako naman subong ang maservisyok ni mo. Di ko nito manami gawa ang paningkay-singkay. Protesting eh, bila nga ang kiray ni Kwan Mobla, ni Langga-Langga Mobla, kasantik, bila. Amo na nga, hambala nga, magbiro ka lang sa lasing. Wag sa babaeng bitin. Kay sigurado ka ganyan. Tistingin niya nga ba kung ang kiray ni Langga-Langga mo gasantik, bla. Dahil yun ang kurti niya do V. Dahil pagkatapos ang mata niya na bla, gabuslo bla, nga matyagan mo do magwa na bla sa eye socket niya. Dahil yun ang irong niya dyan nga kurapa, bla, ano ganyan dyan, gahabok-habok blang buho, bla. Mabalik sa normal nga buho din brubay naga pagpusngan niya blaga habok bala katropang Alex blaga bahol ang buho kay irong niya blaga darok bilog blaga ang irong niya nga danda nga do double barrel nga shotgun bla dayon pagkatapos may aso pagin nano ni dragon ni aton ginang describe pramuran kon sa ang pusnga ni langga-langga mo do dragon. Gaasong irong din, gasantik ang kiray. Lan taon tabi, katropang Alex Bay, kung malipayo ng kabuhi mo. Ito na, lantawon ta kon malipayo ng kabuhi isang sara kalalaki nga si misis niya dag asong irong. Dahil hindi mong mapamangkot. Dahil kada pamangkot mo ay kapag gani ka, gahana ka, blamatikab, lagasing kita na nga, gasabat na nga, ambotsi mo! Ambotsi mo da! Ano mo? Tantawon na bigo na mamayong kabuhi mo. Inugay, gani ka mo, palonyo ta nga butigon kung malipayo ng kabuhi nyo nga. Mura na, ang sabat nilang galangga niyo sinyo, ha? Kaya ka pamurugso, amo na gani, magbiro kala sa babaeng lasing, wag sa babaeng bago, wag sa babaeng bitin. Na ano maning aton ng mga rubaton ng isubong aga man. O ti sige. Proto manabi pag turbo kabla. Eh para pwede mo gini mo on Disney Princess silang galangga mo. Kapag uli mo sa pagkahapon ng gani pagkagabi sino nga balay. Pwede ka pa kabit-bit dyan kang plastic nga nagatamwa ang ulo kang bangros nga nagapangiray. Nga igpat ang anang mata. Then pagkatapos ka babay-babay ang piraka dahon kang balunggay dyan. Then pagkatapos may aman pang kamatis malang pula-pula sa sulod. Dayon may ahos pa no? Kagbumbay ay abaw. Dahil may aman pa nga kwan, may aman pa rin nga luya. Dahilan tawon tabi. Pag abot mo sa balay mo, kung hindi ka kapoy, kaya nakaturbo ka. Ang balado yun silang galangga mo, langga! Sige, hala dyan, lanta mo kang AI mo dyan. Sige, langga, ako bahala di, maraha ko di kang kwan, kang sinabawan ka bang Rose. Pero antes ka na magpadayo, no? Diyan may clear skin herbal soap kita, oh. Gluta ko, Jack, soap, inilangga. With virgin coconut oil. Parigos to langga, hindi kayo panibinto. Kay parang panit mo, mukumuk, puti-puti, kagwara, buho. Oh, clear skin herbal soap, inilangga, ha? Then pagkatapos, gamita, pagiging Santhron Plus herbal soap, langga. Kay para ang imo panit nagaglow, may antibacterial dya langga. May antibacterial properties dya. Himo dya sa kapayas, may bayabas, may balunggay, may mangustin. Kay para langga, ang imo panit nagaglow, nagaputi pa dahil pagkatapos, hamot-hamot ka pa langga. Kay bangod, wagtang kanyang mga bakterya, nga nagatuga kanyang baho sa bayabas. Baho sa bayabas? Irok mo langga nga ang baho niyo. Blado bayabas ka dunot. Di gani daw langgaw nga sinamakan langga. Wagtang diyang bakterya langga. Pre-gusto! Gamita itong Santhron Plus Herbal Soap na ton. Kaya ipagamit pwede sa mga kamataan ta. O, di ko di doon nami igawa. Kaya kay ako di ba na? Ako di maraha. Timing lang di ako pagtapos mo din kang parigos. Kagpahamot din langga. Maiyapon kita. Oh, tibla. Manyapon rin kita. Hindi ko nito nami ikaw, ha? Pagkatapos siya, pagtapos iyapon na katropang Alex, kaya nakatigab doon, dahil natunaw-tunawan ron. Hulag-hulaga dyan ng sike, ang bala na hindi si langga-langga mo. Langga, hindi ka na hindi magpungko, langga, ha? Kay gaboy unan ka karan. Panaw-panaw, ani langga? Panaw-panaw, di sulod ka bala, hindi gani, di propusdak ng mga kahig mo. Kaya pa rin magtaas ang sugar mo, langga. Pwede mo rin, langga, nga samtang galantaw ka na, uyat ka na ka cellphone mo, kagila panayunang lantaw niya kang imo nga AI niya nga ginalantaw. Aray-aray. Ang sakit-sakit. Huhu. Ang saya-saya. Haha. Perte. Ote, sige ah. Pagkatapos niya kung matunaw-tunawan na, baladis langga mo, langga! Natunawan ka na! Hakpa! Dayon pungku eh, dayon blas buli niya si langga mo samtang ga... kwanda? Ga hapa. Dayon tukisa, dayon ang bayo niya. Dayon sa imong nga palad, humladon mong palad mo dayon kag patruan mo kang Santon Plus Herbal Oil. Kag painiton mo dayon, painiton mo, amuhon mo gid. Kisi-kisiyon, amuhon mo. Hasta init-init ng imo nga palad, ihaplak dyan sa likod ni langga-langga mo. Nga ginpaturuan mo kang Santon Plus Herbal Oil. Puson mo gid yang mga naga bukol-bukol dyan sa anang nga pakpak. Kung hindi ka katultol, kung hindi pakpak, imagina na lang. Nga kung mahimo anghel dyan si langga mo, dira matubo dyan pakpak. Imagina na lang kung mahimo yung manok si langga mo, hindi kung mahimo ang pis-pis. Dyan na matubo. Ihikapa dyan yung kanal-kanal, ikag may tulaan lang nga bukol ni likod niya. Na, dyan, amo nang pakpak niya, ang pako niya. Then pagkatapos, ikaw na na, diris na yung kanal-kanal, yun, di ba? Puson mo gid yung gabukol-bukol dyan. Mga hangin-hangin dyan. Sus ka namin nami doon sa pamatyag nilang galangga mo dyan. Hindi ko dito ka nami na yun. Di feeling nilang ga mo doon Disney Princess gid. Kay nakaturbo ka. Mahimo mo rin kung nakaturbo ka. Kung why ka katurbo, mister, di laban-laban pag uli mo tos balay mo, balanon ka gid. Kung kutoy ka, pag dapat ka buli mo tos sa may sofa ninyo, pag abrubay, why ka pagani, hindi ka pagani ka hukas kang sapatos ni mo. Ang nagamatumato na lang tiroong kang irong niya si langga mo. Samtang ginakakas niyang sapatos mo kag ang midyas mo, ginatiroong niyang irong niya. Bumaan, doon lang tara. Ati, sige. Abi, Mr. Pagturbo ka, hindi nga ato niya, katrupang Alex ni Doe, kuhan niyo mo, do bird shot. Oras mga katropa, alas 8:18 na. Pagbalik naton mga katropa, si Mayor Jed Patrick Mabilog, kung may kaso dyan nagligad sa Sandigan Bayan, gin-dismiss kang Sandigan Bayan tong kaso niya nga grafto. Angot dyan mga katropa sa towing-towing services. Nga ginsudlan mga katropa kang syudad. Nga ginapahayag nga nagkapital man si Mayor Jed Patrick Mabilog. Gindismiss ini mga katropa kang Sandigang Bayan. Pabor kay Mayor Jed Patrick Mabilog. Pulsaan! Kag subong man mga katropa, ang proponent kadyang AI ang proponent mga katropa kang dyang AI Data Center sa Oton, samtang ga pamangkutana di partidya sa AI Data Center nga daw. Ang ginadiskusyonan to partibla sa volume sang tubig nga gamiton nila bla. Kay tingi istoryahan ta din nila tanat isa ka kabo nga tubig lang ang gamiton. Inilat isa ka drum dyang nga tubig ang aton din nga ginaistoryahan. Kundi mga katropa, minilyon-milyon kalitro kang tubig mga katropa ang kinahanglan tadi. Kadaan katropa nga Alex nga akon permido ma kun haros pa lang daw sa kaon mo ng MPIW ganito kay permi lang magtubod tong tubig to sa amon. Ang tubod kang tubig to sa amon ng area alas 4 sa aga dangat alas 10 sa aga. Abo lang ng tubod paghapon niya, paglampas ka na dyan, why not tubod? Pero katropang Alex, mapatay ka mo si Indi, kung kisa ya, lasais na yan sa agaya, pagbukas ni mo kagripo ni mo, hangin tarangga, hangin nga may gamay nga tubig, ang gapuswak sa gripo ni mo, purisadong hangin niya. Pero ti, why tubig nga gagwa? Bumaluoy ka. Paano ni ma-supplyan ni katubig ang AI data center nga dyan? Di mo nga gusto klaruhon dyan kang mga taga-uton, kang mga opisyal nila to, sa proponent ka ni mga katropa kaning AI data center nga ini. Daw ang gwa niya sini, daw gamay nga pak sa silika. Daw amo ning gwa niya, gamay nga pak silika di ang gwa niya sini. Ning kontrobersyal bali nga pak sa silika dito sa may Tarlac, no? Mani karon galinupok nga balita man blas national halin sang nagligad nga masinimana bla ang paksilika. Tido puro pareho sinidi gamay ra nga version ning aton. Tigi na pamangkot mga katropa ni kang mga residente nagligad kag mga opisyal kang banwa kang uton ay nag-book out na ang proponent ng Norwegian nga iniyo. Na since 2024 kuno, ari na diri sa Iloilo kuno gi-star. Gin-check naton kung bala legal, legit ini. May amuni nga pangaran, gidman katrupang Alex nga related sa amo-amo ni nga negosyo gidman. Dito sa Estados Unidos kag sa ibang nga nasyon. Ibutang tabi legit ini. Kaya dobudlay man siguro magbakal ka kang malupa ni no, kag mag-propose mo ni din pagkatapos amo ni piki kabla. So, daw legit ni siguro ah. Ugaring sa tunga-tunga mga katropa kang public consultation ay nag-walk out na sa pira ka mga pamangkot ang balyati. Kung hindi ka mo gusto, hindi eh. Dahil walk out kag sa pagwa niya katropa ka Alex ang gin-try nga bulaan ka statement ka mga katapo kang media. Ah, pinangbuyayaw ng mga katapo kang media. Pati si... Pati si Abalos karon naga sekretary Abalos nag-react mano. Tumaluoy ka. Yang pire ka mga matag-as naton nga mga official sa national bangod sining actuation mga katrupa nga ginpakita kining foreigner nga investor. Maya daadya kon maklaruhan lang. Mapatag lang las tanan bla. Iti hindi man basta-basta nga man pasulod ko pareho ni gani sa ginhambal naton nga premise bila katropa nga Alex. Sa amon to nga area, lagi na supplyan kag MPIW, maluoy ka. Last 4 subdivision pa ni. Last 4 sa Kasanago no kon kaagaho nasta. Last 10 lang ang tubod. Pero mga katropa, may mga inadlaw nga ang gagwa nga sa ibong agripo, hangin lang nga may gamay nga tubig. Dayon kung magmunog ang uran karon katropang Alex, kung munog-munog ang uran, magdalom ang tubig sa suba, pira kaadlaw tanang wag tubod. Ay, maaando lang tara ka dyan. Tida yun, paano ta masuplayan inisang tubig? Iti, valid ni nga pamangkot. Pwede yung cooling system na dadi. Ginagamitan kang puwerte kabahol nga, or puwerte kadako nga tubig, nga volume kang tubig. Di kung ginakulang na ganun kita sa supply kang tubig, di paano ni masuplayan ni Kron? Basi kung tubig para sa panimalay tani Kron, madirikta pa na di sila. Ay, maaando lang tara ka dyan. Sige, anyway, nami ni nga diskusyonan man mga katropa ang oras. Las 8:24.
1: XFM. Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may biotin, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health. Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The secret of health. Santon Gold. Live testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan. I'm with high cup pain. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gabi na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The secret of health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to health.
2: Santon Gold Live Testimony.
8: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve ng Santon Plus Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may bagay na og sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra pa karad ako ang chance nga magaog sa grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa ako nga pa-premyo sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Samsung Gold Coffee Mix.
5: Ako sa Rodel sa Tapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samsung Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samsung Gold Coffee Mix na.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Tagkape ka na. Lalakas at

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wednesday!

0: exciting time, 8:38. Balik diri sa ato kapag pangalagad. Bullseye! Bullseye! Mga katropa, diyan nga bayan builugban nga ginadulong sa inyo sa kaaluan kang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, original nga kape kang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Coffee Mix. May balungay, may soya, kag subong man, mga katropa, may mangosteen. Buta kang vitamina, kang mineral sa kag mayad sa hormonal imbalance. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa, may food supplement ka pagin sa buro sumunamit mahamot, masustansya nga kape. Nga babakal ninyo sa mga butika, babakal online, Lazada, Shopee, kag TikTok Shop, and of course, mabakal ninyo sa Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yulo Street, sa City Proper, atubang sang Iloilo Midtown Hotel. Ara dira, no? Pwede ninyo mabakal dira, kag pwede man ka mo makabisita dira kay Doc Ray Impinado sa Yes to Health Clinic para makapatudlo ka mo sang libre sang parte sa alternatibo nga pagbulong gamit ang mga tanong, mga erba. Ano mga pagkaon magaserbi bulong? Paano ipreparar ini? Ano ini nga klase ka mga tanong? Kag paano ini gamiton? Itudlo ina sang libre sa inyo ni Doc Ray Impinado. Of course, ini man tanan nga mga tanom, ara gid sa palibot naton. May mga alternatibo nga mga erba nga pwede magamit man ninyo, available diyan sa Yes to Health Clinic and Wellness Center. Kag tanan nga mga produkto kang Yes to Health, mga Santon products naton, pwede niyo dira mabakal sa Yes to Health Clinic and Wellness Center. Okay? Kaga subong man, mga katropa, sa gusto magpabakod kang inyong resistensya kontra balatian, may Santon Vitamin C. Basta Vitamin C. Santon Vitamin C. Ang sabat dira, mga katropa, alkaline nga Vitamin C. Huwag talaga pahira, buhay ka paaslom sa imong asurok-surok kay alkaline. Ano gani? Basta Vitamin C. Santon Vitamin C. Basta Vitamin C. Santon Vitamin C.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bullseye, gid. Kaga, of course, mga katropa, daw ko na gaburon doon ang mata mo sa sobrang alantaw na ka mga inchik-inchik mo, mga kuring mundo mong mga drama, kaga pati mga AI, subongin na patulan mo na. Bo, gaburon gini dayo ng imo nga mata. Ti sa sige-sige mga katropa nga pag magka-diferensya ang mata mo, maluoy ka. Kung kay isa daw daw pungkuyon mo na ka-cellphone na pagbutwa mo dahil karon may tawo kang makita, ambal mo, uy, ano dyan tamawo? Gali kay tikita mo, panas ang itsura mo. Di ba? Daw hindi klaro ng itsura, gali kay ang mata mo, timong may diferensya, kaya halaga na ka tunganga sa imong cellphone buhay-buhay, pero nung uras nga, nawili ka timo niya kalantaw kay imo nga drama-drama diyan sa cellphone. Eh pagbutwa mo, buron doon ang pananawan mo. Abi pag Vision X Plus ka, Vision X Plus. Ini mga katropa, may lutein, may beta-carotene, may siasantin, may vitamin E. Kay para maproteksyonan ang aton nga mata sa pterygium, glaucoma, katarata, pagburon kang mata naton, dara kang paedad, dara kang infeksyon, kag subuman, dara man sa mga gadgets nga ginalinantaw naton pareho kadya nga panahon. Nga uso na mga katropa, yung mga drama-drama, mga pelikula, no, AI, gamit ang aton nga cellphone, ma-access naton. Pag Vision X Plus kay para healthy ng aton nga mata, mapabilin ta. Kag malikawan ta nga magburo ng aton nga pananawan. Vision X Plus, mga katropa. Mabakal yun sa mga butika, ha? Mabakal sa Yes to Health Clinic and Wellness Center sa Yulo Street, sa City Proper, at ubang sa Iloilo Midtown Hotel. Kag subong man, mabakal ninyo sa online Lazada, Shopee, kag TikTok Shop. Bisita ka mo sa Yes to Health, gid. Kay kung gusto nyo alternatibo ng pagbulong, gusto nyo mga erba, no? Hindi ka mo gusto sang sintetik, mga katropa, tudluan ka mo dira, no? Ni Doc Ray Impinado, agod nga mamanaan ninyo kung paano ina ipreparar, paano ninyo gamiton. Ayos? Sige. Bullseye! Bullseye! Piras sa mga talulupang, doon man nga mga balita, maunahon ko anay ni katropang Alex. Kaisang nagligad nga gabi, dito mga katropa sa may Barangay Udyong, si Balom Antike, si Kapitan to nagpinangaking. Binitbita niya ang mga nag-motor, kagambalya, nag-kinarira to, ga-drag race. Nga mga motorsiklo, mga katropa, nga, why pagani? Why pagani, ma, ang motor, diyo lang, nga, sus, iba nga mga motor, gani nga mga barat. Isang prungkuan, gani, hindi ka mukha pakayaan ka prungkuan. Ala nyo na kakinarira. Hindi, ginahungon, gini ka tropa ka Alex, no? Okay, para mag-an, pero galing ti, pagpanasig mo ni Kuro Panlagan, Kuro, matyagan mo, dumapalin ka, Kuro, nga ba, balang-balang, kada kay Purtik mag-an. Di ba? Dasi ka na magbaliskan ko mga rin, Purtik mag-an, yung motor.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Siguro, baw maluoy ka, oh. Pero galing ti, ang pagkarira sa aton ng mga dalanon dyan, huol ginita na. Doon pagkatapos ka pinagakpak na inyo nga mga tambutso dyan ang pertigang gahod. Ginigin ka mo kumpurme kang ubra kang hapon. Kang ubra mga katropa kang dagat failan. Kagundihin pa rin nga mga nasyon ginapag ubra dyan mga motor. Gani, pag-abot ni sa Pilipinas, pagbakal ninyo, inutang nyo balang, inisla nyo pagidayo ng tambutso niya kang pertigang gahod. Huwag nyo pa gani maimpasan. Gindaw na nyo palang gani, inutod nyo na dayo ng tambutso. Oh, tinangakings kapitan to sa barangay Udyong si Balo mo. Why nyo bit-bite ka, ano ni? Anong tawag si ni katropang Alex kaling binangon dya? Pero galing matrawis, oh. Ano ning tawag gani katropang Alex? Kaya ti kung ginunting, tanalabog ang ginunting mo. Ti ang gamay nga ginunting, ano dya katropang Alex? Ano ganinang tawag siniman? Abe, buligin nyo kita, abe, kay buhay-buhay doon ko ay taktiner sa umano pa hindi takilala ka dyan. Nalipat ko sa ngara niya ka dyan. Di binitbitan niya to. Why man si kapitan di naghambal nga mang labo si kapitan o mang buno, ah. Pero hambal ni kapitan, pinahog ko lang sanda. Iti halasan na kakinarira, kagduro ng mga residente, permiti ka rin iklamo, nga kap! Ang mga kwadyo, mga lalaki, di mga kabataan, di kakinarira kang motor, di nga. Why manigani, mga ristro! Pero ti kagahod-gahod, ginman doon. Ti ka pinagakpake ang karsada, abiri dya sa may barangay Udyong, ano yun. Pagkantotos may bilison, blaka tropa nga Alex, tadlong-tadlong gini. Laba nga karsada, blaka malapad. Four lanes na ding dalan. Then, tadlong-tadlong yun yung katropang Alex. No? Tiyo mo dyan nga, diri sila halaka kinarira. Why bla bit-biti ni kapitan to kang ning, hindi ba ni ginunting ang bit-bit ni kapitan pero matrawis. No? So, kwan is guro, mini ginunting. Do one-fourth lang gani kang ginunting, oh. Do labog-labog lang skutsilyo niya. Di mo naging bit-bit ni kapitan. Kaya mabal ni kapitan, pamahog lang sa mga nagamotor, yung mga tigaulo, na permi ka kinarirada. Di, mabal kay Banto, mapatughong lang kami diya sa, kwan, sa may gasolinahan na ulamid patamon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tingin videohan si Kap, kag amo dyan ginpost sa social media, amo dyan nga nag-viral. Pero abi mo ko na, no, katropag Alex, sa post naton sa 93.3 XFM Antike, why kita nat nag-apin sa mga nag-drag race? Si Kapitan tananda ginapinan?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero galing Kap, hindi mo na nipagliwaton ka pa. Kaya daw, may mga legal implication abi na magbitbit ka mga mo Jackron. Labayan tayo magpulis ka Jackron. Pero yun yung videohan ka Kap. No? May mga legal implication Jackron. Yung pagkatapos labayan ka Jackron ni Major na bala si Jolly Kanindo, no? Ang hepe Jackang si Balom. Taka Iloilo ni katropag Alex. No, taga Iloilo ng hipe da sa Subong, ang acting hipe na da dyan. Sa may si Balom, taga Iloilo ni...
1: Bullseye! Bullseye.
0: Kagabi, imaway kami ni Katiyo Kabana niya, si Tony Ray Canindo. Di ko malabayan, Katimo, diya karon ano no, kapitan or major doon diya si Ma'am Jolly Canindo. Ha? Police major na. Wow, grabe. Amo to hambal ni Attorney Canindo na promote ko, no? Aba, malabayan, Katimo. Bisan nagabusong na ni si Major Canindo, pero dakpon timo ni Major Canindo, kapitan, kon malabayan niya kaya burbit-bit karan. Kaya diway din nag pariole na illegal possession de kang deadly weapon. Oh, di ba? Di malabayan timo diyan ni Major Canindo, bisan nagabusong niyo si Major Canindo, pero bit-biton timo ni Major Canindo kag ipaslak ni kapitan kron sa kwan sa may karsel.
1: Bullseye.
0: Pero sa mga kabataan nga ini, sa mga kalalakinan nga ini nga mga naga drug race diyan permi. Amo diyan nga daw na kwan do na glab otos punto nga do na puno na si kapitan siguro diyan. Sino gani ngaran ni kapitan man? Si kapitan si kapitan Lego gani tawgi si katropang Dan Frederick Torillo we katropang Alex. Sino gani ngala ni kapitan diyan sa may barangay Udjong man? Si punong barangay Mario Angelo Iscares. Talibong, bakita mo lang gid may naga message diyo nik naton diyo. Talibong. Si retired Marines sa Pasite, di siguro ang nag kuan ka na to, no? Nag send ka dya. Kang Talibong, kuno ni katropang Alex ang tawag. Kadyang gamay nga ginunting, blado, 1/4 lang ka ginunting. Hambal ni retired Marines sa Pasite, ito sa may kuan, no? Sa may banwa kang hamtik. Kita ang lang gito. Nag-text sa Dignaton, Talibong ko no diyang tawag ka tropang Alex.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ti napuno naging si punong barangay Mario Angelo Iscares. May number ka na ni katropang Dan. I-kuan ko diyan kanimo. I-send ko diyan kanimo. Dali lang gid. I-send ko diyan kanimo. Kay para matawagan ta si katropang Dan. Kay hambal ta gani sa post mga katropa naton dito sa may XFM Antique kagabi doway kita nat nag-aapin katropang Alex sa mga kuan nga diya sa mga nagkarira ng ka motorsiklo. Kiti napuno na sang reklamo ang kapitan adlaw-adlaw nga tanan o gani kada mayad karon ng chimpo karon sa kagabihon nga nagaturog doon ng mga tao, hala na nagpinagakpak ng mga magahod, tambutso, nga nagkinarira dyan sa ilang barangay pagkanto sa may area kang Bilisono. Kaya di namin ni karirahan na biyang karsada ang ini, kaya pritik tadlong-tadlong. Tiga rin iklamo ang mga residente dito, katublag ilang katurugon. Ay iba ng mga kabataan nila kakibot, pat

0: Katrata yung lesson viral karon sa social media ang isang ka barangay o punong barangay kang barangay o diyong matapos nga nabalaan kang video diya katupang imersyon nga nagawaros or nagapanitabla sa tungang gabi dis oras nagadara kang talibong ginapahayag nagapanaway o kung nagsaway sang mga naga motorsiklo nga ginhimo karirahan ang National Highway kang nasambit nga barangay ang barangay Udyong Sibalom. Nagligad nga sulado tigab e nabulaan dyan ni katropa Regine Pabalan Mamigo taman dyan katropang Emerson ang nagkuha sa video nga disuras kang gabi dyan ginapahayag nga may ang National Highway mga around 9 to 12 dyan dyan mga oras may mga kabataan nga nagkarira ang barangay Katropang Emerson located sa katapusan nga next sa katapusan nga barangay kang Banwa kang San Jose to Sibalom. So nami nga dalan dyan kay tadlong
1: naman so, yung pabilison nga dalan no di ba
0: hindi Katropang Emerson ang aaling sa Tabay
1: Adri ni sa Atabay, dapit pakantos si Balom, ang tadlong-tadlong nga nangalapan nga dalan.
0: Amora Katropa Emerson, four lanes.
1: Okay.
0: Ang barangay Udyong is next to the last barangay kang San Jose de Buenavista.
1: Mm-hmm. Okay.
0: So, amora to Katropa Emerson, ang National Highway, ginahimo sa mga kabataan kag mga alagadara sang motorsiklo ginapahayag mga taga Tobias Fournier mga taga Hamtik mga wow. Karira to and samtang nagakarira may mga of course may mga watchers man natapos na ang karira rito nagwa si kapitan
1: tapos naglining karira gali
0: so amo diya katropang Emerson na nagdaki si Cap kay tungod nga daw kada gabi na lang daw or kada simana may nagakarira dyan sa barangay niya wherein na tama git ka gamo or nagatugro black kang kagamo sa barangay
1: kagkagaho di kay siyempre ang mga residente na apektado ang gakakibot sa pinagakpak na kay kalabanan ginagamit nilang motor yung mga magahod pa ng tambutso
0: te amo na ang gusto amo na ang ano amo na ang pun amo na ang dason nga nang akig man si Cap nagwa sa iya balay may dara pa to si gani kang motor tapos naghunos ang talibong kag ginpanitan niya to kuno ang mga nagadara sang motorsiklo mga nagapatugong sang gasolina diyan sa RMA gas station.
1: Ang iba niya, ang iba niya, yung style nila niya, patugong pro, part man to sa Andes Carrera. Kaduro-duro, hindi isang oras siya mo. Amo kagitiwa na oras sa patugong ka mo dyan nga. Di sa oras sa kagabihon, katrapang dan?
0: Amo ya katrapang Emerson, ang ginapahayag man bati sa post ni katrapa Regine Pabalan na ang mga ining nagpatugong kag mga nagalantaw ang ginsurong kanon ni Kapitan kay ginapahayag katropang Emerson niya bisan wala sila sala nga sa nagigan na wala mo sala nag-intra sa may karira
1: So anyway tilang taon talaga ni bulan din isang side si Kapitan kay di ang guwa sila dugin pahog lang sana ni Kapitan. Kay base bila kun magpareho to bla nagligad to sa may bakulod to nga sinita lang kang pulis to ginsaway niya mga naga skateboard rito sa may atubang kang sa may karsada pagabrobay tinok apan kang 16 anyos nga minor de edad ang pulis kapit si Corno kay kapitan tingkon kay isam lang si kapitan duro to ang mga nagakarira katropang Dan amo ni nga bumitbit si kapitan kang talibong.
0: Actually, katropang Emerson,
1: rapit lang balay ni kapitan diyo rayo?
0: Ang katropang Emerson?
1: Rapit balay ni kapitan sa ding lugar ng

0: nakaridahan. Pero siguro pitado mas kapitan eh kay ti man ani kapitan guro eh basiko na galabay sila guro sa karira nila sa balay ni kapitan.
1: Actually katropa man so mga panimalay dira sa may barangay ito mga lapit naman sa may national highway. So ang barangay Ujong man barangay sa ginanasibo nila pa ng talibong lah.
0: Bawal so, tiyo pa diyan barangay man nga paubrahan ka talibong. Apo di tingala ka akon nga dubag-ubag o ginang tagob ka nga talibong ni Kap kay.
1: Ibang barangay, diyan ka pa hindi marasong ginagawaan sa binangon niya mo. Mga taps nila, dira mo makita.
0: Ah, grabe, no?
1: Mga pamalay, dira, diyan lang yun, lapit sa national highway. May baybay, may kundi sa umal. So, mga pamalay, ingod lang sa national highway. From Supa, ang last barangay ko nga sa Musilubi na Gista, patuto na to sa mga cruising aldea sa mga Sibalong.
0: I see. So, ano rin karira ni Katropang Dan? Pustahanay? Ilaban pustahanay, Guru Dja?
1: Pustahanay, akat mo pa yung merson na hindi sa mga kabataan lang from different towns nga nag-pustahan.
0: Eh, hindi pa ni pwede siguro ng mga taga Tobias Fournier to, kag iban nga mga marayo. Makon, may rayo-rayo Tobias Fournier. Yung man to, pati mo dyan. O dahil mahambal ka, mapatugong ka. No, hindi lang ni Katropang Dan nga halin to sa Tobias Fournier, kag mga marayo nga mga banwa, maadto ka da sa barangay Ujong, dahil pagkatapos da, makarira ka lang da, o sikan mo sang imong gatong, siguro ginawa niya pa, iban di ganis siguro, di pinangutang pa rin kayo para makagasolina. Dahil pagkatapos, pag-abot na Katropang Dan, ano diyang premium mo da doon pagkatapos ka makarira ka dyan, ano? Isak sipi ng saging lang?
1: Way man sabi ko malo kasi kami yun kung pila ang balor lang na premium na kinadaog sa mga nag-enta sa kanila. Pero nabang ka pa meron na kwarta gin nga...
0: I-check ta dyan, no? Labuton ta ang kapitan, labuton ta da yun ang pulis, no? Ang pulis na ito sa Sibalom, si Dalom ni Police Major Jolly Canindo. Ang balada ko si Major Canindo mapa-interview gid ay imbal mo imaway kami ito ni imaway to si Katropang Emerson kag si Tio ni Mr. Nimo sa Kapihan kagabi to sa may SM. Si Atty. Ray Canindo ang Tio kanang kwan mo kanang bana. Ang balon mo mapa-interview gid ah.
1: Kilalaay gid kami Katropang Emerson.
0: Ah, oo eh. Kilalahay kami ka ni magurang niya si Major Jess Bailon kasi ay DJ sa una man. Ang balon mo nga mapa-interview kay para mamanaan ta kung anong plano nanda ka dyan di. Kaya hindi pwede nga nga ito National Highway, ginahin mo drag race diya sa nga ang venue kang drag race kang dyan mga tikalon nga mga tag-iya kang motorsiklo. Ang balon nyo tang hindi ka mo tikalon.
1: Mga motorsiklo.
0: Okay, ti, perwisyon niya Katropang Dan, perwisyon ni sa mga residente diyan. Nga halatan da kakinarira diya sa tion kagabion, 10 oras sa kagabihon, kag una bes, ang highway nga hindi man niya lugar para magkarira. Okay. Dahil pagkatapos, perwisyo katama, agad pertigahod ang mga tambutso kang motor. Nanda mo ni garireklamo, di permi ang mga residente kay kapitan, nga si kapitan, amo diya nga daw ma-Andres Bonifacio ni si kapitan, kag magbayaw diya kang nga talibong, kag magsinggit nga, sino ba papaltak? Diba? Dumarubintado na si kapitan, gani ka ubra nila daw, kay kaugot-ugot na siguro ni kapitan kapitan da sa Ujong si
1: punong barangay Mario Angelo kapitan.
0: Oo, si punong barangay Mario Angelo
1: Iscares.
0: Bulan ta kit si kapitan kang side niya kadya ha kag ang Sibalo Municipal Police Station kun anong plano nanda kadya. Kaya tinopirmi lang dito ng barangay Ujong. Ano yun ang lain pa sini. Kaya kung magkaladisgrasya, sanday ka ron Katropang Dan, kundi kalabanan, panigadan sa nagkarira, way panigahilmet, pirmi Katropang Dan. Ay, maano lang.
1: Dumungkot ganun, Katropang Dan, direta ganun sa barangay Ujong, kaya na pamangkot-mangkot na ko ng mga pumuloyo, kundi na ang balay ni
0: Kat. Oo, kagpamang kuton mo din si Kap Karugong nga. Tubangay ka mo, Kap. Doon nami itong imong, kwanaw. Doon nami itong imong talibong. Din ka ito nagpaubra.
1: Nagyan lang ang grupo ko pa yung manasun. Kung ba si Tanday Kap nagpaubra mo din yung talibong. Eh, kalamanan mga pamalay dyan sa mga talibong.
0: Oh, dyan gandiyan yung lugar ng mga pandayan, dagli sa mga talibong, katropang daan, mga binango, no? Anyway, bulan tagid kang side dyan si Kapitan, no? Kag ang Sibalo Municipal Police Station, angot sining natabo, ini kag sa drug race nga ini, kag kung anong pwede mahimo sini kang ato ng mga polis, no? Kiti, daw naandan na lang, ang ining barangay Udyong, ginahimo na datanda nga lugar para mag-drug race kay Purtik Lapad ang karsada kag Purtik Tadlong-Tadlong abi ka tropang daan. May isa pa ginto nga area to sa abi ko gani dito sa may ang Udyong dito sa may Pakantos Bilison ka tropang daan kay may dito man nga area nga Purtik Tadlong-Tadlong tong karsada ka tropang daan kag Purtik Lapad.
1: Ara dira ka tropang mo kung makita sa bahin kang barangay Rimbang Bakul.
0: Oo.
1: Oh. Itong kaga pakadto sa
0: Laban-laban may nagka-drag race man na ka tropang daan ko, Roy.
1: Kay may mga nami ang sulok katong
0: kay Mercy Mata. Na o. Sanag pa kun gabi.
1: Nakasolar ang National Highway katong.
0: Oh, sige, sige. Anyway,
1: balan.
0: Sige, sige. Bulagi da ang si Kapitan, ha? Pamangkuton mo din si Kap kundi niya naging bakal ang anang talibong. Hindi, pero sa kwa naton, sa post naton katropang daan, in fairness sa kay Kapitan, sa pamangkot kung bala, sino ang may sala? Katropang daan, daw tanan, pabor gidya kay Kapitan, katropang daan, kay butang balon, puno-puno naging siguro mga residente dyan. Kag subong man, tanan nga mga netizen, daw ay ginaluyag sining mga drag race sa ato ng mga dalanon, katropang daan?
1: Oo, may nagkakuha ng katropang person nga may ang netizen nila, mga buhap na sa open fight master na, o kung bukas ang tambutso sa ngilang mo, ang ginagamit sa gahod.
0: Oo, ti grabing huli, mamaluoy ka. Sige, sige. Anyway, kapita. Kasalanan lang ko, katropang danay. Katropang dan, salamat, Ged.
1: Para sa programang Bullseye, ako si Katropang Dan, 3
0: News. Bullseye! Nabatian si Katropang Dan, Frederick Trullo, imbis nga Katropang Dan, yung hambalta, kapitan na lang na hambalta kay. Sige. Iluyag na mamanaan ni Katropang Alex, grabe no, si kaduro-duro nga pamangkot, ang imob lang ang pamangkot la. Kap, din ka nagpaubra kang talibong mo, Kap. Bullseye! Bullseye! Pero sa inferno sa kay Kapitan, puno-puno rin man siguro si Kapitan. Ano? Pero galing Kap, hindi ni Kap pwede nga mag Andres Bonifacio ganyan sa may tunga katalan. Mga muni. Why man si Kapitan? Kuhan why man si Kapitan? Ito nga naghambal ka. Kuro tigbason kong liog mo. No? Nag-bit-bit lang ka talibong si Kap. Pero galing Kap, kung malabayan ka ni Kap kang police Kap, laban-laban, bit-biton kag inikap kang police cap. Bit-bit, bisang kabusong ning hipe kang kang si Balom, si Major Canindo. Hakpaton kag ini ni Major Canindo cap kag Daron dos Police Station. Bullseye! Bullseye! Pero galing din, nagapakita lang ninyo na puno na si Kapitan kag subong man. Ang mga residente dyan, amo dyan nga sa online, huwag ito na't nagapabor sa nag-drag race ngayon sa mga nagkakarira ang naging purtigaod ng butso nila. Una bes, highway ini. Hindi niya tanan lugar para karirahan. Kay karoon ko makabunggo ka mo dyan. Makabunggo ka mo dyan sa ibang nga tao nga nagapanaw, halimbawa, skilid kang dalan. Thank you na lang sa dato karoon. Ibi-ibian nyo lang to na yun. O di gani ko magkala disgrasya ka mo. Kag kung anong matabo sa inyo na karoon. Kaluluoy pamilya nyo. Kaluluoy ka mo. Dahil pagkatapos, basulon ta naman karon ang taga-hospital dya kon ang makaya niya lang da karon. Ang makaya niya lang da karon nga bulngon katropang Alex sa hospital nga dalaan kaninyo timos-timos kon uyapos. Mapati kag si indi katropang Alex sa buway nga komentaryo ko to sa XFM Antique. About hospital nga komentaryo ko gagamit ko sang example. Paano kaya ang iba ng mga ospital naton de? Ang makaya lang itbulngon kay wait magamit timos-timos o kunuyapos.
2: Bullseye!
0: Nga pwede mo na gani katropang Alex ka... Pwede mo na gani hambal ko pa katropang Alex? Ligo, ang uyapos nga ang kuan malang ka na, ang solusyon malang ka na, butilya! Itoon bala diyan ana nga daw kuan nga ang uyapos diyan nga daw bulkan mayon bla katropang katropang Alex kay kalabanda ni do perfect cone gid. May crater pa sa baba, sa punta. Itoon na sa baba ang butilya kag pagkatapos hampakan buli ka butilya. Solve na yon ran. Di mo amo pagitaran tingala ka kon si katropang Lawrence Mifanya gasantik ang kiray kag pagkatapos gatang ras kay sami gina-imagine ni katropang Alex gali kay ang uyapos to kanandaay katropang Alex timos-timos tana ang timos-timos tanang tawag katropang Alex
2: Bullseye
0: ti sa mata tanang gatubo katropang Alex tingala ka kag gatang ras si katropang Lawrence sa kanandaag lisdao to pero hindi tanan man ang iban to tawag man nila uyapos ti saan da galitos dao, ang uyapos katropang Alex, amo diyang gatubo sa mata, nga timos-timos tignaton.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nga di ma-imagine mo katropang Alex, kung sa taga-dao ka, o din pagkatapos, huwag ang bal nga, ang uyapos diya sa mata mo katropang Alex, o kung timos-timos tignandatanda, ituon mo sa baka butilya, kagampakon ang buli, hindi ayan nga pati ang eyeball mo to, nagsulod sa baka butilya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tingala ka kung si katropang Lawrence may ma santik ang kiray may matanga din pagkatapos ma doon nakibot si katropang Alex kaya nga uyapos galito ko ng datanda amo niyang katubo sa mata timos-timos si Saton ti may imagine mo kung ang timos-timos to sa mata ng gatubo ka mga taga-tao katropang Alex taga Tobias Fournier ito almost back butilya kagampakon. Hindi ayan katropang Alex nga ma-shot dito ang bilog nga ang eyeball katropang Alex masulod to galino-lino kung sa sulod ka butilya kang tanduay no?
2: Bullseye
0: maando lang ta naka dyan. Galing lain galito yung tawag na dagat na mga Alex sabi na nga oh kakas kinang timos-timos. Kakas man ang mata ito yung timos-timos to na nakananda ang timos-timos to si iban nga party kang antikil yung binigid sa dao amo na yung katropang Alex yung kwan ang uyapos ni Sato na yung uyapos to kananda tanda katropang Alex amo na yung gatubo sa mata, timos-timos ka na ton.
2: Bullseye!
0: Pero sa iban nga party kang antike, tawagin man, uyapos man niya katropang Alex. Tiambal na gani, baw maluoy ka ron. Basulon ta naman ni karon ang mga hospital to, mga pila ka mga district hospitals na ton to sa may antike, ang mga kaya, lakro nga bulngon. Uyapos!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kumaando lang ta na kadyaw. Anyway, untatay nyo na nanghalaan nyo kakarira-karirada. Nantawa si Kapitan, nagkontrobersyal na nagbit-bit na lang katalibong si Kapitan to. Nahimo man dyan sa Barangay Udyong, kaya dyan galing duro pandayan, katropang Alex. Ang barangay, kalimbawa, galing ka Barangay Udyong si Balom, daw binggawan badyangan ding naton.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O, daw binggawan badyangan sa din, dyan ginahimo ang mga talibong kag mga ginunting, mga binangon, nga mga kampyon, kita mo may pandayan festival ang badyangan. Kiti, bangon. Halin ini di, sa, kay sikat ang badyangan, abe, especially ang barangay Binggawan badyangan, sa obra na nga talibong kag subungman ginunting binangon. No, kutsilyo. Suswerte ka bakod-bakod yan ang obra di sa may Binggawan. Rapit lang na kanamon to katropang Alex. Rapid lang to sa piyak lang namo ning barangay ang barangay Binggawan. Gusto mo baklan ta kato kang binangon? Oh, ini gani regaluhan ta si kapitan to sa barangay Udyong Black ang himo to sa Binggawan Badyangan nga talibong kap sa sunod gani mo diri man ang bitbitaw, ang himo ka talibong nga himo ka Binggawan Badyangan.
2: Bullseye!
0: Mga ayo ta to kay Mayor Susit Mamon sa Badyangan to. Ka anda nga talibong Kaya ang balon ko nga ikuan ko ni irigalo ko ni Mayor Mamon dito sa kay punong barangay Mario Angelo Iscaris to sa barangay Udyong. Kaysa sunod nga may mag drag race naman to, may magkarira naman to nga mga motor nga pwerte kagahod, nga way pagani ba impasan gin pangrito kina nila. No? Ikononta. Irigalo ko ni Mayor. Pwede makadur discount ta sa bili ka talibo nga dya. Kaya mo dyan naman yung pabitbit ato kay Kapitan Iscaris to sa barangay Udyong. Oh. Ay, hambalon ta si Kapitan. Kap, may pandayan. Pwede duro pandayan di sa barangay Udyong. Protirawe ang talibong to kang himo sa Binggawan, Badyangan. No? No? Nga mo dyan rason nga may pandayan festival tong Badyangan. No?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Eh kay Dotanan Abi, wala yung nagapabor sa mga nag-drag race. Kay Kapitan ta na nga nagbit-bit talibong agod nga mapahog sanda para mag-uruntat sanda kang anda nga drag race, no? Diyan ta nang opinion kang publiko nagapabor.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, Kap, hindi niya pwede, Kap, yung pagburbit-bit kang talibong, Kap.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, sige, Kap, ha? Sa sunod, ang anak ang Binggawan, Badyangan, nga talibong, irigalo na mo na claim mo, kay para mo rin yung bit-biton mo kung magliwat sanda dyan. Sige, acknowledge na rin mga nag-imaw dik naton. Ano man yung matyagan ko doon, dalom-dalom na giting aton katropang Alex nga nalabutan na.
2: Bullseye!
0: Si Ma'am Mary Ricabar sa Florida, USA. Good morning, Gid. Good afternoon dyan sa Florida. Good evening na gani. Dyan sa Florida, USA, Ma'am Mary Ricabar. Ma'am Laura Sumagaysay, si Alan Ilangos. Good morning. Kag Subungman, si Tristan Wyatt Vigulay. Good morning, Gid. Amoroso Glenn. Robilin Dochilia Lopez. Good morning, katrupa. Watching live at Barangay Muruburo Dingli. God bless, no? Good morning, Gid, dyan, no? Sa mga taga Muruburo Dingli. Katropang Arnel sa Unoy. Good morning, dyan sa may barangay. Diyan ka pa, katropang Arnel Subong, sa may barangay Bari Sibalom. Ang barangay mo, Bariri Tobias Fournier. Dayon, diyan ka, Subong, sa may barangay Bari Sibalom. Basi sunod sa Muray na bitbiton ni Kap. Ay, hindi na ba na marayo? Kung nag-aubra di sa Muray ang taga-Binggawan, kay regaluhan tato si Kapitan kay para amo dya ang, kwanon, ang gamito ni Kapitan. Kag Subungman si Joel Lagura, si Rodrigo Montaño. Good morning, Gid, no? Kag Subungman sa iban pa ginaton ng mga tagpalamati, no? Kag nag-imaw ka naton sa Facebook, no? Si Ma'am May Santoluis Mifanya. Kag Subungman si Ma'am Maria Fitreste. Si Ma'am Elma Sobrevega. Good morning, Gid, no? Kag Ma'am Laura Sumagaysay. Ma'am Ivan Dinuevo Sudario. Good morning. Si Ma'am Elma dyan sa may Baton North, no? Kay Mister niya, good morning dyan sa inyo sa may Antique. Sige, alang-alang ng aton oras diri sa aton kapag pangalagan. Kit-anay naman kita sa masunod nga Domingo. Kag sa numaan, bantayin naman ninyo, buwas bantayin ninyo ang impeachment trial ni VP Sara Duterte kontra kay Vice President Sara Duterte. Tilang taon tako na nung desisyon, mga katropa, kang impeachment court. Itigin warning nga na to nagligad ang mga counsel. Pero do laban-laban ang prosecution gitong ginatumod, no? Sa post ni Attorney Ligutan, guro, kag iban pag ito nga duro nga daan mga media interviews nga daan kananda. Tilang taon ta ko na nung pamatbat, mga katrupa, kay hambal ni hambal man di kang kampo kang prosecution. Hambal nila kung may sanction ipapanaog kung i-call out kami sa prosecution, dapat i-call out man, i-call man ng attention, kag i-sanction man eh, si Vice President Sara Duterte nga naghahambal nga ang impeachment court na way pulos. sige, anyway, mga katrupa, duro man nga rin naghahambal nga daw way gana tao gaw maglantaw sa impeachment trial, Subong, no? Notice mo? Daw way ganang tao. Pero sa rumaan, bantayan ta mga katropa kung anong desisyon. Kaya muna mainit nagligad nga gina-diskusyonan, bisan din lang gid ang natabo nga ni mga katropa nga pag sinabtanay dito, kang magtimbang nga bahay ng Defense Council, kag Prosecution Council, mga katropa. Mainit ka kada diskusyonan ini party ding misleading question may katropa is not allowed during bisan ano pa cross examination may nakuha ano pagid ti nag salot may katropa ang abogada kang defense nga hambal niya allowed ko no ti do nakibot ang tanan pero galing ti lain ko no to iya nga but hambalon
2: Bullseye!
0: Sige! Bantayan, tas rumahan ko may sanksyon nga ipapanaog sa kung sino man da nga mga council da. Imaw naton si katropang Alex Saspa sa XFM Iloilo. Kagsubungman sa Antique, imaw naton si katropang James Din Hongko. Ako naman si katropang Emerson Gonzales Labrillaso, XFM News.
3: XFM. Mga katropa!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
0: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
0: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa New York. Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Pa-diet na kubuwas ah.
0: XFM.
8: Katropa mo.
9: Exciting.
10: Mga katropa. Exciting.

0: Alam na mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangustin. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sa ginpadako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02-93 series of 2026. Drink responsibly.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Simpan Plus Herbal Soap.
12: Pinamaoda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Simpan Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
15: XFM.
16: Katropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa, exciting!

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
5: mag-Santone Plus Herbal Oil,
4: ang pamahid na all-in-one
5: sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabili sa pinakamalapit na butika sa New York.
6: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad long training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalisa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabili sa mga butika.
10: Maka-late na ko!
6: XFM.
11: Katropa mo!
10: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zentron Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel. Isa ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang namo. Mag-duty ka gid nga fresh.
2: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Zentron Coffee Mix. May mangustin na may xanthones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo.
5: Zentron Coffee Mix.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Gold.
5: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yung Ranton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Samsung Plus Gold.
1: Yahoo!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
4: The Secret of Health.
3: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Vision X. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa aking teredyon. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyon. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Irsa sa Panahos.
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
4: The Secret of Health.
3: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga chemical na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
4: The secret of health.
3: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Samsung Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
4: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
4: The Secret of Health.
3: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
4: The secret of health.
3: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
1: Mga katupa, exciting!

0: nagbubukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
4: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diyan tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong
0: magaan.
2: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sunfall Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sunfall Vitamin C.
5: Sunfall Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Sigari sa kaservice.

0: Pain. Tanggalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
1: Madiet na kubuwas ah.
0: XFM.
2: Patroba mo. Excited.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpanamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamusta ang inyo sining adlaw? Kamusta naman ang ikaayong lawas ninyo tanan? Oh, kabay pa nga mayad lang ha. Ay, kabudlagid ya magmasakit abi. Hindi mo man pwede mapabayan kiti isa sa mga ginakahadlukan ta kagamugin ng numero uno ginakahadlukan tas kabuhi ta. Inang hindi ka na bala makabugtaw pagkaaga. Ang programa The Secrets of Health magadulong sa inyo sa mapuslanon sining mga health tips and informations. Kung paano naton amligan na ato sining kayong lawas. Anong bala mga pangginawi? Kilalahon ta mga pangginawi ta. Nga magapaayo sa ato ni kayong lawas kag makapalain. Para makagiya kita sko galingon taman on what are the best things to do sa matagadlawad daw nga tanan. Ang programa The Secrets of Health mabatian sa tanan sining mga XFM stations sa binog sining isla sang Panay amuman sa Negros Island region. Kung may mga concern kamo palihog lang ina ipadala sa ato sining text hotline 0950975697 or hindi gani i-comment sa ato sining live Facebook streaming particularly sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para ma-refer ta sa ato sining consultant kag makahatag sa sang dugang sining giya sa inyo kung ano mga nagakadapat sining himuon. Kag sa ato sining pagparagad as usual upod na ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you Sir Josiel, kag welcome man sa aton sining pagpangalagad. Siyempre kaupod sa liwat sa kinaandan sa aton sining mga suki nga mga tagpalamati sa kudob sa madabutan sa aton sining pagwaragwag. Kag ti kumusta no? Kita dira kabay pa nga ara kita sa usto sini kag maayo kondisyon no sa aton sining lawas. Pero ayhan may iban sina Sir Josiel nga may ginabulubat jag sa lawas. Way kabalo ko na no ang kausa.
0: Oo.
1: Ko na no kamangdanan pero may ara man nga ang ginahimo nila balaan nila hindi mayo pero since nga daw comfortable sila dira temporary yung pleasure ginasigig yapo nila na yung balaan nila kauno lang kala noon ah. Bulungon talang galing, bulungon. Aguantahon talang galing kutob sa magwanta. Kung di magwanta, yung sakit, tumaranta says the pain eh. Daw mga muna nga mga rasunis, Blaster Josiel. Pero, kay balubala kita nga may mga naandan kita nga unknown to us or hidden or may iba niya nakabalo, kaguilty, gitsini, pero sige gyapon himo, bisan di paborable sa lawas.
0: Ang pinakamalain sa tanan nga mga ginahimo ta sa lawas ta, ining balaan naton nga may problema ng lawas ta. Balaan naton nga, kung sa mga terminolohiya pa bala sa simple nga ginabatsyag sa lawas ta, sila niya daw ginapalanuhot ako sang trangkaso. Balaan mo nga daw trangkasuhon ka na. Problema lang o galing, kay hambal mo kaya ko pa mani ah. Madala ko pa man ah pabay ilang daanay hasta nga hindi na kita makaagwanta hindi na kita komportable and that's the time makadto kita sa doktor mapakonsulta kita sa clinic lugar matalupang dan lala nagalikon kay isang balatian Dok Leo.
1: Correct Sir Josiel kay kun kisa mamasol-basol panabla sa practitioner.
0: Oo.
1: Kay pigaw ko no. Hindi makapayos ginabatsyag ya. Samantalang una-una siya man nagrabusar sa lawas ya.
0: Kiti, sa kada patimaan bala sa lawas ta nga may ara hindi manami kita sa ginabatsyag ta buta malon may problema kadto kita dayon sa eksperto kad pakonsulta kita dayon para sa timprano palang bala na mabulong kay mabudlay magbulong sang balatian o kon problema sa lawas kon malala na Dok Leo eh.
1: Correct Sir Josiel pero pinakamanami gid nga nagatuon kita sang mga bagay nga dapat gid naton mahibaluan pag abot ya sa ikayong lawas nga kun mahimo kag kutob gid sa mahimo nga hindi na kita yes Sir Josiel magbalatian. Amo nang pinaka safety naton but since nga kadamo sa mga factor Sir Josiel nga bisan nagahalong kita posible gyapon nga magbalatian kita pero at least nahimo nato ng atong obligasyon.
0: Kagang pinakimportante gid sa tanan ang ato sining reminder sa mga kauturan ta, may choices kita butambalon may palapilian. Ti kon may palapilian kita, dapat sa pagkaon pa lang hindi tanan nga pwede makaon, idasok ta na lang gid sa ato sini nga lawas. Kung may mga palapilian kita, pwede na itong madisiplina gamay ang lawas ta. Nga pasudlan ta sa masustansya nga mga pagkaon. Kahibalo na kamu kung ano mga masustansya nga pagkaon. Ina, number one, ang mga utan kag prutas, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero, kahibalo, makita sa realidad. Sir Josil, nga ang iban nga utan, ang iban nga prutas, di may mga kun ano nga gina-apply dira para nga daw nun nami tanawon, gakanang-kanang ang mansanas mo abi, mahining-hining ang mga ubas mo abi, kamatis mo do, kapreska katama tanawon, balunggay mo way nagakalataktak ang dahon niya samantalang kun sa panimalay mo pag ipo mo sa balunggay hindi umatula pagkaudto ni ginipo o pagkaga paghapon kalataktak na tanan. Abi na kapunto, Sir Josil, sa ni kung kay isa makakaon magkita sa mga utanon. Pero base kung may mga gingamit na dira nga daw hindi bala paborable sa lawas ta or kung hindi man gani, why man siyang gamit, makatilaw kita kung kaysa sang utan kapin pa kung nakita tiyempo kaysa mga merkado sa aga.
0: Oo.
1: Makakadaw kita udto or sa hapon paghalinta sa lubrahan ta. Lanta naman o kung huyos naman, Sir Josil, ang utan. So, ang mga sustansya, nutrients ng lanaw naton, hindi naton, Sir Josil, makuha gid sa husto gid kontani nga halin sa freska sa nga source.
0: Kag just a little tip, gamay lang ini nga tip sa tanan ha, sa mga nagautan bala. Kung hindi ka mo sigurado sang ginhalinan, pareho sabi hindi inyo tanom. Kay baloka kon na isprehan ina sang insecticides, pesticides, na applyan sang kunano nga chemicals. Ang himuon ninyo before kamo magutan, abi ilugmoy nyo anay butang balon sa ni palutawan nyo anay sa tubig mga tag 5 minutes para nga magkalataktak ang mga higko kag kun may ara man dara nagatapik abi nga mga pesticides, insecticides and other chemicals kun indi man gid maubos bala sa tubig dagna sa tubig at least mabuhin-buhinan Dok Leo before ninyo sini ilunod sa kaldiro kon kalaha.
1: Tuman gid na kay importante Sir Josil no.
0: Oh.
1: Kay basibla kon para sa madumdumang sa kilala ko nga luto sa balong. Pag usapin na Sir Josil may tataro gali. Sige, abalong magyapon tugin kaon niya. Dala-dala na lang Sir Josil ha. Pero pinakapunto sa didre, pero ka-importante, ganang husto man, nagkakaigyo ang pagpanilo. Pero kung hindi man naton may muna Sir Josil, at least hindi mo kita tumang kadamak bala. Kasi hindi pag-abot sa ton, sa preparation sa pagkaon.
0: Amoy ning sa usual, nagasulod ang ginatawag na program of supplementation. If you speak about supplementation, dugang kag gina-boost naton ang mga nutrients sa ato sining lawas sa mga pamaagi nga hindi normal sa nakagawian ta nga lutuon ta preparahon ta kanon ta diri nagasulod ang mga produkto nga makahatag sang bitamina, minerals or nutrients sa ato sining lawas, makahatag sang dugang sini nga mga depensa sa aton lawas para nga hindi kita dali-dali tapikan sang balatian.
1: Correct Sir Josil, kag isa lang naa sa pamaagi para mapabilin nga healthy lawas ta. Sa pagprepara sa mga pagkaon, husto nga preparasyon sini ang pagsunod naton sa mga prosedimento sa pagluto sini pagkaon sini kag ang timing pag Sir Josil sang oras. Sa pagkaon naton sini tuman man ka importante kita kung a factor kung bala makapabakod o kung makahatag benepisyo o kung perwisyo sa aton sa ikayong lawas.
0: Ang kalimbawa ay sini sa mga nag-eskwila, kag sa mga nag-opisina, sa mga nag-trabaho bala, kag nag-eskwila. May aras ang programo, kag may aras ang schedule. Ang schedule, normally, sa mga nag-eskwila, nag-umpisa in at 7 o'clock, matapos in at 12 o'clock, maumpisa naman ina at 1 o'clock, matapos ina at 5 o'clock. Schedule ina sang klase. Butang balon kinanglan timingan mo nga masulod ikaw hindi late before 7 o'clock or at 7 o'clock. Amo man na sa managatrabaho, kalaban na nagasulod at 8 o'clock normally sa mga opisina. Matapos at alas 5. Para why ikaw it problema, why ikaw it justify nga I am late because mihimo ikaw excuse letter, kinahanglan naka-schedule man nga makaabot ikaw sa opisina ka maka-time in at 8 o'clock or before 8 o'clock, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Kay tuman ka importante masunod na to ng oras, eh.
0: Oo.
1: Isa man ganit karason nga na-appreciate mas ang listener na to nga sa una kumanog abot administration niya. Yung si Sir Josil, no, ka-opisina, yung problema kay no work, no pay, abe.
0: Oo.
1: Kundi wai man sa sweldo, wai sa kita. Pero isyo pa kay sakit pa puso niya, kay medis minorya siya. Tang ginahimo niya, tumaran niya sa sdapay niya para makasulod.
0: Ta-a.
1: Pero dako nga buleg, Sir Josil. Ang pinakapunto lang sa nidere, nga pinaka manami gid nga magsunod di kita sa ustong oras. Pwede kita mag-advance, pwede magkita ma-late, Sir Josil, pero manami gid kon sa ustong oras.
0: Hindi man naton ma-perfecto ang schedule.
1: Mm-hmm.
0: Amo na nga, wala man sang nag-eskwila nga wagid kaagi late.
1: Mm-hmm.
0: Waay man sa may nag-opisina nga waay na kaagi late. Gakatabu ina, pero hindi talang pagsigisigihon. Parios man ay na sa ato siling pagpahuway, pagtulog. It is highly recommended nga at 10 o'clock dapat nadula ng animota, nakatulog na kita. And at the very least, matapos kag makabugtaw kita, mga around 4 o'clock, between that period, ang lawas ta may ginaubra sa sulod. So hindi man nga disturbuhon mo samtang nagatrabaho ang lawas mo, kay mabaylo naman ang sistema niya. Amo man ina, even, bisan pa, sa aton man siring pagkaundok layo, dapat ibutang naton sa schedule. Kag kun amo na yung schedule sa pagkaunta, dapat nga hindi naton pag-i-alter, hindi naton pagbayluhan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero maghambal kita nga hindi pagbayluhan, dapat sustugin yung oras. Kaya basi karon, Sir Josil, yung ibang dira makabati sa ton, hindi pagbayluhan ng oras sa pagkaon. Tingaroon kayo tagalas 10 na sa'yo kakaon sa gabi. Pag alas 12, midnight, may midnight snack pa. Kundi mo na yung pagbaguhon, impasagid eh.
0: Pero may ara mga nagaubra nga pang gabi. Mm-hmm. Tawag naton graveyard duty, labi na gid sa mga call centers,
1: mm-hmm.
0: mga BPOs bala, security guards. Amo ni ang kalabanan nga may schedule sa gabi. So importante para ya sa inyo ang insakto gihapon nga oras sa pagkaon kag supplementation, especially during night time sa inyo sining duty.
1: Correct.
0: Pero mag-istorya kita subong, kay kon there's a place to eat, there's a place to play, and there's a place to eat, sleep. Eat, play, and sleep. May lugar. May tiempo man to play, may tiempo man to eat, may oras man to sleep. So, dapat kay balo kita, ano ang oras dapat kita magkaon, ano oras dapat kita, kung may tiempo maghampang, makahampang, kag ano oras kita tiempo sini magtulog kung tigtululog na. So, diri kita concentrate karon sa pagkaon, abidok layo. Dapat nga kahibalo kita sang insakto nga inoras sang pagkaon antes kita magtulog, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Sa mga katigulangan naton, since nga hindi pa man tanto kamalapnago ng elektrisidad sa ngunan, Sir Josil, kinky ang ginagamit or mitsabi sa iba na bino. Ang iba nga nila, nasang lubi lang eh.
0: Mm-hmm.
1: Kinabutangan sang pabilo. Ang iba nga, Sir Josil, gakaon pa temprano, samtang hindi pa tuman kadulom ning serum pa lang bala, Sir Josil.
0: Oo.
1: Para nga as much as possible, hindi na magasto sa kwan, balsa kilala ko, hindi na magasto sa agas bla.
0: Oo.
1: O kung gabi.
0: Para hindi ka nayawan ka balik-balik kung no, mabakal ka agas sa kaltik ni Ihil eh.
1: Makatipid na. Pero unknown to them sa Sir Josil, may binipiso gali ni sila siling lawas.
0: Oo.
1: Ang ining temprano nga pagkaon. Karon, pamangkot naton sa ton mga listeners, mga viewers naton. Ano oras ka mo permi nagkakaon sa gabi? Or kagabi, anong pinaka late nyo nga kaon?
0: Oo.
1: Kay may efekto ina sa ton lawas, either suliton ka mabali, Sir Josil, binipiso or perwisyo. Worse, kung nangin kinabatasan or nangin ugali na naton ina.
0: Oo. Kati pariyo sabi ko naanad ka mo pangapi after good ninyo mabugtaw,
1: mm-hmm.
0: pangita ka mo dayon Santon Gold Coffee Mix. Pagkatapos sabi karon Dok Leo, hindi ka mo kapangapi.
1: Mm-hmm.
0: Pagkabugtaw nyo, gid, init dayon ang ulo sang iban sina. Naanad na pangapi. Pagtapos gid mismo madmad bala makabugtaw.
1: Correct.
0: So naanad ng lawas ta, may schedule na. Ang aton nga schedule, again, ang ideal ha, sa gabi, dapat by 10 o'clock, 9 o'clock or 10 o'clock, nakatulog na kita. That's the ideal. Dapat. Pagkatapos, beyond that, ginasakripisyo ta na nga ito sa health o kunikayang lawas. So may ara abi iya nga hindi normal ang schedule dok layo mo ni mga gwardiya, amo ni mga nagobra sa call centers nga gabi la duty pagkatapos sa aga or kagahon sila matapos. So maalter bala mabaylo ang ila normal nga body cycle. Pero ang importante nga tandaan ta nga normally dapat by 10 o'clock nakatulog na kita. So dapat nga ang pagkaon nato naka-schedule man. Especially gabi gidini kalaban girti sa aton sini gabi. If we speak about pagtulog Dok Leo. Mga kag pagkaon, mga normally and ideal botamolo sini dapat pila ka oras kita nga nakakaon antes iya magtulog Dok Leo.
1: Drill Sir Josil sa mga duha tub-tub tatlo ka oras or apat ka oras antes kita sini magtulog sa gabi dapat nakakaon na kita. Habalon na lang natin Sir Josiel, dirin na lang kita sini sa gratuag realidad kaysa sa ideal kayo base karon dapat magreklamo Sir Josiel.
0: Hindi
1: nila masunod dire kita sa realidad abe dira kamo sa duwa tub-tub tatlo ka oras antes sini magkaon dapat magtulog dapat nakakaon na kamo. Butong balon kung gusto kasi ni magtulog alas 10 di dapat sini mga alas 7:30 o kung butang ta alas 7 or alas 6 pala nakapanyapon ka na the best din kung tanin Sir Josil.
0: Apat ka oras no, before meal kay ang lawas ta sina kung i-research ninyo bala ang mga ginakaon na ton nagakatunaw na ina nagakapudpud na ina kag naka liquid form almost sa apat ka oras naton nga pagkaon or apat ka oras after kita magkaon. So para hindi natama ka trabahoso sa ato sining tiyan ang pagtunaw sa pagkaon while nagakatulog na kita, so dapat nga nagkalaamat-amat na rugday kag tunaw sa sulod sa lawas. So minimum of 2 hours before kamo magtulog dapat nakakaon na kamo. Kung plano ninyo magtulog karon alas 9 dapat before 7 o'clock sa gabi nakakaon na kamo or earlier than that, timprano pa sa alas 7.
1: Correct Sir Josil. Karon ang reklamo sa iban. Di pa ano na do kay mahilab naman ang akon sa ringat yan. Dugay-dugay good mo naman ako. Syempre. Kunway kaya maanad sa mo nga pamaagi bala Sir Josil kag mamaguhan ka pero pwede kag posible gid mahimo Sir Josil nga ma-train mo liwat ang imo sa digestive system. Kaysa mga tao nga naanad na sini, but na kon balon, hindi man na sila amo sang nagligad, hindi man na sila amo sang una, pero sa nahibal, andi lang amo ni gusto, ginpaanad nila balik sa husto Sir Josil. Nga bisan duha o kung tatlo ka oras or even 4 hours before bedtime, nagkaon na sila, hindi man sila basta-basta iya makabatyag sang kagutom.
0: Kag kun may disiplinahon kita sa panginaon kaon, kung naanad kita sang pangima-kima, tawag nila, pangaon kaon tigagmay. Ang pinaka anadon gid naton nga ilimita ang pangima kima kag panginaon kaon sa gabi Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, kay bisan nagpanyapon kaya alas 6 pero ay ka maguntat pangima kima hasta alas 10. Disturbo lang gyapon digestion Sir Josil.
0: Amo ni nga nakaon ka tuod niya alas 5 ko makaon niya timprano pa ko matulog. Pero hanin alas 5 hasta mag alas 8 Dok Leo. Isa ka plastic bag sang chichirya no
1: boss. Siling pana sa makaon ko wala timprano patapos gamay yung kalang panyapon. Pero mas damo pagin kima-kima ya.
0: So hindi gihapon ina maayo manami. I-disiplinahon nyo ko galingon nyo. Nga pagkatapos ninyo panyapon, especially kung balaan nyo late na, kung may ara, derasan na uyunan, pagid ka mo nga na-discoverian, dunamit dya, hulatan nyo na lang pagkaaga.
1: Correct Sir Josil. Kasubong bala sang nagpinanawag sa aton sang I guess a month ago. Ang problema niyo Sir Josil sa gabi, amo kanina suggestion naton nga singko sa imo manami siguro ang aton himuon sa timpranuhon mang panyapon mo. Kaya na notice ni Sir Josil gabug at matyag niya pagkaaga. Pagkatapos magpa-check niya taas trigly niya. Taami ara sa sang ginatawag fatty liver. Pagkatapos galuya sa Sir Josel, hindi sa energetic bala. So far, ang iyasin nga blood sugar, hindi pag imantanto kataas, okay pa man. Blood pressure niya, daw medyo kapulupamintana, Sir Josel, ano? Sa hypertension, kung sa high blood pressure, abe. Sige ko try, abe, timpranuhon mo kaon, pagkatapos, as much as possible, kung gusto mo, hindi ka makakaon, damo, before that, like 10 minutes or 30 minutes before panyapon, pwede ka makatumar sa isang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Santhon Vitamin C.
0: Mm-hmm.
1: Ang manami, Sir Gyosil, kaya gintyagaan niya for almost 1 month. Hindi na tanto nagahilabi niya sa ningatyan. Hindi na siya makakaon, damo, sang kanon, kaya dali na siya mabusog. Pero, inang kabusog, Sir Gyosil, hindi mo siya madali gutmon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nagnami niya sa ningat pamatyag, but about to kanto pa siya sa laboratory for follow-up check-up, Sir Gyosil. Siya siya nga parameters, siya siya nga blood chemistry. Pero, ang iya siya nga nabatsagan, iya nga mga sintomas, santo, dako gidang na-improve, Sir Gyosil.
0: Kay, ang mga sintomas nga ini, magkabagita symptoms, pati maani na nga, hindi normal na ang cycle o kon sitwasyon sa sulod sa ato siya nga lawas. Pero pwede, we kon daw, daw gakatin, targi ka mo magkaon, hambal, daw alang-alang sulod sang tiyan ko, ha? Ang himuon ninyo, ning madali matunaw, pareho sabi, Santhon Plus Coffee Mix, wala iniya caffeine, wala coffee beans, hindi makadala sa inyo, bala insomnia effect, kay kumo, wala caffeine. So, kung dumating, tarik ka mong matimugid ako, try ninyo abi nga iinom sa Santhon Plus Coffee Mix, Doc Leo. Especially night time before bedtime, abi.
1: Correct, Sir Gyosil. Kay base sa pagtuon, makahatag, Sir Gyosil, sa balansi man sa hormone mo. Ang soya, isa sa mayor nga ingredients nga ito, Sir, nga Santhon Plus Coffee Mix. Kag since nga puno sa isang protein, hindi ka madali-dali gutmon, Sir Gyosil. Kag tiwais yung caffeine, though, may mga nag-message sa ito, Sir Gyosil, nga posible, mataas sila yung threshold or tolerance sa caffeine, inom sila sa Santhon Gold Coffee Mix sa gabi, dami magyapon nila tulog.
0: Kaya may harap man niya, Dok Leo, nga wa na effect ko ng caffeine kung kaysa sa lawas nila. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Bisan mag-inom sila sa cafe, nga may caffeine, for example, labi Santhon na Gold Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix, katulog sila yung on schedule nila. Mm. Gabatsyag sila yung tuyo, kaga hindi ya madisturbo ang ilayang good sleep. Pero speaking about yes panginaon na Bindok Layo, sa mga solid nga mga foods pagkaon gid bala. Anong epekto, Dok Layo, if the negative and the positive effect ya. Kung magkaon kita sang insakto sa oras, Dok Layo, kag makapahuway kita mga masubra duha ka oras antes kita magkaon, Dok Layo.
1: Like 2 to 3 hours before bedtime kung nakapanyapo na kita, Sir Gyosil, yari ang mga bintaha.
0: Mm.
1: O kung advantage. Number one, better digestion. Manami sininga panunaw. Butong balon, pagkaon naton, hindi pa kita na yung magtulog, nami ang pag-function sa aton sininga digestive system. Kapin pa, kung naamat-amat na naton bag-o, o kung adapt bala ang pag-inugalik na pagtapos kaon, hindi kita magsige, Sir Gyosil, pungko lang sa lamisa, kung magsigim lang kutso-kutso, bla. Wide-re-wide dito. Kundi, instead, galakat-lakat kita, manang hambalblas na kilala kung samtang galakat-lakat, chismis ka mo na, okay lang ah.
0: Pero siguraduhan ninyo na chismis ninyo, hindi why ara sa likod nyo ha?
1: Ako ng problema.
0: Eh, basing kasunod sa inyo, blag na chismis nyo.
1: Tapos nagadugay, lagson ka mo. Ang pinakapunto lang si Nidri, ang paghulag-hulag, tumanay ka importante, Sir Gyosil. Instead, nga nagkaon kita sa nga gabi, nga ang iban sa ni Sir Gyosil, mapilitan na lang mag-idag, magpahunay-hunay, kapin pa, inibalang may mga imbalances sa hormones, Sir Gyosil, nga pagkaon nila, ginatuyo, bla sila. Daw hindi kipaborable sa aton, Sir Gilawas, kung late ng aton panyapon, samantala, kung temprano pa, mabuligan niya magnami ang aton sa nga digestion, Sir Gyosil, especially, kung mahiligon ka magkaon sini sa mga masebo, mga mamantika, mga may tambok sini nga mga pagkaon, ba, impas ka ng imo sini nga tiyan, batsyag kagid sini sa acid reflux or heartburn, kung gabi ka na, nagapanyapon. Samantalang, naku ang puruhan, Sir Gyosil, nga malikawan mo yung mga symptoms kung temprano pag kita nagapanyapon.
0: So, ti good sleep, better digestion.
1: Mm-hmm.
0: May experience nyo na kung insakto bala ang gap between sa inyo sininga meal kag sa inyo sininga pagtulog.
1: Yes, Sir Gyosil, to follow ina, kung temprano ka nagapanyapon, kag nami imo sa nga digestion, ang sunod siya na, Sir Gyosil, improved sleep quality.
0: Mm.
1: Good sleep.
0: Oo.
1: Ang iban sa ni Sir Gyosil, gani, kung nagabi na nagapanyapon, daw hindi mapahamtang. Hindi makatulog maayo. Dugay-dugay, nagmata. Iban siya niya pala malhas, Sir Gyosil. Iban siya niya nagapala namgo.
0: Mm-hmm.
1: Tambal sa kilala ko siya. May grotay Anthony sa STLI.
0: Hindi ka tulog.
1: Ang yadam go.
0: Oo.
1: Oh, kay ti ma makapiyong-piyong sa makapisok-pisok siya, magdalamgo siya, mata naman siya. Resulta ni Sir Josil sang gabi na nga pagpanyapon bala. Sumasma nami ang aton sa nga pagtulog. Malikawan ta man ang disturbo sa aton sa nga katulugon kung timprano pagkita iya nagapanyapon.
0: Kay ti kada isa sa aton may guilt sina mo. Buta malo sila nakapasaway kita sa amunang sistema sa lawas ta. Pero ano kadelikado, Dok Leo? Ano mga delikado dira? Kung masami ikaw late ya magkaon or tama kagamay ang gap sa tiyempo nga nagkaon ikaw kag nagtulog, Dok Leo?
1: May mga katalagban gid Sir Josil.
0: Oh.
1: Para rin may tip kita sa aton sa mga tagparamati, mga listeners na aton. Viewers na aton. Damo na nabuligan Sir Josil, mo hindi bla mapahamtang.
0: Oh.
1: Daw gapasirom pa lang iban daw ginakibang instead nga naga-relax kun tani, ang iba nagaka-stress instead nga naga kondisyon na tani ang panghuna-huna nga nagaprepare sa pagtulog sa kagabihon. Ang iban sa ni Sir Josil nga na-advisean na ito, nahataga na ito sa suggestion. So, kadtobla ka mo sa butika, bakal ka mo sang Sunthorn Plus Herbal Oil. Pamanyos ka mo, pamulumasahi ka dali, parutay-rutay sa kalawasan, dira, papislit-pislit sa mga tudlo, dira, mga dapa-dapa nyo, papisil sa inyo sininga likod, gamay nga hagod, nagabulig para magnami ang blood circulation, nagabulig para magnami ang kondisyon sa aton sa nipaminsaron kung nagnami ang blood circulation. At the same time, ang mga sangkap gadiya sa Sunthorn Plus Herbal Oil, Sir Josil, nagabulig para relax sa aton. Kasubong bala sang may aromatherapy ka, Sir Josil. Nagahaklo ka sa isa sinisa calming scent nga nagabulig para relax sa aton. Sini, hindi lang lawas, kundi pati paminsaron.
0: That's why, kung magsulod ka mo sa mga massage centers or clinic, manotis ninyo dira nga daw ka kalmado, pati ang music, para magkalma ikaw. Ang scent actually, makapatuyo sa imo kung sige-sige mo kahaklo, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag mas mahapos sa mga masaysta, Sir Josil, ang pag-manage sa imo sa ninyo kalawasan, dira sila paghagod, kung relax na nga daan, kaysa sa, siyempre, bla, ang mga nagapalanig, ang kaunuran niya puso, ang ipahumukon na bla, Sir Josil, tungod sa stress. Mas bintaha, Sir Josil, nga relax na nga daan.
0: Amunin nga ang iba nagasilin siya, doka tigas ang akon nga lumo o kon abaga. Sila nga anuman, sila nga doon kabugat sa akon sila nga lawas. Ga problema gin sila kay mabugat ko nung lawas tapos katigas ang ila sila nga baga nga kung pislito nila Dok Leo masakit. Ga pamangkot sila sa nga ano iniman. So isa dira sa palatandaan gali, kung nagatigang imo sila nga mga kaunuran, stressed ikaw, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Kag may kabalis karan man ang nagkatabo, Sir Josil, no? May iban man nga mabudlay man magpatiga sa mga dapat man patigahon kung tani.
0: Siling nga mo, siling nga abaga mo pa nagtigasan, eh, nag-us-us na lang.
1: O kung pasaka-saka untong sa ubos. Para malatnan.
0: Ayaw mo nang hambalin natin, ano? Masukso ka brief sa baga.
1: Turbo ka na lang,
0: So, that's it, ha? Pero speaking about komplikasyon, Dok Leo, magsigisigi na, bla. Inang tama ka gamay ang gap, nakakaon ka lang, huwag kapagani kuno katigab, Dok Leo, natulugan ka na. Kay ang mga mataas na ang blood sugar level, isa sa mga manifestations ni nga ginapakita sa aton kung taas na imo blood sugar level, ha? Pagkatapos naton kaon, instead nga ma-boost ang aton energy, somehow, ginatuyo kita. De ba, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Pero tagon tayo, hindi man tanan, ha?
0: Oo.
1: Pero, posible gid.
0: Mm-hmm.
1: Nga basi tungod sa imo sa ringing balances, dira lakip sa imo sa ringa sugar. Basi may sugar spikes ka or sugar crashes na, nga nagkakatabo, dira. Tungod nga, hindi na mayroong pag-function sa insulin mo, tungod nga ang ugali o kung ang lifestyle mo, naanad na sang amo sina nga hindi favorable sa imo sa ringa health condition.
0: Pero ano mga komplikasyon dari posible, Dok Leo, ha?
1: Isa sa ni Sir Josil kon pero atagon na ton liwat. Hindi man ni siling na kung panalagsa ka mula yung magabihan nga makatimo-timo ka, problema gida. Ang problem na ton sila, ining sigi-sigi bala Sir Josil.
0: Nangin habitual.
1: Correct. Naanad na lang ikitabla iya. Ngabisan may time pa kita nga magkaon kung tani isang temprano, hula ton tagad iyang magnagob na ang gabi bala. Antes kita iya magkaon. Ting rason ganda sa iba, para makalikaw na sa panimo-timo, pangima-kima bala. Matulog na layon. Which is, Nauna-una nyo bala ang mga health risk dira sa amo nga lifestyle. Pinakamanami, disiplinahon gid nato nga aton tugalingon nga makabalik kita sosto iya nga banas para nga nga aton sa nga health maging matawa kag maging mabakod. Diri kita sa dangers of frequent late dinner. Number one, disrupted hormonal balance. Ang hormone galing naton Sir Jocel, both lalaki kay babae nagkakadula sa balanse ini kung permi na kita sini late nagakaon.
0: Oo.
1: Butong balon, gabi na kita permi sini nagakaon.
0: Kung sa mga babae, pabasi kung ma-misinterpretar nila nga, siya kado ka bata pa man sa akon sila nga may aran ako sang hormonal imbalance symptoms niya daw bata pa ko iya mag-menopause haw.
1: Isama ni na Sir Jocel, no? Ti ara iya sa reproductive system ang iya sa nga ginatawag ego sa Sir Jocel.
0: Oo.
1: Samantala, may ara magkita sa isang hormone nga hunger and fullness hormone Sir Jocel. May leptin at may ghrelin hormone kita.
0: Oo.
1: Kag may ara pagkita Sir Jocel sa ginatawag insulin hormone, may ara magkita sa melatonin hormone pagkita Sir Jocel na nagkakadula ina sila tanan sa balanse kung permi kita gabi na nagatulog or nagapanyapon. Kati in effect Sir Jocel yung ibans ni kung ulaton no bagid nga 2 to 3 hours antes ka magtulog di kung nanyapon ka karon last 10 kag sundon mo ng 2 to 3 hours ni nga gap karon kag magtulog ka anong oras to?
0: Alas 12 na.
1: Correct.
0: Oo. So delikado ha, kagang masami ba lang ang gina-advise kung magpakonsulta ka mo especially kung taas na inyo sining blood sugar level. Ang number one ganyan advice sa eksperto mga doktor selling niya tulog ikaw kag i-achieve mo at the very least 8 hours of sleep.
1: Correct.
0: Hindi ka magpulaw. So, buta malusini kung magpulaw ka o sige-sigihon mo, Dok, may posibilidad nga maglala kung may diabetes ka na or madasig mag-develop ang diabetes sa imo. Kung sige-sige nga kulang ikaw sa tulog, late ka nagatulog, kag late ka naman nagakaon Dok Leo.
1: Nagataas gid Sir Jocel yung mong sining risk dira. Ang punto bala nga kun may kadtuan ka Sir Jocel nga lugar ka kun naga-drive ka bala. Balaan mong dalan kun din pa dulong eh.
0: Mm-hmm.
1: Unless kun baguhan dagaro siya sa kalugar Sir Jocel hindi ka mag, hindi masilingguro nga guilty ka kun nagtalang ka no. Pero kun nasipyat ka pagbasa sa traffic sign Sir Jocel, may violation ka lang gyapon, dakpon ka mangyapon sa traffic enforcer, hindi mo masiling ni Sir Jocel nga wayak balo mo.
0: Mm-hmm.
1: Ang kapunto na ton sa nidere, kun balaan tagali nga amo ning lifestyle padulong dira sa hypertension. Ang ini nga pangginawi padulong sa ginatawag type 2 diabetes. Tibalaan ta nagid sige-sigihon ta pasang lakat sa sina yang direksyon.
0: Tao.
1: Kun di pinakamanami siguro pang hulong-hulong kita. Kasi may mga ginatawag, may mga diversion road rin nga pwede kita makaliko para makalikaw kita dito sa patod sining padulungan nga hindi paborable sa atong lawas.
0: Mm. Kagang isa pagida, I don't know, ako personally naka-experience sa sini. Kung kulang imutulog sa 8 hours, kag late na ikaw magkaon, definitely late naman ikaw magtulog, Doc Leo. Pagkaaga sina, though hindi ikaw makapanumdum it mayad bala. Pero yung sabi ko na gaubra ikaw sa radio, broadcaster ka abi, o reporter ka, do nagakadula ka bala, Doc Leo. Do hindi mo maangot-angot ang mga ideya ni mo nga dapat ni mo sining ihambal. Kaya do nagakadula gulpi, do nagaburon ang imo sining panumduman bala kag paminsaron, Doc Leo.
1: Hindi lang gila Sir Jocel, matanga buron, no? Pati nga, tonser nga paminsaron, which is correct.
0: Oo.
1: Brain fog. Hindi kita makapaminsar sa mayo. Kaya may mga expression pagkita kung kay isang ano ganito man, daw diri na sa punta sa nga kundila.
0: Mm.
1: Tiga sa ginalawag-lahog kung magiging naghahambal sa kung sila kung nagatubang ayob lang kami, ipadiwal di lang.
0: Lataon ta.
1: Lataon ta. Ang pinakapunto mo lang, ara naging kunta ni, sa'yo mo sa naging panguna-una, daw pwede nga kulang na lang hambalon mo, madula pa Sir Jocel. Hambal sang kilala ko sana ginagaw bisan di makita mo kung kay isang expression tan lang na pero may labot gali Sir Jocel ang permi naton gabi nga pagpanyapon. Kung nagasigi-sigi o kung nangin ugali na naton sana kag balik bala kita sa hambal ni Sir Jocel kay na nga ang isa nga makabuli gali sa aton sa imbalance sa hormone naton like ang hunger hormone tag ang fullness hormone bala Sir Jocel sa laot ko lang ning ghrelin bala kag leptin naton nga hormone bala sunod sa pagtuon ang protein gali makabulig gali parang hindi kita madali-dali gutmon Sir Jocel.
0: Aho.
1: Abalan mo ti ang ginatawag leptin aton, fullness hormone, ang ghrelin aton, hunger hormone. Mabuligan galing nga mabalanse ni Sir Jocelyn. In fact, sa mga pagtuon, kung nagkakaon ka sa pagkaon nga may protina, mga after 2 hours, Sir Jocelyn, nga nakakaon ka, hindi ka pa basta-basta makabatsyag sang kagutom. Sa mga tao yung may imbalanse, Sir Jocelyn, 10 minutos, 30 minutos pa lang tapos kaon, kapagitaan ako na nun naman sunod yung itimo mo.
0: Ah, away pa mahugasan ng pinggan ko, no? Kapangharungkab naman doon ka.
1: Kaya may kilala pa ko sa Sir Jose Lambal sang nanay niya. Magluwas ng may mugasan pinggan ha. Tama gina siya mang hugas. Gusto niya lang manginaon, yung manginaon bla Sir Jose. Pero pwede gali naton may improve na. Like for example, instead niya kun mangima kima kamudra abi buligi niya nga mabulong ang inyo sini nga kahilab kag nawa ay bala Sir Jose satisfaction na kagutom. Inumin niyo bla sang Sunthorn Plus Coffee Mix. Kiti may protina dira mo halin sa soya. Halin sa balunggay, halin sa spirulina. Kagway labot, sino may mga nutrients, Sir Jocelyn, kag mga antioxidant, phytochemicals, bioactive compounds, halin sa mga sangkap. Dala pa dira, Sir Jocelyn, ang phytobiotics sa ninga garlic. May pangontra ka pa sa kagaw.
0: Ang iba nagasiling, siling ati, mag-inom ako sina, siling niya, ako abi, siling niya kon sa caffeine. Nubo ang akong tolerance. Pero don't worry, kiti uwain niya caffeine na ito, Sunthorn Plus Coffee Mix, Doc Leo.
1: Yes, Sir Jocelyn.
0: Oo, wala sang caffeine, pero puno sang protein. Ang protein, hindi lang sa karne, sang emha, mamoy, maka, kagmanok. Hindi lang dira. Damo kita dama ko ang protein. Ang problema sini, kung dira na ito nakuhaon sa gabi, mabudlay tunawon ina sa aton lawas.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kagti kung may upod pa na sa karoon niya purine, na problema pagyada nga ton liver, na problema pagyada nga ton kidneys karon sa pag-neutralize na sa ila. Kag kung hindi sufisyente o kundi mayo ang ilang nga pagtrabaho tungod nga na-overload na sila, mas may resulta pa Sir Jocel siri sa gouty arthritis. Tiko din ang problema pagyada karon late kita nagkaon, damo pa mga health risk, pati gouty arthritis karon ang suprer pa naton, magluwas pa sa pagtaas ng blood sugar. Anyway, by the way, Sir Jocel, pag-abot sa blood sugar, tindi kita nagabalik permi sa insulin resistance. Kag always, kagkabay pang hindi lang ka muna takaan ha, para gini sa inyo sinikaayuhan, sa mga huay pabalasing diabetes, bala, ugalian nyo balang, kung hindi man ka mo maguntat sa pagpangafe, itry nyo balang premium D3 coffee mix. Ginarecommend gina na mo ni Sir Jocelyn, kaya nga man, nagabulig ina sa ginatawag, improves ang insulin sensitivity. Especially, kaya may nagpamangkot sa akong Sir Jocelyn eh. Ti Doc, may diabetes ako, pwede ko kay inom sang premium D3 coffee mix. Ang sabat ko sina, kung mapabalik palang tani, nga way ka pa sa diabetes, ginumpisahan mo sang una pa.
0: Tani sang waay pa ikaw diabetes. Amo nang pinaka-importante sa tanan, samtang wala pa ka mo diabetes, make it a habit, premium D3 coffee mix. Kaya kung may ara na ka mo diabetes, komplikado na ang pag-reverse ang imo sining kondisyon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jose. Lain naman yung istorya mo. Lain yung istorya ang ginatawag prevention kaysa sa medication or intervention or treatment support. Pinakamahapos nga may imo na ito, Sir Jose, prevention eh. Kaway kita sa komplikasyon na ginakonsiderar eh. Kaya healthy pang lawas na mo. Tapos ma-enjoy pa na ton. Kaya tinami ang magluwas nga nami ang aroma, Sir Jose, nga arag po ng real coffee aroma. Ang sabor gyud na mo naka-appreciate, Sir Jocelyn, nami gyud jae. Labi pa gyud nga aton sa nga Sunthorn Gold Coffee Mix, Sir Jocelyn, nga timiara pag gyud sang pampahuben iyang nga sangkap eh.
0: So initanan ng aton diri is pagbutang ta sa insakto nga tiempo sang tanan, timing sa oras sang pagkaon, dapat 2 hours before kita magtulog. Hindi naton pag isuko nga pagkatapos aton kaon, way pagani 15 minutos gahuragok doon kita sa hirigdaan. So hindi ina manami nga practice makahalit ina sa aton ikayong lawas kag ugalion tang as much as possible kun pwede pa man lang mabutang ta sa tiempo nga between mag 2 hours by 10 o'clock makatulog na kita. Kun wala man lang kita sa may ginahingagaw, may ginasakuan, Dok Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kag likawan gid naton ang disturbo sa malikawan naton ang disturbo sa pagtulog, Sir Jocelyn. Kun temprano pag kita nagapanyapon. Amo gani na ang isa sa nadara maka disturbo, Sir Jocelyn. May ara ko sina nga client kay Sir Jose la, ang problema niya gapisik siya. Magluwas siya nagapisik ATL, mga dalamguhan noon bla Sir Jose nga nagdisturbo siya bla. Mata naman siya, way palabot siya na sa dugay-dugay pa napangihi sa Sir Jose. Kadamo sang complication, pero nadala lang gyapon Sir Jose sa langolango nga sa Doktay Ando Grosloto ay. So ano? So gasugal ka ho. Siya ka taya-taya, mga kundo kumay tansa, kapin ba kundako jackpot bla? Bisa taas pila, tsagaan ko ah. So come on, may ganit chance magdaog kami. So nga man, may makamiya ka taya mo. Siya try ko ba tayaan. Jess Ben City ba? So kundo ko lain, sanam ko mo ba? Ang punto na siya ng Sir Josil, nga laban, kag halos bintahagid ang mahimo naton sina kung timprano pagkita yung nagapanyapon. Pero, ibalik ko sa ginhambal ni Sir Josil, pananglit makabatsa kita sang hilab-hilab sang aton tiyan, kapin pa kung nag-a-adjust kita kay halimbawa, why pa kita maanad sina sa mga gusto magsunod sa amon na nga pamaagi, kung gahilab-hilab, try nyo bala inumis ang Sunthorn Plus coffee mix kay ti instead nga mga refined carbs kag mga matamis ang aton ipasulod dira diri kita sa may protein iyang sangkap.
0: May pamangkot dari Doc Leo, isalot ko lang ni Seling niya. Ako abikon magkaon ako sang utan kung gabi na kami sa gabi bala Seling niya kalabanan nga panyapon kami mga tagalasutso sa gabi Seling niya pagkaaga gasulab akong sulok-sulok na daw pamatsagan ko daw ay ako matunawan sulab sa sulok-sulok ya hambalya way sa matunawan basi hindi bala nga way matunawan bala Doc Leo
1: posible man Sir Josil nga way man gin matunawan kati ang utan niya gin design ni Sir Josil nga usapon gin naton maayo mo usapon gin naton nga marigas gin bala tika basi paraos ka sang amondre nga listener ni Sir Josil nga pag sulod niya kuno
0: diretso tulod mo
1: pag sulod sa down Sir Josil na lugbate pag waga humlad pag no sumutang balon way ka matunawan sina kay isa lang butang balon way mo mausap ang kausa way mo mausap mayo kay imposible Sir Josil nga nausap mo na mayo pagkatapos sa forma dahon lugbate liwat susulod
0: or magwa or hindi gani sa pagkaon niya Doc Leo lipot ang gap ang tiempo sa pagtulog ya way marigas sang lawas sang aton niya tiyan ang ginkaon niya natulugan na siya so ang guwaya indigestion nag acid reflux
1: possibly man Sir Josil no ang inang mga senaryo nagkakatabo susulod sang aton sang lawas kasi late na kita sinin nagkakaon
0: now
1: that's why ang aton sa nang

0: Or naton hambalyan di sa matunawan kadi sakto magid na kon may mga wagin mamatunaw nga nagwa lagi ban Sir Josel sina madali dali nila nga himuon banyo sa nila sang Santhon plus herbal oil ila siningat tiyan ambal sa kilala kusa nga binarakdo ko
1: kay may gas sa sulod sang tiyan naton because of indigestion right. So amo na nga sako man ang aton sini nga utot bangod kay dito ang gas daw tiner dito sa sulod nag-clog up so ipagwa gid sa lawas nato through our utot di ginatawag
0: correct
1: amo na kun kay isang hambal nga do naglain siling niya do nag-isog pagid ang baho sang utot ko ha
0: do mi ara man Sir Josel sini nga mga factor like for example natamaan ka man tod kakaon sang utan na gulpihan ka man sang fiber mabutod magiging mo sa ringat yan. Isa man sa aton sa reconsideration.
1: In short, sini, kung hindi normal ang inyo schedule sang pagkaon, kung hindi normal ang schedule sa inyo sa ringa pagtulog, may stage of adjustment.
0: Mm-hmm.
1: So, amatan nyo as much as possible, kag may ara, gid na nga, batyagan ninyo, discomfort na Dok Leo mo. Kaya nga, naanad ka panyapon alas 8, alas 9. Tasting ib laman yapon ka alas 6. Mm-hmm. Kaya antes ka magtulong, hamal na nagutom naman ko.
0: Amo ganito, Sir Josel, yung iba, hindi magbalik sa husto. Hindi magsunod na sa husto.
1: Oo.
0: Nga oras, nga recommendation para sa aton, sa ringa lawas. Wala mo tiara na sa ginatawag, Sir Josel, nga anatomy, physiology, iyan mo sa aton lawas. Hindi tungod sa gusto talang, ah.
1: Mm-hmm.
0: Kundi tungod sa pag-function sa aton, sa ringa lawas. Pero ting iban, di rin na lang sila sa ringa comfort zone. Sila siringa nasawaan. Di okay lang tanay ko na nasawaan. Tapos parables lawas ta.
1: Kag amasamisini bala, Dok Leo, mabatiani mo. Kapin pa ko namit ko nung darapli, Dok Leo. Mm-hmm. Namit balang sudan.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos siya kaon, siya gabi, bisan late na. Mm-hmm. Bawas siling niya, grabe. Mando tinisdakan kabayos niya, tiyan ko ba?
0: Mm-hmm. Piang pa na. Piang pa na ang kabayo.
1: Oo. Oh, kaya nga, siya do hindi ko katindog ba?
0: Mm-hmm.
1: Kay gasod do na siya matyagan ko daw ari na sa liog sila niya katapusan sila niya nga mumhos ang kanon niya kinaon ko tambon busog-busog gid bala Dok Leo.
0: Kag instead Sir Josel nga ilakat-lakat kun tani, ang tendencies na iidag-idag.
1: Oh.
0: Nagbudlay pagin Sir Josel ang kondisyon sa aton sir nga tiyantag tinae.
1: So dapat kun tama man gid kita kabusog, mas maayo nga maglakat-lakat kita. Hindi man lakat niya nga lagsanay, Dok Leo, ha? Basi kung mga appendicitis man kamodera bala or maglupo ka appendicitis nyo. Pero nang lakat-lakat bala nga tawag nato sa ni hayon-hayon nga lakat.
0: Correct, Sir Josel. But as much as possible, hindi kita magpabusog ko tama. Like, diri lang sa 70 to 80% sa aton sa kapasidad among aton sa nga isulod.
1: Naanad bi kita, Dok Leo, mambal niya, total mi ara man sila nga i-full tank.
0: Pagambal pa na ang gasoline boy, Sir Josel. Ano na, sir? Click lang ako sa gadget.
1: Oo. Yuga-yuga.
0: Balaan na ito, Sir Josel, kung mga 70 to 80% na ginasulod na ito sa ton tiyan. Kita mismo makadeterminar siya na kung damidudamo-damo na nakaunta eh. Why pa ito matapos? Ginhawa kita sa madalom, gid. Pag daw medyo punuran ka na, labi nga mag-untat ka. Kay butang balon, dira na nalabot na ni mo, Sir Josel, ang kapasidad sa imo sa niya, tiyan, pag-abot sa ginsulod ni mo.
1: Kag, actually, hindi ini manami ang ginwani-wani sa aton balanga impormasyon. Ini is a myth.
0: Mm.
1: Inang ginasaway kita sang ginikanan ta, siling niya dasig-dasiga nga kaon siling niya, kay ang mahinay sila magkaon, hayat man siya paubrahon, kag hindi gid magasinsong pangabuhi mo. Somehow, ina mga biyan, nagadala sa aton kag sang pressure, nga dasig-dasigo naton kaon, hindi ta mausap maayong pagkaon, hindi definitely naton matunaw ang pagkaon, resulta, discomfort, either ma-acid reflux kita o hindi kita matunawan, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel, ano? Kay kung may isa man ka dapat natong patawayan sa aton saringa pang-adlaw-adlaw ng buluhaton, ayaw nga aton saringa pagkaon. Pero madumduman ko, Sir Josel, may mga panimalay sa una, kapin pa ni mga mag-ulutod, blang tamaran mang himos, bla.
1: Oo.
0: Siling nila, ang maulihi kaon, mang hugas pinggan.
1: Mm-hmm.
0: Ati, pinauna-unahay, Sir Josel, padasig-dasig kaon eh.
1: Te, hambal ka kilala ko, te, hambal ko, hinay timo magkaon niya, kadasig. Pagkatapos siling niya sang timo, padalundunan mo tubig siling niya, hindi ka na mag-usap.
0: Dogin halin niya ngipon niya sa tiyan niya ba?
1: Corn kernel ging kao ko nung pagwak corn kernel niya. In short, why matunaw?
0: Why matunaw, Sir Josel, sa pinakapuntong

0: waay gidya nga daan mag-usap o kung mausap dere sa aton baba gin padalundunan dayon sa tubig, which is tama gi ka unhealthy nga practice, Sir Jocil.
1: Oh. Sa mga kauturan ta bala, kung gusto ninyong guide sina supplementation, guide sa ginatawag naton nga program of supplementation na. Kag ang mga pagkaon bala, mga pwede nato ni prioritize labi na gid sa gabi, labi na gid kung gamay na lang ang tiempo bala ang inog pahuwaita nga do na tuyo na kita. May mga pagkaon nga madasig matunaw as much as possible ni kamo magtama gi kapabusog. Bisita kamo bala sa clinic, may libre nga konsultasyon mo. May guide ra sa ginatawag nga program of supplementation. Diri lang ni ugaling sa siyudad sa Iloilo, basi makatabok kamo diri sa Iloilo sa mga Gimaras, Tagana, Agoros Island region or makakadto diri sa Iloilo mga taga Panay. Bisita kamo bala sa clinic sa sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa A Young Building, Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Kami program of supplementation dira ang ina-offer to sa ninyo consultant. Pagkatapos, pwede gid kamo dira makabakal kumpleto nga to sa ninyo mga produkto produkto sang Yes to Health Incorporated. Di mabal produkto lang mabakal kamo, diin kamo makabakal kumpleto nga produkto sang Yes to Health. Actually, sa Bacolod City, may ara kita dira sang store. Ara da ang Yes to Health store located sa Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City, atubang ina sang Marayo Bank. Ara na kumpleto ginada to sa ninyo mga produkto. Dari sa siyudad sa Iloilo, amo ni sa clinic. Pero kung ara kamo sa mga iban nga lugar, sa Negros Island region, sa Aklan, Gimaras, Capiz, Antique, kadto lang kamo sa suki nyo nga butika kag magpamangkot or hindi gani sa any branch of Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica or sa Watsons. Or hindi gani, konteke kamo dira, kay balo kamo mag-shopping online, available ini tanan yung mga produkto ta online sa Shopee kag sa TikTok Shop. Ha? Tanan-tanan, that includes also Visionix Plus, wherein si Mamere Recabar, isa sa mga nagapamati, ginsubong sa aton Dokleo, ara sa abroad. Actually, nagapadala ini siya sang Visionix Plus. Karton-karton na padala sini from the Philippines, nga bakal to sa clinic, o ririgani kon kay Sara sa lapit lang sa mga kinablusan niya, ginapadala niya ini sa abroad. Kag up to now, ginbalitaan niya kita, retired na siya, pero waay siya nagapang-antipara masanag pang mata niya despite nga mataas ang iya sini nga blood sugar, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocil, no? Kay ang isa sa punto bala andiri ang komplikasyon sang blood sugar, Sir Jocil, is ang pagburon sang aton sa panulukan. So that's why magluwas iyang may gina-manage kita sa aton sa nga blood sugar. Halimbawa, pero kung type 2 diabetes, Sir Jocil, mas temprano pa tungod sa insulin resistance, pwede gina iya malikawan pa naton, Sir Jocil, or pwede pa naton, Sir Jocil, mapabalik ina sa normal, pinagi sa healthy lifestyle. Hindi mahapos, pero posible gid. Kagkadamo na, Sir Jocil, sinasanabalaan to nga, waay nagidya basta magtinaas ang blood sugar hasta subong. May matudlo kita sinaya tungod sa lifestyle management and modification, Sir Jocil.
1: Nagalala so, lang nga nagalala.
0: Nagalala nga nagalala, Sir Jocil, kundi uman ma-improve ang imusin nga lifestyle. Pero ma-improve nga kag mapanami man, Sir Jocil, ang imo sensitivity siri sa sugar kag sa insulin kun ang imo sining lifestyle gina-correct mo man. Kag like for example, ang isa ka halalungan na tondra, isang aton sining mata, diabetic ni retinopathy, Sir Jocil, problema man ni. Ang magluwas ang kulang pagkikita sa nutrisyon like lutein, zeaxanthin, beta-carotene kag vitamin E, which is si Yes to Health, Sir Jocil, nagpaminsar na nga daan sina. That's why naghimo si Yes to Health sang suplemento nga para gid iya sa mata, Sir Jocil. Kasi kadamo sang nagapamati sa aton subong, nagatanaw sa aton subong, ngang iban, Sir Jocil, nagatanaw pero ginatutok na ang gadget sila sini nga mata. Ginapalapit na hindi nakamurot mayo. Tungod sini, naghimo sang Visionix Plus softgel capsules, Yes to Health, para nga may specific kita yung suplemento para mahalungan kag manaris yung aton mata.
1: Kag sa mga kalalakinan bala, ini frankly speaking, kung busog ka, may gana pa kamo sa pagpangablit sa partner ninyo. Why giday? In short, sini, busog ka mo, 15 minutos after lang kamo nakakaon, tulog kamo dayon, may gana kamo mangablit. Why gid? That's why nga bisan mag-supplement pa kamo da turbo dietary supplement para is kalalakinan, pukawon niyang inyo sininga sensitivity, si pukawon niyang inyo sininga kagahatagang kamuduga nga pwersa kagana. Problema sa nindukleo, physically handicap ka, kaya nga sakto ka lang maghiwad-hiwad ko, no? Kaya busog ka, Dokleo.
0: Ano, ginapon uran ka na gani.
1: Oo. Oh.
0: Pero may kilala mo ko sa Sir Josil.
1: Mm.
0: Sinya mga, kuala, ari, ito dood yun na yan. Sinya mga 50% lang ginakaon ko, Dok, eh.
1: Ah.
0: Kung may schedule ko, eh. So, nga man, sinya, ati may kaunon pa ko mo.
1: Oo. Oh. In short, pwede na itong madisiplina ka o galingon ka.
0: Correct.
1: Depende sa motivasyon.
0: Mm-hmm.
1: So, tihimuan yung motivasyon nga gusto ninyo maglawig kabuhi ta, maglawig kabuhi ninyo, disiplinahon ta dapat ang aton kaugalingon sa tiempo sa pagkaon, kag ang mga klase sa pagkaon nga kanon ta, especially kung gabi before kita magtulog.
0: Correct, Sir Josil. Kag, diri kita sa papel balasang supplementation, Sir Josil, hindi lang sa pagpanyapon, sa timing sa pagpanyapon, kundi sa bilog naton nga adlaw, Sir Josil, sino sa aton diri? Magluwas lang abi siguro sa ginatawag purposely nga waay naman iban, Sir Josil, nga obligasyon, kundi nablang may kaya man magbakal sa mga pagkaon nga gusto. Bastante man sa ilas sa nga time management, kung sa oras sa nga ilas sa nga pagkaon, kagang kombinasyon nagkakaigo gid. Aray, Sir Josil, saludo kita dira. Kay mahimo nila, kag masunod nila ang kinahanglan nun sang lawas pinaagiya sa nutrisyon. What about sa kadamaan, Sir Josil? Ang tiyempo kulang, ang tiyempo sa pagpreparar kulang, ang ginatawag pagkaon, ultimo pagkaon na lang gani, kadali pa, Sir Josil, ha? O kung makaluto man gani, Sir Josil, dali-dali man, kung hindi man kisa hila o kalabanan lata, Sir Josil, ang sustansya, hindi naton makuha, Sir Josil. Labi kaglabaw sa tanan, hindi naton makompleto ang mga utanon ng prutas na ginakaon. Kag suppose, kinanglanon, isulod naton sa aton lawas, Sir Josil, ang mga nutrients sa lindira. Dari sini nagasulod, Sir Josil, ang aton siringa Ultimate Trio. Ang aton siringa Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Xanthan Vitamin C. Kagani upod mo ini, Sir Josil, kapin po kung imdon mo ni Sapon, kati twice daily, malang recommendation na aton sinimo, nagabulig pa yung makabatsa kita sa fullness. Madumduman kong texter na aton na ginasa una, Blas, Sir Josil, pero previous pa nga naghambal sa aton. Nga sugod niya nagtumar sa sang aton sa nga Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3, Xanthan Vitamin C, madali na sa mabusog ya, hindi sa mga kabilo kaon sang kanon o kon white rice. Therefore, ang risk ni Sir Josil sa pagtaas niya sa nga sugar, ang nabuhin-buhinan man, bisan paano.
1: Ulayhon ko lang ni Dok Leo ang pamangkot ni isa. Sila niya, off ko sa duty alas 9. Mapuli ako sa balay, kalabanan panyapon ko alas 10 or alas 10 imidya. Mga lima ko katuig sila niya nagatrabaho na. Lately sila niya, nagpa-check up ako. Taas ko na akong blood sugar. Anong mayo kong imuon?
0: The lifestyle modification, good Sir Josil. Kuntani.
1: Pero
0: halimbawa, samtang nag-adjust ka pa lang, pinakamanami, ganyan mahimo ni mo kung hindi umakompleto ang mga kanon o kung mga supplement, I mean, ang mga nutrients alin sa ginakaon. Try mo tumar sa isang Xanthan Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Xanthan Vitamin C. Since mataas ang imo sininga blood sugar, kung nalibawa, mahilig kang mag-inom sinin sa mga ilim nun o kung mga ginainom-inom pang painit-init, pwede ko makarecommend. Pwede kami ni Sir Josel makarecommend sa imo Xanthan Gold Herbal Tea. Kami ara cinnamon kag may ara sing turmeric nga kombinasyon nga nagabulig bisan paano pa improve sang insulin sensitivity kag pugong sang rapid nga sugar spikes.
1: Okay. So kabay pa sa nagpadala minsay diri sa aton. Kada tapos mo panyapon para mabuligan ka mo, madasig, madigest man ang inusining ginkaon. Hindi ka mo magkaon sang tama katiga pareho sabi sa mga karne, bala. Kung pwede pa man lang ng utan nga easy to digest, mas maayugid. Pagkatapos ti inom ka mo sang Xanthan Plus Gold Herbal Tea after ninyo panyapon, especially kay ti hindi, why taman may mahimos na do, kay ti alas 9 off yabi.
0: Direct, amo gani Sir Josil, ano? Though, ang tanan, pwede may ideyahan, actually. Kung gusto, magigaling lang, te, may ara, ginman mga condition, situation, kita kinanglan sang extra, kag hindi lang basta extra, kundi, dako, ganyan effort, Sir Josil, kapin pa kung mag-amon, at palang itanaan nyo, manaway, man tamihimo, suna mo. So, makabulig, bisan paano, ang pag-inom sa isang ultimate chuyo na ton, kag nga ton, sa nga, Xanthan Gold Herbal Tea, kag, di ko magkaon siya, mga very easy to digest and light meal na lang gid.
1: Okay. Kabay, para kahatag naman kita ha, sa mapuslanon sa inyong mga health tips kag information sa inyo. Kadasig lang sa tiyempo ta, galing kiti alang-alang na eh. Urit na kita sa ato sa inyong oras, sa ato sa inyong pagparaga dari sa programa The Secrets of Health. Lastly, kuantan lang siya sa inyong parting words sa ato sa inyong certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Sa pag-maintain sa maayong alawas, hindi lamang ang maayong pagkaon, kundi ang timing sa pagkaon, sa ang oras, paano na ito na ni i-consume. Gani, pinakamanami siguro, kagkon mahimo pa lang, tempranoho na ito. Ang aton sa nga pag-panihapon, kag mga easy to digest ng mga pagkaon, ang aton sa nga mas prioridad o kung mas pilion, kag para masuplayan ang mga ginagmay nga kakulangan, nga kung mapabayaan, mahimo magdulong sa aton sang dalagko nga mga his-all kag balatian. O galiyon na ito, ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, para ang lawas mapabili lin nga mabakod kag mga balatian kita mabuligan mahimo malikawan. Sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa gada siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old. Di mo na
1: alam. Salamat sa ato sa ninyo, certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tub-tub sa liwat naman ang edisyon sa ato sa ninyo, programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: XFM. XFM.
4: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Corinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa, at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan, ay magiging walang kabuluhan, sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig, ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan, ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali, ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan, ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan na isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong pinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad daw ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. Maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
3: XFM. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Diet na kubwasa.
7: XFM.
8: Katropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml, ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, Yunglutin at Zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan nang wala ka kabayad sa motor mo?
15: Yeehaw! XFM.
16: Katropa mo!
14: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune

0: Stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
5: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santone Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
6: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain.
8: Ako Galisilisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagpa-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Nasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
10: Maka-college na ko!
11: XFM.
12: Patropa mo!
10: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: oras sa Pilipinas, alauna 4 na sa hapon.
1: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office managadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

0: Mayong hapon, Iloilo. Welcome na naman mga katropa. Nasa aton sining programa. Kada Domingo ng adlaw. Ang ginahulat-hulat sa tanan ang ginakalangkagaan kag permigid nga ginabantayan. Ang wala sang liwan kundi ang Ilonggo Captioner. And still nakatunin ka mo sa gihapon. Dere sa aton sini paborito nga istasyon. Ang 100.7 XFM Iloilo Radio Patrol. Katropa mo, exciting. Sa alas sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Reslan. Ang Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Mangingaw po ninyo sa subungapon. Ang inyo sininga anchor Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. So mga kabenan, nagapasalamat kita una. Pasis na kaguinan nga makawaragwag kita diri. Makabalita kita, makatag kita sang impormasyon. Natoy sa mga proyekto, inisyatibo sang inyo sininga mga Ilonggo Cops. Lakip na dira no ang mga nagabaga kag talalupang doon nga balita. So, dari lang mga kabinahan sa Villa Consolacion, lot 13 and 20, Barangay Tabok Subaharo, Iloilo City. So, nasalanan mga kabinahan, nagkapasalamat kita sa Chief Executive Officer sa XFM Iloilo, no other than Dr. Rimi Lituoy. Nagsubuman sa atong dirigopohon, ang Station Manager kay Katropang Jose Albanias. Pag sa tanan nga katapo sa XFM Iloilo, no, kay Katropang Biyadra. Okay, katropang Alex Saspa, sa ato na rin nga world-class technician, tag sa iya nga tiayon. So, may nga pongin sa inyo drama, mga sirs. Sa subong mga kabinan, wala na rin no, ang iba naton ng mga kaupod. Mga rin nag-respondi, no, somewhere. No, sa isa ka lugar mga kabinan nga may sunog. So, karon para sa updates, no, tutokit ka mo mga kabinan, diri lang sa official IP page ng XFM Iloilo. Para mabalaan nyo, no, kung dito lang ang lugar, kamusta na ang sitwasyon, mga ka-KFA, mga katropa, mga kabinan. So, sa subong nga po, mga kabinan, para sa itong sining mga topiko nga pag-iisturihan. Manamo kita sa topiko nga pag-iisturihan, mga kabinan. Labi na gid sa subong, no, sa nagliligad nga simana, sa itong sining mga activity, eh. No, dari sa bugos nga probinsya sa Iloilo. By the way, gili, no, sa subong pizza 16 sa bulan sang Agosto, no, happy birthday gid sa tanan naton dira nga mga katropa, no, nga nagasilibrar sang ila kaadlawan sa subong adlaw, no, happy birthday gid bata malamat ambok maniwang balok og mga binayaan, no, sa mga katropa naton dira, no, mayad lang nga pagsilibrar sang inyo sining birthday, no, and pwede gid mo makapadangat dari lang sa aton sininga FB page, no, ang XFM Iloilo, agsumuman, no, nakakross live kita sa aton sining official FB page sa PNP, no, Iloilo Police Provincial Office, no, para sa inyo sining mga families, friends and loved ones nga pagatamyawon even sa mga wedding anniversaries nyo dira, no, kaya ito na pagabasahon from time to time. So, sa subong nga po, mga kabinan, natamayaw ta kita, no, Chris Cloud Blusa, ma, thank you so much sa pag-monitor. Kag kay Ma'am Nala Rodriguez, no, sa aton sining always, no, very supportive gid naton nga avid fans. Ma'am, thank you so much gid. Yes, good afternoon everyone. Okay, sa subong nga po, mga kaabyanan, no, para sa aton sining mga accomplishment, no, aton karon nga pagkalabuton sa linya, no, after karon sa mga topic ko naton nga pag-discuss. No, ang aton sininga hepe sa pototan MPS kay subuman ang hepe man naton sa maasen MPS. No, sa ila sininga tagsa ka mga operational accomplishment. So kag subuman mga kabinan, aton man sining paghatag pasidungog, no, sa aton sini isa ka membro, no, sa Iloilo Police Provincial Office pinaga sa pinaagi, no, sa salamat kapatid program, no, sa aton sining retiree, no, sa tiniligdan nga Biyernes nga adlaw, no, other than Police Lieutenant Colonel Sheila Marie S. Sardoma, no, aton sining Chief Provincial Community Affairs and Development Unit. Pagsubong, nagasulog si Ma'am sang iya sining nga kaadlawan. So happy birthday gid Ma'am Sheila. Thank you so much gid Ma'am, no, for being part no, sa Iloilo Police Provincial Office, no, although sa malipot lang atin iyon, kasi si ma'am, she spends almost 16 years, no, dito sa may probinsya sang Guimaras, sa pag-alagad man sa mga katauhan dito, pagatag serbisyo publiko, no, sa 16 anyos, no, nga pag-serbisyo, of course, dito sa Guimaras, no, si ma'am, no, sa anuman mga kabinan, Police Community Affairs and Development Unit man. So, bisan sa malipot nga tinion, no, nga si ma'am naging kaupod naton, dara sa Picado, o kung Provincial Community Affairs and Development Unit, sa nga IPPO, so nakatagid, no, sa nga meaningful, no, nga sahi sa pagpanerbisyo, no, ang Office of the Picado, together with Ma'am Sardoma, no, kablan si ma'am nagpangamot, kundi mga kabiyanan, no, kundi ito may mga outside activities, like sa aton sininga Tanod Enhancement Capability, or Tanod Capability Enhancement Summit, no, kaya una nga giniwat sa may Barotac Viejo, pagang ikadua sa may Banuaman sa Ahuy, no, kag subungan mga kabinan sa Barotac Nuevo naman. So, dako gid, no, ang na-contribute kag nabulig ni Mama Sheila, no, sa paghatag, no, as our resource person, no, sa paghatag advice sa aton sining mga tanod or barangay tanod, no, in order mga kabinan to improve, no, sa ila sining capability, no, bilang barangay tanods, no, kaya ang aton sining mga barangay tanod ang una gid, no, nga maka-encounter any kind of incident, no, sa aton dirang area of responsibility. Siyempre kung tawagan niyo mga kapulisan, it takes minutes pa, no, before makaresponder habang aton sining mga barangay tanod ara na mismo sa barangay. So amo ni, no, ka-vital, no, ang role sa aton sining mga barangay tanod, which is mga kabinan, no, dako gid, no, ang contribution, no, sa aton sining retiree, no, ni Mama Police Lieutenant Colonel Sheila Marie S. Sardoma. So ma'am, thank you so much gid, no, for your service here, no, in Iloilo Police Provincial Office. No, kabay pa nga ti although, no, si ma'am nag-graduate na, no, as member of the Philippine National Police for almost 29 years, no, sa pagserbisyo. But then mga kabinan, ang tagipusoon, no, sa serbisyo publiko ang wala na palong. Para sa Gyapon ang willingness to help, no, being a law-abiding citizen. So enjoy your special day, ma'am, together with your family sa subong nga mga tinion. Kasi bala natin sa una, kunara ikaw sa pagpanerbisyo, hindi natin mapaktan. No, low birthday mo, pero ay kakapuli. No, kahit ara ka sa duty or full alert status kita, heightened alert ikaw, no, hindi kakapuli, no, bisan birthday mo. And even sa mga, ano bala, mga season sang like December, no, Christmas season, no, kung din pa ito nga may mga, ano ganun eh, adlaw nga mga holiday, ati ang inyo sini mga kapulsan pagpanerbisyo gidang ginauna. That is why, no, kalipay na namon nga makita kamo, no, safety upod sa inyo sinitag sa kapamilya. No, ati ini mga kabinan nga profession, again sumpaan na namon mga kabinan. So muna, no, kag hulaton namon, no, time will come nga sa amon man ka part, no, nga maka-retire kami nga safe and sound, kag ma-enjoy man, no, together with our respective families. So I do hope, no, Ma'am Sheila, thank you so much gid, no, sa imo sininga pagpalangga, no, sa bilog nga Ilonggo Cups and the whole community, no, here in Iloilo Province. Congratulations gid, ma'am, sa imo sininga graduation. Okay, so dugang naton mga kaabiyanan. Ang Iloilo Police Provincial Office man, no, ang naglunsar, no, sa pipila, no, mga lectures, no, symposium, no, sa pag-strengthen mga kabinan sa youth awareness, no, sa aton sininga mga estudyante, no, which is ngayon gin lecture, no, together with, no, during the time ara gin si Mama Sheila, no, sa as our resource person, No kag ang tiglawas no sa aton sining probinsya director no Police Colonel Bayan Emmanuel Rizalan sa mga activity no especially sa sining youth awareness mga kabinan. So dito no sa Daga Barasa National High School last week no sa August 13 no dito makita naghiwat kag of course ara si Ma'am Sardoma then sa Pili National High School sa August 12. No, sa Ahoy kag sang hapon dito man sa Maykulasyon National High School dito man sa gihapon sa Banwa sang Ahoy no sa August 12 na and then no sa August 7 dito sa May Maasin National Comprehensive High School. Tama na mga kabinan. So this program no this initiative mga kabinan ang gindihon gid no sa inyo sining Iloilo Provincial Office no agud to nga ma inform no ma orient no para maging aware aton sining mga kabataan no, especially aton sining mga students no mangin aware sila mga kabayanan sa on how to defend no sa ila sinitag sa ka mga kaugalingon no ano ba lang ila sining mga himuon during that time, like for example, may mga matabo lang ang mga mass shooting. No? Kag kung regarding naman sa anti-bullying. No? Sa mga teenage pregnancy, no? Paano bala na malikawan. So all that topics were discussed no during sa youth awareness mga kabinan sa tagsa ka mga schools nga na-mention naton a while ago. So amo ni no para sa mga estudyante naton no kabalogit sila maka react especially may mga crime incident may mga calamities disasters or need mga emergency response mga kabayan sa aton sining responding team. So muna mga kabayan ang yabi naton dra no dapat mayra gigita nga numero no mga hotline numbers sa aton sining mga police stations sa aton sining mga Bureau of Fire Protection nagsubuman sa aton sining MDRRMO no when it comes naman sa aton sining emergency response no mga katropa oh para nga marespondihan gila yon no ang nagakinahanglan. So same with sa aton sining mga estudyante ah. So dapat mga kabinan eskwela gid kamo no kun ano mang handom nga rad subong sa inyo sining tagipusoon no maging ano man ang gusto mo sining profession someday ano nga field din kadra gusto maging expert ka no mga kabinan dapat may ano gid partner gid nato ng aton sinimal nga makako no dapat siya may pangamuyo gid no para nga maubayan kita. So amo ni no always ginaton ginapalinton sa aton sining mga estudyante no nga dapat tagaan ginaton value no ang sacrifice sa aton sining parents and guardians no sa mga nagasuporta dira sa aton and of course we salute sa mga estudyante naton dira nga sila mismo ang nagapagita pagi para nga sila ang makaeskwela. Oh, we have lots of mga privileges man no dira sa mga schools naton nga nag-offer sang scholarship no sa mga working students pa naton no mo na no we salute gid no sa inyo sining dedication no in order for you no to become successful someday. So sige sige lang no kag sa mga kuturan man naton dira mga estudyante naton nga gapasalamat no and of course you should be grateful no kun may ara dira nga nagagasto nagabatiti nagaatipan sa inyo nagahatag sang suporta sa inyo para sa inyo sining school career din aton pagabusuhon no mga kabinan kay ang sakripisyo sa pag-eskwela pila lang na katuig no tapos na mga kabinan no mo na gani nga kung basa ka na paliguan mo na no go and go ka na no para sa imo sining pamilya para sa kapigaduhon para sa imo sining mga handom no sa kabuhi oh it takes a lot of sacrifices no wala siyang shortcut sa wala siyang shortcut nga ginatawag pagabot sa success oh di ba alang lang pagabunag mo okay lang kung pagbunag mo you are with the family with a golden spoon wow no amo na mga kabayan, nandumayo gawa. No, wala kita yasang hindi kita pwede kapili. No, abyan. No, sa mga tropa na to, hindi tayo pwede kapili nga gusto ko pag bunag ko, akong tatay ni Gusante. No, wala sa nga mo sina. There's no such things nga may mo sina. So, pasalamat ka nga pag bunag mo, si Irmat kag si Irpat mo dati, ara, may ubra, may siman, no, kung ano pa nga sa isang profesyon, or negosyante. So, swerte na, no, additional points na na sa imo. Wira mga kabinan, before nila na naangkon ang kadalagaan, na nakaangkon sila sa musina nga sa isang trabaho, may sakripisyo man. So that is why hindi pwede nga sa imo, mabanjing-banjing ka. No, kay ang imo karir, hindi mapwede nga sa leg mo kay mama, papa mo. No, hindi may trastanto, mayo na ilalawas. O, oh, di ba? Kaya kung ano, nakaroon kapag sick, kay iguon na sang kung ano nga masakit dra, di palayo lang. No, pero tika na musina, no, hindi ta pwede nga mindset ha, sa leg sa ila. So ikaw mismo, himo sang imo sining nga fortune. No, there is no such as nga magsalig. O mga kabinan, hindi pwede nga ang imo siniyang kaugalingon. No, isalig mo sa imo siniging ni kanan. Ah, di ba? Kaya ano, no? Taton sini nga world class technician. O, si Katropang Alex, di ba? Agreed ra. No, kaya ibala naton si Katropang Alex. Tama, isa ni sa mga mapisan. Manaton din nga biyan. O, muna nga tagaanta gidya pagulikid. Tagaanta value ang sakripisyo sa naton sini nga parents. No, blessed ka nga may mayo nga trabaho imo sinigini kanan. No, kag ikaw blessed ka sige apon. No, kung ginabunag ka nga pigado ang imo sinigini kanan. But silingon makabanan isa ni sa mga rason gani nga magtingwa ka. No, kay pigado mo. No, hindi niya sala nga nabunag ka nga imol. Pero sala na, no, sala ni mga kabanan. Kung hasta nga madula ka sa sinigalibutan, no, mga kabanan. No, gantos ka sa gyapon. So, dapat sakripisyo, tingwa. All your problem, mga kabinan, i-entrust na ton sa Ginoo. No, hindi man niya Ginoo, God is not mock, no, concerning His promise. Naman naman sa Ginoo, kung may gimpanggas ka, no, may anihon ka. Kung nagsakripisyo ka, may anihon ka. No, kung may tiyaga, may linaga. Sobra pas linaga, gani ko, no, may litson pa kung... Ako na mga kabinan, dubli-dubli ang blessing. Kung ikaw ang nagapati, nagasalig sa aton sinimal nga makako, no, in partnership sa imo sininga sacrifices, no, and determination. Tanda naton mga kabinan, para makuha naton na, discipline is the key. No, trust in God and discipline, no, within sa imo sininga kagalingon. Motivation is ordinary. Or temporary mga kabinan. No, ang motivation agi lang, no. Pero ang discipline amo ginangga last long. No, dapat subong ya 10 years from now, mayara ka na nga goal, mayara ka nga mindset. Abi subong high school ako 10 years from now supposedly dapat mayara gi kuya nami nga ubra ya. So te ano subong? Umpisan mo na. No, disiplina ko lingon mo subong. Ha, ano man ya mga distraction, agi lang na. Ha, agi lang na ya. Amo na ganyan bala naton sa inyo, no, agi lang ang pag-eskwila. Pero dapat you will make it to the top. No, imua, no, itutudang ang eskwila. Hindi lang ulango. No, nga karon to yawan pa no oras sa kagwihon ni pa pang laghap ya ginikanan mo kundi nimo kalabot. Remember mga utod, especially sa mga estudyante naton, ang wala sang paginulsol. No, nga una, no, aragid always sa ulihi. So, dapat seryosohon ang pag-eskwila. No, para na sa imo, hindi na para sa imo ginikanan o para sa amon diri. No, imo niya, no, 100% responsibility, no, ang imo sininga kaugalingon. So much for that, no, I do hope nga may learning naman ang aton sininga mga estudyante sa subong hapon. No, pwede kayo mudra kung tupad mo imo ginikanan. Beto ba nga siya, ma, pa, thank you so much sa imo sininga sakripisyo. Muna yung mga kabinan, kag himuagid ang imusin obligasyon bilang estudyante. So, thank you so much, kid. Okay, mga kabinan, sa subong hapon. Oh, sa aton sining youth empowerment, sa aton sining tanod enhancement capability, mga kabinan, sa subong, makadto na makita subong, no, dito sa may banwakang pututan. No, sa aton sin information nga nabaton, sa successful arrest, no, sa isa ka provincial most wanted person sa tanalikdan nga semana. So Bernes nga adlaw mga kabinan, aton nga tingaon nga malabot sa linya, no, sa aton sin nga world class technician. aton sining hepe no sa putunan ng MPS sa Pulis Major Dominic C. Pareño. Kaga after ni Sir Pareño no aton man nga pagalabuton man sa linya no mga kabenan ang hepe man no sa Maasin Municipal Police Station no Police Lieutenant Siron G. M. Pedran. Okay na, samtang ginalabot natin sa linya, no, ang aton sining hepes ang putotan MPS. I would like to congratulate na no, isama natin sa mga phone patch naton, no, ang aton sining bago, no, ang officer in charge sa Uton Municipal Police Station, no, Police Lieutenant Colonel Norbert Anapi Sipuli. No, but then, no, may ara subong manday sir nga important meeting, no, sa yaman sining mga troops, no, sa may Uton MPS. No, but sa subong mga kabenan, we would like to congratulate GED no, sa isa ka successful drug by bust operation sa tanilikdan man nga August 14, no, Friday sa may Buray Uton mga kabenan na natigayin nga madakpan ining si alias sa Mariken no, sa tumandok man sa Buray Uton alas 8:32 sang gabi. No, narecover sa posisyon sang suspitsado ang 130 grams pag may standard drug price nga 884,000 pesos. Congratulations gid no sa aton sining Uton Municipal Police Station headed by Police Lieutenant Colonel Norbert Anapi Sipoli. No sa tanan naton nga tropa dra. Congratulations gid. No, good job. Always kita nagapasalamat no sa mga pumuli naton, mga naghatagid sang reliable information para nga magkaladakpan ng mga kotor naton. Thank you so much, Gitek. Okay, kung wala naton ni matigayon, no, nga makontak sa aga, no, arigid sa subong, no, nga nag-atagid, nag-pakigunong gid sa aton, no, sa subong hapon, no, dere sa XFM Lilo, ang aton sinimapisan, no, nga hepe sa Putotan Municipal Police Station, no, sa iya sining dako, no, isa sa mga dako, ganyang accomplishment sa Putotan Municipal Police Station. Mga kabenan, no, no other than kabalikat, Police Major Dominic C. Pareño. Sir, good afternoon. Welcome kita sa aton nga programa Ilonggo Caption Air diri sa XFM Iloilo. Pupod mo sa subong hapon kabalikat Vinsa, sir.
1: Yes, sir. Mayong hapon sa inyo, sir. Mayong hapon sa taga-Bogotá sa inyong programa. So, karang August 13, 2026.
0: Yes, sir.
1: May ara kitang manhunt operation na gilingbuhat diri sa may Putotan. Kung sa diin, naka-aristo kita sa atin na top 2 municipal level most wanted person na din kilala natin kay Jason Paunan Basira, 55 years old.
0: Yes, sir.
1: Kagos din ti sa baga kay Putotan Iloilo. So, din dakap natin ini by virtue of warrant of arrest with CC number 2612808 for violation of Section 28 of the Republic Act 10591. So, inisyo ni nga warrant kagintay ni Honorable Gladys Pearl Tipsay Palabrica, deciding judge, Family Trial Court, Branch 6, Dumangas, Iloilo, dated August 10, 2026. So, ang yes, warrant, sir, ang kato is my bail bond recommended for temporary liberty amounting to 120,000.
0: Yes, sir. Okay. So, thank you, sir. No, sir, no, municipal most wanted. So, ang isa pagin natin, sir, no, ang sa provincial most wanted pagin natin, sir?
1: Yes, sir. August 14, 2026, nag-continue kita sa aton manhunt operation sa part sang Dingli. Kung diin na dakop natin ang aton top most wanted provincial level, number 10.
0: Yes, sir.
1: Tag number 3 is municipal level. So, na-arresto natin si Paul Cedric Condonero Sumbilia, 23 years old, single, kag-residente sa barangay Hinalinan Nuevo, Dingli, Iloilo. So, inaresto natin siya sa warrant of arrest,
0: yes,
1: with CC number 26-12766 for frustrated murder under article. Yes, sir. Frustrated murder.
0: Yes, sir.
1: Under article 248 of the RPC, issued and signed by Honorable Vicente Vigo, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 68, Dumangas, Iloilo, last July 29, 2026.
0: Yes, sir.
1: So, my bail bond initiator nga recommended for his temporary liberty nga amounting to 200,000.
0: Okay. So, dako-dako manigiling nga. Yes, sir. So regarding naman ni sir no sa aton sining nga kaladakpan sir naglabot man bala sir sa binulan man ang aton sining monitoring before naton sining nga kaladakpan na sir pa rin niyo sir.
1: Yes sir, immediately sang time nga nagabot ang warrant ginpangita na naton dayon sila ni. Kag sa after mga 1 week na konto naman natin ang location nila kag immediately din arrest natin sila.
0: Yes sir. So inisa no kay tay ang iba naton nga most wanted dito pa sa Dingli no pero tay almost sa mga 1 week naton way na ganit na bulanan no natigayo naton nining matiklo no kun makaladakpan nining mga most wanted naton. So sir no asob nao kamusta ning status sa mga arrested naton na sir pareño sir?
1: Sa subong sir, ari pa sila sa police station. The process man sila sang ilang pensa. Kung hindi man, gina-request na namon for remittance sa video.
0: Yes, sir. So with that, sir, no, as of now, gusto tagin mabatian ang imo sini sir nga advice, no, ang imo sini nga mga panugyan para sa aton sini nga mga pumuloy dira sa mga nagandong pagin magubras ang krimen or sa mga wanted naton dira nga nagapulpanago, no, minsahe mo gid sir, no, sa bugos naton nga probinsya sang Iloilo, especially sir sa mga pumuloy naton dira sa may banwasang pututan sa padayon naton nga ginapabaskog nga kampanya kontra wanted person, kabalikat Police Major Dominic C. Pareño, sir.
1: Yes, sir. Ano ko lang sa especially sa municipality Pulutan and diri sa pumuluyo sa Pulutan ang aton kapulisan mag-continue sa effort para tanan nga kaso especially ang mga wanted person nga na lista sa aton nga banwa maaresto na dayon kag matagan sa justisya ang mga nakasuhan na
0: sang namigad. Yes sir. So sir, with that thank you so much gid no for that message gid no para sa mga kauturan naton. Sir, before we end sa Subungapon Glacier no base may kaara ikaw dira sir nga pag tamyawon shout out sa Subungapon sir para inyo sir.
1: Shout out lang sa mga personal country sa Pototan EPS na grabe gid ang effort para ma-address ang mga concern especially yung mga case na ongoing na gina-follow up naman.
0: Yes sir.
1: Kaya thank you man sa mga ga-suporta sa PNP Pototan and rest assured na ayuhon pa na muna namin servisyo para sa pumuluyo sa Pototan.
0: Yes sir. So with that sir, thank you so much kid always sa imo gid sini sir nga chimpo nga ginatag sa aton no. God bless good sir sa imo no. Keep safe gid sa mga tropa naton dra and once again sir, congratulations kid for the job well done sir.
1: Yes sir, thank you sir. Thank you.
0: Okay, so aton na batian mga kabenan, there you have it no. Ang aton sining very active gid no nga hepe sa ang Pototan Municipal Police Station no kapalikat Police Major Dominic C. Pareño. Congratulations kid no sa sulod lang sang isa lang ka adlaw gani ang gap no 13 kag 14 una no ang municipal most wanted and the second day sa ang pitsa 14 ang provincial most wanted naman mga kabenan. So congratulations kid no sa tanan nga katapo sa ang Pototan MPS. Medyo pagid no nag-congratulate makita sa mga pumuli naton dra. No not only in Pototan no but in the whole province of Iloilo. No sa pagpakigunong no sa aton dira nga mga kapulisan para nga matudlo pagid ang mga wanted dira nga nanggalagaw-lagaw nas palibot nyo ah no dako gid nga pasalamatan sa inyo dira nga mga Ilonggo Cops na para nga magkaladakpan na ni no kay malay mo makabenan abuton da karon sang iya sining instinct nga magpatay kasi kung pati ikaw dira or membro sa pamilya mo or even loved ones mo da ang mga mabiktima pagid mga kabenan. no, or matuntuhan dira. Amo na bala mga kabenan, no, dapat nga let us work hand in hand. Ang kalinong kakatawa sa Bugos nga probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. So once again, no, congratulations kid. No, Pototan Municipal Police Station, headed by Kabalikat Police Major Dominic C. Pareño. At this young chairman kabenan, no, let's proceed. No, thank you so much kid sa aton sining world class technician. No, gayum-yum lang ni simple lang ni siya, lucky ni siya, lucky. Ay, katropa nga Alex Aspa, no, ato naman subong halin sa Banwakang Pututan. Dito district man sige apon, dito man taga apon makadto sa may Banwakang Masin dumana. No, ato naman nga pagpakigangutan si Police Lieutenant Siron G. Empedrad, ang aton drang officer in charge sang Masin Municipal Police Station. Tuy man si isa ka most wanted person man nung arestado sang pizza 14 man bala tumo. So aton karon nga ipatod, no, kung pizza 14 giman to na dakpan, no. Ang aton dira nga top 1 municipal most wanted person, no, sang Banwakang Maasin. Okay, no, samtang nga ginalabot naton sa linya, no, sa aton sininga technician, no, aton anay nga pagbasahon at mga panamiyaw sa aton sininga mga kauturan. Good morning, sir. No, congratulations kid Sir Igan, no. Isa ganito pare si Upid Duenas MPS. Good job, accomplishment, and God bless you with more strength and wisdom, and also good morning to sir, no, Julian, Police Captain Chrysler John T. Ledesma, and President John Ray Laruan, no, from Phoenix Athena CEO. Thank you so much kid, no. Tagsa-tagsa nato ni subong mga hepe, no, may ara tagsa-tagsaman nga mga accomplishments. So congratulations kid, no, kalabanan ni sa mga drug by bus operation naton. So congratulations kid, no, sa aton sining Duenas MPS, no, nga chief of police naton, no, Police Captain Isagani B. Tabares, sir. Okay, ra na sa linya mga kabenan, no, nga aton sining guwapohon, no, isa gid sa mga very active, no, mapisan ginaton nga hepe, no, sang Maasin Municipal Police Station. No, no other than Police Lieutenant Siron G. Empedrad. Sir, may hapon gid, no, welcome gid sa aton sining programa Ilonggo Caption Air dire sa XFM Ilillo Radio Patrol. Upod mo sa subong hapon, sir, no, Kabalikat Vince, sir.
2: Yes, sir, may hapon, Sir Vince, no, pagtay mo tagpalamati dira sa hapon nga programa, sa inyong programa.
0: Yes, sir, thank you so much man, sir, no, sa imugit sining tion nga natag sa aton sa subong hapon. So by the way, sir, before we start, pasi may aray ikaw dresser nga pag tamyawon, no, sa subong hapon, Sir Siron, sir.
2: Yes, sir, na shoutout na aton ng Masin MPS, labi na gid sa aton nga provincial director, Police Colonel Bayani M. Rosalan, sir.
0: Yes. Okay, sa salamat gid sir, no, sa liwat sa imo sininga chimpo sa subong hapon. So by the way, sir, kamusta galing chimpo dira sa Banwa sa Masin? Sir, maulanon bala?
2: Subong sir, maraming chimpo. Pag sani gid ang ilang
0: okay. Sanag. Ati mayo gid, no, pabor gid sa mga pamuluyo naton dira. Ay diriya subong sa siyudad sa Ililo, do medyo gagumguo man nga dumapakita man si Haring Adlaw. So anyway, sir, no, salamat gid sa liwat. Kaga base sa impormasyon naman naton nga nabaton, no, ang aton dira nga Maasin PNP of course, sir, no, sa imo dira nga pagpanguna, ang nakatigayo naman, no, nga makatiklo or makaaresto sing isa naman ka municipal most wanted person. So sir, no, for the information sa aton sining mga tagpalamati, especially dira sa may Banwakang Masin, no, paano bala naton sir nadakpan ining suspitsado nga ini sang sanobala bala ini natabo, Sir Siron, sir?
2: Yes, no. Sir Vince, ang aton nga di-implement kawaran last alauna 50 sang hapon o August 14.
0: Yes, sir.
2: Implement nato ng warrant of arrest sa barangay 16P Maasin Iloilo. Kung sa diin siya kay alias Bini, 44 years old din siya.
0: Yes, sir.
2: Married, taga driver. And the resident din siya sa barangay Bulo, Maasin Iloilo, Sir Benz.
0: Yes, sir. So ang ining... Yes, sir. Continue, sir.
2: Oh, pag ang yan, sir, nga warrant of arrest is na-commit, is attempted homicide. Issued and signed ni siyang aton nga Honorable Judge Carmilla May Parol Malyata Tunggia sang presiding judge sang 12th MCTC sang Kabatuan Maasin Iloilo, sir.
0: Yes, sir. So, kung taga Bulo, masin, sir, di ba ang Bulo, di medyo layo niya sa dira sa may proper gid sa nga Banwa, sir, no?
2: Mga more or less siguro, Sir Ben, mga sa 15 to 17 kilometers.
0: Okay, so medyo layo-layo magid, no? Kaya ang ang Bulo dan lapit na nasa Trangka, Sir Sairo, no?
2: Yes, yes. So, dagami din Trangka na sa Sir Ben.
0: Okay. So, thank you so much, Sir. So, almost mga pila man ni Sir ka, no? Mga pila man ni ka adlaw bala o semana ang monitor naton before naton na tiklo niyang si Alias Beni ni Sir?
2: Mga kulang taon nato, sir, mga more or less, mga 4 days mo na monitoring naton apan sa pag-issue sang warantiya dated August 10, 2026.
0: Oh.
2: At may bill bond ni siya, sir, nga 36,000 pesos.
0: Yes, sir. So, as of now, kamusta na bla? Ay, by the way, sir, no, regarding naman gali sa background, no, ni Alias Beni, magluwas sa iya ni sir nga kaso, no, nga attempted homicide, no. May mga report na bla kita nabatian or record, no, nga ining si Alias Beni, sikat man to sila barangay or may iban pag ining kaso, Sir Siron, sir?
2: Okay, sir, bali sa so far sa pagbalilit naton, walang maning kaso nga na-commit niya sa dito sa iyang barangay, sir.
0: Okay. So, as of now, sir, no, kamusta na yung status ni Alias Beni, sir?
2: Sa subong, sir, ang atong arestado, mara pa subong naka-detain sa aton mga CNPS, kagbati tomorrow, maka-pensa sa kayo dinapasit na sa iyang mapamili.
0: Yes, sir. Okay, no? So, thank you so much, good sir, kag ini, no? Isa gid sa mga pamatuod, no? Nga atong dira nga maasin PNP, no? Ang wala nagapabaya, no? Ang very active, no? When it comes sa pagpatigayon, no? Sang tanan-tanan naton dira nga mga anti-criminality campaign, especially sa most wanted person nato na sir. So, at this moment, sir, no? Gusto tagid mabatian ang imo man sinisir nga advice, no? Panugyan para sa aton sininga mga tagpalamati, live viewers, kutob malabutan sa aton sininga programa, no? Both, no? Dari sa city and whole province of Iloilo, especially, sir, sa mga pumuloy naton dira sa may Banwasang Masin, sa padayon naton nga ginapabaskog nga kampanya kontra wanted person, sir, no? Kabalik ka, Police Lieutenant Siron G. M. Pedrad, sir.
2: Yes, sir. Dali gina-encourage sa pagid, no? At binapasalamatan ko gid ang pumuluyo labi na gid sa Banwasang Maasin sa pagpamuno sa aton nga mayor, Honorable Mayor Francis A. Amboy. Kung very supportive gid siya sa aton sa mga labi na gid sa aton mga pag-campaign against wanted person. Especially sa aton nga ginatutukan, ginapokosan gid naton ang anti-campaign naton sa anti-illegal drug. Dani, gina-encourage ko pagitan pumuluyo nga buligan nyo kami pagi sa inyo ato na matapna kag mapaganhagan ang mga activity lalo na nga sa mga information dira nga may mga pending pa nga case kung pwede nga mag-surrender or ang info i-dato nyo sa amon sa mga CPS para at least mabuligan taman ang sa diin ang kung may mga warrant o bares ng mga pending dira. Yan, sir, thank you good day mo sa mga tagpalamati mo dira. Salamat man kag God bless sa inyo tanan.
0: Yes, sir, no. So, with that, sir, thank you so much, good, no, for that message, good, para sa aton sininga mga kauturan. Pag para sa may mga concern dira, no, please contact, no, sa inyo dira nga masin ng PS, no, para sa madasig nga pagresponde. No, muna yung mga kabinan ka very active, no, aton dira nga maasin ng PS and the same time, aton sininga pututan. Kag force tanan man aton nga mga hepe, no, sa bugos nga probinsya sa Iloilo under the strong leadership of Police Colonel Bayani Manuel Rasalan. So, sir, with that, no, thank you so much, good, sir, always, sa imo sininga availability. Keep safe kita dira, sir, no, sa aton dira nga mga troops. God bless, good sir. And once again, Sir Siron, congratulations, good sir, for the job well done, sir.
2: Yes, sir. Thank you, man, Sir Ben. At may
0: abot. Yes, sir. Thank you so much, kid. Okay, mga kabinan, there you have it. Ang aton sinima pisan. No, kaga very active, kid, no, nga hepe sa Maasin Municipal Police Station. No, kabalik at Police Lieutenant Siron G. M. Pedrad. Congratulations, kid, sa tanan nga mga tropa naton. No, sa Maasin Municipal Police Station, No, aton sini nga putota na MPS kaya sa tanan aton nga mga municipal police stations no, nga still no nagahatagid sa mga accomplishment no adlaw-adlaw. No nga isa ka pagpamatod no nga very active gid no ang aton sini nga mga Ilonggo Cops. No sa aton sini nga mandate. No ang ginatawag ba lang ginauna no ang protection no ang safety sa aton sini nga mga pumuluyo. So muna ganin no panawagan sa aton sini duha ka mga halang don, duha ka mga mapisa naton nga hepe nga kung ano dira ang may mga nabalaan kamo dira nga mga impormasyon no kag kun sino ina nga mga individual o personalidad nga mayara gali nga mga pending nga kaso o nakapalagyo man dira sa prisuan o may mga warrant o arrest dira o dubalaan nyo man no kung unusual no nga mga tawo dira sinyo sini palibot better no nga mabalaan gid ang iya sini nga background diba si mga kabenan regional most wanted gali na no munang delikado mga kabenan so that's why dapat gid ang aton sini nga kooperasyon kay para nga maging malinong kag matauhay ang aton sini nga probinsya sang Iloilo mga kabenan kada isa sa aton obligasyon naton ini. No, it is difficult for us no to solve a particular crime without the unwavering support no, sa aton sini nga mga pumuluyo. So ang inyo sini nga provincial director Police Colonel Bayani Manuel Arsalan no ang always no nagapasalamat gid sa inyo sini lubos nga pagsuporta no, sa inyo sini nga mga Ilonggo Cops. Okay, saluwat no. Thank you so much gid Phoenix Atina Seo ma'am. No dira sa may Banwa kang San Joaquin. Kay Sir Ronald Meterio, thank you so much man sir. Ang igbara sa PNP nato nagamonitor man sa subong hapon. Pag subong man ang akong dara nga friend, my old friend no kay Manong Jesus Patches dara sa may dapitan na pototan Iloilo. So anong no may nga pon gid sa imo? Namo lang gusto niyo nga priskang isda. Adto lang mo to kay Manong Pinoy. No sa iya sini nga Pinoy Fistans. No thank you so much gid Manong no sa pagmonitor sa subong hapon. Kay Mama Mary Ann Valentin, tama ka sir no, salig lang sa Ginoo kag may mo lang maayo. O, may nga pon sir? Yes, Ma'am Mary Ann no. No, God answers prayer. No, basta ikaw determined. No, kag seryoso ka sa imo sininga, plano sa imo sininga kabuhi. So, thank you so much gid Ma'am Mary Ann Valentin no for your additional gid no advice no kag agree gid no sa aton sininga mga topiko. Thank you so much, Ma'am Marian. Muna, kung gusto nila Priska, no, kadto ka mo to sa Barangay Trangka Masin. So, na-mention na to na while ago with Sir Impedrad. No, at isa niya sa mga far-flung area sa Banwakang Masin. No, dito, mga kabinan, gina-produce no, ang dekalidad nga sa isang kape. No, sa aroma pa lang nami, ginang imo pamatsyag, mga kabinan. No, native coffee. No, ang ka-PM nyo lang, no, si Ma'am Mary Ann Valentin. So, thank you so much, good ma'am. Kay Leo Jan Trifalgar. Salamat, good sir. Kay Pareko Daralin, Don Sopranes. No, thank you so much, good pre. No, dira sa my Zone 5, Barangay Igang Putotan ni Lilo. Upo dira si Mads Margie Sopranes. No, thank you so much, good pre. Muna gusto nyo nga mayo nga taman nyo sang gunting sang inyo dira nga mga buhok. Bisan lipid ulo nyo. No, kanto lang mo kay Don Don's Beauty Salon. Thank you so much, good friend. No, sa pag-monitor sa Subo nga pon. God bless. Kay Ma'am Lani Pora, salamat man, ma'am, no, sa pag-suporta sa pag-monitor sa Subo nga pon. So, galitan na naman kita. Same time, same station next Sunday. And afterwards, sa itong sining extra mga kabinan, meron makita ginaman ng mga safety tips and reminders. No, para nga malikalikaw ang itong sining mga kauturan no, sa krimen. Madamugig nga salamat sa liwat sa inyo sini pagtutok no dari lang sa aton sini paboritong estasyon ang 100.7 XFM Iloilo Radio Patrol Radio Patrol katropa mo exciting pilit la na to no dari sa aton sini nga programa Ilonggo Cops on Air bagong PNP para sa bagong Pilipinas serbisyong mabilis tapat at nararamdaman sa ngalan sa aton provincial director Police Colonel Bayani Manuel Arsalan pag public information officer ng Police Lieutenant Colonel Arnel M. Soles. Ako naman ang inyo kabalikat anchor. Until next time, Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr., inyo masaligan.
3: road safety tips, slow moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa aton salakyan kay iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalonsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpapilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagad sa nagakaigaw nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa ibang mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihan. Ni nga pahanumdum ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilocos Cops.
4: Ano bala ang dapat naton himuon agad nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan. Ini nga panungdom ang ginadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, siguraduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kag tanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagpabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang ilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: kondom ang hinadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Ano bala ang dapat nato himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagpadarasang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahili mag-shopping online, magamit lamang sa kinahiti mo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadarasang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko ng katidad. Likawan man ang mag-

depensa sang imo password kag indi madali nga mahak. Ikaduwa, ugalion perme nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ika-apat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdum ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdum agon nga makalikaw sa fake news o kon sala mabalita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, indi gilayon magpati sa mga indi masaligan nga mga sources. Ikaduwa, ikawan man ang pag-share sa mga makaduluta nga impormasyon nga makahatag gakugma kag kabalaka sa kadamhan. Manginalerto sa tanan nga tiyon, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton na bato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyong kapulisan agon nga mangin-updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar agon makapadangan sang impormasyon kung kinahanglan.

kini nga pahanumdog ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilocos Cops. Ano wala ang dapat naton himuon agud nga hindi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulog nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sang inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag pwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar, agot makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Direct responsibly.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Maghisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
15: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Marvin ni Ilhamura Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kay Dr. Remilito Oy, sa ako nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man, katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
17: Kung mamati ka sa XFM.
18: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
19: XFM.
20: Patropa mo!
21: Exciting!

0: Oras Sax FM, Radyo Patrol Iloilo, alas 2:11.
1: Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong klinika legal sa kahanginan para sa tinutuyong na maghatag sang ihibalo kaglaygay legal sa mga katropa sa kahanginan para man sa pagsabat sang pila ka mga palamangkutanon angot sa kinamatarong sang tagsa ka mga katropa. Ini ang Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Sa XFM 100.7 Iloilo, ang inyong klinika legal sa kahanginan. Kaupod kay katropang Jansen Crisostomo, kagsang aton katropa lawyers. Eksperto Legal.
2: Eksperto Legal.
1: Ang inyong klinika legal sa kahanginan.

0: Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo. Nagapangalagad ang eksperto legal.
1: Eksperto legal.
2: Eksperto legal.
0: Subong kita ang Domingo. Bulan sang Agosto 2016. Kag sa gihapon. Ako ang inyong katropa, katropang Janzin Crisostomo.
1: Eksperto legal.
0: Mayong hapon mga katropa. Good afternoon, kamusta kamo? Nagapangalagad naman mga katropa ang eksperto legal. Una sa tanan, ato na nga pagpaabot sang pagtamyaw. Good afternoon sa atong mga katropa, listeners and solid supporters, mga class members. Good afternoon sa inyo mga katropa, and of course atong mga taxi patrollers. Maid-ayad nga hapon, maid-ayad nga Sunday, maid-ayad nga Domingo sa inyo talan mga katropa. Nagahumatik ka mo diri sa XFM 100.7 Iloilo Eksperto Legal Program.
1: Eksperto Legal!
2: Eksperto Legal!
0: Tugtob naman kita alas stress, subong hapon mga katropa. Kag magatalakay naman kita sa isa naman katopiko. Kaupod syempre ang aton yung mga legal experts, aton yung mga eksperto legal na magahatag sa aton sa mga explanation pagpa-inchende sa aton as well as paghatag man sang ihibalo angot sa mga layi diri sa aton nga pungsod mga katropa. Sanahambal na aton perme no nga ang ignorance of the law excuses no one. Kani mga katropa, importante nga mayra kita ihibalo, mayra kita pag-inchende. Hindi man natin tanan ma-memorize, hindi man natin tanan mabalaan. Pero ang importante, mayra kita idea, especially sa itong kinamatarong. Kinamatarong man sang iban mga katropa. Kani magtutok na sa itong pag-pangalagad, narigid lamang sa eksperto legal.
1: Eksperto legal!
0: And of course, kung may mga questions ka mo, no, may mga palamangkutanon ka mo later on sa itong nga topiko, or kung may ara ka mo nga mga concerns, may mga gusto ka mo dira nga pamangkuton, no, mga nabi, nagpangayo kita sa legal advice, alin sa itong nga eksperto legal, no, sa itong nga mga legal experts, feel free lang mga katropa nga mag-comment sa itong nga Facebook Live. Live kita mga katropa sa inyong mga Facebook page o sa inyong mga Facebook accounts. Pinagi sa itong Facebook pages mga katropa sa XFM Radyo Patrol Iloilo tag XFM Iloilo 100.7. Mapamatian nyo man kami mga katropa sa itong official YouTube channel sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Don't forget to like, follow and share mga katropa and of course mag-subscribe sa itong official YouTube channel. Sa itong mga Facebook pages mga katropa as well as no sa itong official nga XFM Radio Network nga application sa mga wala pa da naka download no sa XFM Radio Network nga application. Pwede na kamo mga katropa mag-download sa inyong mga Google Play Store sa mga Android phones dira. I-check nyo lang no, i-search nyo lang sa Google Play Store ang XFM Radio Network nga application and i-download mga katropa. Wala na sang bayad, wala man sang monthly subscription. 24/7 nga pwede ka mo makapamati sa tanan mga istasyonan sang XFM Philippines mga katropa. Pwede ka mo makapamati sa XFM Calibo, XFM Bacolod, XFM Rojas, XFM Antique and of course sang XFM Iloilo. Ibisan diin man ka mga parte sa kalibutan. Mayo gini sa itong mga OFWs ha. Namin kaisa medyo limitado abi sa ila ang Facebook or YouTube. Pwede man ka mga makapamati mga katropa sa itong XFM Radio Network nga application. Gani no? Sa itong mga katropa ng mga OFWs. Good afternoon gid ha. Sa nag-upod na sa itong Facebook Live. Maid-aid nga hapon sa inyo mga katropa. Mayara ka mga gustong tamyawon. May mga gusto ka mong i-greet especially sa mga nag-celebrate sang ilang kaadlawan subong Agosto 16. nagtunga-tunga na kita sang bulan, katropang Alex. Ito guy, September na git. 15 days to go, September na. Sa mga nag-celebrate nila sang ilang birthday, sang ilang anniversary, happy anniversary mga katropa, and of course, happy birthday. I mean, hindi ba sa Sunday ang birthday or anniversary, no? Family day git. Iban sini nagakadto sa mga sa mga bye-bye, sa mga resorts, no? Or sa mga inalagawan, no? Para mag-spend time sang ilang sa ilang mga pamilya. Kay buwas mga katropa, balik naman klase, balik naman ubra. Iban sini nag-aamat-amat na balik dire sa city. Sako naman ni karon, traffic naman karon sa gabi. Kaya ang iban na amat-amat na nga nagabalik man, especially sa may mga aga pa ang klase buwas. Aga pa ang duty buwas, no? Kay Monday naman mga katropa. Another weekend naman ang naglabay. Kadasig lang. Anyway, good afternoon good sa inyo mga katropa. And sa liwata, kung may mga greetings ka mo dira, feel free lang mag-comment. I-send lang or i-send us at yung hotline 0950-975-6970. Kaya ito yun ang pag-abasahon man sa itong pagpangalagad. And of course, good afternoon, gida. Sa itong mga katropa dira sa may Molo Kapihan, kay Cap Bush Florentine, good afternoon. And of course, kay Cap Pato Kim Singh, at syempre kay Cap Ising Villanueva, sang Cap Ising sa Pancit Molo. Good afternoon, gida, sa inyo dira mga katropa sa may Plaza Molo. No, dira sa may Molo Kapihan, good afternoon, happy Sunday sa inyo dira mga katropa.
1: Experto Digal!
0: Nagagaw-agaw naman subong ang init kag galo mo. Ginagrabe ng init mga katropa, no? I don't know, sa iba na doon yung mga lugar subong, sa probinsya sang Iloilo, kamusta ang tiyempo ta dira? Kamusta ang mainit man bala? Or maulano na da ang tiyempo ta subong? Dari sa syudad sang Iloilo, may parts ang nagainit. Pero dito sa may Guimaras area, katropang Alex, daw dito gid ang galo mo. Mas karon naman bala maghingabot naman karon na magtagpuruli bala. Pero anyway, sa itong pagpangalagad, as always, no, maghalong gid ang ito nga mga katropa. Especially ito nga mga XFM taxi patrollers. Halong ka mo sa pagbiyahe mga katropa yung kabay pa. Damo na ang ito nga kita. Subong nga Sunday. Sa nga ito nga pagbiyahe sa subong, no? As always, halongid ka mo mga sir, ah. And of course, good afternoon man sa ito nga mga katropa, nga mga riders. Siyempre, diri sa ito nga mga riders ang Shopee. Nagpamati man sa ito. Good afternoon, gid, ah. Alas 2:21 oras sa XFM. Kaya gamay lang update mga katropa sa natabo sining sunog dito sa may Dumangas. Sa may PD Monfort South sa Dumangas, sa Iloilo mga katropa. Apat ni ka mga structures ang totally gutted. Isa ni ang puluyan ni punong barangay Estela Linga. Punong barangay mismo sa PD Monfort South. Ang based sa initial investigation kag pagpangusisa taman didto kagina nga bangod ini sa nag-awas nga mantika kay ang ini nga or ang naghalinang kalayo sa ginalutuan bala or balaligyaan sang fried chicken nga kaiche manukan sa PD Monfort South mga katropa. Nag-aawas ang mantika ang dakop sang kalayo, nag-ibwal. Lunsay mga light materials lang ni, no? Ang ining balaligyaan kag tulupaday lang man at idasig naglapta ang kalayo, nalabot ang pluyan ni punong barangay Estela Linga. Subo nagapanawagan to sang bulig. Anyway, good sila may nasalbar, no? Kadasig lang sang kalayo. Kaysa abi mga katropa, no? Bisan ano mo pa kadasig bala, kano mo pa hingagawon tani. Pero budlays na kung mahingagaw mo kung hindi ka nakagwa. Ang importante na lang na wala sang may casualties, wala sang may napilasan. Kasi sunog mga katropa. Dugang sining investigasyon at updates. Bantayan mga katropa sa ibang paginatong yung mga news and public affairs program sang XFM Radyo Patrol Iloilo.
2: Experto Digal. Experto Digal.
0: Alas 2:23 oras sa XFM. At sa itong nga pag-pangalagad mga katropa, isa sa itong nga mga pag-talakayon later on. I don't know, katropang Alex, naka-ano ka na? Naka-kita ka na sa mga gift checks na bala? Di bala sang una, instead of kwarta, ang mga nagahatag sa itong sinasang regalo, kisa ginahimo nilang gift check. Ay para, limbawa, kung may backloan ka sa SM or sa Robinsons or sa diin pa da nga mga malls, amo na lang na ang gamiton mo. No? Limbawa, mayara ng 100 pesos, 500 pesos, or 1,000 pesos. At doon na subong, kung mayara ng tag 3,000 or 5,000. Pero usually, amo na ang mga denominations, mga katropa. And madamo sa aton susubong ang posible wala nakahibalo no about sa ining layi mga katropa nga nagaprohibit sa mga mga establishments or mga companies nga ning nagahatag abi sa mga gift checks or sa mga may mga promo kinahanglan wala ini naga-expire. Wala sang expiration mga katropa. Pero matingala ka mo kung kaisa naghahamba, mahambal ka mo nga tiyang munto katropang Janzin nga promos or voucher nga ginatawag. Is may amuni may certain petsa or date lang kung saan no ang validity sini. Pero ano bala ang pagsunundan sini mga katropa? Basi may mga ma-encounter ka mo sini sa ulihi. Na basi mabakal ka mo bala sa mga vouchers, promos, mga mga gift checks. Ano pa da nga mga terms mga katropa. Basta ang kumbaga ginaano nyo ang ginabakal nyo sini is ang daw card niya. Magabakal gid ka mo sang matutuod nga kwarta syempre. Pag bakal nyo, ihatagan ka mo sang card lang na. Usually, ang iban, ginaipit lang abi or gina-insert lang sa mga pangregalo. Kaya iti, mas ano ginman mo, mas convenient kumbaga. Kung hindi mo gustong makita gidayon, halimbawa nga may kwarta kang inhatag. Munang ginaipit nila sa mga kumbaga sa mga gift bala or sa mga regalo. Pero kinahanglan mga katropa nga sa ini nga mga niya sa mga information niya limbawa kay sa minato na be kung kaisa wala na lang naton ginapang basa bala no may ara lang kita mabato na limbawa nga regalo or ano man da wala na naton ginabasa ang mga terms and conditions basi may mga bala may mga terms and conditions man ina pero diri mga katropa sa Republic Act number 10962. Kung ang iningang pag-issue, paggamit, kag pag-redeem sang mga gift checks mga katropa. May certain mga pagsulundan. Na dapat ginasunod sa mga naga-issue sini sa mga gift certificate or mga gift checks, no? Ano pa da ang mga katropa? So, tunay lang hibaloon later on. Kagbasi may mga na-encounter, kamo ba lang basi gina-scam kamo dira, why kamo nakahibalo? May mga anuman sina, may mga gina-himo. Or may mga kinanglan kamo nga, or kinanglan kitang matandaan pag-abot sa ining ginatawag nga Gift Check Act. of 2017. Mambalil kita daw ka old school na gid man ina katropang Alex, no? Subong abi, ano na lang, swipe swipe na lang. Subong may Apple Pay na gani. May Google Pay naman, ha? Huh? Ipano mo lang palapit mo lang da ang imong cellphone, no, sa mga ano na, sa mga terminal na tawag eh. Terminal na sa mga kung mag-ano ka mo, kung mag-bayad nga cashless ba o cashless. Huwag nagadala subong sa wallet mo, cellphone na lang. Ay, palapit mo lang cellphone mo sa terminal, halimbawa sa balaligyaan. Mabagting lang siya katropang Alex, no? Ting! Tapos na, bayad na. Pero anyway, no, i-check ni natin. Ibang man na iban sa kumbaga may mga concerns at when it comes sa mga gift checks ngani nga ba si may ara balang mo encounter ka mga magbakal ka mong gift checks tapos may ara gali nga nag-expire, so isa na sa mga ginadumilian ang mga nag-expire nga mga gift checks, halimbawa especially kung may cash siya nga or may monetary siya na equivalent mga katropa ang hindi nga mga cash gifts or gift checks, sabi, no? Hindi ba naman bala itong cash gift eh, gift checks ganyan mga katropa, so either siya muna naman bala ito, may 500, may 100 mga katropang Alex, kung pabailuhan mo ang 180 na lang. O ang iban ano na ginabaligya at a lower price katropang Alex, no? Halimbawa, tagaan, bis sila 500 pesos para backloan sa ila or para hindi na sila mag-ano bala. Kumbaga, kung wala ka man tuod, may backloan man sa SM or sa Robinsons or sa DN1 da nga mga malls or sa mga gift checks. Balaan ko daw, Mercury Drugstore, dobi ara man eh. Hindi na lang kung mga butika pagkagaiba, no? Kung naka-encounter ka mo dira mga katropa. Ang iban, ginabaligya na lang nila. Ari katropang Alex, may ari ko ding, gift check sa Mercury Drugstore, 500 pesos, ni ba? Balik, bakla na lang 450. O, di ba ikaw, maano ka man, bakal ka man, kasi syempre, may ginansya ka 50 pesos. Muna, ano, may mga muna nga mga instances, mga katropa. Kaya ito na nga hibaloon later on, no? Sa ito nga pag-pangalaga. Basi bala matingala ka mo, ay gadugay ko na ni nga way magamit, basi bala expired na ni, no, ang gift check na ginhatag sa ako ni Sino pa to 5 years ago. Tapos ginhaboy mo imoy, ang nakapulot eh, swerte ya eh. So ato na nga ibaloon later on, ha, sa ito nga pagpangalaga. Alas 2:31 oras sa XFM. Check tabi ka tropang Alex kung ma-contact na natin si Attorney Pet, no? Aton nga, ano, subong. Aton nga eksperto legal mga katropa, if ever nga ready na siya. Sige, sa ito nga pagpangalagad, alas 2:32 oras sa XFM. Ang ini nga oras, ang inadulong sa inyo, sang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga katropa natin nga wala pa da nakapangape, kag gusto na mga pe, kay basa mo ni ganing tiyempo, mahangin, bisan ano pa kainit, na daw namit, kaya maghigop-higop sang mainit nga kape. Pero ang kape nga healthy mga katropa, ang dapat natin nga imno na, Santon Plus Coffee Mix. May mangustin, may moringa, kag may soya powder mga katropa. Himo sang Yes to Health Incorporated. Gani makasigurado ka mo nga ang kada sachet sang Santon Plus Coffee Mix ang puno sang vitamina kag mineral alin sa mangustin, sa moringa kag soya powder mga katropa. Makabuligid sa aton nga kayong lawas. And of course, makabulig pa ng mapabasuoton nga immune system mga katropa. Ang healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix mga katropa, may lasa sang kape, may hamot sang kape, pero wala siya sang caffeine. That's why sa mga katropa natin dira nga medyo sensitive po ang chan, no? Dasig mag hyper acidity or dasig bala or pulaw bala kung makainom lang sang kape. bungod man ina mga katropa sa caffeine. That's why, no, kung nagapagitan ka mo sang kape, wala sang caffeine, pero namit, kaangay lang sang ginom ka mo sang kape, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Himo sang Yes to Health Incorporated, FDA approved. Kaya mabakal sa mga butika sa inyong mga lugar, mabakal man sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sang Midtown Hotel. Mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search lang mga produkto sang Yes to Health Incorporated sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-add to cart kag checkout na, mga katropa. Santon Plus Coffee Mix. Nakakape ka na, may bulong ka pa, mga katropa.
2: Eksperto Legal. Eksperto Legal.
0: Alas 2:34 oras sa XFM. At ito nga pagpangalagad, mga katropa. And of course, mga wala pa da nakahulog sang ilang mga entries. No? Sa ito nga mga pa-promo, there is XFM 100.7 Iloilo, mga katropa. Amat-amat na kamo magtipon as well as syempre maghulog sang inyong mga entries. Syempre, isa sa ito nga mga promo diri ang San or ang XF or Santon and XFM, libo-libong pa premium, mga katropa. 3,000 pesos weekly ang mahimo ninyong madag-an kung magpasakop ka mo diri sa Santon and XFM, libo-libong pa premium. Inyo lang himuon, mga katropa, magtipon ka mo sa mga proof of purchase, mga Santon products, mga katropa. Sana dara ang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen, mga katropa. Namit gid ni nga kape. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. And of course, Santon Plus Gold Capsule. Premium D3 Capsule kag Turbo Dietary Supplement for Men. Kung Santon Gold or Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, lima ka sachet. Empty sachet sang Santon Gold Coffee Mix is equal to 1 entry. And of course, kung gainom ka mo sang Santon Plus Gold Capsule, 10 ka, ano, mga katropa, empty blister pack or isa ka banig, no? And of course, Premium D3, isa man ka banig, mga katropa, isa man ka entry. And of course, ang Turbo Dietary Supplement for Men, isaman ka, ano, isa ka, ano na bala? Duwa ka bilog, no? Ang twin na bala nga capsule. Amo man na, good as proof of purchase ina, or good as one entry, mga katropa. Siyempre, isulod sa legal size envelope. Isulat ang inyong pangalan, edad, address, permahan. Kag, siyempre, ibutang man ang pangalan sa inyo nga gingamit nga proof of purchase, mga katropa. And syempre ihulog diri sa aton nga sa ano, no, sa aton nga studio diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Pero kung medyo layo ka mo diri sa may Haro area, pwede man kamo makahulog sa inyong mga entries, mga katropa, dito sa clinic sa Arroyo, sa city proper, mga katropa, sa Tubang sang Midtown Hotel. Sa ato nga clinic, may araman kita dito nga drop boxes. So sa mga city proper dira nga area or La Paz or Lapuz area, pwede ka mo dire maka or pwede ka mo dito, no, makahulog sang inyong mga entries. Kung dire ka mo lapit sa may Haro, pwede man dire sa ato nga studio, mga katropa. 3,000 pesos weekly ang pwede nyo madag-an sa ato nga weekly draw. Subong daw 24th. 24 na kita nga weekly draw, mga katropa. At madugay pa man sini ang grand draw naton. Gani, damo pa nga chance ka mga makadaog sang 3,000 pesos nga cash weekly. And syempre, kung damo ng inyong mga entries, tugangan nyo pagid, mga katropa. Bagod man sa grand draw, dalagkuan niya mga papremyo. 50,000 pesos nga cash para sa first prize. 30,000 pesos nga prize, cash prize sa second, kag 20,000 pesos sa third prize, mga katropa. At syempre, mga consolation prizes ang nagahulat sa mga maswerte nga mga magadaog sa ito nga pa-promo sa Santon and XFM, libo-libong pa-premyo.
2: Eksperto Legal! Eksperto Legal!
0: Alas 2:37 oras sa XFM. Ma-break anay kita, mga katropa, kay mga piyanin kami katropang Alex ng Santon Gold Coffee Mix. May collagen, may glutathione. Mga makabuligid nga pangpahamis sang kutis. Puno sa nasang vitamina kag mineral, pampagwapo pa kag pampagwapa. Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Available sa mga Mercury Drug Stores. And of course, ito na mga drug store sa inyo dira nga mga or malapit sa inyo nga area mga katropa. And syempre kung hindi available, pwede man kamo kabakal online sa Shopee or sa TikTok. I-search lang ang Santon Plus Gold or Santon Gold Coffee Mix sa Shopee or sa TikTok shop. I-add to cart kag checkout na mga katropa. Alas 2:38 oras sa XFM, magabalik pa ang Eksperto Legal pagkatapos lamang sa may importante nga pahibalo.
3: XFM. Yes, to help!
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
6: The Secret of Health.
5: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
7: Visionix, marami na ang natulungan.
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
5: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Santon Gold Live Testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Pili ko rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
6: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
11: Sunflow Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sunflow Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: The secret of health.
5: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
12: The secret of health.
5: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
12: The secret of health.
5: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Yes to health!
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Experto legal.
1: Experto legal.
2: Oras XFM, alas 2.45 na sa hapon. Nagabalik mga katropa ang eksperto legal. Sa gihapon ko po ninyo katropa ang Janzin Crisostomo. Ang iningabayan sa eksperto legal ang inadulong sa inyo sa Vision X Plus. May lutein, may beta-carotene, vitamin E, kagzia, santin. Sa mga nagakurap-kurap, nagaluha-luha, nagahapdi, nagasakit ng mga mata. Ino mga katropa sa Vision X Plus. Kasi mat-amat na nga nagakagubang ato nga mga mata mga katropa. Tanod man sa ato nga pag-abuso kung kaisa. Pagbabad sa cellphone, sa TV, or syempre sa computer. Pagdalaman sa ato nga edad mga katropa. Kaysa mat-amat na no, nga nagakagubang ato nga mga mata. Gani agod nga malikawan ang pagkaguba sa ato nga pananawan. Pag tumayo mga katropa sa Vision X Plus, may lutein, may beta-carotene, vitamin E, kagzia, santin. Makabuligid sa itong kayong lawas, makabuligid. Protektahan ng ato nga mga mata mga katropa against sa mga balatian, ang isang glaucoma, pteridium, katarata, kag syempre poor vision, kagubas sa ito nga pananawan mga katropa.

0: Konektahan ang atong mga mata, mga katropa. Vision X Plus, himo sang Yasu Health Incorporated, FDA approved. Kabakal sa mga butika sa inyong mga lugar o bakalman sa Yasu Health Wellness Center. Malanggao na aton yung mga mata. Mag-inom sang Vision X Plus.
1: Experto Digal.
2: Experto Digal.
0: Alas 2:47 oras sa XFM. Kasarong nga pagpangalagad mga katropa. Samtalang ginaanganangan no, ang line aton nga communication kay Attorney Pat Melieza, aton nga eksperto legal sa bunga hapon. Sa aton nga topic ko mga katropa, ang Republic Act 10962 o kung ang Gift Check Act of 2017. Actually, check lang ni naton kung ano ang iya sininga scope as well as kung ano mga exception abi no, sa ining lagi mga katropa. Especially subong almost pila na lang kabulan, kapit naman ang Christmas season mga katropa. Damo naman sini ang mga manghatag, managtag sang mga gift checks. Kalabanan na bisini nagagamit sang gift checks mga katropa kundi nila gusto nga cash ang ilang ihatag, just like sa mga kabataan or sa mga ano man dira, mga basta mga may minor sabi na no? Mga minor de edad na hindi nila gusto nga kwarta ang ilang ihatag kundi gift checks para masigurado nga ibakalgid nila sa amuna halimbawa nga store or sa amuna nga mall halimbawa na ang ginahatag sang kadamaan especially mag holiday season. Why nauso ni ang mga gift checks. I don't know kung subong kung damo pa ni ang nagagamit, no? Pero, diri mga katropa, may ara kita ginatawag nga Gift Check Act of 2017. Nagbasi ko may mga ginauyatan kamo dira nga gift checks. Kaga abi ninyo is expired na, hindi na magamit. May layi sina nga katropa nga nagaprotektar sa itong mga consumers. Especially sa ini nga mga gift checks nga ini. Check na to no sa tong pag pangalagad na sa piyak na linya si Attorney Pat Melieza. Ito na na i-welcome si Attorney Pat Melieza ang ato nga eksperto legal subong hapon. Good afternoon Attorney, live ikaw subong sa X of 100.7 Iloilo, kaupod ni mo sa katropang Jansen Crisostomo. Attorney, good afternoon.
3: Good afternoon mga katropang Jansen Crisostomo, kagisatan na nato na tagpalamati.
0: Okay, siguro medyo ano lang ni no, daw light lang ano yung subong na topic Attorney Pat. Actually pang ano lang man ini daw for awareness bala sa itong mga consumers especially kay ti subong nagilapit naman ang holiday season, may mga nagabakal sinisang mga ano nang ginatawag gift checks para nga irigalo sa ilang mga halimbawa mga ihador ihada no mga muni. Pero when it comes sa ining layi Attorney sa ginatawag na itong Gift Check Act of 2017, ano usually ang scope sini? Ano ang cover halimbawa no sang ining layi especially for the protection man sang ato nga mga consumers sa Attorney Pat?
3: Ining Gift Check Act of 2017 gin ina gin promulgate para maproteksyonan ang mga consumers. Sa mga nag-issue sa fraudulent na gift check. Kung ang gift check, ang tinaga nga gift daw hindi daw ano daw medyo medyo makapatalang.
0: Oo.
3: Kaysa tutuod hindi ina gift o kon regalo kundi ang consumer nagabayad sina nagabakal.
0: Oo.
3: Ginabayadan ina sa consumer kaga sa mas barato abi no sa actual nga value.
0: Kesa
3: para mainganyo ang customer nga ipatronize ang certain product nga ginabaligya sa isa sa oko o sa mga selected outlets. Ang porma sini daw cheque man limbawa ginabutan mo ang value sina na equivalent to 1,000 pesos.
0: Uh-oh.
3: Ang sa purchases butan tali mo sa SM o kung ano pada nga sa Robinson o sa din na mga grocery ginabutan ina. Okay.
0: Uh-oh.
3: Pero hindi ina libre so the word gift is a little bit misleading.
0: Oo.
3: May value ina ginabayran sa consumer.
0: Mm. Da kung bagado ginpabayluhan mo lang imo nga cash nga liba 1000 pesos or 950 pesos sa belimbawa no para sa papel nga ina attorney.
3: Oo. So, ang kondisyon nga kon andiin nakasaad kon ano nga products ang pwede mo mabayluhan sina ka kun diin nga mga outlet o groups of outlets mo i-ganiton.
0: Oo. Mm. Kaya isang una, attorney, tandaan tagin man sini, mga siguro mga 1990s no, or mga early 2000s, nauso na gin man yung mga gift checks. Pero tandaan ko isang una, may mga ano pa ni, do expiration or may validity ang ininga mga gift checks nga ni. Pero subong, sa ininga laye, wala na ni attorney.
3: Dimili ina.
0: Mm.
3: Inadumili ang pagbutang sa expiry date sa tsike. Inadili man ang pagbutang sa expiry date sa value nga nabutang sa tsike.
0: Hmm.
3: Ang pag-refuse sa pag-honor sa unused value.
0: Hmm, okay.
3: Limbawa, may wake.
0: Hmm.
3: Pwede mo magamit ang wake, dugangan mo lang sa gas.
0: Ah, okay.
3: Okay. So ang cash value sang waki equivalent ina sa cash na pwede mong dugangan.
0: Oo. Kay tandaan ko na do hindi ka na pwede sinsilyuhan attorney no. Mabaga tagaan kaya cash halimbawa sang SM or sang Robinsons.
3: Wala.
0: Oo.
3: Pero pag mag-purchase ka ang unused value card plus cash pwede mo magamit.
0: Mm, okay.
3: So refusal to honor the unused value is prohibited.
0: Mm-hmm. Mm.
3: Sunod sa section 4.
0: Oo. Kaya ti ano ni siya eh. Kumbaga, mo ganyan mention, kagina, daw gin-exchange mo lang imong cash para sa ininga papel or ininga gift checks nga ginatawag nga may nakabutan na lang, either 500 or 1,000 or may 100 pesos. For the sake nga hindi gid siya mambal mo nga kwarta gid ang imo ginhatag sa mga si imo bing ihado or sa imo ihada. Ano lang daw representation kumbaga pero kung kay isabi attorney especially kung mga amon nga mga papel lang kisa ginakalipatan daw na iipit bala sa mga libro abi or sa mga gamit man nila tiga kalipatan tag duha na katuig tatlo na katuig before liwat makita abi halimbawa no that's why ang iban siguro gaka-expire lang kanugon sa ilang mga gift checks okay lang kung tag 100 pesos lang na pero kung tag 1,000 na
3: pero bawal ha kung ang gift check nga ginhatag in consideration of money ang pagbutang sa expiration date is illegal or prohibited.

0: taga DeepSec na kuni ang imo meal up to 200 pesos.
1: Oo.
0: Kung sobra, ibangan mo lang.
1: Mm.
0: Okay? O kung promotional o kung incentive na gift check para sa mga empleyado na gift-issue sa company, why not nabayaran sa empleyado? Hindi may expiry date.
1: Ah, okay. So, kung mga promo-promo, mga vouchers nga, wala siya gin bakal, kumbaga gin promo lang siya, pwede siya may validity date daw muna.
0: Ang tutuod kang gift-gift.
1: Oh.
0: Na why gin bayaran.
1: Oo, muna yung panghatagid, no? Gift check, kumbaga gift card or gift, voucher, no? Mga muna ang ginatawag. So, muna ang pwede siya may expiration date. Kay... ang iba nagaka-confuse si ni attorney, no? Nagaba sila gintagaan sila or although nga ginhambal labi nga gift alimbawa, no? Ginhat way nila ginbakal pero ginhatag sa ilas ang ilabi nga maninoy or maninay or ang ilabi nga nanay or tatay. Regardless, no? For example, ginpurchase niyo man ina or ginhatag lang sa inyo, for as long as may monetary value siya attorney, wala gid siya dapat sang expiration date. Amo na ang punto. Okay, sige, no? So, if ever abing nga may mga ma-notice, no? May mga nahatagan abi sila or I don't know kung may mga naka-encounter si ni attorney, usually ano ni ang salabton sang kumpanya halimbawa nga maglapas sa amo ni nga layi attorney pet.
0: Ang sunod sa Gift Check Act of 2017, may mga penalidad ina.
1: Oo.
0: Ang offended party o kung ang consumer nga agrabyado sarang makapail sa iya reklamo sa DTI. Ang DTI nagaserbi ini nga administrative offense lang ini siya. Ang DTI sarang maka-impose ang fine sa airing business or company or a trader sang multa nga hindi maglubo sa 500,000 pesos on half a million apang hindi magsubra sa 1 million.
1: Bao, dako man gali.
0: For the first offense, ina.
1: Oo.
0: For the second offense, suspension for 3 months. Suspension sa operation sa pagbuligya sa gift checks for 3 months.
1: Okay. So, dako man, no? Nga, ano, no? Nga penalidad in kaso, nga mag, amuna, kahit may mga tendency kita kung kay sabi attorney pet nga kalipat gid kita yan, no? Especially kung kisa gani nga kalipat kita sa kwarta na mismo eh. Much more sa mga amo ning mga gift checks nga gina ipit-ipit lang kung kay isa sa mga notebooks or sa mga libro.
0: At ang third offense, cancellation sang operation.
1: Operation.
0: Sang company nga nag-engage pagbaligya sang gift check.
1: Which is mayo gid man nga ti at least dako man or mabugat man nga penalidad in kaso kung may mga muni no nga gahimo alibaw sa mga kahit kung pwede na tumahambal nga daw scam siya attorney no in kaso nga ang iya lang bi nga validity isa lang kabulan or ang ila 6 months lang bi ta syempre kung hindi man ma-redeem tanan swerte toya karon sang kumpanya nga hindi, expired na yung inyong gift check nga na or inyong nga ginbakal nga gift check. So, dako man nga huol kag dako man nga loss, no? Para sa mga nagabakal sinisang amuni nga like gift checks, no? Sa atong mga katropa. Sige, sa atong nga pag-pangalagad, impunto alas 3 oras sa XFM. Basi may mga gusto pa ko ipalabot attorney sa atong mga pagpalamat isabong.
0: Why naman katropang Jensen.
1: Sige. As always, thank you so much kay Attorney Pet and happy Sunday sa imo.
0: Welcome kag happy Sunday sa inyo kag sa tanan nga nangan ka pala mati sa atong programa.
2: Experto Legal.
1: Diyo mga katropa si Attorney Pet Milieza. Ato niya eksperto legal, no? So mga hapon, diri sa ato niya programa, mga katropa. So always thank you so much, attorney, sa imong oras diri sa ato niya pagpangalagad, diri sa ato niya programa sa eksperto legal.

0: Sa XFM 100.7 Iloilo. So there you go mga katropa, no? Ang ininga Gift Check Act of 2017. So ang ininga Gift Check Act of 2017 ang ginpirmahan ni President Rodrigo Roa Duterte. Anay President Duterte sang December 19. Or ang ininga Republic Act number 10962 ng Gift Check Act of 2017. So umumalan to, no? Mabalaton nga para ma hindi ka mo ma-confuse kung ano na ang mga kaiti kadamo na katropang dyan, Ray, may gift check, may voucher, may promo, may ano pa da, may gift card, and tanan-tana, no? So, mo ito ginapasimple sa ito ni Attorney Pet, nga basta may monetary equivalent siya. Na, may 100 pesos, 500 pesos, 1,000 pesos. Ano pila pa da ka basi may 10,000 pesos pa da nga cash nga gift check, no? We don't know lang. Dapat wala gid siya sang expiration date. Wala ka mo dira may makit-an nga expiration date sa card or sa gift check. Nga mahambalabi hasta lang ni sa December 31, 2026. Dapat ma-redeem nyo gid ino. I mean, ano nyo bala, magamit nyo ini. Wala dapat sang amuna sa inyong mga ginabakal or inyong baklon nga gift checks. Pero kung halimbawa mga vouchers lang siya or may mga promo, amuna bing naghatagbi karon ang paboritong fast food chain ni katropang John Ray sang 50 pesos off sa amuna ba sa burger. So may validity ina mga katropa kay ginhatag lang ina, gin gift lang na sa aton, kumbaga gin promo. So may right ang company nga butangan siya sang validity period. Kasi asa lang bikaron September lang ang ilang promo, no? Hindi na pwede nga after na September or butang tabi October mo pa ya i-redeem. Why hindi na kumbaga hindi na siya valid mga katropa kahit ginhatag lang man sa imo. Pero kung ginbakal mo gid ya, gin purchase or I mean gin pabayluhan mo gid sang imo nga kwarta, wala gid siya dapat expiration. So regardless bisan mga 10 years pa na nga ara lang na sa imo nga baol, nalipatan mo na, may ara ka pa tayo galing nga 500 pesos or 1,000 pesos nga gift check or gift card, pwede pa na yung mga katropa for as long as hindi siya expired o wala siya ga-expire, I mean, no, kahit hindi wala gi siya expiration. Ang expiration lang amo nang ginahatag sa mga company for promos. Pero kung wala, kung ginabakal mo gid, gina-purchase mo gid, gina-exchange mo gid sa imong kwarta, i-check gid ninyo. Wala na iya dapat sang expiration date o wala na siya dapat sang validity date, validity period o anong manda nga mga nakabutang dira nga may ano siya bala nga sa amuni nga time wala na siya sang effect or wala na siya sang value. Ang point lang na gani kung sa Bangko Sentral ng Pilipinas pag gani, di ba, kung mag-ilis kita sang bagong itsura sang kwarta, tagpila pa ka bulan before nga nag-announce na nga muni is wala na siya value, di ba la? Okay, dapat sa gift checks, wala man siya sang expiration date. So, ginhimo ang ininga layi to protect the consumers. Especially kung may kisa, no? Malipatan natin. 5,000 ano abi karon nga 5,000 worth abi nga gift check ang imong nabaton sa imong maninoy or maninay tapos nalipatan mo lang ti amo nang budlay mga katropa. Ang iban sina ti ginano na lang, ginagamit na lang insigida. para man nga ano or ang amo to nang balaton kay kaginakay katropang Alex, ginabaligya na lang sang iban para either exchange of money or kung hindi ka man lang gid palalagaw halimbawa sa SM abi or sa Robinsons or sa dindang mga baligyaan, ibaligya mo na lang at a lower price mga katropa, di ba? So 1,000 ang ibang ginabaligya na lang sina 900 pesos or 950 para sila na lang ang magamit halimbawa. So hopefully ha, sa itong mga consumers dira na especially kung may nagaplano ka magbakal habi isang mga gift checks para sa inyo nga pang regalo, ay may iban sa aton katropang dyan, Ray, wala nagahatag iya sang kwarta para sa ilang mga ihado or ihada. Ang ginahatag nila, amuna, mga gift checks or gift card. Kay para masure o masigurado nga hindi ang nanay or ang tatay ang maano, ang matago sang kwarta. Di ba? Lala, katropang dyan, Ray? Hatag sa ihado or ihada. Ginkuha iya sang iloy kag or, ama, or amay. Ambal, diri lang niya isa ako na taguon ko lang anay. Ah. Why gali? Why na gali? No? So, muna, may mga gift checks yung ginabakal, di ba? So, mga, ano na eh. Balaan ko na, may mga ara sa Toy Kingdom, ara sa, ano, Toys R Us, no? Kalabanan sina. Ay para dito gid ibakal ang regalo nga gift check. Quiet manakis ang mga, ano, mga maninoy kag maninay, ha? Sabi nyo. Okay, para masigurado nga ang baklon kay ilang, sang ilang ihado or ihada, ang hampanganan nga gusto nila, no? Hindi nga kwaon sang amay or iloy. Ay nako. Anyway, sa itong kapag pangalagad, alas 3:07 na oras sa XFM. It's turbo time na mga katropa. Turbo Day Tire Supplement for Men. May makakaglavo was kagaribas kung kakun nakaturbo ka. Imnon 30 minutes before ang loving-loving kay misis or sa inyong partner. Para sa mas mabaskog nga panindugan, Turbo Day Tire Supplement for Men. Ibalik ang intimacy sa itong aninyo ni misis or sa inyong partner. Turbo Day Tire Supplement for Men. Bakal sa mga butika sa inyong mga lugar o bakal man sa Yasu Health Wellness Center sa AM Building, Iloilo Street, Palengga, Arroyo, Iloilo City, sa Atubang, sa Midtown Hotel, sa city proper mga katropa. And of course, pwede man ka mo makacheck, no, sa itong mga online, ng mga shop, oh, sa TikTok shop or sa Shopee, sa mga produkto sa Yasu Health Incorporated. I-add to cart, kika-check out na mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Alas 3:08 oras sa XFM. Huwag nagit kita oras mga katropa sa nga pagpangalagad. Thank you so much gid sa mga nagtutok, nagmonitor, kag nagpamati sa itong nga pagpangalagad subong hapon kay Randy Bacomo from ano ni, Puerto Princesa, Palawan. Uy, good afternoon ha. Eh, Sir Randy Bacomo nagpamati. And of course kay John Noel Tuarez Losaria. Hi. Okay, good afternoon good sa inyo. And of course kay Sir Paterno Sithar Paklibar III. Kira sa may Alegre Oton. Good afternoon good. And of course kay Sir Stanley Cerillo, kay Mark Joseph Panganiban Aurelio, good afternoon. Nagpamati man sa tanya pag pangalagad. Diba, thank you so much good kay Attorney Pat Minyeza. Ato niya eksperto legal subong hapon. Ilibati naman kita mga katropa next week, same time, same station. Isa naman ka topic ko sa eksperto legal. Thank you so much kids sa naging technical partner kay katropang Alex Saspa, kay katropang John Ray Bertis. Standby lang sa masunod na pagpangalagad sang Extra Drive. Opo ninyo katropang Era Espinosa. Ang Experto Legal Program ang buhilo ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men, Claire Skin Soap kag Santon Gold Herbal Tea. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako naman si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sandone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Sandone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
2: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Ooh, wow! Gwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, oh, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang gidbala. Tiyang tagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ay, dali na.
9: Sakit ng katawan? Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
10: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Xanthone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Xanthone Vitamin C.
12: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa, ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Sa mga butika.

mga kitropan nato, nagpamati na kitutok sa XFM 100.7 Radyo Petrol, Iloilo ang kitropa mo. Mayong hapon, good afternoon sa mga kitropa natin nga nagabukas ang ilang mga radyo. Mga kitropa natin da, nga nag-shesta-shesta pa. Oy! Baon na mga kitropa, bugtaw na kay Manlas 4 na gaydo, guy! Kagman! Bao! Maano naman tayo, no? Maano na ganito, wag? Madigam mo naman ta. Ay, alo, maluto naman ta panyapon. Pado sa Luzon San Olam. Nakadasig lang sa oras, no? Ay! O, di kamusta ang ating adlaw? Kamusta ang ating Domingo, mga ketropa? Today is Sunday, August 16, 2026. Grabe ka na, isang adlaw. We're halfway of August, mga ketropa. O, kamusta ang mga ketropa naton nga nagpang-merienda sa mga hapon? Nagpangape this afternoon. Hello sa inyo. Kamusta ang ating pagpulo-pangapi dyan? O, ano blang ating ginapangape? Dapat kung pangape ka mo, mga ketropa, inyo inon nga kape isang Southern Plus Coffee Mix. Okay, kay man ang Southern Plus Coffee Mix, mga ketropa, himo sa natural. Wala isang side effects. Himo si mangosteen, moringa, kagsoya, powder drink mix. Ang kape nga healthy na. Nakakape ka pa. O, nakakape ka na, may bulong ka pa. Alright, good afternoon sa mga kitropa na ito nga nag-upod sa aton sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radyo Petrol, Iloilo, and XFM Iloilo 100.7. O, sa mga kitropa na ito, mag-comment na sa ating Facebook live, mga kitropa, dali, alert scam for twos. Mag-comment sa ating Facebook live, mga kitropa, sa inyo gusto tamiyawon, sa inyo gusto nga i-greet, sa inyo gusto nga i-shout out, kaya ito nga basahon this afternoon. Hindi na maguya-huya, mga katropa. Kay Sir Roy Escorpeso. Oy, good afternoon! Mayong hapon kay Sir Roy Escorpeso, ha? Nga nag-upod sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages. Good afternoon, mga sa mga katropa na ito. Andira sa may isbukuhan. Oy, mga naka-tune in. Daasam talaga pabuka sa buko. Ay, perfect. Good pang refreshment ang buko, di ba? Amo na siyang refreshment nga, ano, nga healthy. So, sa mga soft drinks, di ba? Ate, mayong hapon lang dahil sa mga taga Maymay Bukuhan. Sinunong sa Eatery, good afternoon sa Kasha Eatery, sa Dikamay Eatery. Hello, good afternoon. Mayong hapon lang dahil sa Dikamay Eatery, sa mga naga-late lunch and sa mga naga-early dinner. Good afternoon sa inyo, tanan. O, kamusta ang aton nga afternoon, ang aton nga Domingo? Ano pala ang aton nga mga, ano, aton nga mga agenda for today? Ate, sa mga katropa na aton nga nag-ano, nga nag-biyahe sa Vong. Di naman ta, di naman ang ating destinasyon. Oh, maghalong-halong mga kitropa, halong gin sa inyong pagmaneho, maghinay-hinay lang. Good afternoon gin sa mga nakatune in sa 100.7 na frequency sa ila FM bands. Mga kitropa na ito nga nagapamati sa aton, gamit ang XFM Radio Network ng application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyo tanan mga kitropa, good afternoon. And syempre kung kamuda may mga music request, may mga disco music request, all disco mga ketropa, ha? We will be playing all disco music this afternoon. Hindi ka muna mag-request sa padugo kag love song. Kiman ba ano taanay, mawaswas taanay subong? Diba, katropang genre? Kiman, si katropang genre, daan natin upod subong. Kasi si katropang genre, daan, ano, malang galinas ka sa lapi man. Balaanyo ko na no ang salapi. Basta si katropang John Ray, ang atong technician. No, gasaot ka mo na nakaroon. So, ano, malang tuod nga gakwan ka mo man. Gani mga katropa, patunugin niya ng inyong radyo. Kay man, extra drive na.
Good afternoon kay Sir Paterno Sethar Pakliwar the third. Oh, haba niya, good afternoon, katropang air, God bless you always. Thank you, Sir Paterno. Ha. Salamat, salamat gid sa imo nga pag-upod. Mayong hapon sa ating mga katropang mga drivers nga naka-tune in sa ating this afternoon. Oh, mayong hapon, sa rin man ka mga parte sang syudad, kag-provincial sang Iloilo, keep safe mga katropang mag-inom sa madam mga tubig kay man super hot ng ating panahon. Oh, diba? Super hot ngayong, ano, ngayong araw. Tapos kung mag-ulan, mareklamo naman ta. Kasi, syempre, malamig. O, diba? Ang mga kadto sa aton, nga mga, ano, nga mga kaladuan, kay maulan. Tapos kung mainit, mareklamo. Ayam, bot. Wala na nga pa mga saduan, ang, ano, ang kalibutan. Amali ka, tropang ni Sir Roy Escarpeso. Tropang Aaron, request ko, gali, hawak mo ang beat. And boom tarat tarat. Ay grabe, layo pang December pero may request na boom tarat tarat. Boom tarat tarat. Tararat tararat. Boom boom boom. Sige kayo man sa bayaran ni Katropang January karon saot ang imo nga boom tarat tarat Sir Roy. Alright, sino pag may music request, magpadala na sa inyo music request. Hindi ka mo maghuya-huya kay i-play natin ina later on. Bantay-bantayan niya lang ha? Kay pasunod doon talang. Pasunod doon lang ni DJ John Ray. Oras na ito, mga katropa, 28 after 3 in the afternoon. Oras, ginatulong sa inyo ang Southern Plus Gold. Ang Southern Plus Gold, di mo si Mangosteen, ang palaya malunggay, garlic and spirulina nga produkto sa Guest 12 Incorporated. Magkabulig sa ating ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa ating immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo, safe, immune, FDA approved, and halal certified. Available in all the drugstores nationwide. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop i-search ang Southern Plus Gold. Pangita ng may contact na Yes to Health, i-add to cart and i-check out. Southern Plus Gold mga katropa para sa healthy body and stronger immunity. Magbakal na. Available man sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, Southster Drugstore, All Green Pharmacy and Generica. O basta may mga music requests baka mo da ha, i-comment lang. Wala tadi ano, wala tadi ano, wala tadi hambal nga dapat amo lang ni Kabilog ang imong i-request. Pag gusto ka mo da, biskan isa pa ka playlist. Charot! Oh, basta makaigo lang as tala sa isigab yung mga katropa ha, because we will be with you until 6 in the evening sa pag-play sa inyong mga favorite disco musics. Gani mga katropa, alerts kayo for tos na pangagadan. Yan na daw mga katropa, yung mag-tune in sa 100.7. Kaman, ululupod kita nga mag-enjoy mga katropa sa aton nga disco music this afternoon. Kay Sir Totong Boy at Brillantes, hello! Good afternoon! Welcome sa X-Rated. Alright, good afternoon mga sa mga katropa na aton. Dira sa may Shopee sa Gwa. Uy, mayong hapon. Maamat-amat naman yung mga taga Shopee kay man marimit ani sila kay dugay. O, tayo matipon-tipon na sila sa Gwa. O, mag-disco-disco, Katropong Genre. O, si Katropong Genre ang bahala sa ating mga disco music this afternoon. Oras, 30 after 3 in the afternoon this time for our first batch of our disco songs. Mga katropa, tutok lang sa Extra Drive sang Exa Film Philippines.

0: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Somag, isa ka studyante, kadagabi upod ko sa

0: Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
3: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo na Itari Food Supplement Full Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo na Itari Supplement Full Men. Para sa mga lalaking tigasin.
4: Santon Plus Herbal Soap. Ito
5: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang
4: akin itong sumapan. Santon Plus Herbal Soap.
6: Yan nami gin.
4: Santon Plus Herbal Soap.
7: XFM.
4: XFM.
8: Yes, to health.
9: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
10: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia. Dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
11: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
12: Mabibili sa pinatang lapit butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
10: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na ihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape?

0: Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: The secret of health.
0: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Bisunix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Super exciting!
1: DJ Eric's name.

0: ready to see fresh talents take the stage? BT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Sunthrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunthrone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunthrone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Sunthrone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Sunthrone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
6: Sunthrone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan sa sakit ng katawan.
6: Sunthrone Plus Herbal Oil.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sunthrone Vitamin C.
10: Sunthrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
12: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Makalage na ko!
17: XFM.
18: Patropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

0: ko si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady.

0: na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Handog mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
6: Oh.
5: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

Mga kitropoy na, gabalik ang Extra Drive sa XFL Philippines. Oras naton, 5 in the afternoon. Ang oras mga kitropoy, ginadulong sa inyo sa Sunthone Vitamin C Alkaline Base na Vitamin C. Bala niyo mga kitropoy, to protect our immune system and to make our immune system strong, especially nga subong, no, pabago-bago itong shampoo, subong na maulan naman, no, kalamigsang hangin, na magina ang contrast sa atong immune system. And para sa atong pagpa-boost sa atong immune system, to boost our immune system, mga kitropa, ang atong inon is ang produkto sa Yes 12 Incorporated, ang pinakabaskog nga Vitamin C, Sunthone Vitamin C. O, diba? Ano pang inyo ginawalat mga katropa? Mag-Sunthone Vitamin C na. Ang mga katropa, tadaan, hindi lang sila mag-inom sa Vitamin C kung wala sila nagamasakit. O, diba? Hulaton ba na nila, anay, nga maglain ng ila pamatsyag or magmasakit sila before taking Vitamin C, which is supposed to be Vitamin C dapat atin nga ginainom everyday para nga ma-prevent mga katropa, ano, mapunggan nga, ano, nga matapikan kita sa mga bacteria and viruses. Diba? Di paano pa nabipag-prevent ko ng pag-inom mo ara na nga daan sa lawas mo. Diba? Gali sa mga kitropa natin, you have to take your Vitamin C and ang inyong apilion is ang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tubong Summit Town Hotel. Available sa Mercury Drug Store, Eros Pharmacy, sa TGP, Celster Drug Store, All Green Pharmacy, and Generica. Available man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, kag sa Shopee and sa TikTok Shop. Available i-search ang Sunthone Vitamin C pangitaon ang may tatak na Yes to Health, i-add a cart and i-check out. Good afternoon sa Dayday Audio Mix sa Barangay Sambagharo.

Nag-monitor kay Sir Del Parenio. Hello! Good afternoon kay Sir Del Parenio, ha. Nagkapamati dira sa aton. Kag syempre sa mga taga Dayday Audio Mix Sang Barangay Sambag Haro. Good afternoon and happy listening da sa inyo tanan. Kag sa mga katropa da natin sa may Sambag Haro. Hello! Kamusta ang aton nga afternoon? Luto na ba lang tinig ang ta mga katropa? O ba, sige na salang nyo lang ang inyong tinig ang da. Kag nagwa, kamusta inyo balay? Kag nag-chika bells sa inyo nga ugsaran. Bawa, balikdan nyo to. Ano yung nagpanimaho nyo nga tinigang? O ba, sipag, ano, masipag sulod nyo bala ang tunga-tunga na lang ang wala nag-brown. Diba? Ang itinigang puti, pero pag bukas nyo, ay ala, nag-black rice. O, ganun sa mga katropa, tapos lutuan nga na inyo tinigang before mag-chika-ding sa guac. No, hindi man aguro mag-ano, hindi man aguro mabuhina ng inyo inog-chika. Kay Sir Francis, kay Sir John Francis Rigor. Uy, happy birthday and good afternoon. Happy birthday, ha. Coming from Katropong AJ Bordon. And of course, we would like to greet a happy birthday sa mga katropa naton. Kaya nag-celebrate sa ilang birthdays today. Happy birthday sa inyo tanan mga katropa. May you all have more birthdays to come. Kag syempre, dapat nga mag-enjoy ka mo mga katropa sa inyong birthday. Alright? Kay Sir Avi Chris Caceres, hello! And amuman kay Edson Cabanero. Good afternoon! Mayong hapon lang ha. Happy watching and happy listening sa mga kitropa natin nga nakachin indri sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Sa kay Sir Ronald Padilla Ihanel, kay Niar Apetse, sa kay Hannah Grace Eredonia. Good afternoon. Kung sa iban pagid natin yung mga katropa nga nagka-tune in. Salamat mga katropa sa inyong pag-upod sa ating program diri sa Extra Drive. O, te, ambalan ka mga music. Tati, ano man lang nga dispirasman. No? Doon ano man lang nga gahulat sa countdown sa New Year man. O, diba? Ano na nga dapat, yeah. O, dapat sabayan nyo da, ha? Ang ating nga music, ha? Dapat makasabay ka mo na galaw-galaw para nga at the same time, nag-enjoy ka mo and of course, exercise naman. Diba? O, te, basi may mga music request pa ka mo da. Basi may mga ginatago-tago ka mo da ng mga favorite disco music. Ano bang inyo ginahulat? Alerts na mga katropa. I-comment ang inyong mga paborito nga disco music sa ating Facebook Live on our Facebook pages. XFM, Radyo Patrol, Iloilo, kag XFM, Iloilo 100.7. Saliwat mga katropa, we are live on our Facebook pages. XFM Radyo Patrol Iloilo and XFM Iloilo 100.7. Mahimugid mga katropa nga maka-text sa inyong mga favorite disco music and also sa inyong mga talamiyawon. Kag inyong mga inog pa shout out sa aton nga hotline number sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Is natin 5 minutes after 5 in the afternoon. This time, mga katropa, atin nga i-play ang second batch sa ating disco songs. Gani mga katropa, tutok lang sa Extra Drive sa XFM Philippines.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: X.
3: X.
2: F. M.
3: X. F. M.
4: Yes, to health!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
5: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pili ko min sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
5: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
5: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin pindi ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanin nirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes, to health!
9: Pa-diet na kubuwas ah.
5: XFM.
10: Patroba mo!
11: Exciting!
4: Mga katrupa, exciting!

Tapoy nagabalik ang Extra Drive Sunny Edition sang XFM Philippines. Mayo hapon sa mga kitropa natin yung still nakatune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM bands. Kamusta na kamo mga kitropa? Kamusta na ng atin yung Sunday? Oh, luto na bala ang atin yung pala niya po nun? Ano, ready to lafang na ba? Ready to tira na ba? O, oh, diba? Hambaldaan ni kitropang Alvin, tirahon pa na ni. Ate, ready na ang inyong mga tiyan sa inyong pagpaniapon. Ang iba nagapaniapon na yan, o, temprano ang pagpaniapon. O, tumayo mo na gani. Sa mga naanad na yan, temprano magpaniapon. O, very good, diba? At least before ka magtulog, natunawan na kamunga daan. Mayong hapon sa mga kitropa na ito, nga nagaluto pa sa ilang mga palanyapon.

0: araw, panibagong bakbakan na naman sa ating mga students at sa ating mga huwarang workers. O sige lang, laban lang sa life, amugid na, di ba? Dapat ano, dapat hindi pa nga muyo, taup din, tas ang galaw. O di ba? Dapat may galaw. Like, hawak mo ang beat. O di ba? Good afternoon kay Hannah Grace Eredonia sa mga katropa natin dira sa may Maymay's Bukohan. Good afternoon once again sa mga katropa natin nga nagapabukas ang buko kay nagakaon sa mga kakanin sa Maymay's Bukohan. Hello, hello, hello. Good afternoon kay Niar Apetse. Good afternoon kay Sir Stanley Cirilo. Good afternoon man kag sa iban pagid natin ng mga katropa nga nagaupod sa ating program. Hello and mayong hapon. So, salamat sa Salamat ha sa mga katropa natin nga nagupod pagpamati sa itong mga disco music this afternoon. Ate, nag-enjoy ka mo da? Hinapo man bala ka mo? Nagsakit man wala mga balikawang nyo da sa pag-KIKI sa aton ng mga disco music. Sige, tomorrow, see all tomorrow mga katropa sa Express Balita sa Aga and Sex Rated. Upon sa technical partners sa bunga hapon, wala sang Ibon, wala sang Leon, katropang John Ray Bertiz. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: Mga katropa,

0: XFM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso

0: kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
5: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
6: Isang pangalan, isang kontrobersya, Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
3: Yeehaw! XFM.
4: Patropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubang na pasama. Makikita natin ito sa kaligasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tanan naton nga mga kauturan, mga kabiyanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Dalayaon ang Dios sa sini naman nga gabi nga iya kita ginpalabot, mga kauturan, sa sini nga tinion nga sa gihapon malipayon, mga kabiyanan, sining unang adlaw naman sa semana. Kay kag kumusta ang inyo nga mga pagpanasikay-sikay sa sining adlaw? I hope nga sa gihapon kamo malipayon sa sinigid nga tinion. Kagsubong man yara kamo sa mga pagpakamaayo sa Ginoo, no, sa physical, financial, kagsubong man spiritual. Before kita magapadayon sa aton yang pagtuon sa sini naman gabi sa pulong sa Dios, magapamati tadanay sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

Magapangamoy din ay kita mga kauturan. Amay namon nga balaan, ngayara ka sa kita saan sa mga langit, sa sining kagabion. Kami nagapasalamat sa imo kinagadayaw, tungod sa imo nga pagtipig sa amon kabuhi sa bilog nga adlaw. Kasi sa sining naman nga tinion, kami magatoon sa imo mga pulong. Ikaw Ginoo magahatag sa amon sing kaalam nga langit nun. Subong man sa pinasay ang balaan nga espiritu, among mabukas sa amon tagipusoon kagunahuna. Ikaw magabless sa imong makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio, subong man naga-live through Facebook, nga sa diin ang mga pulong nga amon matun-an ini maghatag dugang ihibalo sa amon tagsa kakabuhi espirituhanon dira sa imo. Mahibaloan namon ang nagkalatabo sang una nga mga panag-on tub-tub sa among kadlawan karon nga ini naghatag sa amon sang leksyon. Gani Ginoo, among gyud ikaw ginapasalamatan nga wala gyud ikaw nagpabaya sa amon. Salamat sa protection, may panglawas, mga blessing sa din imo ginhatag sa amon. Ikaw man magaguide sa akon sa pagpamulong sa mga pulong nga uyon gid sa imo kabubuton. Patawara kami sa amon mga sala sa buhat pulong nahuna sa ngalan ni Jesus ang personal nga manuluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening, good evening. Kumusta ang inyong Sunday subong? Maayo lang nga pagpanihapon sa mga nagapanihapon karon. Kagsubong man sa wala pa nakapanhiapon, nag-ready pa lang o kung nagaluto pa lang, may lang pagluto ninyo dira. No, hinahinaya ba si kung makalapasok ka muda. Okay, kagsatanan natin nga mga kauturan diri mismo sa siyudad sang Iloilo. Kumusta no mga kabiyanan? Medyo ayo-ayo subong aton nga panahon. No, although medyo kagom-goom, pero at least no, wala kayo ta na bubuan sing mabaskog nga ulan mga kaabyanan. Okay? Kag siguro sa iban nga mga area no base may mga ulan man, no di naton mapakta no iban dito wala ulan sa aton diri sa Iloilo. Perti nga inulan mga kaabyanan. Okay, so blessing man gihapon na no kay ang aton mga tanom na bunyagan no mga kaabyanan. So sa sini nga gabi aton manginatamyaw ang aton makauturan dira sa kabukiran, mga kaumhan. Pagkato diri sa kabaybayunan, no, may gabi dira sa inyo mga utod, no, maayo lang ang pagpamati ninyo dira. Kasi gihapon live nyo, makita ninyo kumbos ng alaga dira sa XFM Iloilo 100.7 mga kaabyanan. No? So di ka mo magkalipat, pag like and share, follow, aron nga sa diin, updated ka mo sa tanan nga mga news, kagsubong man sa mga pagtudlo, especially sa ikayong lawas mga kauturan. Okay? So aton ginatamyaw ang aton mga kaabyanan no nga nagapamati karon sa ilang mga radyo dito sa Panuran, Lambunaw, si Sister Banjel Abilina sa Japan. Maayong gabi ida Sister Banjel, kumusta? No, I hope nga yara ka sa maayo nga panglawas kag sa Japan malipayon. Kag padayon ang gid sa pagtuo, no, pag-alaga dira sa Ginoo. No, bisan kun aral anta sa balay basta kay ang aton concentration ara sa Ginoo. It because kay ang Ginoo maintindihan nun, no? Kaintindi sa mga bagay-bagay, sa mga sitwasyon, especially sa aton nga pangidaron, sa aton niyang lawas, no? Kaintindi ang Ginoo sina. Importante, maintain ang aton niyang pagsunod dira sa Ginoo, no? Mga kauturan. Balang padayon nga mapinangamuyoon, nagbasa sa iyang mga pulong, at the same time kung ano ang mga iban pa nga mga gintudlo sa Ginoo nga nasulat o kung gihatag sa aton halin sa Biblia, aton gyapon ina ikabuhi no makuturan. Sige, kag sa imo dira nga mga bata, kag sa imo mga hinablos, kag subong man sa imo mga kaapuhan, no, good evening dira sa inyo. Kag subong man ilan ni Sister Roslyn Sabakan Villadulid, no, good evening dira sa inyo. Kumusta man kamo dira Brother Panoy? I hope nga yara kamo sa gyapon sa maayo nga panglawas. Kag subong man malipayon, kag regards na lang dira kay nanay, kay tatay, kag maayong gabi man dira kay kuy kay Arjia. Sige. So aton manginatamya si Brother Rick Sadaba, no, Sister Pinky Sadaba, maayong gabi dira sa inyo, kag sa inyo duha ka kabataan, Sister Abigail kag Sister Stephanie, no, maayo lang pagpamati ninyo dira. Pasensya gid, no, wala ta ka biyahe, no, kahapon. Sige. So, padayon lang nga nagapamati ka mo dira. No, kabalo ko gapamati gid ka mo dira, Sister Pinky Subong. Okay? Maayo lang ang pagpamati.
Kaya subong man kay sister kaning sumiho isma dira sa barangay Lag-an, Kabatuan, no may gabi man dira sa inyo, may lang pagpamati man kag sa imong pinalangga nga bana, no? Kag subong man sa imong uto dira, may lang pagpamati sister Marilo Saragusa. Kag akon man ginatamyo si sister Magdalena Rabago, no? Good evening sister Magdalena. Si Japon may gabi dira, no? Dugay-dugay na gid pila na kamans, no? Wala ta na kakit anay. Sige lang ah, no? Layon lang sa pagpamati. Daw ka ngay ka lang na naga kita sa akon kaso lang, no? Away lang kita na kita na personal subong. Pero sa tingog, hope nga imo ko perminting madumduman, no? Especially ang pulong sa Ginoo. Okay, kagdirita sa uton, siya pa natong itamyo si Doc Crispin Hico, no? May gabi dira Doc, but sa kay Ma'am, kag sa imo dira ang mga apo, kag sa imo dira nga bata, no? May lang pagpamati, God bless man dira sa inyo. Kagay Pastor Estrella Senior, kay nanay, no? Kag subong man kay Brother Joseph, kag kay lalay, may gabi dira sa inyo, may lang pagpamati, ah. Okay? Kay Brother Emil Burakit, good evening man dira sa inyo. Sister Jennifer, kag sa imo nga duha ka mga kabataan, no? May lang pagpamati ninyo dira. Happy listening. Kag subong man kay Sister Nini, oh, San Seda, no? May gabi, San Seda family. Good evening. May lang pagpamati man ninyo dira. Okay? Kag dirita sa Liganis, sige po natong itamya si Brother Ronel Ulbido, no? Good evening dira sa inyo, Sister Tuna, Sister Julina, sa imo dira nga mga bata, no? Kun apo, may lang pagpamati ninyo dira. Ulbido family, no? Good evening dira sa inyo. Brother Paul Dumagit, good evening dira sa Dumangas, no? Kay Sister Maribel Pirotso Guales, no? Good evening dira sa inyo. Kay Brother John Sumugat, good evening man Brother John, kumusta? Kay may lang pagpamati dira, no? Di ka mo magkalipat sa pagpangamuyo, pagala na pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Amo na naton obligation Brother John. Kay kag subong man dire sa Haro, no, atong ginatamyo gyapon si Doc Erwin Lapos, Lapos family, no, Sister Giging dira sa ilang mga kabataan, no, mailang ang pagpamati ninyo dira. Kay kag subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo. Kumusta, no? May Sister Marilo nagali mag-host. Sige, mailang pagpamati da Sister Marilo ah. Okay, kag subong man kay Sister Chi Faith, no? Good evening, Sister Chi. No, magpakabakod kag dili magkadula sa pagsalig sa Ginoo, no? Normal ina nga may mag-abot man gid nga mga balatian sa tunlawas tungod kay ini aton lawas, madinulungton at the same time, no? Suno sa Biblia, no, nakaambit kita sing sala sa rason nga nagabatya kita sang mga balatian kon kaisa. Okay? So normal man ang balatian ng mga trangkaso dira, pero hindi lang ng mga iban nga mga balatian yang mga cancer na gin, no? Sige, so di makadula paglaom, no? I hope nga makita na sa gihapon kita. Okay, no, so sa tanan nga nagapamati, no, mailang gid nga pagpamati niyo dira. Kagabay, no, sa aton yang pagtuon, no, sa kada gabi sang Friday kag Saturday kag kaangay subong, no, may ara kita nga mga leksyon nga nakuha mga kaabyanan. Oo. Okay? Kay importante aton espirituhanon nga pagkabuhi, no, hindi magkunhod kundi always nagataas, no? Nagapangamuyo kita, nagatuon sang pulong sa Ginoo. No, mo bala nang mga kanta bala sa una sang bata pa ko bala nga read your Bible and pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible and pray every day as you grow, grow, grow. Namo na bala, no? Dumduman ko pa na mo. May action-action pa na, no? Mga kaabyanan. Di, ang buting ganun bala, kung kita nagapangamuyo, kung nagabasa sa ang pulong sino daw, as you grow, nagatubo kita espirituhanon. Meaning, may ara kita na hibaluan, no, mga katuran, mahanungod sa ang pulong sa Ginoo. Especially sa ang kaluwasan, salvation nga gi-offer sa ang Diyos sa aton mga kauturan. Oo. So, amo ni siyang buhi na ito nga paglaom. Samtang kita nagkabuhi, no, although nagatubang kita sa ang nagkalinlain nga mga struggle sa aton yang kabuhi, panimalay, no, mga kaabyanan. Pero may ara kita buhi nga paglaom kon
magabalik na ang Ginoo. Oo. So, kung magabalik na ang Ginoo, amo na ginatudluan kita sa ang pulong niya, nga dapat kita magasunod sa iya, agud nga sa oras nga siya magabalik na, kita sara nga makasugata sa iya. Kag magaupod siya dito sa langit nun nga puluyan mga kaabyanan. So, amo na ang isa ka pinakanami mga kaabyanan samtang kita nagkabuhi sa kalibutan. Ba ilan ang problema, no? Normal gina problema subong sa aton, mga stress, no? Pero hindi magkalipat, no, sa pag continue, no, sa aton yang obligation dira sa Ginoo, no, mga kauton. Kaya mo man ang aton yang obligation lang gid, no, ang pagpadayon sa aton nga naangkon nga pagtuo halin kay Kristo mga kaabyanan. Now sa sini nga gabi, kita naman maga tuon sa isa ka istorya, no, sa kay propetang Daniel mga kauturan. So aton ini titulan The Faith of Daniel, no, mga kauturan, ang iya pagtuo dira sa Ginoo, no, mga kauturan. Although ini siya, no, isa ka pamatan-on pa lang, no, mga kaabyanan. Okay? Pero siya na hanas sang didto pa sila sa Jerusalem o kun sa Juda nga mangin mainampuon mga kauturan. Okay, amo na siyang istorya niya. Pero ang ilang mga katatayan, mga katigulangan, no, instead nga sila amo ang magaguide, mangin obedience sa Ginoo, wala sila nag ano, no, daw kumbaga kung sa aton panidiri karon, rikta nga paghambal daw, ma-pride na sila, no? Ma-pride na sila kay nagsalig na sila yang sila ang tinawo sa Ginoo, mga kaabyanan. Tibudlay galin, no, kung magsalig ka na sa imo kagwalingon bala, no, ti laban gid garo, mapaslawan gid kita mga kaabyanan. So amo na nga likawan ta ina, no, nang sa magsalig sa kagwalingon. Amo na nga salig ta sa Ginoo, mga kauturan, kay ang Ginoo lang gid ang makahibalo. Now ang ini nga mga tao ginbihag pagkadto dito sa Babylonia, no. Ang Babylonia gipanguluhan ni Haring Nabucodonosor, mga kauturan. Okay? Sang nagdamgo ang hari diri sa chapter 2 mga kaabyanan, ti gusto gid sang hari nga mahibaluan ang iyang damgo. Gani nag decrease siya nga ang tanan nga mga manggilan mun iya patawag para masaysay ang iyang damgo. Dali nga istorya, wala sing naka saysay sa iya damgo, pero may isa ka tawo nga halin sa Jerusalem o kun sa Juda nga sila ni Daniel, amo ang gigamit sa Ginoo makauton para sa pagpatpat sa damgo sang hari. Dali nga istorya na patpat mga kaabyanan ang damgo sang hari, no? So nagisgot dito sang ribulto ang damgo, kaya ang ribulto to, ang damgo to sang hari, isa ka ribulto nakita niya. Gali ya, no? Ato nga damgo, ato nga ribulto si Haring Nabucodonosor ato mga kaabyanan. Sa rason kay nahayagan siya nga muna iya damgo, ang nahimo, ang natabo makuturan, naghimo si Haring Nabucodonosor sang istatua. No, amo na mga kaabyanan, no? Naghimo siya istatua sunod dire sa chapter 3 sang Daniel. Abi niyo makuturan ano ka kataason kag kalaparon ang ginhimo nga istatua ni Haring Nabucodonosor makauturan diri sa verse 1, no, sa chapter 3 sang Daniel mga kaabyanan. Nga sini diri kag ginpatindog niya ini sa patag sang Dura sa probensya sang Babylonia, dayon ang hari nagmando nga ang tanan nga mga opisyalis gintipon sing tingob, mga prinsipe, mga gobernador, kabulig nga mga gobernador, no, kag mga komisyonado nga treasurero, no. So amo na ginpatawag nga tanan mga kaabyanan, no, ang iya mga tinawo, no, mga katuran kag suno pa diri sa verse 3, no, mga kaabyanan, kag verse 5 nga ang tanan nga mga tao sa bilog nga kalibutan the time mga kaabyanan, silindir sa verse 5, kun mabatian ang tunog sang mga trompeta nga pagasundan sang mga tukar sang mga clarine, clarite, lera,
bandolina, kag arpa, dayon ang iban nga mga instrumento magayukbo, no? Magabuylog sa pagsugod sang musika, magasaludo kag magasimba kamo sa istatua nga bulawan nga ginpatindog ni Haring Nabucodonosor. Amo na ang mando ni Haring Nabucodonosor, makauturan ang hari, no, mga kabiyanan. Okay, grabe day kung hari ka, no, imo lang gidili imo lang gali matuman, mga kauturan. Okay, ado kung natutulog pang doon, amo-amo man na, no, sa atong kadlawan karon, kung ang gobyerno mag proklamar sa sina nga mga balaod, wala ka gidiya mahimo, no, mga kaabyanan. Okay, so amo man natabo sang una, kung makabati daw ang tanan nga mga tao sa sina nga musika, kinahanglan ang tanan magayaob sa sina nga istatua nga ginpahimo ni Haring Nabucodonosor, mga kauturan. Now, padayon kita, mga kaabyanan, no? Versikulo 7. Gani sa pagkabati nila sang tunog sang mga instrumento ang mga tao sang tanan nga mga kapungsuran sang nagkalinlain nga mga rasa, oh, kag lingwahe, nagsaludo kag nagsimba sa bulawan nga istatua nga ginpatindog ni Haring Nabucodonosor. Okay? Butsing nganon lingwahe, bilog nga kalibutan, no, mga kaabyan nanti, wala pa tong Pilipinas. So, diin pa yan yung mga Pilipinas ang una, no? Mga kauturan, sa ila pa lang to. No, mga kauturan ng mga panag-on. Okay, sunod diri sa mabasa, kun magtunog na ang trompeta, tanan nga mga tao, magayaob. No? Muna yung saludo, nagayaob. Ano ang ilagayauban, mga kauturan? Amo ang istatua, o kun ang Diyos ni Haring Nabucodonosor. Amo inang istatua o kung itawag Diyos o kun larawan, mga kaabyanan. Okay? So, bilog at mga katawhan sa bilog kalibutan, gapati, mga kaabyanan. Pero, anong natabo? Dire sa versikulo 8, siling dire, karon pila sang mga taga Babilonia ang ang naghimlos sini nga kahigayunan sa pag sumbong sa mga Hudiyo. Uy, may ara gali mga munog sumbong. Okay? Dire sa verse 9, nagsiling sila sa kay Haring Nabucodonosor. Kabay nga magkabuhi ka sing malawig, mahal nga hari. Amo na hambal sa mga tinao ni Haring Nabucodonosor. Okay? Siling dari sa verse 10, no? Nagmando ka, mahal nga hari, nga pagtunog sang musika sang tanan nga sa tanan, magsaludo kag magsimba sa istatua. Amo na siling sang nagsumbong sa kay Haring Nabucodonosor, no? Verse 11, ang bisan sino nga indi magsaludo o kun magluhod sa sinang istatua, sinindiri, kag magsimba sa sini, ihaboy sa horno nga nagabada, nga dagada, daba-daba. Okay? But sige nun, makautoran, may ara sila balaod nga kun magtunog na ang trompeta o kun ang tanan nga mga instrumento, kinanglan ang tanan nga mga tao musimba sa sinang larawan nga gipahimo ni Haring Nabucodonosor, mga kaabyanan. Kay kung hindi daw magsimba, sunod dire sa verse 11, isugba sila dito sa hurno. Hurnuhan, mga kaabyanan, nga kalayo. Okay? Now, dire sa verse 12, siling dire sa mga panugid sang mga tinao ni Haring Nabucodonosor, may pila ka mga Hudiyo nga ginpadumala mo sang probensya sang Babilonia nga amo si Sanday Sadrak, Mishak kag Abednego nga wala magtuman sang imo mando, mahal nga hari, wala sila magsimba sa imo Dios o kon nagaluhod sa istatua nga bulawan nga imo ginpatindog. Okay, katong istatua, makauturan, grabe, manggaranon gining Babilonia mo.
the time sa history ining Babylon among pinaka bantog sa bilog kalibutan, mga kaabyanan. O, naka-record na sa Biblia. Now, siling diri sa mga panumbong, ining mga Hudiyo. Now, ini abi ang mga Hudiyo makauturan, ato na naigamay i-expand. Sinuni, ano ning mga Hudiyo? Ang Hudiyo abi makauturan, ini sila, mga kuani, mga pinili ni sa Ginoo, no? Mga Israelinho ni sila. Ang ila ginasimba sini, mga kauturan, halin pa sang una, amo ang adlaw nga ikapito, amo nagtawag sila Hudiyo. O, gasimba sila adlaw nga Sabado, mga kauturan. Okay? Ti, tawag na sila mga Hudiyo, mga kaabyanan. Ti, siyempre, naanad ini sila sa ilang lugar, sila ni Daniel, nga amo na ang ila ginasimba ang Diyos. Nga amo ang manunuga sa langit kagduta, mga kauturan. Wala sila gasimba sa ang istatwa o kon mga Diyos-Diyosan, mga kaabyanan. Based on the Bible, mga kauturan. Now, amo niyang silingsang mga nagsugid, mga kauturan. Dayon anong natabo, verse 13. Dayon ang hari nagsilabo, no, sa kaakig. Kag nagmando siya nga pagadalhon sa iya at tubangan ining tatlo ka mga tao. No, ining tatlo ka mga mapatanon si Sadrach, Meshach, Abednego, ang mapanayangalan, iangalan sang una makauturan. Ti akig-akigin ang hari. Kung hari kaya, kabalo kayo ni Sharing Nabucodonosor, perti ni kaisog eh. No, mga kauturan. Wala sing makapirdi sa iya yang gingharian. Okay? Pirtigid ka isog. No, nakasulod din Sister Kim Wanisa. Good evening, Pastor. No, God is good all the time. Thank you, Sister Kim. Kag si Ma'am Alo Yalid Helen. No, siling diri maayong hapon. No, Pastor, mati lang kami. No, kag nag patamyaw sa imo live. Okay, so thank you, Ginoo, Ma'am Helen, no, sa imong pag-join subong. No, Brother Emil Buraki, thank you man sa imong pag-highlights. Brother Romeo Villaros, no, nakatutukman, no, from Ahoy, no, Brother Romeo, may gabigali daro, Brother Romeo. Aton man ginatamyaw sila dira ni Banghero family dira sa San Rafael. No, mailang pagpamati ninyo dira. Sige, so thank you, Gid, no, sa inyong pag-join subong. Now, mga kauturan, padayon kita, no? So amo ni, no, akigid kayo ang hari tungod nga wala nagpati sila ni Daniel. Actually, migo niya ni si Daniel mo kay ti amo siyang si Daniel amo ni nagpatpat sa damgo ni Haring Nabucodonosor mo. At the same time gitagaan man ni siya sang katungdanan, no, dito sa Babylonia, mga kauturan, ini si Daniel. Pero tungod kay wala sila nagtuman, so anong matabo? Akigid, no, mga kaabyanan, ang hari. Now, there is a verse 15, makauturan, siling nasarig, ipatubang na dito sa hari, no, mga kaabyanan. Pero, siling sari, subong, patukaron ko ang mga musikero. No? Lantawon ko kung magluhod, gin bala ka mo. No? Gin, daling istorya, gin patukar, makauturan karon kay si Daniel, wala man ni magluhod. Gyapon, mga kaabyanan. No? Sila ni Sadrach, Meshach, Abednego, wala gyapon magluhod ah. Isu gindi kay galing sila ni ano, no? Na wala gidiya kahadlok sa hari, mga kauturan. Okay, take note, mga kauturan, may dako ning election nga makuha labi na gid sa tong kadlawan eh. Oo. Okay. Whether you like it or not, moabot man ni sa tong kadlawan, mga kabyanan. Oo, like, especially sa mga katawhan sa Ginoo, no? Nagapati sa kasuguan sa Dios, nagalagad sa Dios. Ining natabo kay Daniel, matabo man ni sa aton kadlawan, mga kauturan. Amo ni nga aton ini niya gindala nga topiko, mga kaabyanan. Now, siling diri sa verse 16, no? Siling diri sa verse 16 sang chapter 3. Si Sadrach, Meshach, kag Abednego nagsabat, no? Amo ni sabat kay way gid gyapon magluhod si Daniel eh. No, sila ni Sadrach. Siling diri nagsabat, mahal nga hari, indi kami mag-apin sang amon kaugalingon. O grabe, no? Siling tatlo kapangbutanon. Verse 17, kon ang Dios nga amo, kon ang Dios nga amon ginaalagaran, makasarang sa pagluwas sa amon, gikan sa horno, nga nagadaba-daba, kagikan sa imo gahom. Ti luwason niya kami.
amanong hambal sa tatlo ka mga youth, mga kaabyanan, amo na nga kamo nga mga youth subong gapamati, dapat ang inyong faith parehas gid kay Daniel. No, grabe kay isog bisan ari na to kag may punishment nga matabo, pero wala gid no, wala gid sila magyaob sa monumento nga ginpatindog ni Haring Nabucodonosor, no, mga kauturan. Sili niya diri sa verse 18. Sili niya diri. Pero bisan indi siya magluwas sa amon, patod gid o mahal nga hari nga indi kami magsimba. Take note, ha? Amo ni hambal ni Daniel, mga kauturan. Indi kami magsimba sa imo Dios, kag indi kami magluhod sa bulawan nga estatua nga imo ginpatindog. Amo ng sabat ni Daniel. Tika siling sang hari, indi kamo magsugot, ilunod kamo to sa hurnuhan nga kalayo. Ti grabe to kainit, mga kabin. Ang ipainit kito maayo mo. Kaya ang indi magsunod dito, ginibutang mga kauturan. Tika siling ni Daniel, kung luwason kami sa Dios, ti maayo. Oh. Pero di namon apinan among kagwalingon niya para lang mag ikaw amon niya sundon. Indi. Oh. Pero siling man niya dire, kung indi man kami apinan sa Ginoo, meaning, mapatay sila mga kauturan. Kung hindi sila apinan, mapatay sila, bahala na. Mga kaabyanan, tiyan mo na yung panindugan mga kauturan eh, sa Drakmisak Abindigo. Daw kaangay bala kay Jose Rizal mga kauturan. Oh. Nagitawag si Jose Rizal yung abayani. Kay iyagid ginpakamatian mga kauturan ang Pilipinas, ang mga Pinoy. Di siya gusto yung maalipin sa iban nga mga nasyon mga kaabyanan. Oo. So amo man ni si Daniel mga kauturan, no? Grabe ang iya nga prinsipyo. Now anong natabo? Verse 19. Silindiri. Dayon si Nabucodonosor nagbalingaso, no? Kag nagapalamula sa kaakig kay Sadrak Misak Abinigo. Grabe nga kaakig, no? Gapamula ka na. Akig-akig na ginaya mga kauturan, no? Siling pa na sa iba niya kung akig ka na yan, pananaw mo sa isa ka tao daw kuring na lang mo, no? Amo na mga kauturan, kay ti siyempre hari siya eh, no? Will known sa bilog kalibutan nga pinakaisog karon wala nagtuman ng mga tao sa iya dahil iya pa man tinaw, migo pa niya. Amo na mga kauturan. So, siling diri sa verse 20. Dayon ginsugo niya ang labing makusog nga mga tao sa iya mga hangaway sa paggapos sa tatlo ka mga tao kag ihaboy, ha? Sa ila sa horno nga nagadaba-daba. Oh, di amo na tong kuan makatoron matabo ilan Daniel ang mga hangaway ni Haring Nabucodonosor mga mabakod kag mga sa ato pa ni mga pirsahan amo to ang muhaboy sa ila ni Daniel makatoron didto sa nagadaba-daba nga kalayo. Gani verse 21. Gani gingapos nila sila nga may bayo, no? Kapa. No, may amo nang natabo makuturan gigapo sila may bayo kapa, no? Kalo kag iban pa. Kag ginhaboy sila sa hurno nga nagadaba-daba. Verse 22. Karon tungod kay ang mando sang hari gintuman gid suno sa iya ginsiling ang hurno tama gid kainit. Kag take note, kag ang kalayo nagsunog sa mga tao nga nagdala sa ila sa hurno. Anong butsing ganun makauturan? Kadtong tinawo ni Haring Nabucodonosor nga mga mabakod nga naghaboy ila ni Daniel makauturan bangod sa kainit sang hurnuhan, kadtong naghaboy amo pang napatay, nasunog mga kauturan tungod sa kainit mga kaabyanan. Oo, suno sa Biblia mga kaabyanan. Now verse 23. Dayon si Sadrak Misak kag Abednego nga gingapos, no? Nagtupa sa tunga sang hurno nga may nagadaba-daba nga kalayo. Verse 24, si Nabucodonosor nagtindog gulpi. Oh, tindog siya nga ayan, tindog si gulpi makabinan. Are, sa dako nga katingala, no? Ginpamangkot niya ang iya mga palamangkutanan. Indi bala tatlo katao ang gingapusta kaginhaboy sa horno nga nagadaba-daba. Amo nang siling ni Nabucodonosor, no? Nagsabat sila, huo mahal nga hari. Oh, amo na tabo mga kaabyanan. Okay, tatlo sila gingapos mo pero kibot siya,
No, si Nabucodonosor makauturan, siling dinis 25. Nagpamangkot siya. Ah, karon nga apat ka tao ang ginatan-aw ko nga naga, ah, siling diri naga dayan-dayan sa kalayo. Wala sila magapos kag wala man sila maano kag ang kag ang apat, no? Ah, kapat daw isa ka anak sang mga Diyos. Amo na nakita ni Haring Nabucodonosor mga kaabyanan. Ginhaboy sila sa kalayo, tatlo lang. Paglabot nila dito sa hornuhan makauturan, ang natabo galakat-lakat dito sa hornuhan makaabyanan si Daniel kay Sadrach, Meshach, Abednego. Ang sadya kay may ara isa ka tawo nakita. Ano daw sunod diri sa Biblia? Ang nagaikapat nga tao daw ang hitsura niya kaangay sang dagway o kunitsura sang Diyos mga kaabyanan. Daling istorya makauturan, wala sila napatay si Sadrach, Meshach, wala sila masunog makauturan. Bisan pa may bayo sila, no? May kalo sila, may kapa pa sunog sa ginaka-record diri mga kaabyanan, wala sila masunog mga kauturan. Grabe no? Now, padayon kita basa. Gani sa si Nabucodonosor nagpalapit sa pirtahan sang horno, no, nga nagadaba-daba kag nagpanawag sa Sadrach, Meshach, Abednego, mga alagad sang labing mataas nga Dios. Amo na nang hambal niya no ni Haring Nabucodonosor makauturan siling ni Haring Nabucodonosor, guwa kamo, no, sa gilayon naguwa sila. Wala mapatay si ano si Sadrach, Meshach mga kauturan. Now anong natabo? 27. Ang tanan nga mga prinsipi, gobernador, kabulig, mga gobernador kag mga iban pa nga mga opisyalis sang hari nagtipon sa pagtan-aw sini nga mga tao nga wala maano sang kalayo. Ang ila mga buhok, take note, ang ila mga buhok wala masirab. Ang ila mga bayo wala masunog kag wala gid, take note, sila bisan baho lang sang aso. Imagine mga kauturan. Now, question mga kaabyanan. Sino ang nagluwas sa ila? Ha? Tiklot, duhan ni ka alaga, duhan ni ang ginasimba mo, mga kauturan, sa mga tao, ibilog kalibutan the time. Duha ang ila ginasimba nga Dios. Ang Dios sa bilog nga mga sinakpan, ni Haring Nabucodonosor sa bilog kalibutan, ang ila ginsimba amo ang Dios ni Haring Nabucodonosor, among istatua makaturan. Oo, amon ang ilagin simba, kaya nahadlok sila sa punishment, mga kaabyanan. Di, anong leksyon na ito makuha, dire Brother Hedren? Maabot ang panahon nga ang katawhan sa Ginoo, piguso na. Take note ha, mga katawhan sa Ginoo. Kung ikaw katawhan sa Ginoo, wala ka sang hugot nga pagtuo, kaangay kay Daniel, no? Kagsa iya mga kaopdanan, makauturan, ang matabo, muluhod kagid, musimba kagid sa ginatawag nga Dios-Diosan. O kung sa aton sa propesiya sa Daniel, sa Revelation makauturan, musimba kagid sa sapat nga papintas. Pagdili, strong ang aton niya nga faith dira kay Jesus Christ mga kauturan. Oo, pero sila ni Daniel makauturan, isa na ni nga view, nga isa aton nga talan-awon o kung sundon mga kaabyanan nga sa likod sa punishment, wala gid sila magluhod sa Dios ni Haring Nabucodonosor. Bahala na patyon sila para sunugoti. Anong natabo mga kaabyanan? Ginluwas sila sa Ginoo mga kauturan. Oo, ginluwas sila sang Dios. It because nga tungod kay sila nagsalig sa Ginoo. Amo na makauturan sa aton sa sining gabi. Ang Dios gamhanan. Siya ang nag-create sa langit kay duta eh. Especially sa itong gabi, siya ang tag-iya eh. Mga kauturan, oo. Pero si Satan, mga kaabyanan, nagahimo po siya sang iya Dios, nagahimo po siya sang iya nga mga prinsipyo, agod nga ang tao, tudluan niya, nga musimba, musalig sa iya, mga kauturan. Pero take note, pag musalig ta sa mga pagtudlo sa tao, oo, daling istorya, iya ni Satan, mga kaabyanan, ang Ginoo hindi malipay. Kag hindi kagin protectionan, no, mga kauturan. Pero bisan pa si Daniel nag-struggle, nakulbaan, ha? Sino abi di kulbaan? Pero
ang ila pagsalig makuturon, wala nila gindula. Ha? Ti isa, ulihin na gid siling ni Daniel, bahala na kung mapatay kami ah. Kung tabangan kami sa Ginoo, maayo, pero kung hindi, bahala na. So, I hope pang katon, amo man na ang aton niya nga himuon. Now, verse 29. Karon, nagmando ako, no, siling sang hari, nagmando ako nga ang bisan sino nga tao sang bisan ano nga pungsod, rasa o kon lingwahe nga hindi magtahod sa Dios, no? Nanday sa Sadrak, Misak, Abednego, pagahiwa-iwaon kag ang iya balay pagagubon, wala na sang sing iban nga Dios nga makaluwas kaangay sa sini nga mga tao. Kag ang hari naghatag, ha? Kanday sa Sadrak, Misak, Abednego, sing mataas nga palangakuan sa probinsya sang Babylonia. Imagine makauturan. Mailang, no, mga kaabyanan. Sa time ni Daniel, kag ni Haring Nabucodonosor, nakamadmad si Haring Nabucodonosor. Kaya wala sila masunog eh. Now, ano ang natabo? Nagtiyog ang prinsipyo ni Haring Nabucodonosor nga instead nga musim pasimbawon ang tanan mga tao sa iya estatua, pero anong natabo? Nagmando liwat si Haring Nabucodonosor nga ang simbahon na sa tanan nga mga tao sa bilog kalibutan that time, mukilala na sa Diyos ni Daniel makabinan. Meaning to say, ang tanan nga mga tao kung sa aton panikaron, dapat ang aton simbahon karon wala sang iban, kundi ang Diyos gid makabinan. Nga amo ang nagtuga sa langit kagduta, nga ato subong sa pinakataas nga sangtuaryo mga kabinan. Praise the Lord. Lord have mercy on us. Amo na tani mga kauturan subong. Aton kilalahon ang Dios, simbahon aton siya without ano na, ha? Mga ribulto o kun mga dios-diosan. Direct daling istorya, galit mga kabinan. Bisan diin ikaw magaluhod subong. Kun ara kada nagapangamuyo sa imo yang kwarto, ha? Pwede gid. Kun nagapangamuyo ka man ara adra sa imo birha, pwede gid mga kaabyanan. Rekta na pangamuyo. Dili na ta magayukbo sa atubangan sa mga Diyos-Diyosan, mga kauturan. Kaya ang Ginoo maimon galing nga Diyos, mga kaabyanan. Okay? Suno sa Exodus 20, verse 3 up to 5, mga kaabyanan. Amuna nga, subong, mga kauturan. Gusto sa Ginoo, ngang aton pagtuo kaangay kay Daniel. Bisan sila, no, nagatubang sa mapait, baylo, kamatayon sa ilakabuhi, mga kaabyanan. Pero wala sila nagbuhi sa Ginoo. Kita, nga ginluwa sila, amuman sa aton makauturan kaadlawan karon. Kung mag-strong kita, no, dira kay Christ, luwason kita sa palaboton nga matabo sining kalibutan, basta lang subong kita nagapadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Mga kauturan, mga kaabyanan, padayon kita nga magsunod sa kay Kristo. Kung ano ang iya mga instruction, mga kauturan, tumanon ta ini, agod nga ang Ginoo, malipay sa aton. Amo ng Revelation 14, no, mga kauturan, verse 7. Fear God and give glory to Him. No? Amo na makabihan nga man, subong judgment na, gina-judge na kita-kita mo, subong kalibutan, ginahukman na ni. No? Amo ning mga kalamidad karon, sign na ini nga ang Ginoo, lapit na magkakari mga kauturan. Gani, away na ta oras. No? Dalayawon ang Diyos, nga at least nakatuon kita sang pulong niya, pagi sang aton nga mga manalagna that time, nga wala gid sila nagbuhi kay Jesus Christ, sila gin luwas mga kauturan. Okay? So sa sinigab eh, no, among gid kamo ginapasalamatan nga kamo perminti nagapamati sa aton palatuntunan tinig ng Reformasyon. Okay, kag aton man ginapasalamatan ang aton nga CEO Dr. Emilito Oy tungod sa iya nga pagpanugot nga maka pakigbahin kita sa kahinan pagi sa pulong sa Dios. Subong man ang aton yung station manager Sir Jose Albanyes, kag subong man si Sir Janre Bertis, no, ang aton nga radio technician sini gabi. Magapangamoy na kita mga kaabyanan.

0: Espiritu amo ang mag kontrolar sa among tagipuso ang dagunhona. At sini nga gabi, ikaw gin mag-a-bless sa imo mga kaanakan nga nagapamati sa ilang mga radio, subong man nga live through Facebook. Kaya subong man ang nagabalatian, ikaw magaduaw sa ila, ayuha sila sa ila mga balatian espiritual kag pisikal. Kaya subong man ang nakulangan pinansyal, ikaw man mag-a-provide sa ila. Ikaw man mag-a-protection sa amon nga CEO, Dr. Emilito Oy, upod siya pinalanggang apanimalay, nga ang maing panglawas, ilang maangkon, mga blessing, aron nga damo pa nga mga tao ang mabuligan, subong man ang mensahe sa maing balita sa kahanginan. Ang amon nga station manager, Sir Jusel, gabay ka maghatagdog ang kaalam nga langit nun, protection, maing panglawas sa ila, po siya panimalay, nga siya pun ila ina maangkon. Kagsubong ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw maghatagdog ang kaalam, ka protection upod man sa ila panimalay. Isa kami sa protection sining gabi samtang kami magapalahulay sa among katulugon katuloy amo tay puso nun huna sa pagsalig dira sa imo buhas sa aga makabugtaw kami nga malipayon kag makasubli pagpasalamat naman dira sa imo salamat gid sa imo pagsabat sa amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas amen anyo kubos kalagad Brother Hayden Soliano katrupa nyo XFM bye bye see you on Friday God bless
1: XFM
2: mga katropa

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT

0: PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santan Plus Herbal Oil.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
5: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa

0: Galang pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa
1: mga
0: butika.
1: Mga katropa, kinatalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Makalave na ko!
0: XFM!
4: Katropa mo!
3: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
11: Katropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting!

0: iron sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibis sa mga butika. The secret of health. Santon Plus Gold.
0: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Uulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Yes to health!
6: Mag-diet ako bukas ah.
1: XFM.
7: Patropa mo!
8: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: Travel Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong panabor. Di ko na kinanglag pamagbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone

0: sa XFM.
1: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kun mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhrone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.

0: Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Maka-college na ko.
0: XFM.
2: Katropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa. Exciting.

0: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe, beside sa akit ni Diakon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Woo!

0: Okay na brown out? Kabay pa.
1: Pero, natutuod lang. Ang brown outing, hindi lang niya kaysa sa guy.
0: Oo, gani. Ang balan ka naging nabilog ni Pilipinas, may rotational brown out.
1: Kay Kagina, pagalin ko sa Bacolod, brown out man mo.
0: Oo, ang balan ka naging mo. Muna gani, ang nagpanawagan. Wala na brown out para ma-extend man amon day off.
1: Koreng mundo.
0: Sang Webes to. Alas na, ibi, medya lang ginagsiga. Wala ka na nagbalik.
1: Eh,
0: mano ka na. Pati ka na lawing to.
1: Teka yan, bal mo man.
0: Ipo sa baba mo kasi alas 12.
1: Makipayat na lang ko.
0: Kaga, ari ha. Siyempre, sako na ang patay siga sa mga electric company sa nagkalain-lain ang mga lugar. Diri sa bilog na lang ang Pilipinas, si Butang ta. Lantawabla, next month nga billing sa nga ato na kuryente. Mataas manubo.
1: Mataas.
0: Na, ginambal mo gid. Ikaw nang ginambal ko, ginpambal ko sa mataas para ikaw naman ang balikan sa mga konsumidores.
1: Kaya malo niya, Kuya Dason nga. Doka, utot ka gid lang.
0: Ay, te, oo, ara na, ga, patay siga ang kuryente, may madayon, may hindi naman ang barangay SK election, may nagapugong, may wala nagapugong, ay, ambot, dayon na, yun na lang na, ah.
1: Kuna, kuya, pamakuton, dayon nun, kuya.
0: Te, para mag, balaan, tagid kung nanday, sino naman ang mga bago naton nga mga, ano, aton nga mga barangay kagawad, barangay kagahod.
1: Kaya bunyo kaya bunyo nga chimpo ba si matiruhan na gito.
0: Sa una, ginpakitaan ka lang ito po sila. Sa siniguro daw, ano gid?
1: Ito tiruho niya gito.
0: Ay, mayong gabi. Welcome tanan tanang XFM Radio Station nga nagapamati na subong sa Punpal. Welcome na kamo tanan. Mabatian na kita sa tanan nga XFM Radio Station sa Panay, kag Negros Island Region. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 o punta si Katropang
1: Alex
0: John Ray. Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Chris.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Antique, XFM Antique 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
0: James Dean. Sa Rojas, 106.5 with Katropang
1: Charmaine
0: Neil. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: siyempre si Papa Rodel
0: Winston Villanueva.
1: Papalubaluan pala Winston.
0: Pati ka na si Papa Rodel yun man ah. Papa Rodel subong gajuti si Papa Rodel gajuti subong.
1: Yes.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM 106.1. Ay, hindi. Sa una pa nagali. Sa Kanlaon, XFM 101.7. With Katropang
1: Bibi Ron
0: Shooty Boy. Sa San Carlos, XFM 98.9. With Katropang
1: si Romel
0: Supremo. Sa Sagay, mabatihan man kita sa XFM Sagay 87.5. Sa Telebisyon, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, EB Magalona, Victorious Manaplakadi Sagay, kag Escalante City. Sa mga gusto mong pasakop sa mong programa, tawag lang ka mo XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: kag 0915-8311-431. Michael Gualingco, sang Bantayan Kabankalan, mayong gabi. Roldan Dano, shout out sa kay Charito Magbanwa nga luyuhay kami tulog nga naglantaw live sa imo.
1: Wow ha,
0: gatalik danay sila na, oh. Gatalik danay sila pero pagtapos sa lantaw live, matubangay man dahil ko magkinuotay.
1: May mamuka naman yung abanggiran, bro.
0: Robic Calzado, mayong gabi. Alan Avillana, Melwar, sang Barangay Paraiso, Sagay. Good evening, Joy Sareta. Good evening, Lloyd Herman, sang Purok Paglaom, Barangay Makiling, Sagay. Hello, kag Lee Fardigno, Raymark Vlog, good evening. Mga tagapanit ang Kapis, ang akon Migo, guwapo-guwapo, Toto Razel, Kanyete Giganto, mayong gabi da amigo Troy Tisoy. Shout out landa sa tupad mo nga si Dolphy Langka, kag sa mga amigo ko nga si Ramon Di Pamaylo, kag sa bagong elected sa TODA President, Oscar Caning Villano. Wow!
1: Salamat, Gay.
0: Congratulations, Migo Toto Razel, Kanyete Giganto. To mayong gabi sa imo dira kag tani makakitanay kita sa madali na lang gid lamang nga panahon para ibayaw ko ang imo nga kamot nga magpadlagan ka kagawad sa barangay Tagay. Barangay Tagay gali. Mabalik pa ang phone pa lobo Jessica Tropang Troy Tisoy.
1: Pag si Katropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigalan na tamsi pa.
0: Ang phone pa lang programa ginadulong na sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Aww. Aww.

0: vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa turn yun ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o plabuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 46 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Dali lang gid. May ginatinan ka nga riyon nyo, no?
1: Oo.
0: Ah, batch ano?
1: Batch 80. Naman.
0: 88 ako yung natao. Batch 80, buhi ka na gali. Ano na, elementary, high school?
1: Both.
0: Ah. Bali,
1: pag again, ano na lang gin?
0: Gin, isa na lang. Ah, okay. So, 1980 ka nag-graduate sa elementary?
1: Sa ano? Nang Bali High School.
0: Ah, 1980? Hmm. 2000 ka na wala nag-graduate sa Barangay Bato, wala.
1: Hindi, ang bot ko si Lingon.
0: Kung wala schoolmates ko, siguro.
1: That is why gani nga, amo niyo. Suppose si Bitani, batch 80, git ko.
0: Te.
1: Tingin join ko yan nila sa batch 80.
0: Pero 2000, ano ka nag-graduate niya sa high school mo ya?
1: 2000, git. Amo na
0: daya masadya kang exciting apart.
1: Yes.
0: Kasi supposedly 1980, graduar ka na ya sa high school.
1: Yes, supposedly.
0: Pero nato ba isipab na, alin 1980 ano? Sa 2000? 2000 ano to?
1: 2000 and 2001 gid eh.
0: Oh, natawab lang 1980 to 2001. Pila to edad mo nag-graduate kagid sa high school?
1: Supposed to be tani, mga more or less, mga 16 graduate ako, di ba?
0: Ano na tabo sa imo?
1: Ang dyan na pag-sulat.
0: Tiprano ka pa naman na, no?
1: Naliligad na to.
0: Pero tiprano ka pa naman na, gali. Sa tong 1980, naman na ka na na.
1: Na ano, kabi mo, nag-apply ko, ano?
0: Ano?
1: Para sa pink card.
0: Te, okay, man, mga big time yung mga classmates, no? Oh, makita mo ganyan nga mga kwartahan yung mga classmates.
1: Gani man.
0: Oh, idaw, ikaw lang siguro ang medyo gani. Kwartahan lang.
1: Medyo pero, lang kuya.
0: No, pero the rest ya is mga big time gid no. Mm-hmm. Mga press nga pangidaron mga 60 plus ano.
1: Oo, sila.
0: Nasadya pa sila no. Grabe no. Laban mga babayi.
1: Oo.
0: Mga lalaki ya wala na. Ang iban.
1: Ang iban may ginkatuan nga iban man.
0: Ah, okay.
1: Yan. Pero sila niya gaya mga solid gini sila.
0: Mga incheck-incheck ang imo nga mga ano gi, imo mga classmates.
1: Yo, okay ti.
0: Waming mo, no?
1: Oo.
0: Oh. Sa din ka mo nag ano anong venue nyo? Anong alas ang venue?
1: Business Inn.
0: Business Inn. Naka-check-in ka na sa ano? Sa Business Inn?
1: Ipos.
0: Katry ka na check-in?
1: Huwag.
0: Ay, tuod. Naka-afford ka sa 3K? Ha? Maka-afford ka 3K?
1: Wala ka kabalungan na nago lang. Ang mga natatawag nga, nakaw na pag-ibig.
0: Aba! At least, umong hindi na niya nakaw. Yan kay Business Inn, ginaya mo. Mugin ang inyong official venue para sa inyong ano.
1: Ang kwan lang, ang venue lang.
0: Yun, yun. Gamo gani, oo.
1: I mean, bala ang...
0: Amo na gani naman ko, kasi maka-afford ka 3K, nga ma-check-in ka.
1: Amo gani, nga siling ko sa imo nakaw.
0: Kilala ko ang guy nga upod mo.
1: Di.
0: Yambal kong pangalan.
1: Lain man na siya.
0: Gariyak sa dayan.
1: Lain na siya.
0: Lain gali ato. Classmate mo, batchmate.
1: Ang
0: upod mo.
1: During that time?
0: Oo. Batchmate mo?
1: Ha?
0: Batchmate mo?
1: Di ko ay manugit. Malain na.
0: Hindi hindi upod mo bala sa Business Inn. Bala? Sang pag ano?
1: Pag
0: reunion?
1: Sila tanan eh.
0: Oh. Classmate mo?
1: Yes.
0: Check-in?
1: Ha?
0: Ang upod mo check-in?
1: Kakawat-kawat lang gani. bantayi. Kaya basic, may rumboy.
0: Bigatot na ako niya nga friend yan, no? Lagi dyan may makatupong siya pagkaatot.
1: Oo, eh.
0: Balik na sa phone, pal. Ang ini nga programa ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, mga kape ka na healthy ka pa.
1: Kaya ginadulong mo sa aton sa Santon Plus Gold. Makabulig sa tanan nga nagkasupriya sa nari-sari nga mga balatian.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southside Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mga reunion, lang ako ga-attend na iya.
1: Nga man.
0: Ha?
1: Nga man.
0: Wala, da, tamaran ko kay... Ang sa inyo, lain man niya guro inyong culture mo, no? Kaya ang, siyempre, Ambalaan mo bala ang mga classmate mo? Ito siyempre sa public mo lang kami yan nag-graduate bala.
1: Hindi mo man pag iano ang public.
0: Hindi gani what I mean, okay man niya ang public.
1: Uh-uh.
0: Okay na iya ang pagtudlo sa public. Ito siyempre, kamuda iya nga ra sa public, hindi kaya tanan-tanan nga may kasarang kamo sa pangabuhi alin sang una. Sang
1: bagay.
0: Panugod pa lang niya imo parents. So, sang pares na sinabi, nang arat nakita sa radyo, di ba? Mabatian tanga sa radyo nga daan daw do si Kwartahan na kita yabi.
1: Oh, hindi mo.
0: Tige, ang gila istoryahan na kasagaran, abi, ang about sa trabaho, pilay mo sweldo.
1: Kung sa bagay.
0: Diba?
1: Di ragi na ikati.
0: Tiyan, tamaran ko na iya magamo na ang topic. Ang gusto ko na iya tanay iya matabo sa mga reunion na iya. Arang, just a jalam na pre. Kamusta ka na pre? Pila na bilog-uyab mo pre.
1: Amon, wala mo kami kaistorya party sa
0: trabaho.
1: Ano, sa trabaho.
0: Hmm. Pero hindi kaya malikawan naman ko. Tingin ka ubra, chal.
1: Before ikati, kapila naman kami mag-reunion.
0: Ah.
1: So,
0: daw makilalahay na lang kamo.
1: Amo na lang.
0: Pero ang mga newcomers, sabi nga bago lang nag-join, amo na aguro nga pamakuto nila kung din ga work ma amo na no.
1: Kay so far kami do wala man sa may bag-o nga na.
0: Ti syempre manggranon kamo yang adaan.
1: Hindi man sa amo sina.
0: Ah, kami ya sa public-public lang kami ya. Pero
1: sa public. Kita mo man sa public-public schools nga mga graduates nga nagkaayuhan man.
0: Gani, nagkaayuhan, diba? Gani. Pero kasagaran, mga classmate mo nga nagulpihan bala sang bugana nga pangabuhi, hindi uman maligaran kung kaisa nga nagkatikalon man.
1: Yes. Hindi man sila nga tanan ha, pero usually bala, ang attitude sa public nga, nang nakaangat bala.
0: Hmm.
1: Kasi mo daw...
0: Mayo pa ni si Ricardo Dalisay.
1: Nga.
0: Kay Libo pa kuno ang nagapalangayo sing radyo, pero ang ila to sa kaban kala naubos na.
1: Mayo eh.
0: Ay, salamat ang amon. Mayari pa kami din 9 ka mga boxes.
1: Yes.
0: Oh, pero naka-prepare ini sa ano... Naka-prepare ini sa tanan nga nagakinang lang gid sing radyo. Mm-hmm. Pero may maabot pa mga 1 million pa nga mga ano sets of radio.
1: Gabay pa
0: radio set.
1: So back to sa ating nation. Miyara gid maya to odya kis ang iba nga patayog-tayog ihi ah.
0: Awo. Pero may tayo gid man nga ihi aw.
1: Ha?
0: May tayo gid man nga ihi.
1: Kuna ko gauyog eh.
0: Sige, di ko na tisingan. Ako na maghihi ko sa babaw, be.
1: Ako makapot?
0: Oo, kung mapatayog mo, umanda ka. Kung isa lang kadangaw ang iyang sumpit, ha?
1: Basta makapta ako.
0: May ang gabi kay Cardo da, mapag-greet daw. Hidlaw na siya kuno kay Migo niya, ano. Hidlaw na siya guro kay Rubik.
1: O kung basta ga-aerobic ka mo.
0: May gabi pa sa Winston. Kaga, pwede na ka mo katawag gali guys. XFM call and text line. Dial nyo na!
1: 0912-007-6793.
0: 0915. Ang sa globe niya, 0915-8311-431. Liwat, 0915-8311-431. Mabato na kami tawag. Pwede na ka mo ka-dial. Ti ano ang nanamitan mo sanda sa inyo reunion?
1: Ano to man?
0: Kaya na kabisyan, ano man lang ginakaon mo?
1: Kaunggan ilaw.
0: Pero ang namitan mo gid ya?
1: At during that time, atong pasta bala?
0: Huh?
1: Nang, basta amo na siya.
0: Pasta sa angipo na?
1: Hindi.
0: Pasta spaghetti,
1: no,
0: amo na?
1: Ano, nang, ano, panawag nila, fettuccine.
0: Oh, wow. Do ka Italiano.
1: Ka Italiano.
0: Oh, really?
1: O, kaya ka creamy-creamy kayo, bala.
0: Ha? Siyempre, hindi naman ko na iya matingala about sang creamy.
1: Correct!
0: Eh, mag-iwan na yung nagustuhan niya.
1: Yes.
0: Ang lapuyot.
1: Yes.
0: Ang lapuyot nga nagasumpit.
1: Na, isa pa ang fettuccine nga dyan, puti siya.
0: Ay, dali lang may caller. May gabi.
1: Hello.
0: Ay, sino ni?
2: Hello.
0: Sino ni?
2: Si? Malalili.
0: Maria Lili?
2: Oo.
0: Taga din ka?
2: Taga, ano? Taga si Balom.
0: Ah, taga si Balom. I-mute anay radyo mo, be?
1: Mm-hmm.
0: Oh, pila na edad mo, Maria Lily?
2: Ano lang ko, 60.
0: Oh, 60.
1: Wow.
0: Oh, gakalampa na. Ha? Gakalampa na sa edad na 60.
1: Na, oo, oo,
0: ano? Ano na yung status? Balo buhi, balo patay?
2: Ay, single mom.
0: Wow.
1: Wow, single mom.
0: 60 years old, pero single mom pa, ha?
1: Hindi ni si mother?
0: 60, man. 6-0. Itsakto mo nga paghangop.
2: What?
1: Nga. Lily, di ba?
0: Lily,
1: mother,
0: Tian.
1: Kasi si Mother Lily, hindi ma.
2: Amo sa gilang sa bonito, kuno ng aling kauna sa Radyo Bandera, si Pistoy.
1: Bakit, eh, nadumduman niya ka pa.
0: Ibu, sa wala ba? Amo, hindi na lang pag, hindi na lang pag meet lang sa kung ano nga mga radio station.
1: Oo, ah.
0: Kundi XFM lang yun, ha? Hindi na masulit ato, ha? So, okay.
2: Itawag mo na ko sa radyo para tamapin ko kada gabi.
0: Ayun, malapit ikaw sa San Jose Antique.
2: Oo.
0: Atuan lang si Sir Emerson. Or hindi gani, si Sir Joshua.
2: Ngayon, San Jose, bigrasya, ngayon sa radyo, ano orang,
0: Huda, matao kami kang radyo kanimo, ah. Malawi pa itong istorya parte sa radyo. Diri na lang tapos naman sugod sa pakalam. Bala. Na. Dara.
1: May kalam ka pa, Gitman Tood? Mother Lily, may kalam ka pa?
2: Ano?
1: O, testing. O, testingan ta, ha? Paagis paghungit, Simo. Oh, sige, tisingan ta paagis paghungit. Mother Lily, tagaan ta ka sang tatlo ka longganisa. Nga.
2: Longganisa. Ah.
1: Isa pa gid.
2: Ah.
1: Lawiga.
2: Ah.
1: Ah, may asin pa siya.
0: Patay gutom. Inchakto na kito ginahupa. Ikaw, tiyay. Tiyay, inchakto na, chay. Daw ginahupa na ikaw. Daw hindi na pakalam. Daw horror na.
1: Daw ara ka sa pelikula nga sukob.
0: Oo, daw ang iya nga ugayong daw arang nabili na iyahawak.
1: Na.
0: Bilang bata mo, Maria Lily.
2: Sara lang din, napatay din, sir.
0: Uy, pila edad niya nga napatay?
2: 36.
0: Ay, kabata. Lalaki?
2: Babae.
0: Ay, nga napatay siya?
2: May sakit sa ano, sa heart.
0: Ah, may sakit sa heart. Tisubong, wala na ikaw. Wala ka na kapamata. Amo lang itong isa.
2: Wala na.
0: Ah, wala.
2: Hindi single mom na ko din ako.
0: Hindi ka na single mom, ya, ah. Kaya wala ka na bata. Dalaga ka na. Oo. Bali, hindi ka na matawag single mom, kundi senior mom.
1: Oo.
0: Kay 60 naman ikaw, right?
2: Uy, bigot ako gani pa man, ha?
0: Oo, gani man. Pero hindi na naiya-inchakto nga term nga single mom dalon mo. Senior mom.
2: Ah,
0: good. So, sa makakaroon, sino imaw mo dyan sa puluyan nyo?
2: Ako lang ni Sara.
0: Sara lang siya.
1: Oo, te.
0: Ang imo pertahan, kabukas man at mag-alas 12.
2: Ano?
0: Ang imo bintana, may entrance na nag-exit. May take-off kag-landing.
1: Ang atop
0: ka ukas-ukas man?
2: Hindi, ako patakon.
0: I confirm.
1: Nabalindog akong balahibo.
0: Pante ka na.
2: Sa pila? Kung may matubang, ma, wato ako.
0: Aba! Pila na ikaw katuig nga senior ma'am, Lily?
2: Kagalang ko, senior nga, July 26.
0: Asan July 26? Pila edad ka ba na mo nga na tigok?
2: ko, ano ka din dyan? Kasi rin na nagpanagin ng kawa sa ibang lugar, bay.
0: Tinga nga, July 26 lang ikaw nga nag, ano, nag-senior ma'am. San July lang ka mo nagbulagay?
2: Buhay mo nagbulagay, no?
0: Ti, na, naman, nakapagid yagali, lain pagid.
2: Mangita, hindi ko pamalangin ko pagid nga para maka...
0: Ima
2: ko sa
0: ako
2: nga
0: kabili. Wow! I-describe ko na yung moving nga self B sa edad nga 60. Daw si Sinoy mo ka look-alike.
2: Look-alike
0: ko si ano,
2: si Vilma Santos.
0: Wow!
1: Kontrapartido!
0: Idol ko niya si Vilma. Bali short hair ka man, short hair. Tapos, maputi ikaw, Lili.
2: Pwede,
0: morena
2: ako.
0: Ah,
1: morena. Tintani, sinura honor?
0: Eh, Vilma, gani, hindi na pag-ipilit ba na?
1: Kay morena man siya.
0: Hindi, morion to yan. Pilang height?
2: Ha?
0: Ano, pilang height?
2: 5'6".
0: Oh, taas.
1: Taas.
0: Oo. Ang hawak, mga pilang hawak?
2: Hinahawak.
0: Oo. Imo vital signs bala?
2: 5'9", hawak ko.
0: Ang hawak mo pila?
2: 5'9".
0: Ang hawak na iya.
1: Ang height na iya. Ang imo bala hawak.
0: Ah, oo. Nakuha ko ng point niya nga. Kung nga, 5'9".
1: Go to Doto.
0: Kumaglupat. Ang hawak.

0: Valenzuela. Oh. Si Ruel Valenzuela, si uni siya sa mga Balanyos, mga Formalin, mga
1: mga Muriatic Acid.
0: Mga uling. Ruel? Hindi itong batian?
1: Oo, sige be.
0: Ruel, batian mo kami? Ruel!
1: Knock-knock!
0: Ay, dali lang. Karoon ko lang siya sabton, kayo gabingo pa siya sa Gaysan, no? Doga pa dao pa sa sumum.
1: Last na lang to, kada niya, bato?
0: Ah, oh, sige. Ibanda, be, may mga edad ng lalaki. Pwede ka makadayal sa 0915-8311-431. 0915-8311-431. Matigayon, tani Maria Lily, ang lalaki nga matext ka ni mo, may pension man ikaw nga ginakuha every month?
2: Oo.
0: Mga pila?
2: Gaman man lang ah.
0: Mga pila? 5,000. Maria Lily, ara ka pa da?
1: Maria Lily.
0: Ah, wala 1, na.
1: Ara, pasa.
2: 1,600.
0: Ah, okay na. Dungaga na ni Ruel.
1: Hindi siguro ka bati.
0: Ruel, batian mo kami.
3: Batian mo.
0: Dali lang. Aria, batian mo kami?
3: Yes.
0: Ay, salamat. Nakasulod yun na ginman.
1: Oo.
0: Si Maria Lily, sang si Balom Antique, senior ma'am, napangita siya sang lalaki nga pariyo sa imo, nga damo kwarta, may negosyo, kagwapo.
3: Daks.
0: Di, matilaw ka man sang 60 years old, Ruel.
3: Pila edad?
0: 60?
1: Yes. Size 0.
3: Bawa, may lula, may nanay, may yaya, may...
1: All around...
0: Di mo na perfect? Di ano madiskarte ka, Ruel?
3: Ano na iya, pangabuyan man?
0: Ha? Pamakutunta kay may malapad siya kaumahan sa si Balon.
3: Mm. Ate, ako manguma.
0: Hindi ikaw manguma, ikaw ang maungad.
3: Ako lang parado.
0: Sige, biko no, tisingi, tawga gabi sa pangalan nga Maria Lily. Good evening.
3: Maria Lily, good evening.
2: Ano?
3: Mayong gabi, Maria Lily.
2: Ano?
3: Ano apelido mo, Mama? Lily Cross?
0: Hindi, Tian. Lily Tian.
3: Basi may sabit ka, ma'am?
2: Aha?
3: Wala ka sabit?
2: Wala.
3: Basi kung may mga... may ara kaya nga yun na tago-tago, dabla nga iba na.
2: Pero, bakit sabit mo? Hindi ako gapanginok ka nga. Bukang mga basahan.
0: Naha.
3: Uwe kaya kagi pamana?
2: Why?
3: Ay, tood?
2: Kapangitaan ka pamanyan ko pa.
3: Ate, ako doon lang ah. Uwe mo kot ban. Uwe mo kot asawa mo.
0: Ah, bana?
1: Daw mabisto
0: ta Ruel.
1: Ruel. Daw magwa ang bato ni Darna sa iyo. Ayaw mabisto, Ruel. Uy.
3: Teka no ko dyan makanto, madam.
2: Sa
0: Merkulis dayon.
3: Merkulis? Di ka dampis ang tiki gani?
2: Sa nagdayaw. Si Balom.
3: Sa Sibalo.

0: Lapit lang ah. Lapit lang, gabi lang ko madto dyan.
1: Oo.
0: Kaya parang hindi ko magpamasahe, kaya lipo ko sa kapis mo.
2: Oo. Di ba si Mabunggo Anay ka muna sa kalangitan?
0: Ay, di ba madala lang ko kasuga para nga sanag.
3: Alam, pilagin ko na makaya mo.
4: Pilagin ko na makaya mo. Gina-challenge ka, oh.
0: Ikaw yung pamangkuton kung pila makaya mo. Basta isa lang karon, makapu-hapu karon.
1: Ikaw ka na din dito ko sarang. Ako ka na sarangan ko pa.
2: Wow!
4: Mabato!
2: Te.
0: Lan taon ta sa kung ara doon kay basta kung ara doon kay
2: sugid-sugid basi lang. Kay,
4: gani.
0: Sugid-sugid lang basta kung may aman kasi mo na ipikasyon dyan kung ng mga
2: panagod.
1: Makadso, makadso gani. Gusto mo.
2: Oo.
4: Ha?
2: Te. Akadto ikaw para mabalaan mo, Ruel.
0: Sige ah, makadso ko dyan ah.
1: Matama, masarangan ng ang sinamo mo. Anong ko? Hindi mo masarangan. So, bahala ka dyan.
2: Wala ba bato?
4: Wala ba bato?
1: Wala ba bato? Wala ba bato? Ako naman.
0: Kami pang taga-kapit pa per day.
2: Mga taga-dumaraw pa mga per day.
4: Amugid.
0: Taga-dumaraw, mapaihaw. Hindi na magpaihaw. Taga-dumaraw, busan pangayaw.
2: Sa din ka gani sa dumaraw, gani, Ruel?
0: Barangay Ali Pasyawan, dumaraw kapit sa
4: Troy. Na.
2: Malayo sa imo ang ungol, Ilaya.
0: Agyan, amunda.
2: Ay, salamat. Hindi mo kumapitan.
1: Makaya mo, Ruel.
2: Ano?
1: Pila makaya mo, Ruel.
4: Pila ko na makaya mo, Ruel.
0: Hasta nga magturong kalimutaw mo eh.
2: Hala?
4: Hala.
2: Mabato man siya kung
4: wow, ano yung muon mo para magturong man mata ni Ruel?
2: Ah, paimnon niya sing ano eh, lapunaya.
1: Yan tawon tayo kung padako, anang lollipop.
2: Wow! Lollipop, good job!
4: Lollipop, good ko no?
0: Hindi niya lollipop, ang lollipop, ano na kagagmay nga bata.
4: Ti ano yung mo niya, twin pops eh?
0: Halo.
2: Hala.
4: Ti ihanda mo na itong imong lusong.
2: Si Maria Lili. Si Maria Lili, ang lusong mo iprepara na kaya ang haloos ang dumaraw, madasok mo no.
4: Oh, maluto ka mo kung nulino pak.
2: Pabatiha kami ko no, Maria Lili, kung nadaskan ka sang lusong, sige be, kuno be.
4: Sige be.
2: Oh, asang halo, I mean. Are, pamati, Lili. Are. Idasok na ang halo ni Ruel. Tatlo kadasok. Nga. Ay, dogi na kuyap.
4: Tubaka man to.
2: Hindi na pagsigiha, gani kay dogi na hupa ang imong atingog.
0: Troy.
2: Si Ruel naman ang aton nga pabation sang gindasok yan ay halo, halo.
4: Ang lusong.
2: Ang yahalo sa lusong ni Lili. Tatlo man imo Ruel be idasok imo halo kay Lili.
0: Okay ah.
2: Tatlo.
0: Okay ah.
4: Sige na.
0: Ah.
2: Oy.
0: Ah.
2: Agay.
0: Ah.
2: Wow.
4: Yogs, ako yaya ang kakatigian eh. Gabalanig ako ni Timor Ruel. Ha.
2: Te, matian mo, malalili, expert siya sa tanan. Te, ano, ka muna?
4: Te, ano si Moruel, katuon mo?
2: O, kitanay ka mo kuno sa... Kitanay ka mo kuno sa kapawa.
1: Ano mo sa kapawa?
0: Try.
2: Yes, Roel.
0: May plano na sa St. Peter?
2: Daw may ara, guro. Sa mong active pay pension, siguro ginagulugan nyo man.
4: Oo eh.
2: Daw ikaw ginaguro manuble, Roel? Hindi daw ikaw ginaguro manuble sa iya nga ano, insurance.
1: Para bilhin ko ng bonus.
2: Patay ka, Ruel.
4: Correct. Kabalo ka, Ruel.
2: Yung patilaw mo kasi mahal, oh.
4: Correct. Kabalo ka, Ruel. Isama niyo siya sa mga ano, mati, anay. Isama niyo siya sa mga anghel nga walay langit.
2: Nan.
4: Nan?
2: Ano, imo ginaipabagid bang girahan mo? Nan. Yeah.
4: Alo.
2: Yeah. Yeah.
4: Ano kadalom ang imo bubunhaw?
1: Ano kadalom daw? Paano ba ito ka? Paano ka?
2: Wow, 20 feet! Te, malabot ba yung Henry Will ang 20 feet?
4: 20 kalapak!
0: Labot gani ang 50 ka feet at 20 lang. Napaw.
2: Oh. Yak.
0: Paura tama.
1: Pasal. Material. Ipasa na number na.
2: Hello.
4: Ruel, pasal ako ng number mo ay.
2: Ilawag Ruel lang be. Ilawag ko ng number mo Ruel be.
0: 09. 09.
2: Oo.
0: 18.
2: Sigurado ka number mo na?
0: Oo.
2: 918.
0: 82.
2: 0918. 82.
0: 28.
2: 28. 210. Tara na naman, Taruel. Daw hindi ka pa abot ni Rokit, ha? 0918 82
0: 28 103 1.
2: Wow. Si Ruel ang pangitaon. Nakuha mo na? Nakuha mo na, Maria Lili? Ara na gani, ginatao na kay kanimo ay 0918 82. Dasiga! Hala, kasala-sala sa Ruel, no? Sige. Sige. 0918 82 28 103.
4: Na?
2: Nabuol mo doon?
1: Oo, nabuol ko rin.
2: Ay, laigi man tigulang ma-in love, yuck!
4: Wow! Grabe! Ma-phone sex sila nga doon.
2: Yuck! Ruel, yuck!
4: At ila po Jack ang agi.
2: Lala, matawag na. Sige na, tawagin na siya, Ruel. Salamat, Ruel. Bye-bye.
0: Bye-bye.
4: Mother Lily, salamat man.
2: Bawli pa ilipay sila nga duwa.
4: Ila po Jack ni Karon.
2: Wasak-wasak yun ang 60 years old yun. Ano yan yung tsura kung mawasak ang 60, no?
4: Ha?
2: Ano yung tsura yan kung mawasak ang 60?
4: Lan, tawag lang ba nga buka?
2: 17 minutes after it, no? Balik pang phone, palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
4: Kung si Katropang Dolphy lang ka.
2: Ang XFM, Katropa mo!
4: Exciting!

0: mas pinalakas. Mas pinang vitamin C. Santone Vitamin C. 66 sa lakas. Puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
2: Teka, Rel Banboy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil. XFM. Santone Plus Coffee.

mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: It's 35 minutes after 10 and you're still tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Opo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabasugain mo immune system pinagi sa pagtumar sang ascorbic acid. Santon Vitamin C!
1: Cups ang premium D3 coffee mix. Stay sharp and energized with premium D3 coffee mix.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa mga gusto magpasakop sa phone palang programa, dial nyo lang ang amon nga XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. May caller sa line number 2. Good evening!
1: Hello?
2: Good evening.
0: Ay, kaluya.
1: Oo.
0: Sino dya?
2: Wako-wako, Ron Troy.
0: Wako-wako, taga diin?
2: Taga Imamaylan, Troy.
0: Pilang edad?
2: 28, Troy.
0: Sanggin paltak? Ha?
2: Kung wala pa ging paltak, 28.
0: Ah, wala ka pa na paltak, gali?
2: Paltak na, Troy, eh.
0: Ah, paltak na. 28 years old. Anong work?
2: Kampo lang, Troy.
0: Kampo sa Kunodorp. Di ba daw mo nang imong favorite place?
1: Oo, ah.
0: Ano mo na imong favorite place to rest?
2: Napangarado, Troy.
1: Ano?
2: Napangarado.
0: Aba, wow. Tiyan mo ginampal ko paborito mo.
1: Ti araduha ko, be.
0: Oho.
2: Galing ka Galing kay tiga-tig, amang ka nga...
1: Pero tiga man mga insulto. Tiga-tig agad siya.
0: Hindi man pagpatambi. Medyo kid-o lang gamay.
1: Oo, ah.
2: Ang ginapangita ko yung...
1: Ano?
2: Umok lang gamay, tapos magtiga-tig, muna namin ara doon.
0: Ati, wala ka na makita.
1: Oo.
0: Ang diriya sa amin niya, kid-o lang yung diyakang tig-ang ara.
1: Te?
0: Te?
2: Daw kamo, tinga mo na binuluto na ba?
0: May kamo, tinga nagakaluto, aw. Kung hindi pabukalan.
1: Kung tanong po.
2: Kanukon mong kamo, tinga magluto, gakitong-kitong.
0: Hindi man kidol, ah.
1: Oo, oh, hindi. Man to kaumok man na.
0: Lain na yaguro nga variety na min mo yaya. Base ang kamote na iya nga may Q. Kay kidol man bala.
1: Gani man.
0: Oo nga nga nakatawag ka subong. Anong may bulig ni Dolpo ka ni Troy sa imo?
2: Ma, ngayon lang ko tani. Bae nga may storya.
0: Wrong timing ka gid ba? Nung timing sa Dol, manog tapos sa itong program.
2: Alalawag ko pa din, naway mo mangin sabat.
0: Nung timing siya, manog tapos sa itong program.
1: Ganin mo.
0: Matapos sa amon program, galing. Okay ka lang ya?
2: Mas dusi, pag ano'y matapos.
0: Nanabot sa gito na tamad ng manid.
1: Tatog na wabi.
2: Amo lang na bala kong tumingga. Amo lang na ginapantayan ko mag-ana alas 10.
0: Ah, sa bagay.
1: Wow.
0: Nagapahunay-hunay ka nagali isubong.
2: Nagapahunay-hunay na. Nagapamati sa live.
0: Oh, amo lang yung social ko nga friend. Nga nag-obra sa kampo pero naka-ano ha? Naka-data ha?
1: Yes.
0: Klaro kami da sa Himamaylan.
2: Klaro. Troy, kay nagpalad ko kagina 300 para magkabati.
0: Wow! Bailuhan ta sa 300 ha? Balikan ta sa 300 ha? May Gcash ka?
2: Minaraman, Troy, ha?
0: Oh, Dolph, kuhaan nga Gcash ka sa Luis ha?
1: Oh, ano to number mo?
0: Do mo muna permingi mo nga mga drama-drama. Nga muna, huwag ka na kayo padala ko, Gcash.
1: Gali
0: ah. Hala, basi si Wako-Wako to, na yung mo ginapadalaan.
1: Uy, Wako-Wako. Ang resibo, yuli.
0: Ambal ko ginaw. Nakanubya ka na, Wako?
2: Nang kanakanubya ko, pero ginbiyahan ko kay Ambalas ako. hindi sa ko na mabuhay kay mobra ko na sa kampo lang.
1: Uy, hindi man.
0: Hindi
1: man.
0: Hindi, akabalo ko, akabalo man ko guro ko. Isa pa yung ka-reason nga, aging biyaan ka. Mangkota ko bala, ang ano, Troy?
2: Nga na, Troy?
0: Wala ka nagpa-injection sang polio. Wala ka nagpa-injection ng type polio, no?
2: Wala, Troy, kayo no. Mag-wow.
0: Balaan ko, Dol. Balaan ko, Dol.
1: Nga, man.
0: Siya hinambalan.
2: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Tapos ko yung ubraya, mapulay ko na tigang, tapos tigang manyapon, tapos pagtaloto na may daigda, kung may drama ka mo muna, gapamati, kung lang mo ito, mapulay na lang.
0: Ay, gali. Nga dahil lang, Gid, sino ang imo nga ginatigangan kay ikaw malang yaisa?
2: Kami, ang mga ido ko, kuring.
1: Bali, ikaw lang kita yaisa si imo nga, ano?
0: Balay?
2: Sa kamalig lang, diri sa uma.
0: Ah, pilakabilog, inuptan mo nga mga sapat. Ido, pilakabilog.
2: Lima kabilog, ido.
0: Wow! Kuring.
2: Apat kabilog, kuring. Tatlo kabilog, ng karbaw.
0: Wala ka, wala ka da, dragon?
2: Wala kay kung may dragon, di. Hindi mo namarado yung dragon.
0: Dali lang, sa lima mo ka mang hinuptan nga ido, sino da ang paborito mo, no? Kag anong ngalan sang ido?
2: Ang ngalan sang isa kay ido, si Mia, si Rocco, si Bantay, si Kagta, kag si Laas.
0: Si?
1: Kagta, kag Laas ba? Kagta!
0: Laas! Terrible nga mga hayo mo sa ido, no?
1: Mm-hmm.
0: Ginhimo mo gin sila yung sapat yan, no?
2: Ang ngalan naman sang Korenya. Koreng, oh. Ang isa yung si Kamrasa, ang isa Kagta, ang isa Dumuga, ang isa Lagsa.
1: Aman na. Ati, wala agad na dasang ilaga ang may mga palapit.
2: Wala agad eh.
0: Ah, okay. Uyab na lang yung galikulang. So, mangita ta sang nobyahon mo, nga arang pet lover man, eh para mag, ano ka mo, magkasundo ka mo. Kaya may iba nga daan babae nga hindi sila gusto sa mga pets, dok, no?
1: Oo.
0: Hindi nila gusto ang pets, pero namian sila mag-hikap sa tits.
1: Pets to.
0: Tits? Mga pets kaya muyok. Tits lang. Hindi sila gusto sa pets, pero uyun-uyun nila ikapon ang tits.
1: Correct!
0: Tapos, sa diin nga parte sang babae, ang nanamian mo hikap-hikapon, wako?
2: Ang namian ko hikap-hikapon, ang duha ka bungsod kagang kalog-kalog gamaya.
0: Ang ako niya diri lang sa chan ako.
1: Ba?
0: Nung sa buyon bladol. Buyon sang sungkaw.
1: Pwerte yan, no? Sapa-sapa ko nung agamay.
0: Ang iyaya? Okay. Kay wako-wako, sapa-sapa agamay. Pinakabilog sa pahaw. Duha, di bala?
1: Joko?
0: Joko man.
1: Sino gani?
0: Sino na pala si Joko? Joko, Jokol?
1: Joko, Jokol? Si Taco, gali si Taya.
0: Taco!
1: Basta may kuha.
0: Namihan ko yung may lipong kung agila ko. Ano na ginasaya ka mo dito, Ro? Kaya ko klaro sa monitor pala. May ngala lang ito, bro. Wako, may tako, may joko. Matano na ni saya, ha?
2: Basi mabadi ka sa lang siguro sa akong Troy.
0: Amo pa talagi man siya. Ano number mo, ha? Ano number mo?
2: Gatala-tala sa mo.
0: Ano number mo to? Ano to? 09?
2: Hindi na lang, ha? Kuya ko.
0: Hindi kaya mag-plug sa number mo?
1: Oo. Sino mo ka pangita ka babae?
0: Oo man. Dala na lang Gcash.
2: Hindi na lang pag-plug, Troy.
0: Ate, madrama ta gusto mo?
2: O Boy, para malingaw-lingaw man ta.
0: Sige, ah. Anong gusto mo nga dramahon ta? Kag ano ang... ano, title. Ano ang title kag sitwasyon sang dramahon ta?
2: Kahaponanon.
0: Sige. Sinungalan mo da kag ano ang imong karakter?
2: Ang karakter ko si... Dolpy.
0: Okay. Si Dolpy naman, ano yung karakter niya?
2: Ang iyang karakter daw, kwento pala daw, kontrabida.
0: Kontrabida sa ano nga bagay?
2: Sa mga bagay nga, kung anong makita niya nga parte sa akong, kapangakig sa muna.
0: Ano pag makita sa imo? Kaya daw wala naman may makitaan kami sa imo. Nagkadla man tampuhaw yan.
1: Wala mo pa na ganyan. Mabakita kung sa bagay mo.
0: Taro nga na balang yung mga script bala na ano man naman. Dokabudlay mo sila nga. Ambalon mo kami nga kontrabida ka. Sa tanan nga makita sa imo. Wala ba kami makita sa imo?
1: Amogin.
0: Kaya ang kaputi sa imo. Muna man lang ng ngipon mo na bilin.
1: Akali mo, tao pagiti eh.
0: Doagta ba? Talo nga, liwat. Liwat. Tarungan ang imo nga script gani ah.
2: Kita ganun dyan yung kadlo.
0: Nasiga na ah.
1: Yan mo dyan, makapa ako makadlaw na lang.
0: Ang magiging sigurong agta sa agbariri mo. Kita na paktan na kita yun.
1: Ang magiging eh.
2: Nadumduman ko tayo nga gimbagat ko sa ngunan. Napotin ang untoy, apating talaga.
0: Kagi ka magaling bagat ng animal ka.
1: Kasi, ano? Kasi, ano, Bicon, ang bagat, amo man mabira sa imo.
0: Para, okay.
2: Yung balang mo sa dami, galing ko kung bahay ka, panahog, gabla ka, gabagat ka, kibirahan na ita, kung laki ka, hindi lang manahog, sira ka lang sa babaw. Hindi, ito yung mga tunahog, kapote yung toya, sinin ko, hindi na naiaswang yan, agta na lang yan.
0: Sunod kita ng mga hambal ko parte siya, di ba?
1: Oo, amugin.
0: Mga agta na. Ikaw, Adolf, di ba, sang una sa mga umabla, usog yung manayang bagat-bagat. Kay hindi pag ituman ka sana, gampalibot. Ikaw kaagi ka bagat?
1: Ho eh.
0: Siyempre, tsura mo nga daw, balagaton na. Alam mo hindi ka pa.
1: Ikatlawa niya naman.
0: Guli, gini ka friend ba na?
1: Amo man to, ambal ko eh. Pari man siya o. Oh.
0: Nga?
1: Kung babae eh. Ambal ko siya. Sige, bila kayo sa buwagan, tagi ka daw asin.
0: Kung lalaki.
1: Palahog na daan, ano pag inaulat mo? Mapakamputa?
2: May lang try, siya nagambal nga, try nga. Ayaw call, bata, pakukol.
0: Hindi ah.
1: Iyaw call. Tigulang na kukol. Iyaw call. Tigulang na kukol. Gusto ba mga bagat?
0: Oo.
1: Nadlock na sa mga agi.
0: Oh, syempre, di sila madlock, kasupsupon sila sa agi.
1: Abugit. labi naging si Dracula.
0: Na, Dracula?
1: Oo. Ang bati Dracula, sa agi nga nagapangi.
0: Oo.
1: Yung tindog sa muna, palapitan sa sang Dracula. Subsuban ko dugo mo! Ang balaman sa sang agi. Sige, subsupang dugo ko kay subsupon ko man, bitso ko eh.
0: Teh,
1: hindi na lang yun si Dracula.
0: Adlokan si Dracula, subsupon, bitso ko eh. Iyat daw, wala ni Clara. Eh, plug na number mo ako ay ikaw ginaguna-una, di ah. Wala ka man, may matang nga script nga tarong, padamaon pa kami.
1: Sige na, plug na da.
2: Pero yung mga yun lang ko regalo kay Dolpe sa Pizza 20. Ah.
0: Birthday mo?
1: Birthday mo sa Pizza 20?
0: Anong adlaw ng 20 din? Check ko ah. Webes?
2: Webes. May drama ka muna wala.
0: Dali lang bala. Webes birthday mo?
2: Oo.
0: Mahoy bisan ka paayhan. Ano daw ang inaubo ka na oh?
1: Te ano gusto mo nga ano kung kay kon ma mabdan ka pa uwi bes. Te padal anta lang kada ito mga kandila.
0: Si tama mga buhay ni. Doduha pa na kumuhi ka pa sa webes ha.
1: Eh na kumuhi ka
0: pa. Insakto na niya. Pero naman na bro, makatugay sa imo ha.
1: Ano na?
0: Anong gusto mong regalo mabaton sa imo nga birthday?
2: Isan cake lang nga para po na.
0: Hindi ah. Tagpila ng cake sa mga tag 300?
1: 300?
2: 300.
0: O oh, sige, atag Gcash mo kay padalaan ka naman subong. Ilawag kay padalaan ta ka 300 subong da yon tuod man.
1: Sige na, sige na.
0: Seryoso.
2: Dali lang. Dali lang.
0: Oh. Tapos sambalon mo ko na baton mong 300 da yon na on the spot ha.
2: Dali lang gud. Okay.
0: Desi gaman ba si wala ka man da signal guro.
2: Dali lang gud.
0: Okay na may nabilin pa ko di sa Gcash ko mga 1,666.39. Teka, anta sa Gcash doon pa, ha? Kay kasadya sa iya.
2: 0939-83-93-89-59-550.
0: Sigurado ka 300 lang?
2: Gusto mo dugangin, dugangin na lang.
0: Ah, hindi abuhinan ko niya 300. Ano kahilo?
1: Hilo baton mo
0: eh. Niswerte ka ba? 300 lang yung pangayo, padugangan mo pa. O, oh, araw-araw. Check me ko, no, kung nagsulod na. Ora, may nabaton ka 300?
2: Ang ngalan niya, Angel.
0: Oo. Yeah, de congrats.
1: Congratulations.
0: Tinguaon mo gid nga sa Webes, mabuhi ka pa ha. Salamat wako-wako. Bye-bye.
2: Thank you.
1: Enjoy man ko ba?
0: Okay na to, gaano sa 300 at least napalipay man tayo, napalipay taman sa siyang palabuton ng birthday. Congrats wako-wako. Nonoy Rigador Balodjo, shout out lang da sa mga guard on duty sa Wilcon Haro Iloilo kay
1: wow.
0: SJ Maestral kag SJ Cabiao. Happy
1: grabe
0: listening.
1: Ba?
0: Oras 7 minutes before 11 o'clock. Nagapadayon ang phone para programa upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Kining XFM, katropa mo.
1: Excited!

0: the pain.
1: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang sista pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sister Pain, hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Ibili sa mga butika.
2: Wow! Guwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diyan tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diri yo.
3: Ay, dali na.
4: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthone Plus Gold. Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: 11:13, you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Tugnaw, no?
1: Yeah.
0: Tugnaw sa mga gabi. Do ano na bala? Do na ano ko na napanimahuan ko na ang ano? Ang simoy ng Pasko.
1: Wow!
0: Kanta na, ang bango ng Pasko.
1: Sabi ko ano, malamig ang simoy.
0: Lain man na iya. Sa una na iya si Kat, pero mayara pag ina iya si Sarah Bumbel sa kanta. Yan ang title.
1: Ang bango ng Pasko. Ukay saya.
0: Eat bulaga.
1: Gwapo nga remix.
0: Pwede na ka makadial XFM call and text line. Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Kaya hindi ba kamo magkalipat magdumaras ng Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity.
1: Araman ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sa panuot kapanalakit sang kalawasan.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drug, PGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Wala gina sa bayan na lang, pero wala ko itong nawan na mian kung mag-amon ni katong nawang akon nga palipot.
1: Ang imo atmosphere.
0: Yes. Ano namian ko kung tugnaw, pero kung arang daw nagadalo-do na gin ang mga snow, low ay man galit dol.
1: Nga
0: Lain. Kay ano, ang tugnaw do hindi mo gadya magwantahan kung wala kasing ano, sing heater bala nga sampaw.
1: Oo.
0: Kaya mo na, pero magamama man yung tugnaw, kaya lang na iya. Gusto ko gani ano, gusto ko gani mangutang sing solar na balang installment,
1: tapos
0: pandaron lang gid yung aircon 24 hours.
1: Kung sa bagay. Hindi agani agwanta sa ambulance sini mas solar pa.
0: hindi what I mean bala, para na tawa bala. Kung practical nga gid na ang iba naton nga mga katropa, ma ano gani sila, mas swipe gani sila sa ilang nga credit card nga ang cellphone ka balor tag 100,000 plus for 24 months. How much more nga solar abi mo nga swipe, i-swipe mo sa imo credit card tapos ipa-install mo sa inyo balay. O di ba?
1: Oh.
0: Wala pa brown out.
1: Sa bagay.
0: Hindi pagahod ang palibot mo. I-compare mo sa genset sang una nga kung mag-brown out, ga ano git mo na. Pero kung solar yaw, ay. Why gitanan? Katinong.
1: Gani, ang generator yung gahod gina iya.
0: Ang gayong lang imo batiar magpahit.
1: Ginatabunan lang sa generator.
0: Hey, boss!
1: Come on.
0: Sao-sao pa ni Ruel kay inay mo gayong bro, no? Namihan sa... Daw naging nulsol ka, ay.
1: Yeah.
0: Nagalik ka namit si Dolphy. Tanigin sa pako naman sa Iloilo pa siya. Di ba?
1: Oh. Ate Ruel, ano? Karugtong ng kahapon.
0: Hambalya. Ay, amo nagalik ka namit si Dolphy magugayong.
1: Yeah.
0: Wala ugin sa matistingan sang silo ilo pa siya.
1: Gani, man.
0: Si Basi diri sa Negros, matabo ka di Ruel.
1: Mm-hmm.
0: Tawanta kung hindi ka magkiang-kiang pagkatapos.
1: Mabugsay ka gid pagkato ang ilo.
0: Lupo ko niya kaniya. Hindi ya kaniya luatan kung hindi na ya magpalanggit o imo nga ano ya. Imo nga ano.
1: Hindi magragit net ang imo nga
0: nipple. Ari na si Wako-Wako. Troy Tisoy, bisan din nga makadto. Upod kami si Imo kay ikaw ang amon paborito.
1: Wow! Wako-Wako, salamat, Gid.
0: Troy, good evening sa number one nga nagapamayagpag nga nationwide.
1: Nationwide, Gideya.
0: Si Mark John de los Reyes Aguado. Buhay pa ni gali si, ano? Si Mark John. daw gin taningan na naman siya ngasaran sa April.
1: Uy, ano? Dungan ka dyan sang si Mana Santa.
0: Uy, speaking of tanning bala, dumduman mo si, ano, si... Si ano bala ang naga impersonate gani kay Nora Honor gani
1: si ano
0: si Ate Gay na
1: si Ate Gay. Oh,
0: si Ate Gay.
1: Oo.
0: Di ba nagka-cancer siya? Mm-hmm. Nya balan sa sang doktor ah. Nga hindi na siya kuno malabutan ano tuman April. Itungod nga stage 4 ng iyang cancer. Pero until now bala sige Japon iyang ano Dolph iyang nga pabulong.
1: Mm-hmm.
0: Na dula gin man ang ano ang buto ang habok ni si butoy
1: butoy lai sa mati
0: lai ang habok ni bala o siya nga dinidapit di ho
1: actually ito goiter lang to sa sang una mo
0: hindi kilalain sa kaging impronto siya ambal sang ano sang doktor pero siyempre kung doktor ganiya magambal ya na-anticipar na nila kung until sa no ka na nagidasta pero may milagro man sa Gyapon kung may fighting spirit ka ng Gijabala.
1: In fairness lang sa mga doktor, no? Siyempre sila na yan nag-ano nga, ti, asta ka na lang di amo niya. Pero, ang mag-decide na sang tanan, ang Ginoo Gyapon.
0: Oo, no? Nagbuhat sa aton kung until diin lang git kita ya asta.
1: Kag, wala, basing man si Iban pagid nga mga physicians bala kag mga medical ano wala na sila gali kuno yung right magambas na si mo
0: pero may ara gid ya iban nga nagahambal kay para
1: tagaan ka na lang gid sa
0: temprano pa lang mabaton mo na nga daan kung diin ka gid ya hasta oh pero maya lang gani doctor do wala pa nagabot sa imong time nga ano no
1: nga magtanla ko sa kristal
0: dali na ulo tawo wala mo na gamot ang time na nakapa-admit ka bala. Oo, kay Budlay subo mo lang pa-admit.
1: Oo,
0: labi na gid basag hilapit ang Disyembre kag duga matamat na kambyo ang klima. Mm-hmm. Damo-damo gid subong ginapangsipon, ginapangnumonya. So kinanglanon nyo gid nga mag tumar gid kamo sang mga herbal food supplement.
1: Correct. Mga produkto sang ano
0: nga gina endorse na mo ni Dolphy na mga products ang Yes to Health Incorporated. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Pero, amo na bala, Dolph, no? Kung milagruhan ka to, bisan ano pa na nga hambal sang mga attending physician, mga medical doctor, kung hindi mo pagidya time, maidiyahan na yaya po nila binagin subong na nag-high-tech naman ang mga teknolohiya bala nga para sa ato na kayong lawas. Ina kung may kwarta ka man nga ano,
1: ngay gasto
0: kag palulos. Kung wala ka naman lang yung kwarta, kag igo-igo man lang mo kinitaan, mahambal ka na lang, mahulat na lang ko.
1: Magamuna sa albularyo.
0: O, base pa lang yan.
1: Diba?
0: Kasi wala man sing imposible kung sa diin ta makabarato, dito gid man kita yan. Diba?
1: Mm-hmm.
0: Nga, rabal lang makapulo patawahay man sa aton nga balat siyagon, na that is why. Ang oras, 11:22, mabalik pang phone palupod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayan to na, a certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Turbo.
2: Pakusog.
4: Turbo.
2: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
2: Doble. Ang kalipay.
5: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura.
6: Murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo. Food supplement from egg.
9: Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs. Gagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo. Food supplement from egg. Mapalit sa mga butika.
11: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
12: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
11: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: 11:41, madamong salamat sa mga nag-join sa phone pali nga programa. Sa mga tech on duty, kay sa tanang station manager sa XFM station sa Negros Kagpanay Island. Madamo man nga salamat sa ngalan sa amon CEO Boss Rems, Dr. Emilito Uy, and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Droid Isoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: CEO Boss, Lunes, August 17, 2026. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Bye-bye, kaghalo.

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Bangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Merbesa, ako ka nurse. Ang sekreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
1: Saan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Hoy, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ko akong dali sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Sa mga butika.
2: Excellent.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santapulit. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang tope na may Santone kag Vitamin D3.
3: Kasi si Lunasya sa una, gainom ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslog sa nga konsyon. Isa gapala no kap ako. Sang Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga varicose veins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugwaran ko, kinasulgan nga ng Santon Plus condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan, lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Excellent.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Sentin Plus Herbal Soap.
5: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Sentin Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
4: Sentin Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Sentin Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Nasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.
4: Eggs.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: O si Ronald, bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guwapa ni Guro Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
0: Oh, gali, diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
3: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
2: Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ang galang katikati.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo
3: magaan.
2: Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
4: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Samsung Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
5: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa New York.
2: Sister Pain.
6: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait gidi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
2: Consult your doctor.
5: Magbibili sa mga butika.
7: Exit.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella.

0: ang collagen kaglota.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
2: Ano ka ba? Kaya agaga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Southern Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
1: Southern Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bilhin na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
5: Claire Skin Herbal Soap?
6: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, abaklan ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yun.
6: Ay, dali lang.

0: masakit ng katawan, mag Samsung Plus Herbal Oil.
1: Siga, Relvan Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Samsung Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Samsung Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Samsung Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Magbibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na sis the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibigay sa mga butika.
4: Excellent.

0: XFM. XFM.
1: Yes, to help!
2: Laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan. Laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Kaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. Panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? Sino pa ba hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po, mga kaibigan, na umiinom araw-araw ng ating pong ultimate trio. Ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. As mga kaibigan at nandyan ha, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon na rin, i-like nyo po at i-follow ang atin pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa mga promotions natin. Ganda rin sa atin pong

0: Philippines, ha? At syempre, sa programa po natin, mga kasampre natin ng live, ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. of Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Sa mga kababayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ngayong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. At meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
4: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
5: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman, kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan na naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan, mga kaibigan, no? Madalas sa dok, sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad dyan yung kulani sa may singit po ninyo, mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algie kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. O basta may oma, medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing symptoms ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area, kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin, merong infection doon sa lower, sa mga leg area mo.

0: Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system eh. Okay, parang checkpoint yan, partner. Mm-hmm. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, mm-hmm. at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma, at yung Waldenstrom macroglobulinemia, na isang uri din ng ganitong condition.
1: Mm-hmm. So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro, ano? Ang
0: pero pare-pareho lang sila ng nature ano, na tinatamaan yung ating kulani.
1: Mm-hmm. Ano po ba, Dok, yung mga sanhi na dapat bantayan? Ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Dok?
0: Oh, kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, mm-hmm. develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So, pag meron kang cancer cell, automatically, haharangin ng lymph nodes yon. Mm-hmm. So, pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamagay yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control eh, para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Mm-hmm. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So usually kasi ang lymphoma, parang secondary to some form of cancer eh. Parang nagkaroon ka ng bukol sa suso, tapos naging cancer yung bukol mo sa suso.
1: Mm-hmm.
0: So sumusunod na yung pagdevelop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumuupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So it's up to the doctor to determine kung anong klase ng just binabanggit lang natin yung mga iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo, ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
1: Mm-hmm. So nadidepende, Dok, ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismong kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Pero ang mahalaga, Dok, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
0: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mm. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
1: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
0: Kilikili, meron dito sa may likin-likinan. Mm. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yon. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
1: Mm-hmm.
0: Usually, kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
1: Nawawala na rin.
0: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na hindi lumiliit, lalo
1: lumalaki. Naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun
0: yun
1: pa rin yung bukol.
0: Yun, titignan ninyo. Kasi yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit, ano?
1: Mm-hmm.
0: So, pag nagkaroon ng pamamaga na unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet, di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo. Tapos minsan yung mga iba pa diyan umiinit yung temperatura tapos nagkakaroon ng pag-chill, ano? Tapos lagi kayong matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference, ano? Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis.
1: Mm-hmm.
0: Sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Halimbawa yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
1: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algie, na ipinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano? Sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na po, ano? Sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano? Kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano? Lalo po pagka ganito na, ano? Na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang na kulani. Ngayon pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangataon, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells sa iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag natin hintayin na ito po ay maka-apekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin pong mga ultimate trio, mga kaibigan. No? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cellpole Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, the vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang bago.
9: Ako nga pala si Nika, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Very nice, effective siya.
10: Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
0: Oo. So, yung mga kung sipon ngayon. Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit. Nag-upgrade din. O kaya mapapansin mo, there's no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
1: Mm-hmm.
0: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kumbaga, nutritional kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Diba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
1: Yun
0: ang problema.
1: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yeswa Clinic. Mabigyan po natin ano, ng complete dietary guidelines ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyong pong samot sa haring mga sakit, mga kasama, ano? So, puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, no? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya, i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo lang po for reference, mga kaibigan, no? So, sa mga kabayan dyan, ha? Huwag pong kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar.
11: The Secret of Health!
1: Atin pong pakinggan ang isa na naman, ano? Sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan, no? At talagang si Nanay tuwan-tuwa, mga kaibigan, nang nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
12: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano po pangalan natin, ma'am?
13: Marichu Ganal po.
12: Taga saan po?
13: Nagualiches, Quezon City po.
12: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
13: Opo, matagal na.
12: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman nyo sa katawan nyo?
13: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka ano, yun po yung naramdaman ko nun.
12: Tapos, may bukol din kayo?
13: May bukol po ako dito sa liig, pa-ultrasound, binait ko po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
12: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol niyo sa liig?
13: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito.
12: Yeah.
13: Malaki po talaga. Ngayon ang late na po, parang butterfly siya noon, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
12: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan opo talaga after nag-take ng Santon Plus.
13: Opo, nawala na po yung manas ko.
12: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron ding bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan, hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
13: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok, marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
12: Ma'am, ano ulit pangalan natin, ma'am?
13: Marichu Ganal po.
12: Taga saan po?
13: Po.
12: Taga saan po?
13: Nubaliches, Quezon City po.
12: Thank you so much, ma'am.
11: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni nanay.
0: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, eh malaking bagay yun. Kaya nga si nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kayo, nay, ha, ang inyong buong pamilya, kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Masunod rin naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo, marami na kayong problema pang kalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. No? Na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Yan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Kaya nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Using our assessment tool, yung ating ARDK plus yung ating quantum analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa kung ano ang ating gagawin at uunahin. Mahalaga talaga na mayroong consultation.
1: Ayun, ha? So sa mga kababayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Eh pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ng ating po mga Yastral Clinic. At huwag kayong magpapawala ng atin pong mga produkto. Kasi si ma'am, nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
0: O, kasi kahit saan kayo naroroon, pag naririnig niyo yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription.
1: Yes,
0: para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage. Okay, 1 capsule 3 times a day. Kung Santon Plus Gold, Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, dadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating VisionX, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine nyo na lang, kumakain kayo sa buffet. Buffet of nutrients. Kasi nandun eh, yung array of nutrients that we need everyday.
1: So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, no? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrisyon sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas, ano, ang iba't ibang sistema, mga organ sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin pong mga Yastro Health Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan, or bumisita na lang din sa atin pong mga Yastro Health Clinic, kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangangatawan ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyo pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
0: yes.
1: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
0: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Yun, kailangan talagang itama, kailangan iprograma, At alam niyo, marami mga nakausap ako, "Dok, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay." Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol. O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness. Kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
1: So, yun, so, mga kababayan natin, nakodok, wala po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa, Dok, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So,
0: basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag nyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumaga, kung nagawa nyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay nyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli mga kaibigan, ito po muli lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa ng The Secret of Health Nationwide sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
14: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Xanthone Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
1: Xanthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Xanthone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Xanthone Plus Gold Coffee Mix.
1: Xanthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Xanthone Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Xanthone Plus Coffee Mix.
3: Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya. Kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthone Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthone Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Xanthone Plus Herbal Soap. Bili na! Xanthone Plus Herbal Soap.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
14: XFM.
15: Exciting!
16: Sister Pain!
17: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na trini, hindi kin malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-atake ko akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
16: Sister Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Ibilis sa mga buti ka.
19: Mga katropa! Exciting dito! XFM.

0: Ang oras sa Pilipinas, 40 minutos na ang nakaligad sa takna alas 4 sa aga. Mayang aga Pilipinas, mayang aga Western Visayas, sini ang
1: Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas, diri sa 100.7 XFM ang Radyo Patrol Iloilo. 100.7 MHz sa mga lilisoan sa inyong mga radyo on FM band. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha namong mga Facebook pages, XFM Iloilo 100.7. XFM ang Radyo Patrol Iloilo, mga balita lokal, national, international kag iban pa nga impormasyon mahatag naton sa inyo. Sa mga impormasyon kag balita ang mabasahan ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw, pero inyo na mabatian diri sa aton mga palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Lunes nga adlaw mga katropa, unang adlaw sang trabaho, the first working day of the week. Bugtaw kag magbangon na ha, pizza 17 kita subong. Sa bulan sang Agosto, adlaw nga Lunes, pila na lang ka adlaw mabyan ang taklaro naton sa ilo na kita sa bulan sang Setyembre. Ang bulan sang Setyembre mabyan amo ang pagsugod sang Christmas season diri sa Pilipinas. Harvest season ina sa aton sini nga mga mangunguma kag mga agriculture products sa kaumhan. Dapit na lang, dali na lang talaklaro nini mabyan ang tigkiriwi nga bulan nga amo ang bulan sang Agosto, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi. Dali na lang at alaklaron. Mga byan, builugan kita sa nga aton reporter si Katrupang Ramil Paklibar nga timprano pa nagaling sa Norte. Ibaw natupa ang madamon nga ulan, tama-tama lang gid. Pag-abot na mo ni Katrupang Ramil Paklibar diri sa stasyon, tama-tama lang gid kang magbundak ang mabaskog nga ulan. Pero wala man lang dugay ah. Bulubugso bala nga pagtupa sang ulan, pero delikado ini. Abi mo mayong panahon, dugay-dugay dito sa unahan, waswasan kagbubuan niya kasang ulan. Sa mga motorista, halong lang, dapat nakainom ka mo sang Vision X Plus. Either four-wheel vehicle o kon motorcycle. Dapat masana nga ito nga paninawan kay uso naman subong mga abyan ang road accident o kon vehicular accident nga nagaresulta mga abyan sang kamatayon sang iban. So kung may masana kita nga paninawan, malayo kita sa disgrasya sa mga dalan. Gani, ang Vision X Plus, gindisinyo. Agud ang mga kabataan kag mga may edad na makatumar sang sining pampasanag sang pananawan para sa mga nagamaniyo sa salakyan, delikado nga madulom ang aton pananawan. Dapat magapabilin nga masanag, agud malikaw kita sa disgrasya sa dalan. Ang Vision X Plus, may beta carotene, may zeaxanthin kag vitamin E Plus, nagapugong kag nagapahinay sang madasig nga eyesight deterioration sang aton nga mga kabataan kag bisan mismo kita nga mga adults kay expose kita katama sa aton sini nga mga gadgets, mga gamit ta sa opisina nga nagatugas ang radiation nga mahimo makaresulta sang malain sa aton nga pananawan.
1: Exciting.

Fabian, bugtaw na kamo kag magprepara sa inyong helikoton. Unang adlaw sang trabaho, dapat preparado kita sa bunga adlaw kay man. Hindi mapakta na gato pa ang madamol nga ulan. Kabataan ninyo, preparahan ninyo niya sa inyong kaputi, raincoat, kagiban pa, kaputi, butas, payong. Pabatuan nato ni mga pagbugso-bugso sang ulan. No? Kaya nagabaylo-baylo nato yung panahon sa buong dapat. Kabataan ninyo, kagkita mismo magtumar sang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C is an alkaline-based nga vitamin C. Mahimo nato ni tumaron aga pa. Bisan wala pa kita makapamahaw kung makakaon. Wala nagahilab ang ato nga sulok-sulok. Ini mga abin ng Santon Vitamin C, dapat aga pa nga tumaron. Agud nga protektahan kita sang mga pamalatian katulad sang ubos, sipon, kag trangkaso sa panahon nga nagabaylo-baylo. Ha? Ang kabataan taantis naton pagkatuon sa aton sa ilang nga mga bulutuan, dapat mga abin patumaron ta sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Available ini sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Katulad sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, ang TGP, South Star Drugstore, ang All Green Pharmacy, kag generika. Aga pa, protektado na kita sa mga pamalatian dulot sang pagbaylo-baylo sang panahon. Pasiplata na ito ng ato nga kasaysayan, diri may makuha kita nga mayong pagtulunan sa ato nga history. Ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paru-ruunan. Kung madumduman pa ninyo, mabiyan sininga adlaw August 17. Sa itong August 17, mga abiyan, na kaya balo-bala ka mo, nga sa itong August 17, ano ni gani nga tuig naman? Sa August 17, 1976, alain, pagkini, sa August 17, 1898, kaya balo ka mo ang bangkay ni Dr. Sirisal ang ginixyum halin sa Paco Cemetery kagindala dito sa Ilasining nga lugar sa Binondo, Manila, no? Ginmanage sa Ilasining nga pamilya mga apo kag mga apo-apo sang iya nga pamilya para sa reburial. Ang yung pag-ixyum bla gin sa ilo bla, no? Kuhaan mo bangkay ang remains tapos si Silo sa isa kalulugman. Pero kay balo ka mo sa itong 1976? August 17, isa ka mabaskog nga linog mga abyan ang nagtayog dito sa Mindanao, no? Anyway, talking about linog sa Indonesia sa nagligan nga adlaw, gintayog man sila sang linog dito, 7 magnitude 7.5 bala 0.7, no? Nga ginapa tsunami alert sa ilang gobyerno dito ang Indonesia kay may linog na nagtuhaw dito mabiyan sa Indonesia. Now, sa itong August 17, 1976, kay balo ka mo, isa man ka mabasko ng linog ang natabo diri sa Pilipinas, ang Moro Gulf Earthquake kag tsunami, no? Nasa diin mga katrupa, mabaskog yag itong linog sa itong 1976, August 17, nagdangat sa 8.1, tub-tub 8.2 mga abyan nga magnitude ng linog nga napuruhan sini mga abyan ang ginatawag nga Cotabato Trench, no? Mga kaagahon sa ito, no? Natabo ang ining linog, nagdala mga abyan sang mabaskog nga balod nga sa diin mga katropa madamo sa mga nagkalaguba nga mga building at the time. Kaya balo ko mas adtong matinion, magnitude 8.1 ha, nga linog nagtayog halin sa Moro Gulf sa Mindanao nga nagresulta sang tsunami nga nagresulta sang kamatayon sang ginabulubanta 8,000 mga abyan ka mga tao ha? At the time kag maywara may ara nga 150,000 ka mga ginbilin nga mga homeless sa amo nga rehiyon ha. Sadtong 1976 ini natabo, iban siguro sa inyo wala pa matawo. August 17, 1976. Tisubong kahapon ang Indonesia naman ang gintayog sang linog, no? Nga sa diin mga katrupa ginapatihan nga madamo man ang nagkalamatay kag sige-sige pa ang retrieval operation. Amo ning mabudlay sa linog kay mabudlay mag ano, magpang-recover bala sa mga tao either patay man ubuhi. Nga matabunan sa mga debris sang mga building nga magkalaguba, no? So sa aton diri sa Pilipinas, God forbid, hindi kita diri mabiyan luwas sa mga linog. That is why sa mga eskwelahan ginapanumdum gyapon naton
ang earthquake drill either sa elementary, high school kag sa college students naton para nga hindi kita magpanic, no? Hindi magpanic ang aton sininga mga estudyante. Ano himuon nila the moment nga babatyaga nila ang pagtayog. Abi mo katrupang dyan, Ray, so tuod formal kagabi nag ano man ako, nagdamgo ko sang linog nga ang mumantoy man nga may tsunami man kuno, tapos may mga foreign assistance nga gina-provide nga ginapaluparan kag ginahabuyan kami sang ano ganina ining rubber boot lang nga kun mahangin magtupa sa ano sa tubig na gano bla nagahabok ano inflatable rubber boat to nga mumantoy akong damgo yaman. Pero may music tara. Reminder guru niya, no? Sa aton nga mga estudyante nga hindi kita main kampante. Well, wala sa makapakot eh. Siyempre, pangamuyo nga pangamuyo. Kag at the same time, preparar kita. Habi, reminder sa mga estudyante ta, mga school administrators, mga supervisors, ang earthquake drill.

0: oras, mga katropa, 53 minutos na nakaligad sa tagna ng alas 4 sa aga. May atong reminder ta sa mga kabataan, sa mga ginikanan, sa mga school administrators, sa mga school heads, sa mga katropa, sa mga eskulahan, pampubliko man o pribado. Ngayon di kita maging kampante. Any time, any hour of the day, base. Bawo, Diyos ko, palayo lang. Mga pagtayog bala, no? Kay wala sa makapakotabi kung saan ugin mag tuhaw ang linog bala. Pero ti sa Indonesia nagliga to at laugin tayog sila eh. Ti isama lang kita di kahilira sa Indonesia kag Pilipinas. Yara kita sa Pacific Ring of Fire. Pero mas mayo na nga alerto kita, no? Wala natong gina-alarm, wala natong gina-pahog, wala natong gina-pahadlok ang mga tagpalamati tao, katrupa tao. Only that, gina-remind lang, mangin alert. Hindi lang kita mangin kampante. Actually, gina-encourage sa mga local government units naton, ang mga eskwelahan, kag mga opisina, sang private man o government office nga hindi magpanik kag may mga earthquake drill sa kada opisina, ilabinigid sa mga eskulahan, sa mga kabataan.
1: Exciting Pilipina! Exciting Pilipina!
0: Palayagta, dugay-dugay, ang pila ka mga nagapangunang mga balita lokal kag nasyonal sa ato nga pagpangalagad. Pero antes na mga abyan, may propaumpaw kita sa inyo sa ato nga kapiot sang sitwasyon subong. Yara na kita, sulo-sobra sa ato nga sa bulan sang Agosto. Dali na lang matapos ang bulan sang Agosto kag makaangko na kita sang medyo madawa-dawa ang sitwasyon, ha. Pero ari, ang Gold Eagle Beer kag SFM Radio Philippines, mga byan, ang XFM Radio Patrol Iloilo, magapanagtaga sang taglima ka libo ka pesos bilang weekly draw sa aton sininga Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Magbakal sang Gold Eagle Beer nga 320 ml o kung Gold Eagle Beer King sa inyo soke nga mga tsindahan, isulod ang Tansan puti nga legal nga envelope, subri bala, isulat ang pangalan, edad, address, ang inyong cellphone numbers kag pangalan sang tsindahan nga inyong ginbaklan. Ihulog ang ininga sobre sa mga drop boxes malapit sa inyo sining mga lugar. O kung hindi gani, dire dagundagon ka mo sa amon nga istasyon sa XFM 100.7 Iloilo, dire sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, sa distrito Sangaro, siyudad sang Iloilo. Kami drop box kami dire nga unay para sa inyo, no? Sa mga taga Barangay Tabuk Suba haro, may ara makita dagin butang nga drop box sa Vilma Store sa Barangay Tabuk Suba haro. Sa San Isidro haro, may ara pag kita isa ka drop box ang inbutang nga mo ang BCA Store, no? Kada Huwebes ginatipon ang ini nga mga entries, kag kada Biyernes ginahimo ang raffle draw. Dapat Miyerkules pa lang nahulog na ninyo ang inyo sining nga mga entry, no? Magpamati sa XFM 100.7 Iloilo o kung i-follow ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 nga mga Facebook pages naton para sa announcement to winners. No, may ara kita nga tag 5,000 ka pesos bilang weekly winner, weekly raffle draw winner. The more entries you send, the more chances of winning. No? Yadi pa na, tag 5,000 ka pesos kada semana nga panagtag naton. Sa grand draw, dako-dako nini, wala pa manon si Ukun Sanugid ang eksakto nga fetsa para sa grand draw. Pero may mga grocery items, may mga cellphones, kag may mga cash prizes pa nga ginapreparar ang Gold Eagle Beer, mga byan, sa grand draw. Ang ini nga promo ang nagsugod na halin sa itong Marso 9, karong nga tuig, kag magapabilin ini tub-tub Pebrero 20, 2027.

Ang oras mga katropa, 58 minutos na ang nakaligad sa takna nga las 4 sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunay sa ating Pilipinas. Kaya bala kamo sa mga adlaw, first working day of the week na dapat nakaprepara na kamo abyan sa inyong mahilikotoon karon nga adlaw. Kaya damo kita alubrahon subong, no? Subong adlaw mga abyan Lunes, damo kita alatindiron subong. Mayong aga, Ma'am Maria Crespo, kag Ma'am Mary Ricabar nga nagaupod na sa aton sa sneak nga mga tinion. Pasiplat kita sa mga nagapanguna nga mga balita lokal diri sa siyudad kag sa probinsya sang Iloilo. Dali lang. Tagang.

balita nasyonal na pasiplata naton sa mga adlaw mga abyan sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kay man sa aton baluang sining uli lang bukas ang aton nga mga senador ilabi na ang aton nga Senate President sa pagsailo sa schedule bala no sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Tigaylo nga sa aga ini pagahiwaton pagapatigayunon ini mabiyan sa hapon kadungan sang pagsugod sang hearing sang proposed national budget para sa 2027. Kaya kadako na gid balas ang oras nga ginakaon tagasuro ako nga ano kadako na gid balas ang oras nga ginakaon sang impeachment trial ti halin sa aga tubtub sa hapon no do na focus na lang sa impeachment trial ang aton nga mga senador. Ang importante nga mga bills nga napasar sa Senado halin sa Kongreso kung kaysa mga abyan hindi na matatapan bala no. Kapin pa ang ining pagtalakay sang national budget sang pungsod para sa 2027. So may pagbag-o diri tigayo nga sa aga paghihawaton base sa hapon na lang ang impeachment trial no. Pero hindi pa ni final eh no. Sunod sa kay Senate President Gatchalian mabiyan nga ginakonsideran Manila sang Senado ang mga working hours ng inasining nga mga staff nga nag-arrange ang schedule samtang luyag Manila nga matapos sa the soonest possible time ang impeachment trial kay kadako na gid sang ginakaon sang oras sang impeachment trial ni kay Vice President Sara Duterte. Pero galing kay tiara na eh naka-schedule na ini, napasar na ini sa Senado. So whether we like it or not, magapangutubang kag magatalakay gihapon, magapadayon gihapon ang impeachment trial, no? Naibalon tama damo sa inyo nagkasunod diri sa aton sa XFM Radio Patrol Iloilo sa live streaming naton sang impeachment trial. So tigaylo nga sa aga may mga proposal diri ng ibang senador dapat sa hapon na lang nga magasugod. So bantayan ta mga development sini kay ang tinutuyo sini mabiyan nga mabuhin-buhinan bala ang oras nga makaon sa impeachment trial kagayban nga mga malahalon nga oras ma-focus pa sang mga staff sang Senado ang pag-prioritize ng iban pa nga mga pending bill bala. Sunod sa kay Senate President Gatchalian nga ginakonsider sa Senado ang importanteng oras nga makabulo-balanse man sa convenience ng mga staff sang Senate no. Ginpayag sang senador nga ila sini nga gina-assess ang pila ka mga manami nga arrangement sa paghatag sang mas madamo pa nga oras sa impeachment trial pero hindi man ma-compromise ang oras nila para sa pagtalakay sa mga nakapending ng mga importante ng mga bill mabiyan sa Senado. Ining mga hagna nga nakapasar na bala sa House of Congress o kung House of Representatives nga napasar na nga inogpasaka na sa Senado. Kaya kung mapasarin na sa Senado, ti mangin kasuguan na. No? Sa dream mabiyan ang mga nami pa nga mga bill drink, mga uminto bala sa sweldo. Ang pagtalakay, pag-aproba sa increase ang daily wage increase sa aton nga mga mamumugon. Kay samtang nag-enjoy mga abyan sa dalagko nga sweldo ng aton nga mga congressmen nga may pork barrel pa, may allocable budget pa. Ang mga senador ta dalagko sweldo may allocable funds pa. Padayon nga nag-iigod ang aton sini nga ordinaryo pumuluyo, ang mga laborer, ang mga daily wage income earner no nga kadugay bla magpasar sang mga kasuguan nga nagahatag sang mga incentives o kon benepisyo sa mga mamumugo naton. Kada tuig may labor day kita, ang labor day kalabanan mo nang panawagan sa mga mamumugo naton nga increase sa sweldo pero hindi balanse no. Kada ko sang discrepancy kun ordinaryo ka lang imo mamumugo nya may igod ka lang may igod sa Pilipinas pero kun public official ka sus. Kung public official ka, elected official ka, nga kadamo kasang benepisyo no, nga ginatag, no? May mga rata pa sila, representation ng traveling allowance, pang dayan-dayan nila, bla, no? Pero ang mga ordinaryo pumuluyo, ahay, 500 ang daily wage, ang daily income nila sa private o kung public office man. Kaya na, bla, sang uminto, bla, pero ang ilas ang mga public official, tano, gidubran nila sa daw? Ano pa mga abyan na ang option sa ibang diri sa aton mapapili na lang either kagawad sa barangay, pakapitan, makagawad sa banwa, mga vice mayor, mayor kay nagapati sila
nga ang pagkapolitiko diri sa ato nga manggaranon ka. Sa iban nga pungsod mga abyan, kung politiko ikaw, ini kagid mag-ambisyon nga magmanggaranon ka. Otherwise, gapangurakot ka. Sa politika, kay public service ini, hindi ka maghandom. Hindi ka mag-ambisyon nga magmanggaranon ka. Otherwise, kurap ka. Gasuro di ka tropang dali. Basta isa ako lang nino. Gasuro, wala man. Ang ining abahin mga bing, natulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may moringa, may mangustin, kag may soya powder drink mix. Ang soya powder drinks mix, mga bing, naman yung nagadugang pananam sang sabor sang ato nga Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga bian, marami inay kada adlaw bisan pila katasa pa sang Santon Plus Coffee Mix ang tumaro nato. Ano ko na atong imnon, wala nag-update ang inyong sulok-sulok kay wala ini mga bian sang caffeine. Ang Santon Plus Coffee Mix, isa sa pinakamabakal nga kapisubong kay bisan mga kabataan mahimo makainom. Ang mga millennial people lang ang mahilig sa mga iced tea, sa mga iced coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, mahimo man ninyo nga iced coffee. Siyempre, timplaw ninyo anay sa may init nga tubig, timplaw ninyo anay yung kape, no? Tapos kung gusto ninyo mangin iced coffee, at ibutang nyo sa cup, kagbutangan nyo sa ice, kag i-shake-shake namit, pwede gid nga mangin iced coffee. Kaya ibang sinisaton, yung mga pamatanong ta, mahilig ni sa mga iced mo, sa mga refreshing kag mga cold drinks, bisan tsaa, bisan kape, ginahimo nilang ice, no? Ang Santon Plus Coffee Mix, mahimo man, imnon sang mga kababayanhan nga naga-menopause na o kung ara na sa bibi o kung sa gahulo-hamboy na sa menopausal stage. Ining nagapakita na sa mga manifestation nga insomnia, ining nagapaningal, ining mga daw hindi na maintindihan ang mudo nila. Baga muna na gani ang mga kababayanhan, meaning naghahanap na nila nga mag-menopause kay nagapakita sang ilang pagbinatasan hindi mapaktan lah daw naga-arab, arabuton. Kay man may ara sila ginatawag nga hormonal imbalances. So ang Santon Plus Coffee Mix may mga medicinal properties ini nga nagaga pabulo balanse sang mga hormonal imbalances sa mga kababayenhan. So kun amo na nagani ginapakita nga pagbinatasan sa mga babae, mga partners ninyo, paimnan ninyo siya sang Santon Plus Coffee Mix. Ilabi na during night time antes matulog sa gabi, no? Para makaangkon siya sang medyo malaba-laba nga sleeping hours, pagbugtaw niya sa aga fully recharged siya. Kundi hindi na sa magpaningal. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang caffeine. Ang caffeine, amo ini ang ara sa regular nga kape. Nga kung sige-sige mo inom sang regular nga kape, along the way mga abyan, magataas ang acid level mo. Nag-update ang sulok-sulok mo, no? Ano pa ang iba ang tamaran na mag-inom sang kape? Kung naman na nagani mabatsagan ninyo nga daw nagataas ng acid level ninyo, kambyo na kamusing inyong kape. From irregular coffee, padulong sa Santon Plus Coffee Mix nga wala sang caffeine. Ang mga diabetes on nga mga tao mahimo na

0: barangay Subo nga tuig. Kaya sa idalong mabing sa konstitusyon, sa idalong sa nga itong nag-exist nga kasuguan Subo, nga dapat sa November 2, may pagapatigay nun nga BSKE, Barangay Ansanggo ng Kabataan Elections. Ugaling may mga nagaduso nga mga congressmen sa House of Representatives kag sa Senado nga i-postpone ang barangay kagsanggo ng kabataan elections nga pagahiwaton sa masunod nga 2028. So kun matabo ina mga katrupa, another extension sang mga nagapulong ko nga kapitan, barangay kagawad, SK chairman kag mga SK kagawad. Okay lang na ambal sige man kung nagapangsyon kag defective. Pero yung ibang daya nga overstaying na nga wala man sang trabaho, hindi man efektibo sa ila servisyo, ti unfair para sa barangay. Talaga ito na dugay-dugay ha. Kaya sige-sige pa ang hinuring-huring subong sa lower house kag sa Senate mga bin, may kang tanan sa kunbala pagapadayunon ang eleksyon subong sa barangay o kung hindi. Kinahimo nga rason sa mga nagpamalabag o kung nagaproponer sa pagpostpone sang eleksyon sa barangay, amo ang kapigaduhon sang sitwasyon. Mga bihan, ini kag pila pa ang aton nga talakayon, pagkaligad lamang sa mga importante nga mga pahanumdom.
1: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako na tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iyang katambison, ang iyang kaiso, kag ang iyang ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kaga glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
6: Manamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
15: Oh.
14: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo at umiinit naman sa iba.

0: aga. Sa palatuntunan, exciting Pilipinas, Mabian. Trisex FM, ang Radyo Patrol, Iloilo. Sang nagligad nga mga inadla, mga binulan, mga bian, bao kadamo kita sa mga nakita nga mga new faces nga nagalagaw-lagaw sa mga kapihan, sa mga paradahan, sa mga barbershop, sa karinderya. Kay iti, suno sa nag-exist nato nga kasuguan nga madayon o kung may eleksyon sa November 2, 2026, no? Sanggunian kabataan barangay ang sanggunian kabataan election BSKE. Suno sa aton nga kasuguan. Ti madamo na ang mga nag-iliistorya, nagpabati-bati istorya bla nga mga kandidato sa pagkakapitan, sa pagkagagawad, sa pagkaka SK chairman, SK kagawad, kay balka mo sa mga dalagko nga mga syudad. Ang ilang nga mga barangay kapitan, lagko man sweldo, may mga SOP pa. Sa mga Makati ni nga mga barangay sa Metro Manila, gahulo hamboy mga katulubang dyan rin, 80 mil ang sweldo. Sa mga kagawad ga barangay, ang kapitan, sobra pa na, no? Bulo barangay lang ni, pero iban ga dako, gagasto dako sini, no? Kung sa mga metropolitan area, kung sa mga dalagko nga mga syudad nga barangay, dalagko man sweldo. Sa mga kapitan kagagawad, lakip ng SK, no? Kung damo-damo bilang nga mga negosyo, damo-damo building, damo-damo nga mga commercial establishments, no? Tidiri sa Iloilo, damo din nga mga barangay, nga madalag ko, sa pagintintina, ang lubok, doon mo may pinakadako nga sweldo mo. Kaya dira bala ang, ano na, ang power plant. O, yung mga bulilaw ni, dalag ko man yung sweldo nila. Kaya dira ang damo-damo nga mga call centers. Ang sa barangay San Rafael, Mandiriao, dalag ko man yung ila sweldo. Kaya dira ang SM, ang diversion, ang SM City. Arada ang Smallville, no? Kagiban pa, no? Nga mga pinili nga mga lugar diri sa siyudad sa Iloilo, lagko sweldo, ay abi nyo sa mga kapitan kagagawad, depende na sa income sang barangay mo. Te sang wala pa naghinuring-huring nga i-postpone ang barangay elections, damo na naguluwa. Ngayon nga mga pita to sa kapihan, mapasayang sayang tatos basket bulan, pasayang sayang tatos screen diri yablas paradahan. Pati maan bilang magpapili sa pagkakapitan, barangay kagawad, kung ano man, no? O galing, sing uli hilangan eh, nga may nag-file sang resolusyon dito sa House of Representatives nga nagatuyo sa pag-postpone. Buot silingon sang postpone mga bin, ipaisol bala sa wala pa may baluan o kung specific nga fitsa, no? Tisubong sa House of Representatives, daw nadula naman lang to. Nga kuntani sa bulan sa 2028 pa bulan man sang Nobyembre hiwato ng eleksyon. Doon na patay na man lang gani itong hagnang ato sa House of Representatives. Pero sang ulihin lang ini, may ara naman sa Senado. Si Ciscudero do pabor man nga i-postpone ang eleksyon. No? Kundi nagaduwa-duwa subong ang nagatuyo ng mga kandidato kung sige-sigeon pa nila magpula pa display o hindi na. Now, ang sitwasyon subong mabiyan na amon eh, kay bisan mismo ang COMELEC na butang bala sa alang-alang, kay balo ka mo kung wala sang postponement sang eleksyon, padayo ning preparasyon sang Commission on Elections eh. No? Pag-imprinta sang mga balota, pag-validate sang mga registered voters kagiban pa. So nabutang subong sa alang-alang, hindi lang mga tuyo magkandidato kundi ang COMELEC mismo, no? So nagapanawagan subong ang Commission on Elections sa House of Representatives nga desisyonan gilayon nila antes magtakop ang bulan sang Setyembre sang karong tuig na anungod mabiyan sa mangin desisyon o kung kapalaran sang 2026 barangay kagsanggunian kabataan elections nga natanana akong tani sa November 2 sang karong tuig. Kaya man kung pamati ang taang chairperson sang COMELEC nga si George Erwin Garcia, kinahanglan gid mabiyan nga mahibaluan gilayon sang COMELEC o kon madayon o hindi man ang eleksyon, agud nga malikawan ang posible nga kakulang sang tion kag mga logistical problems sa pagpanghanda sini. No? Kagagod hindi man mausik ang ilang oras kag ang kwarta. No, nagi kay mo kay pa imprinta sa mga balota nga ini nga minilyon ka pesos man ang balor nga hindi magrepagdayonon ang eleksyon. Amo na ang iban sa aton basta gani nga government funds mga biyendo kahapos lang yalos tayo, no? Do kahapos lang balaya gastuhon basta hindi imo kwarta. tagani iyas ang gobyerno nga kwarta do nagapatuyang kita sang gastos daw ay kita yang daw ay kita ya gawuri bla nga basi i-account ka o kun basi bla pangitaan ka resibo no daw ay kay mo ya patugsiling no o kun concern ala patuyang nga patuyang lang sang paggastos sang kwarta sang gobyerno kay ti mambal kwarta ni public funds ni ha naka-allocate ini sa akon tirahon ta niya. Bala na lang galing kung sinuman nga mga resibo ang pangitao nila. Di kay karon kay gin pangitaan ka resibo. Mambal mapating iban nga hindi tani guro pag pangitaan resibo ah. Sigihon ta lang ning nga lustaya, no? Karon kay gin pangitaan ka resibo. Basta public funds gani mabin halungan, ta people's money na eh. Ato na tanan eh. Nga ang pagka-public official isa na ka garantiya o kung ka-passport na para magasto kita sang kwarta sang banwado, hindi ba na, no? So, sa sininga kang tanan mga abyan, mabalani, before the end of September mga abyan, ang kapalaran sang eleksyon, ang sanggunin kabataan, o kung barangay eleksyon, ang sanggunin kabataan eleksyon sa karong tuig. No? Kaya mismo ang kumilig na kapanawagan na, himuan nyo na desisyon nyo, mga congressmen, kasenador, para hindi musik ang chimpo namon. Kung dayununta ang BSKE, barangay, ang sanggunin kabataan eleksyon, para mismo ang mga kandidato ang mga plano na magpadalagan, makapreparar man. Ha? Hindi na nga magulag kita on the 11th hour. O kung ining way na bla panahon, madamo nga manghagna nga sa karon ang separado nga ginfile sa kamara para sa pagpaiwas ang eleksyon. May sa House of Representatives, may sa Senado. No? Dapat magpungkuan nila na ini. No? Kalabanan sa mga ining mabin among pagtudlo sang rason sa epekto sang krisis pang-ekonomiya. Kag ang ginakabig naton nga mga domestic problems nga may kang tanan sa nagapadayon nga kinagamo sa Middle East. Amoning pila ka mga rason nga ginabangil sang iba naton nga mga congressmen nga nagatulod o kung nagpasar sang hagda nga ipapostpone anay ang sangguni ang kabataan kag barangay elections sa 2028. From 2026, ipostpone isaylo sa 2028 pero amo gihapon nga bulan. Bainte minutos na ang nakaligad sa takna nga lasing kusaga ang ini nga bahin mga biyan ang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men nga may maka kag klabuaska amo ining solusyon sang problema sang aton nga mga katrupa na nanungod sa ilang alaga nga si Junjun. Kaing ilang alaga nga si Junjun nagatinamad na kag masami na lang nagaduko kag nagabatyag na sang kawya masami nga mahuloyon. Wala na nagatambong sa flag raising ceremony. Kung amo na nagani problema ni Junjun, gadaw nalipat na sa iya isa pa ka obligasyon. Pangihi na lang nga pangihi ang nabalaan niya obligasyon. Magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Kaya mo ini ang nagapahanumdom, nagarimain kay Junjun nga John, hindi lang bala pangihi ang imo obligasyon. May isa ka pa ka obligasyon, Junjun. Te, kung mag-amo na nagani batasan ni Junjun, magtumar na kamo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Agod nga magbalik ang mabakod nga panindugan kag magbalik ang malawig nga standing ovation. Ibalik ang nagakayabang nga performance sa kama. Kadaw iya sang hormentado nga kabayo. Iya sang rabbit nga desperado. Kagdaw iya sang sadista nga pato. 30 minutos antes ang inkwentro sa kay Mrs. ka-partner ninyo. 30 minutos ha. Kaya kung tamaron mo ang Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutes before the loving-loving, dira nyo mabatsagan ang epekto ni Turbo. Kaysa pirtahan pa lang ka mo sa inyong kwarto, nag-aalsa-alsa na ang buol mo. Sa Turbo Dietary Supplement for Men, nga may makakaklabuas ka, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basang basa nga toalya, kayang-kaya. Pasiplat kita na sa balita lokal, ang balita nagikan sa Kapitolyo kay si katropang Feby Burs Morales naga standby na solusyon sa problema sa mental health pag-istoryan sa teen center. Oo. Kay Kebel kamo ang mental health subong sa mga kabataan daw may problema. Ang mga kabataan naton bla subong daw hindi resilient sa mga problema, emosyon, problema sa pag-eskwela, problema sa pamilya, no? Bata pang iban daw nag-attempt na bala nga mag-utas ang ila kabuhi, no? Siguro may problema sa ila sining you know, paminsaron nga ginakinahanglan sang mental intervention o kun mental health intervention sang aton sining mga awtoridad. I-check ta ang report nga trupang Febi Boards Morales. Katrupang Febi Boards sa report kami.
1: Iloilo Provincial Population Office naghiwat sang Teen Center Summit, gintabungan sang mga school heads kag principal sa pampubliko nga eskwelahan sa probinsya sa Iloilo kag mga population officer ang ginhiwat nga Teen Center Summit nga ginpatigayon sang Iloilo Provincial Population Office Agosto 14 nga ginhiwat sa isa ka hotel. Ginpayag na Tony Ruel Von Superior, head sang Provincial Population Office, nga ang keynote speaker sa ginhiwat nga summit, amo si Governor Arturo Defensor Jr. kanaghatag man sa iyang inspirational message si Vice Governor Natalie Ann Diboque. Gisteryahan sa summit ang problema sa mental health sa mga estudyante kag kung paano masolusyonan.
2: Mayarap kita na Teen Center Summit kung sabihin ang atong mga participants, ang mga school heads, officers in charge, mga principal, kag school administrators sa nagkalain-lain nga secondary schools, kag integrated schools sa bilog nga probinsya sa Iloilo, and the high schools sa siyudad sa Pasig. Pag-aistoryahan natin about sa mga programa na nungod sa Teen Center. Ang mag-presentar ang ating mga conversion partners yung dahilin tulad sa College of Dawson City, ang program on Alalahi, ang San Agustin, ang Katwang program, ang aton nga THO, ang Tipong Kabataan, ang Prime program ni Governor Defensor, ang Prime Hotline, kag iban pagid nga mga programa nga diri sa Santo na nasentro sa aton center.
1: Isa sa mga problema nga ginaistoryahan diri amo ning parte sa mental health sa aton nga mga estudyante, attorney.
2: Oo, isa ini sa pagdiskusyonan kung paano naton ma-strategize, paano natin masabat, mabuligan, kabataan in terms ng mental health problems nila sa ilang mga milikuan, kag sa ilang mga pamilya.
1: Kung sinisil sa summit, anong natin namin siya?
2: Matan natin ang partnership natin sa Department of Education Family sa kay Dr. Ruby Almechon, kag kay Dr. Pangko sa Pasig City Division Department of Education sa Division sa Pasig. Kaya ginalaw nila ang aton mga school heads, mga principals na mag-ikod sa aton ng Teen Center Summit. Kay man, sila ang pinaka-importante din sa aton programa. Kay man, ang mga principals, ang mga school heads, depende sa ilang direksyon kung paano kasi ni papasan nyo, mapanamin pagit ang mga programa sa aton Teen Center Project.
1: Ang ining balita gandulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus sa Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katrupang Phoebe Borges Tibor Morales sa XFM News.
0: Nagdala sa aton oras, mga katrupa, 26 minutos nang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas, 36 FM Radio Patrol Iloilo, 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Mga balita lokal nasyonal, ng inyong mabasahan karong adlaw sa mga pamantalaan, inyong namabatihan diri sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Maying aga sa mga viewers natin, kagtag palamati diri sa ating palatuntunan, mga butuda, batuda members, aga pa sila ang nagbiyahe, ibaw nagtupa ang mabaskog nga ulan sa mga aga. Pero naguntat naman, wala man kita weather disturbance kay gina monitor subong nagliga to, may LPA pro outside to sang par ano. Ang mabatagan nato nga pagtupas ang ulan sa kinaandan, amo gihapon ining epekto sang habagat o southwest monsoon. Pero base bugtaw na katropang genre ang pag-asa, liog tabi makapakigangot kita sa ilagod, may baloan tapin na kauli nga sitwasyon sang panahon. Aton sini nga mga tagpalamati sa Kumhan, sa mga kabanuhanan, nag-upod sa aton sa pagkuha sang pinakauli nga sitwasyon sang panahon eh. Basta magtupa gani mabaskog nga ulan, ang una nga pala mong kutanon kung bala may bagyo o wala. Kaya kaya ba naman kamo, ang bulan sa Hunyo, Hulyo, Agosto, amo ining maulanon kag mabinagyuhon nga mga binulan, no? So far, mga abyan, wala man sa mabas kong bagyo nga na-monitor kita kag nag-experiensyan kita for the past 2 months and a half sa Pilipinas. Pero hindi niya magtakop ang malain nga panahon kung pagbagyo. Kay kalabanan, bulan sa Nobyembre kag Disyembre ang mabaskog eh. May mabaskog ng mga bagyo, no? Amugin man na, sa Pilipinas, an average of 20 ka mga weather disturbances ang nagalabay sa Pilipinas sa gusto takag sa hindi. Sa 20 ka maining mga bagyo, may ara ginaisip 3 o 4 ka mga medyo baskog gawabla, no? Pero may ara gini na mga bin nga mga super typhoon nga maklasify ang pag-asa. Hopefully, sa kalunga to, higini kita maka-experience sa mabaskog nga bagyo. Kaya iti, may krisis pa kita nga daan sa petroleum products. May krisis pagit kita sa mga natural nga calamities si Bukat Mayad, no? I-check tabing pag-asa sa pinakauling sitwasyon sa panahon. 29 minutos na ang nakaligat sa tak ng alas 5 sa aga. Sa ato nga police report, masubo maning nadangatan si isa ka OFW. Wow, grabe maning bana sini. Dawala ginisang balatyagon sa asawa niya. Oo, OFW ang asawa niya. Tiniro niya patay. Ambot. Anong rason sini? Daw wala man sang ginatag nga rason sini. Pero patpatan na dugay-dugay kay may ara pa kita nga report na gikan sa pag-asa. OFW, patay gintiro sa niya bana dito sa Banua San Carles. Sa isa ka birthday occasion, ang may birthday bata pa nila. Ha? I-check ta ang pag-asa mga binupunta si Sir Ferds Robin. Sir Ferds, anong pinakuling sitwasyon natin sa panahon sa buong Agosto 17, Lunes? Mayang aga.
3: Yes sir, good morning kay sa itong mga pagpalamat. No? Sa latest analysis natin kay ng alas 3 ng kagawa, may namuntar kita ng low pressure area. Kaya sa more than 1,040 kilometers silangan sa Northern Luzon. Kaya base sa latest analysis natin na may medium chance ito na mag-develop si isang bagyo sa sunod na 24 oras. Pero wala masang direktang epekto direk sa atong Russian Visayas. Ang Southwest Monsoon nag-apekto sa Luzon at sa Visayas. Kagabang ang sinig system na Western Visayas, may posibilidad sa mga magalungon nga kalamatan na makadala lagta-lagta ang mga tagulan, pangilat ka panagoog sa ibang yung parates ng ating narisyon. Sa sarangan, pagpapapas ng hangin, halin sa nabagatan ng kundan, ang mga ibabaw sa Western Visayas, kaya diin sa sarangan, pagpapabalo natin mga pagdalatan. Temperatura natin 24.32°C. Adlaw, mag-a-declock. Subong alas 5, 29 ng aga, kung matuloy niya, alas 8 ng hapon. Ang muna itong latest weather update, pag-sulog niyo, magandang ulit niya. Salamat.
0: Salamat, kids and friends. Thank you so much. Mayang aga sa lahat.
3: Yes, thank you, sir.
0: Mga biyan, ang report sa pag-asa, so may ginamonitor nga low pressure area sa guwapas ng Philippine Area of Responsibility, mga 1,000 pa mas, no? Ang iyang kalayoon sa Philippine Area of Responsibility. 50-50 ang tsansa nga maging tropical depression. Wala sang direktang efekto diri sa aton. Ang gina-experience naton subong nga ulan kag magalaumon nga panahon, dalagyapon ni mabyan sang southwest monsoon o hangin habagat nga magadala sa aton sang maulanon nga panahon kun kaysa sa hapon.
4: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Basta mo lang na, bulan sa Agosto ah. Mga kabataan ta, estudyante, mga ginikanan, pabalunin ninyo sila sang payong kag raincoat sa ila sininga pagpadulong sa mga eskwelahan. Pasiplat kita, ano ibala sa local report, dali lang katulupang Ramel, kay makuha man kita sang isa ka situation report dili sa aton. Nung po, sige pa, tupaas mo ulan. No, nag-cool-out na ginman. Masubo ni na dangatan si isa ka, OFW, yung babae, mabian, nga isa kasawa, patay sang gintiro sa inyong bana. Dito sa Carles, sus, did on arrival sa ospital, mga binining OFW nga babae, gintiro sang iyang abana. Ha? Sa barangay Bangkal, dira blas Carles, Iloilo. Mga pasado, alas 11 sang udto, Agosto 16, kahapon. Kaya balo kamukun nga, ang ining biktima, bago lang nihalin sa abroad. Bata pa ni, mga 45 years old. No? Kag nag-i-star man sa among lugar, ang suspect, is a 44-year-old nga bana. Bana ang suspektsado, no? Sang Barangay San Andres, San Rafael, Iloilo. Ang rason, mga abyan, sunod sa mga otoridad, ang hepe sang Carles Municipal Police Station, ginpayag nga isa pa lang kasimana nga nakapauli ang biktima. halin sa abroad. Kay balok mo ang pag-abroad mga abyan sing isa ka member sang pamilya either ba na usawa, isa ina kadako nga pagpanghangkat, no? Kun bala mabuo pang pamilya kay kalabanan, hindi man damo gid, no? Madamo lang kita na balaan basta mag-abroad gani ang babae o lalaki. Daw ara bala sa bi sang pagbinulagay sa mag-asawa, ha? Ang sitwasyon ugaling kay bangod sang ginatawag sang sitwasyon nga kapigaduhon, kun may oportunidad man lang sa iban nga pungsod either para sa bana o para sa asawa, so gina-compromise nila o kung ginagambol nila ang pamilya, no? Either buo o wasak. Ti inima bian isa ka masubo nga nadangatan sing isa ka OFW nga isa pa lang kasimana nang kapauli diri sa Pilipinas, no? Bangod nga may birthday sang ila anak kahapon nga adlaw, so nagkadto mga bian ang tatay. Agud iselebra nagpauli ang tatay sa iya ginaubrahan, agud to nga iselebra ang kadlawan sing ila bata, no? Didto man natabo ang masubo ng insidente, no? Samtang nagapulupungko kuno ang bana, ha? Nagaistorya sa niya sining asawa, no? Didto naghambal ang biktima kuno ang asawa, bali nga luyag niya nga magpakigbulag sa kay Pidring ang bana, no? Ngalanan talabi sila kay Pidring kag kay Loring. Samtang nagahiwat sila sang nagaistorya to kay may birthday sang anak ni Loring kag ni Pidring. Ano man tong nga sitwasyon nga si Loring nakabungat sa kay Pidring, asiling niya Dring, mabulagay na ta Dring. Pagkabati ni Pidring mga katropa sang bulag nga tinaga, naglingin ang ulo ni Pidring mga katropa sang pagkabati ni Pidring nga naghambal si Loring niya Dring, daw mabulag na ko sa imo. Dito kag naglingin ang pamatyag, naglingin ulo ni Pidring sang iya mabatian mga abyan ang mga tinaga aling kay Loring nga nagasiling nga makikbulag na sa iya nga bana sa wala man may baluan balang rason, no?
4: Exciting Pilipina! Exciting!
0: May pagbinaisay pa eh nga natabo, may pag may mga argumento pa nga natabo mga abyan. Tub-tub nga nagkuha si Pidring sang pusil, ha? Sa iya sininga slingbag, may slingbag sa nga may pusil ni siya nga dala si Pidring man. Kagintiro mga abyan ang iyang asawa nga si Loring, ha? Sus, multiple gunshot wound ang naangkon sang iyang asawa. May pila sa butkon, may sa likod, may sa kamot nga naagom ang biktima nga mga kapilasan tugasang armas luthang gindala pa sa pinakamalapit nga bululngan apang gindeklarar mga abyan nga dead on arrival. Ang leksyon tanga makuha sini di basta may mga okasyon katulad sini mga birthday, mga tinipon-tipon daw nga nagasinadya, hindi man paggulpihal o rin nga maghambal timo kay Pidring nga bulagan na tadring. Why man takay balugit sang rason sang tuyo ni Loring, no? O kung sang babae o kung asawa nga magbulag bala sa iya sini nga bana, no? Di sa isa ka okasyon nga birthday celebration sang ila anak, imbis nga magbinailuhan sa mga maayo nga balita kag maayo nga mga istorya-istorya, nagresulta sang kamatayon sang nanay sang bata. Ano gito nga kainit man to, budlay man iban nga tawo, no? Para amo-amo lang gid na di mo gid mapunggan, no? May mga may ara gid jagli sila nga tuman gid kaakig nga mataas gid lang nga level nga sang pagkaakig blaw nga di mo na mapunggan. Kapin pa ko may dala nga armas, do nagataas ang ila level sang kaisog bla, no? So condolence lang sa pamilya sang babae nga ini, kanugon ni sa iya. Isa pa lang kasimana nga nag-abot mga bian nagikan sa abroad kay OFW eh. Ang pobre nagatingwa man kuntani nga mag-ayo ang ilang nga pamilya sinidri sa Pilipinas pinaagi sa pagdistansya sing ilang alawas padulong sa iban nga pungsod kag magtrabaho para sa pagsuporta sang nabilin nga membro nga pamilya diri sa Pilipinas. Pero mo paning nadangatan niya Ginapadayon ang pagpangita sang suspitsado sa karon. May hot pursuit nga ginpatigayon ang Carles Municipal Police Station. Agud madakpan ining suspitsado nga 44 years old nga nagtiro patay sang iya sininga asawa sa isa ka birthday celebration sang ilang anak. Pagkatapos nga ginistorya sang iya sininga asawa nga 45 years old anay OFW, isa pa lang ka semana nga nagabot sa Pilipinas, nanood sa plano sang babae nga pagkigbulag sa iya sininga bana. Amo to ang ginkaakig, amo to ang rason kun nga ang ginutang sang bana ang iya sining asawa nga nagresulta sang gilayon nga kamatayon. Nagabubo ang ulan subong pa o kun may arapi kita ulan nga ma-experiencehan sa pila ka bahin sang syudad sang Iloilo, i-check tabi sitwasyon sang syudad kay base bala may mga paggulpi nga pagbaha bladri sa syudad sang Iloilo. At least ma-alert ta ang aton sining mga katrupa. I-check tabing patrol ta on mobile subong sa palibot sang syudad sang Iloilo. Sige na lauman gihapon nga nagasaka gilayong tubig baha bala o kung tubig ulan. Sa patrol katrupang Romel, maulanon nga kagahon.
5: Good morning, katrupang Alvin. Medyo basa-basat pa. Bangod nga nagpa-ina ang ulan. Adres sa syudad kag portion sang probinsya sang Iloilo, katrupang Alvin. Gin-check na to ng mga mayroon ng dalagnon sa syudad. Nang sa may balang nga ginabaha kung damol ang ulan. So far, katulong Alvin, to hindi man kita alam din ang tubig. May mga portion nga nagbulubalanaw, pero hindi git man hazard sa mga motorista. Bangod nga ang mga nagbalanaw, ari man sa gutter, katulong Alvin. Sa mga nanubuan, balang portion sa karsada, sa higad na gitiya sa gutter. Pero ang satunga, wayagawas ang tubig, katulong Alvin. Gayti, abiso gyapon sa mga motorista naton kapit pa kun motorsiklo ang hinahinay lang. Kun mag-brake ka hindi masyado gigulpi bala eh may tendency nga nag-slide ang imo karito. May tendency nga mag-tumba ikaw katropang Alvin bangod nga madanlog ang dalan katropang Alvin.
0: Sa mga kabanuan na nagyan mo daw may ulan man diri sa Iloilo daw okay na gawa ng
5: buntak na gatulo talit hilang unlike diri sa syudad ni Damol gate. Halin dito gina sa northern Iloilo tulo talit hilang katro pang Alvin may mga portion nga nagatupa ang taliti. Pero hindi sige-sige untat-untat kag mga selected lang ang lugar bala nga banwa katro pang Alvin. May ara nga nagtalithi sa Anilaw, paglabot sa Bertacuibo, wala naman. Pagabot sa Saraga, may talithi naman. Tapos din naman sa syudad sa Iloilo, pagabot na Tonkina, medyo damol gawa ang ulan katropang Alvin. That's why ito medyo nagburo pala na ugawa ang mga gutter sa kilid sang karsada. Pero amo na galing eh tinlog lang yung katropang Alvin. Nakaano lang nakalulimpyo lang gawa sa mga ayabok bala sa tunga sa karsada
0: pero mabudlay ganin ni kun medyo basa-basa lang mong mga ayabok bala hindi ma wipe out blaw.
5: Oo.
0: Mayo pa na gani imo baskugon niya din untaton niya para nga ang mga ayabok sa dalan ma was out niya pag mala hindi madanlog. Kay duha man kabagay nga namis danlog mo. Ang danlog may maayo nga benepisyo, may malainan.
5: Oo, may pero kalabanan na based ang danlog kun wala ka man lang gamotor katropang Alvin.
0: Maayo.
5: Do okay man.
0: Oo. Ang danlog sa mga wala nang gamotor maayo.
5: Okay lang.
0: Oo. Danlog sa mga ang danlog sa mga nagamotor delikado.
5: Delikado. Tisubo na tupa naman ang
0: malang ko na ginamin mo. Ang danlog sa mga nagakabayo maayo. Pero ang danlog sa mga nagamotor hindi maayo. Delikado.
5: Maayo natural lang. Oo. Ba mo ko nagakabayo ka. Ang tiil niya sa kabayo, katropang Alvin, nag-lubong niya sa duta mo.
0: Kung may bago sa sapatos eh.
5: Kung may, amo lang na.
0: Kung may sapatos, pero, hindi mo man padlagano na. Ang kabayo, katintihin man siya.
5: Tapin pa ko matsihon ang ginalaganan.
0: Kaya nagalinagatik ang agis ang kabayo?
5: May ano na siya, may
0: steel siyo.
5: Steel, ano na.
0: Salsalo ng sapatos nila, abi mo.
5: Salsalo ng sapatos nila, ya. Para hindi mapilasan ang kabayo katropang Alvin.
0: Pero sa mga asfalto, sa asfalto, kasmintos lagagi, galing na gatik lang.
5: Oo, matakatak.
0: Pero kung sa mga kung sa mga duta na nagasibad ng agya mo. Galing kay kundi sa ano nagalinagati kapin pa kun medyo mainit ang giurga sabat mo na sa buol nila no ang minit. Pero pag talaga ano, amo na may tabon skillet niya para ni makibot may mag-overtake siya.
5: Kapin pa ko mga nang mga nagkakalisa. Pinabutan na siya sang papading ano tawag niya do baral sa kilid para nga hindi makibot ang kabayo kay basit ni Lagan kay hindi wala mapadulog lakas ko halpin
0: kapin pa kung si Natang Kaskasero huwag paluin ang kabayo pag ang kabayo ay nalito hindi na magprilo ang punta mo ay simenteryo. Nagtupa naman ng mga damol ulan no?
5: Nagtupa naman ang ulan. May mga nag-spark ganing mga main lines ang more power bala guro sa gulping basa bala so short circuit nakatapang
0: alpin sumang transformer no?
5: Oo nag-spark siya gulpi pag tupas ang ulan sumang nagdamol naman ang ulan dari sa siyad sang Iloilo katapang alpin kaya makita natin yun do kaya na medyo masulusan na ako na nagagawa ang bituon pero subong tuging likop naman sang panganod may itong na panganod ang kalangitan katapang Alvin
0: tila 5.39 mabutlak nga daw nakabutlak na pro ang tabunan sa galom
5: tabunan sa galom kaya tigatupa ng ulan kaya kaya na nakita natin sa silangan medyo saan nagragid man katama eh pero subong kay doon nalikupa naman sa galom ang kalangitan. Sa pagtupas ang ulan katapang Alvin subong damol naman ang ulan dari sa siyudad sang Iloilo
0: so delikado sa mga estudyante gapon subong kaputi kagpayong gid ano mga ginabahan na subong nga lugar kakalye
5: wala pa ang masami abi nga ginabaha gid ya perni ang manading sa Commission Civil Burgos Mabini pakadto sa Werba na katapang Alvin. Pero kung hindi naman kita tamaan kataas ang level sa tubig sa Iloilo River, doon wala man gidyawag na nagabaha. Kalingti magparosini kung estudyante ka, abe. Tapos wala kasing ginapasilungan, magpantay ka sa lakyan, mabasa ka gid ka tropang Alvin.
0: Ati, mabasko ka siya eh.
5: Laban-laban, palong gidya payong o kaputi para sa protection sa mga estudyante. Magkanto sa eskwilahan ka ito.
0: Mga magmotor-motor kasi wala ka kaputi, basa ka gini.
5: Wala, chansa.
0: Basa ka gini.
5: Perde ang negosyo sa mga utod natin nga mga
0: motor
5: riders. So,
0: ano mo lang ni makapaldo-paldo. Makapaldo-paldo sa labas tamang yung panahon eh. Sige lang, mauntat mo na gapon ka ron ah. Diresulta man lang ni sa ano eh. Habagat, hindi man ni-resulta sa low pressure area nga na si Platan sa Guasampar.
5: Hindi mo lang galing mapaktan kung ano oras siya mag-untat. Iti, gusto ba yung mga money oras? Ang mga estudyante niya katropang Alvin, nag-amatamat, nag-imaniyakat to sa silahan mo. Ang mga nag-duty, opening pala.
0: Pero kabalo ka, sa iban nga lugar, sa Luzon area, ilabinigid, may mga opisina, may mga talatapan to, mga eskwilahan man nga gin-suspend ang face-to-face classes. Inaya sa Luzon, na, dari sa Bisaya, sa Iloilo, ay kita pa sa may na batong nga report.
5: Wala pa.
0: Oo.
5: Pero, why, abiguro mag-expect tarabi si Mayor Raisa Trinias na maamuni kadamol ang ulan subong aga, kahit kahapon. Okay man ang panahon ito pa.
0: Actually, alert man ang city government. Alert man sila. Pero galing dito sa Luzon, kay Kabalukan, na si Platan sa Pag-asa, mga masubra isa ka libo ka kilometros pa sa east ang bahin sa northern Luzon. Ano pa, medyo apektado sila ito sa malayang panahon. So may mga opisina dito kag may eskwilahan sa Luzon area nga gin-cancel ang face-to-face. Diri sa ato, nabikay minimal man lang ng efekto sa habagat. Kag wala man direkta nga epekto ang low pressure area nga si Platan kay 50-50 ang chances sa sini nga may tropical depression kag layo pa niya sa aton way pa niya makasulod sa par.
5: Gari kitay mo ni ang hatak pala sa southwest monsoon katropang Alvin mo ni nag tugas ang pagtupa sang ulan diri sa aton sa western Visayas katropang Alvin kitay ang makita naton ang ano ang galom, duwara lang yan sa tunga sa kalangitan. Kaya ang portion nga like sa central, makita mo ang sanag sa yang dito sa Kabukidan, dito mga Alvin. Tapos diri sa Sidlangan naman, makita mo nga si panag ba ng adlaw. Galing ti ang pangano doari sa tunga-tunga at sa inyang tupas ang ulan, hindi palalapod o kung hindi ang tawag ni ang tingo ba lang Romalvin o putak-putak o kung putak-putak.
0: Pero importante wala pagawas ang baha.
5: Wala pa.
0: Ang importante na sige gapon biligyas ang isda.
5: Ao, why ni punaw ang isda katro pangalpin.
0: Lugay-lugay. Kaya
5: bagyo ang mga isda. Ya, aaragi na yung gapon ka palawod din yung gapon. Pero man yung mga isda nga daan katro pangalpin nga ang income kag ang puli nila ya everyday mo.
0: Mm-hmm.
5: Kaya raman nga si Manal, kaya raman nga binulan.
0: Mm-hmm.
5: Sa mga isda katro pangalpin.
0: Di, ang mga isda ni Subong nagpaalawod ni kay nag-enjoy ni sa sang balod. Hindi ni sila gawa malagas ang mga isda ta. Sige lang ah.
5: Sigaling may mga time kung kaysa nagkakipon sila abay sila katulungan mo.
0: Pero may presyo ta dugay-dugay ah.
5: Okay, ito niya katulungan.
0: Machimpo pa dugay-dugay ah. Balik ka lang mga pagkaligas ang 2 minutos.
5: Pwede.
0: Mga 5:54 ah, balik ka.
5: Sige.
0: Alright.
5: So, si Tashian sa silat sang Iloilo, ginadulog sa inyo sa Sunnet Plus Gold, Sunnet Plus Coffee Mix, Santa Maria Vitamin C, Vision X Plus, Premium D3, Calcium Potassium Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paclibar, XFM News.
0: Ang iningabahin mga abyan, mga katropa, ginadulog sa inyo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, mga katulog, pagkagasanton beauty soap, amo ini nagapaputi sang panit, nagapahamis ang inyong akutis, kag naga 10 years younger looking kamo. In other words, sige-sige nyo gamit daw, nagabataon kamo. May ara ko kilala, nagbakal. Oo. Santon Beauty Soap, Clear Skin Herbal Beauty Soap. Tatlo palang kadlaw gamit niya, katulog pang genre, may ebidensya na mo. Siling ko gamita mga isang semana kay makita mo gyud ang ebidensya pagkahamis ang kutis kag pagputi sang panit. Oh, daw 10 years younger looking ka. Basta gamiton mo lang, bagros mo lang ang bagno sa guya mo kag sa panit mo. Pwede ka ra makaintra sa Wonder Mom Beauty Pageant. Oh, sa mga kabataan pwede gid ini ang Clear Skin Herbal Beauty Soap kag ang Santon Beauty Soap. Kay ini nga mga habon mga abyan, sa isa ka semana nga pala nga paggamit ninyo, makita mo na ang ebidensya. Ang resulta, nagahamis kutis, nagaputi ang panit. Kabataan, pwedigid, dalaga, mga binayaan, laon, byuda, kag mga separada, kag lakip na ang mga naanal na ang kasal nga pwede pa makapamana liwat. Gamit kamo sang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Kay diri makita ang ikalawang kaligayahan. Love is sweeter the second time around. Pwede pa. Maputi ang panit, mahamis ang kutis sa Clear Skin Herbal Beauty Soap. Gamitin ninyo adlaw-adlaw sa pagpaligo. Wala gid niya side effects. Unlike sa mga kapsula kag mga tableta nga inyong imnon sa handom na magputi ang inyong panit. Iban gani nagapi-injection gid. Di iba ang nag-gamble man. Ang lain lang galis na base bla may mga chemical reaction nga di mayo sa inyo. Aria, wala gid ini sa defects mga abyan kay wala ini ginatumar o kon gina-inject. External use lang basta adlaw-adlaw lang nga gamiton ang Clear Skin Herbal Beauty Soap para sa mahamis nga kutis, maputi nga panit. Anay PNP Custodial Chief mga abyan, makaangkon sang 12 ka tuig nga pagkabilanggo para sa kaso nga sexual abuse, sexual assault. Kaya balok mo ang Quezon City Court sang nagligad nga Miyerkules nag-convict, nagpapanaog sang desisyon nga nag-convict mga abyan sa anay Philippine National Police Custodial Service Unit Chief nga si Lieutenant Colonel Jiger Noseda sang pag-assault sexually sa kay anay Usami City Vice Mayor Nova Princess Paruhinog samtang nakadetain sa facility nila ining anay Vice Mayor. Gin iliintrahan ni Police Custodial Chief Lieutenant Colonel Jiger Noseda ang kaanyag ni anay Vice Mayor sang Usami City nga si Vice Mayor Nova Princess Paruhinog samtang nakadetain mga abyan dito sa ilang detention cell sa kaso nga illegal drugs. tuntu jatay. Tuntu jatay chip ay ti ipamat batan sa sang korte oh. 12 years nga pagkabilanggo, ha? Isa ka court dito sa siyudad sang Quezon. Amo iban blaw. Iban gani isni mga jail warden mo hindi man tanan na. May mga kaso basta mga uyab nga mga prison eh interesan nila na. Hey, karon kay napamatud-an ka. Damo uyab to sugwa nga mga naprisong uyab imo. Gamit ang poder niya. Gamit niya ang pagka police custodial service chief niya. Influensya sa sulod sa prisoan. Ti kay medyo bakod ang porma ni Anay Vice Mayor Nuba Princess Paruhinog. Maputi man ah. Marikulkul man ti priso blah. Siguro kung ano nga mga pagingan nyo, basi kung tagaan niya man pabor, si Anay Vice Mayor Paruhinog na dalaman sa ka... kanayanaya sang guya ni Vice Mayor Paruhinog. Ah, galing kay ti gamit ang poder influensya ni Lieutenant Colonel nga si Jigger Noseda. Ti 12 years imprisonment ah. Pwede pa siya makapasaka sa appeal sa Court of Appeals ah. Kahit kung hindi, kahit kung mapamatudaan gid, nada ang benepisyo mo, nada ang lamsam mo, nada pagid ang ibo nga pensyon. Damo daw uyab, Colonel Sagwa. Ano mga priso nga uyab, amoy imo. 54 minutos na nakaligat sa tak na ang alas 5 mabihan na nga bayan nga nadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement batok sa mga viruses kag bakterya. May virgin coconut oil, may malunggay oil extract kag may vitamin D3 with 200 IU. Ang Premium D3 mabihan nga may vitamin D3. Ang vitamin D3 ang vitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw nga nagapugong sa madasig nga pagyukot-yukot kuris-kuris sang panit naton pero wala man kita panahon nga makapainit sa adlaw sa tiun sang alas 10 tub-tub alas 12 sa aga nga amo ni inpira ka manaming oras nga makaangkon kita sang vitamin D3. Ang Yes to Health Incorporated nagmanufacture sang Premium D3. Ari na di tanan ang ginakinanglan naton ginpabag-o ginpabaskog kag importante din mga bian ang nagapa-delay sang pagyukot-yukot-yukot kuris-kuris sang panit naton. Ang anti-skin aging, no? Kay sama sa mi mabyan, bisan ano pa kita tuod kapag si kun daw gramaak na lang taw ni Surata, daw wala man bala appeal bla. Pero bisan nagaedad ng tao kun wala lang kurinot kag wala kuris-kuris ang panit ya daw kay gihapon. Balikan ta si katropang Romel Paklibar sa patrol sa presyo sa nagapanguna nga balaklon sa pampubliko nga merkado kag dugang pa nga situation report. Katropang Romel Patrol, please come back.
6: Presyo sa mga pangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sa isda karaho, 160 pesos ang kilo bisogo, 200 pesos ang kilo gurayan, 130 pesos ang kilo bukaw-bukaw, 150 pesos ang kilo tuloy, 150 pesos ang kilo salmonite, 160 pesos ang kilo hipon, 80 pesos ang kilo bulaw, 200 pesos ang kilo ang pasayan, at 280 to 300 pesos ang kilo locos, 320 to 400 pesos ang kilo bangros, 190 to 220 pesos ang kilo kilawan, 280 pesos ang kilo kasat, 380 pesos ang kilo salmon, 260 pesos ang kilo ang mataan, at 200 pesos ang kilo ang panapot. Sa gihapon ang ahos, 120 to 140 pesos ang kilo kamatis, 100 pesos ang kilo bumbay, pula tag 90 to 100 pesos ang kilo sipuyas dahon, so 250 pesos ang kilo ang luya, tag 130 pesos ang kilo. Ang otanon, ang talong tag 80 to 90 pesos ang kilo, amarguso 80 to 80 pesos ang kilo, tabanos 80 to 100 pesos ang kilo, okra tag 50 pesos ang gatos, patula tag 50 pesos ang kilo, balagay tag 80 pesos ang bugpos, balatong tag 100 pesos ang bugpos. Ang alugbati, 70 pesos ang kilo sa wala na sa team on binugkos, may ara may 100 pesos ang bugpos, may ara man tag 120 pesos ang bugpos. Ang tagabang, tag 60 pesos ang bugpos, sa dahon kamote, 60 pesos ang bugpos, tangkong, tag 20 pesos ang bugpos, ang pichay, tag 150 pesos ang bugpos. Good morning kay Kapos Purintin, sa mga taga-barangay, Katrupa, Katrupangalbin, good morning, sa 3 Secretary, sa May Bukuhan, good morning, sa kay Nung Nunong Sararanya, Tira Sigalom, good morning man, sa Dikamay Eteri sa Rizal La Paz. Good morning. Sa kay Bongbong at Sanova, kay Security Guard Moreno sa Lubok La Paz. Good morning, man. Sa kay Budot kay Luderos Toral. Bagot morning. Sa kay Nung Boy kay Nanay Toto. Sa kagbay kay Hayo po, family. Good morning. Belated happy birthday gali sa kay Nini Erinami Kupita Valdivieso. Kahapon birthday niya. Happy happy birthday belated ka pang Alvin. Sa kay sa mga batakan po isa, good morning ka pang Alvin.
0: Anong minyo ni Nunong to karon man? Mga masilabayan mo?
6: Why pa siya ka-chat ka pang Alvin kung anong minyo niya?
0: Oo, kay maulan-ulan blan. Dami ihigot guro to.
6: Dami ni guro kwan ang sinabawan.
0: Oo.
6: Tapos may uga kada abi or rabanos naging butangan sang palingon pala.
0: Abaw.
6: Oh, tapos to.
0: Medyo
6: vlog na may kamatis.
0: Oh. Mm.
6: Oh,
0: kag ang sinamakan bla medyo may kagat na gamay.
6: Oh. Tapos pinaka sabi nga gumaa.
0: Abaw.
6: Mamo na mga minon.
0: Lamayo nga kraho, dumayo man isbo nga panahon.
6: Oo, oh, lamayo nga kraho. Galing oh, tapos bagay may lamay kahapon naginit pa ni. Lapalaban may ari ng lamayo. Kaling may ara kong isang lamayo nga karaho ko tapang Alvin ginagawa natin.
0: Kagisa pa so, do, may kapin pa ko ng lamayo bla do lang alang pagkaugaya bla?
6: Do medyo do, do may ano gawa, may ang nami ko ng lamayo katapang Alvin do medyo may baho-baho gawa mo.
0: Oo.
6: Tapos do ginagawa
0: ang baho. Ang medyo, ang amoy niya daw familiar ka tama naman.
6: Oo, do medyo lapit-lapit siya sa ano bla sa
0: baho
6: kaya sa lamayo.
0: Hindi ka panakop boy ah.
6: Nag-chat din migo ko ang kaya sa bana to bala si ate.
0: Oo.
6: Kung bana bala nagtiro sa Carles.
0: Oo.
6: Taga San Andres, San Rafael to siya katropang Alvin.
0: Oo.
6: So kilala na siya sa San Rafael. So
0: si plata niya to, si plata niya.
6: Oo, kung hindi nagpanawagan siya, kakilala yan eh. Niya kung gusto mo mag-surrender, lapit ma lang ang Barupak Biho sa San Rafael katropang Alvin mo.
0: Oo, taga San Rafael to siya.
6: Pwede ka ka-message sa pamatian ta ko na ng rason eh kung yan himo niya to katapang Alvin.
0: Gani man.
6: Okay, ti kaluluoy itong asawa.
0: Sige, sige at pursot subong siya.
6: Oo, sige at pursot ang combined forces ang Carles kag San Rafael Municipal Police Station katapang Alvin.
0: Kaya kung pamatian mo, pamatian mo ang migos ang lalaki, lang niya kadamo-damo sa okasyon nga dito gibigin bunga tabihin sa asawa, no? Nga...
6: Oo.
0: Daw para sa bana bla do ka ang timely guro bla pero bisan pa ang timely do hindi man gid takos kag angay gid ni mo niya to sa sawa ya
6: oh kag wala kita abi ka balo ka pa pagbisan ako na nung rason kag ginhalinan bala sang gin baisa nila nga naglabot sa punto nga ginhambalan siya sa asawa niya nga magamuna ti bulagay na lang ta or mabulagay na lang kita
0: kay kun mga amuna nga mga hugada okasyon kag timing man importante mo
6: timing.
0: Kag daw may kag may budgetor gid ka trupang Romel.
6: Oo.
0: Daw may gapatunga bla kay kun kamo duhalan tapos gid. Amo na ikaw. Ay sorry. Okay gali imo ya wag man problema. Ano ganitong slogan mo? Ang slogan mo bla? Asa sound system mo blang negosyo ta nagayto.
6: Oo. Diving chaser.
0: Oo, bebe.
6: Ara kay trupang genre, ara sa yada.
0: Basta naging pasayos to, bisa ano, bisan ano tuwan, nalipat ko, basta importante, guwapa asawa mo.
6: Oo, at kilaw ay lang ang tagiya, importante, guwapa ang asawa.
0: Ah, muna ang tirada. Bisan maluya na ang tagiya, importante, guwapa giyapon, kagbapagsik ang asawa.
6: Oo.
0: Imuon mo pa kagibir asawa mo. Imuon mo pa kagibir asawa mo pa. Pero natural.
6: Kaya ito kay Emila, kay Pokemon, kay Mamay, bago morning, katapagalbe. Precious na pagkuna ng balaklawan sa Iloilo Terminal Public Market kinadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Visionings Plus, Premium D3, and Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Ketropang Romel Paklibar, XFM News.
0: Mga Bian Halong, kamo sa mga dalanon, mga motorista, motorsiklo, kag mga four-wheel vehicle kay sige pang pagtupa sang ulan. Salamat git Ketropang Romel Paklibar sa report. Magabalik ako sa Express Balita sa Aga. Upod sa kay Katrupang Era Espinosa. Upod ko diri si Katrupang John Riberti sa technical side. Thank you so much man, Katrupang Febby Bulls Morales sa report. Para sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Ini si Katrupang Alvin Dennis Arabang, XFM News.
7: Mga Katrupa!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang, basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita.

0: nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Padayat na kubuwas ah.
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa! Exciting dito! XFM.

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7. Ang Katrapang Station, Lisa East, Jess.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakat sang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong! Diri sa XFM! Express Balita! Express Balita sa Agam!

0: aga Pilipinas, mayong aga siyudad, yung probinsya sang Iloilo. Ring Express, balita sa aga Lunes. Agosto 17, 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita, una kita sa balita lokal.

0: Mataas ng transmission charge lauman sa Agosto 2026 ng electricity bills.
1: Proponents ang proposed 20.3 billion pesos ng AI data center sa Oton nag-walk out.
0: Kaso na graft bato kay DILG under Secretary Jed Patrick Mabilog in basura sang Sandigan Bayan.
1: Balaligyaan sang fried chicken sa barangay PD Monfort Dumangas nasunog, puloyan sang barangay Kapitan na dalahig pa.
0: Kung barangay kapitan sang Udyong Sibalo Mantique nag-ala Andres Bonifacio sa pagsaway sa mga ginaligar nga nagapakarera sa motorsiklo sa iya barangay.
1: Punong barangay Mario ang Hilo Iscare sang barangay Udyong Sibalo Mantique ginhangkat pa sa drug test ang naghambal nga nagagamit

0: Chas ang druga.
1: Headlines naman, Balita Nasyonal, Senado ekstriktong i-implementar ang No Confidential Intelligence Fund policy sa mga government agencies.
0: Nagapadayon ng impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte hindi manginupang sa budget deliberation sang Kamara.
1: LTFRB nangako nga ilapadasigo ng payment process sa mga gas stations para sa implementasyon sang 12 pesos kada litro ng discount sa presyo sang gasolina.
0: 90 million kalitro sang tubig kinahanglan adlaw-adlaw sang AI manufacturing hub sa Clark.
1: Delay sa pagsabat sa 911 kadungan sa emerhensya ginaimbestigaran sang mga otoridad.
0: Alis goo ginserbihan sang bag-ong warrant of arrest.
1: Pagpangatake sa interim chief minister sang PARM ginakondenar ni PBBM.
0: Kamara ginaprubahan ang bill nga naga-expand sang insurance services para sa mga mangunguma kag mga mangingisda sa ila kapirdihan bangon sa natural disasters masakit kag risgo.
1: 23 patay, 17 pilason bangon sa epekto sang habagat bagyong Maymay kag Luis sunod sa NDRRMC.
0: Mga Pilipino nga nagatrabaho sa Croatia lakip sang nag-evacuate bangon sang wildfire.
1: Balita international, presidente sa South Korea plano nga makigistorya sa North Korea agud tapuson ang giyera.
0: 47 patay sa linog sa Indonesia.
1: Entertainment news, Miss Earth Indonesia 2025 napatay sa edad nga 25 anyos.
0: Sa sports naman, Junmar Fajardo magaretiro na sa Gilas Pilipinas. Alex Yala sulod na sa round 32 sang Cincinnati Open.
1: Kagsada naman niya, extra wow balita, babae sa China, nag-produce kag nagbida sa kaugalingon nga TV series, agud mahaluka ng artista ng leading man. Lasais, desasais, oras sa Exavelle. Ang oras mga kitropa ginadunong sa inyo sang Sunthone Plus Gold. Sunthone Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palayamalunggay garlic kag spirulina nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Magkabulig sa itong ika yung lawas, ilabi na sa pagprotekta sa itong immune system. Batok sa mga masakit. Epektibo, safe inon, FDA approved and halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy sa TJP South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Available sa Yes Health Wellness Center sa Ayang Building in the Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Dubong sang Midtown Hotel. Lases desa sa isa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Lauman sa mga konsumidor sa Luzon, Visayas, kag Mindanao nga agreed ang watas nga transmission charge sa electricity bills sa sumong Agosto. Sinun sa National Grid Corporation of the Philippines o kan NGCP, nagtaas ng 22.22% ang transmission rate sa Hulyo sa 1.7560 pesos per kilowatt. O kung 1 pesos and 75 centavos per kilowatt hour gikan sa 1 pesos and 43 centavos per kilowatt hour. Matagpas ng NGCP nga may mataas nga kabugusan nga transmission charge bangod sa sharp increase sa ancillary services rates. Magluwas din nagtaas man ang transmission willing rate o kung ang bayad sa pag-deliver sang power paagi sa transmission grid sa 50 centavos per kilowatt hour sang Hunyo kag nangin 54 centavos per kilowatt hour na sang Hulyo.
0: Sa ibang pang mga balita lokal, nag-workout naman sa ginpatigayon na public consultation ang proponents ng 20.3 billion pesos na hyperscale AI data center sa Oton. Naglakat si Daniel Stefan Robertson nga project owner kag principal sponsor sang proposed WS Hyperscale AI campus matapos nga ginpamangkot sang mga residente angot sa water requirements sang pasilidad, cooling technology kag posibleng nga environmental impact. Sabat sa ilan ni Robertson nga kun hindi iniluyag sa mga residente, hindi man siya magpilit, agud lamang nga padayonon ang mga proyekto kag diskusyon ginpayag pa ni Robertson nga ang cooling system ang maga-recycle sang tubig apang ini ang posible nga magagamit sang ginabulubanta nga 500 cubic meters kada adlaw sa 110 megawatts capacity. Ang Norway Green Energy ang nakalista bilang lead technical development sang proyekto kag may kalaparon nga 8.19 hectares sa Barangay Abilay Sur, Uton, Iloilo. Sa karon wala pa na endorse o kunaprubahan ang proyekto bangod sa gihapon nga ini ang sa idalom sang consultation kag committee review.
1: La 6:19 oras sa XFM, ang oras mga kitropa, ginadulong sa inyo ang Sunthone Vitamin C Alkaline Base nga Vitamin C. Sunthone Vitamin C, produkto sa Yes Wealth Incorporated, masaligang ki-epektibo sa pagpaboost sa atin immune system. Atong proteksyon na ng atong ikayong lawas pagi sa pag-inom sang Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, produkto sa Yes Wealth Incorporated, kag-available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Sunthone Vitamin C. Pangitaw na may tatak na Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Sa dugang balita lokal, ginbasura sa Sandigan Bayan 3rd Division ang kasong graft batok kay former Iloilo City Mayor Juan Cagsubong, Department of Interior and Local Government kung DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Iniyang may kangtanan sa pag-award as ni Mabilog sa Memorandum of Agreement sa 3L Towing Services para sa towing kag-clumping sa mga illegally parked vehicles. Bisan nga wala inigin paidalam sa competitive bidding, gingraft sang anti-graft court ang motion to quash ni Mabilog kaginmando ang insige na nga pagwasura sang kaso bangod sa madugay na nga delay base sa page 25 sang resolusyon ni Associate Justice Carl Miranda. Bangod sa nigin lift man sang Sandigan Bayan ang hold departure order batok sa opisyal kaginpagsugtan nga makapiansa. Sanay maluan ginfile ni Manuel Mejorada ang kaso nga graft batok kay Mabilog sa Office of the Ombudsman sa Abril to 2015 apang na file na ang prosecutors ang kaso sa Sandigan Bayan sang Mayo 2022.
0: Sa 6:21 na ang ating oras, sining bayan ginadulong sa inyo sang Sunthone Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Nasunog ang balaligaan sang fried chicken sa Kaichi Manukan sa Barangay PD Fort South Dumangas Agosto 16 sa isang aga. Sunod sa mga nakakita, nag-awas ang mantika sa kalaha kagindakop ini sang kalayo. Madasi ginaglapta ang kalayo sa kaingon sining mga structures bangod lunsay naman human sa mga light materials. Sa initial nga informasyon sang XFM News team, nalakip sa mga totally gutted ang grocery store nga ginapanagiyahan ni alias Doc Bello, barbershop ni alias John G. Miranda, kag ang puluyan ni punong barangay Estela D. Binegracia Linga. Sunod sa kailinga nga mga baguhanon sa ilang obra, ang duha ka mga nagabantay sang balaligyaan sang fried chicken. Wala sang napilasan sa among insidente. Nagapadayon pa ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection Dumangas sa among sunog.
1: Sa 6:22 sa kaangot nga balita lokal emosyonal, si punong barangay Estela Linga matapos nga nalakip ang iya puluyan sa nasunog sa Barangay PD Bonfort Dumangas kahapon sang aga. Sunod kay Kaplinga nga apat ka tuig niya nga ginpangabudlayan kag ginpangutangan sa mga lending ang balay nga iya ginpatukod rason nga nasubuan gid ini sa iya nadangtan o kun sa inisa nadangtan sa subong human sa light materials ang puluyan ni kapitan kag totally burned. Ibaloan nga nagsugod ang sunog sa nagpisik ang mantika kag nilabos ng kalayo sa riin. Nagpanik na ang nagaluto kag wala na sa nindumduman nga gamitan ng fire extinguisher. Bagong empleyado sang Kaichi nga nagabaligya sa manok kag posible wala na urgent angot sa mga precautionary measures dugang panilinga. Wala man ginabaso sang kapitan ng empleyado bangod sa natabo sa baylo. Inaya nagpasalamat pa nga wala sang may napatay sa insidente.
2: Wala ang tao ang balay nyo?
3: Wala anak
2: kami sa Mr. Ho sa Idalong. Wala akong nagsaka na kahit natinok ako sa Basi, malamang trap ako doon. Kagpasok ko kahit nabuti, wala gina ako mag-attempt. Urot din sila nga akong tanan yung mga kailang ata ko sila. May nabalang nga balay ko. Gintukod ko na akong since 23 nga nagbuwan ako sir. Ginutangan ko na ang balay ko. As na nga nagpunta na ako sir. Ginpunta ko na. Ginutangan ko sir. Ginagtos ko sa apat katawin ko kapag servisyo sa barangay. Tulong balang wala ako ya. Noong nag-attempt na nagpasuga ako sir. Gin-inspeksyon ako na ato ko during that time. Ato ko sa Mindanao. Gin-inspeksyon ang ako balay sa gilay ko. Kung nagatampak ko wala. Ni honestly nagampal sila nga si Kapitan Hanes Galing nga wala akong hindi ang balaya sa apat ng katawing sir ng servisyo wala gina kuya illegal nga ginibo ang muna gina ng prosimal upos gina balaya sir
3: light
2: material sa upupin sa ilalim sir ginsiminto lang na kay para nga hindi malutak during nga bulan sir ang muna ang kikwan ko nga ginsiminto ko lang inutangan ko na sir sa mga life bank card egg sa mga personal sir ang muna ang akon pag tungkol sa akon panimalay tas kikintiikwan ko na na sir kinipitin kinano kinikot ko na sa balay sa akong inamplus inamuday lang kami sir
3: inamuday lang kami sir
2: ang ako niya inabro si Michael Libuon.
3: Oo. So ang kay Michael Libuon yung structure may nag-occupy.
2: May nag-occupy sir.
3: Oo, amo to ang sa kilid, ang sa tubad, sa tubad ng alay mo. Amo to ang taiche manukan, amo na nagapang baligyas ang kulit ng manok. Tapos ang tunga
2: ako balay.
3: Ay, di, ang sunod bala?
2: Ang sunod barbershop.
3: Barbershop. Sino ang tagayas ng barbershop?
2: Ang barbershop si Junji Miranda.
3: Okay, tapos ang grocery?
2: Kaya ni Doc Bilo.
3: Bilo?
2: Ni Doc Bilo. Doktora Bilo. Sino anong first name? Wala akong magwansangwan ni Doktora Bilo. Si Doktora Bilo.
1: Ang kabahin sa pagpahayin ni punong barangay ay Estela Linya sa Fidimon Fort, Dumangas.
0: La 6:25 na ang atong oras, sinigabahan kita dulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix. Ginhangkat ni punong barangay Mario Angelo Iscaris ang barangay Udyong Sibalo Mantike ang mga nagkakomento nga siya ang nakainom kag nagagamit sang druga. Ini ang may kang tanan sa video nga nagviral sa social media nga nagabitbit sang binangon samtang nagasaway sa mga nagapakarera nga mga motorsiklo sa iya nga barangay sa tuwing Biyernes ang gabi, Agosto 14. Ginhangkat man ni punong barangay Iscaris ang nagkomento sa social media nga nag-aaligar na kainom siya sang magsaway sa mga nagapakarera kag nagkasyabu nga dungan sila nga magapadrug test kag ipakita ang resulta sa publiko.
1: La 6:26 sa kaangot nga balita lokal, ginangkat ni punong barangay Mario Angeles as kares sa barangay Udyong Sibalo ang mga nagkomento sang iyang nakainom kay nagagamit sang droga. Inangkat ni Askares na nagkomento sa social media nga nag-aligar na kainom siya sang magsaway sa mga nagakarera kag nagashabu. Ukon sa magsaway sa mga nagakarera kag ginambalan niya nga duhan sila nga magpa-drug test kay ipakita ang resulta sa publiko.
4: Gagawa sa baba ako. So ipasa ko dyan kami sa man. Ay kasi kaya may amanto pa ko dyan sa may migo ko sa may spalam. Dyan, bakat lang yung formal na pamangkot. Pero kap, di mo tagin tayo mo, talibong.
5: Dyan sa
4: akin mismo nga taga Udyong tanod ko. Kami itong talibong mula, parang kong bago pa.
5: Dyan sa Godria, Baritria, kag Butang ko Romantika. Dyan sa standby ra, once ko mamaya mga hawan ko nila, muro yung gamit ko. Nag-pwes ko gila na.
4: So ang binangon pang yung gamit mo to, pang ano lang pala to, pang...
5: pang gamit ko lang personal. Kung pasa ko, mang lindyo kami, mang clearing kami kala. Ang muro nang tapas ko kung masang
4: okay.
5: Wala ti tension na mamatay ko katao ha. Kan lang amurya, igad ko, isang bilog na udyon man ko pa. Kung naging labo ako, whatever, naging ano ko yung wala.
4: Lasan, wala.
5: Wala. Kasi bukado ng record sa balong, wala takang tibali nga mo tayo. Bisan si Nooman Guru sa time nga kapirar, ikaw mainit ka, mabuta ka. Hindi mo rin gusto mapinsaran nga, amo bala ka? So, hindi ka na maghambal nga nakainom ako. Magkukunta dyan mga amigo ng grupo na nga nag-shabu ako. Amo ginambal ko, sa rumanta lagi, mapat, ano tayo? Drug test sa sumani. Ang naghambal ka natin.
4: Sa so, parang takap.
5: allegation da nga nagainom ko kano.
6: Nagainom ka?
5: Kag nagasabu. Ote, ano kap mga imong
6: ginambal ko? Ginangkat ko ang tao nagambal na kanakid nga nagasabu. Sa Roman lagi, ikaw mismo mabayad sa akong drug test. Di ako atadungan tayo mapadrug test ako. Ura, takin tikal ba magparti sa Cebu ni ura? Nakita ko tsura mo, ikaw ginagpost na nagasabu ako. Diyan SFM, ipakita ko yung tsura mo, kana lamang ang imo nga, kana man imaw, na mapadagtis na saman. Ikaw magasto ka dagtis ko.
1: Nabatian si punong barangay ang Hello Escares sa barangay Odyong si Baluantike kung nahibaloan na nag-viral sa social media ang video nga pagbitbit sa binangon sa barangay kapitan sa barangay Odyong si Balom Santa nagasaway sa mga nagapakarera ng isang motorsiklo sa iya barangay this oras ang kagabihon. Mabatian sa video ang pagpinangakig sa kapitan nga naghambal nga madugay na niya ginapanilagan ka ginasaway ang mga nagadala sa motorsiklo nga ginaaligar nagapakarera. La 6.9 oras sa Exavel, mga katropa ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3, himo sa version Coconut Oil, Malunggay Oil, kag Vitamin D3, mga produkto sa Yes Wealth Incorporated, mabakal sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Himo ma-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Wealth Wellness Center, sa Ayang Building the Street, Barangay Arroyo, Iliila City, at tumang sa Midtown Hotel. Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Nasa Easy Media, sa karon sa Ritalies, sa mga nagapangunang balita national.
7: National News.

0: Strictong ay implementar sanksyonado ang no confidential and intelligence fund policy sa mga government agencies nga wala sang law enforcement mandate. Agud nga malikawan ang liwat nga pagkatabo kon posible nga pag-abusar sang pondo sa 2027 proposed national budget. Miagin pa ni Senate President Sherwin Gatchalian ang 7.2 trillion pesos nga proposed budget. Dagin sa mga hindi paghatagan sang CFI ang mga Office of the Vice President kag Department of Education pakigbahin ni Gatchalian. Hindi man paghatagan sa mga civilian agencies o kung hindi man paghatagan ng mga civilian agencies sa diin, hindi nila pagpanugutan ang pag-grant siniin. Kaso naman nga i-insist sa ahensya, kinahanglan nga i-justify ini kag ilang i-scrutinize ang request. Ang mga ahensya kaangay sa National Intelligence Coordinating Agency, Philippine Drug Enforcement Agency, kag National Bureau of Investigation ang panugutan nga magkakuha sa CFIs bangod lakip sila sa enforcement kag intelligence agencies. Dugang ni Gatchalian, ang Office of the President ang entitled sa CFIs bangod ngang presidente nagapossess sa civilian kag enforcement authorities.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: Hindi manginupang ang nagapadayon ng impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sa budget deliberation sa Kamara sa 7.2 trillion pesos ng national budget para sa masunod ng tuig. Ini ang ginpayag ni Manila 6th District Representative Bienvenido Beni Abanti Jr. na baluan nga ginpasanahas ang executive branch ang proposed national budget o kung national expenditure program para sa fiscal year 2027 kag natalan ang magasugod ang deliberasyon sa House Committee on Appropriations sa Agosto 17. Target sang Kamara nga aprobahan ang proposed national budget sa Oktubre 9.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lesa is 32, samtang nangako ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagpalasig sang payment process sa mga participating gas stations matapos nga nagsugod na ang national government sa pag-implementar sang 12 pesos nga discount sa kada litro sang gatong. Agosto 15, sabado sang discount para sa passenger jeepneys kag UV Express ang nagsugod. Sunod kay LTFRB Chairman Vigor D. Mendoza II nga iagin manduan ang tanan ng mga regional offices sang ahensya sa padayon nga pag-monitor kag pag-submit sang reports sa status sa fuel discount programs. Lakip na kun lakip sa ginapreparahan sa ahensya mo ang credit memos agad nga ila mabayran nga wala sang delay ang mga gas stations. Ang mga discount ang in-extend kag ginpataasan ni President Ferdinand Marcos Jr. halin sa 10 ka pesos. Masobra sa 143,000 ka mga jeepney kag UV Express units ang nalista sa fuel discount program sa masobra 5,000 mga gas stations sa Pilipinas. Ang imuon sa mga drivers agad nga magka-avail sa discount, ilaihat ang ila license plate antes ang pagpagas kag automatic na nga igadidak ang discount.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
2: 90 million kalitros ang tubig ang ginakinanglan adlaw-adlaw in kaso madayon ang pagpatukot sa Artificial Intelligence Manufacturing Hub sa Clark, suno naman sa opisyal sa ginpatigayon nga Senate hearing. Ini ang tatlo kapilo sa current water system nga nagaserbe sa New Clark City. Suno sa kay Basis Conversion and Development Authority President Joshua Bingkang, pagkakuwaon ang kinanglan nga tubig sa mga suba sa Central Luzon. Sa idalom sang Pax Silica, ang 1,600 hektarya nga New Clark City ang mga labing una nga proyekto nga pagapangunahan sang US coalition agud nga makatukod sang supply chains para sa AI kag semiconductors nga luwas sa guwa sang China. Gintanyag ini sang gobyerno bilang oportunidad kag ginapasalig ang 4 trillion pesos nga investment kag 190,000 ka mga trabaho.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Lasa is 34 mga katropa oras sa XFM. Ang oras, kinadurong sa inyo sang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix, si Miss Mangosteen, Moringa, kag Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga natural, wala sang side effects, nakakape ka na may bulong ka pa. Mga katropa, mabakal sa mga butika kangay sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa TGP, South Street Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Southern Plus Coffee Mix, kape nga wala sang side effects, kung nakakape ka na, may bulong ka pa.
1: Express Balita sa Aga. Express Balita sa Aga.
0: Sa dugang balita national, ginaimbestigaran sa otoridad kung ano ang rason sa niling pagsabat sa 911 call. Kaduan sa emerhensya, sunok kay Department of Interior and Local Government kung DILG Secretary Jean Vicrim Mulia. Kasunod ni isang viral post sa isa ka netizen nga pila ka beses nga nagtawag sa 911. Sa sunod sa 10 minuto, sagod nga mga isang urgent medical assistance matapos ginatake sa kurason ang iya amay apang wala sa may nagsabat. Sunod sa tagreklamo nga nagsabat, kung nga sang nagsabat na ang iyara sa linya sang 911, ginhamalan pa ini nga wait o kung maghulat sa diin, mabatian pa ang pagkinadawanay kaginasuryahanay sa piyak na linya. Sa nag-abot na ang ambulansya, wala ini sang automated external defibrillator. Kagiban pa ang mga galamiton. Dugang pa sa pamilya nga sila pa mismo nag-perform sa CPR, kagwala gid sa medical personnel nga nag-took over.
2: Ginserbihan naman sa bagong awal ng Tobres, siya ay Bamban Mayor Alice Goo, may kang tanan sa tatlo ka-counts sang grafta. Ang awal ng Tobres, ang ginserbi sang Pasig Regional Trial Court, kag-bailable ini sang 90,000 pesos kada count. Matandaan nga si Alice Goo ang yara karon nakadetain sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong matapos nga ginsentensyahan bangod sang kaso nga tax evasion kag-qualified human trafficking.
0: Lasa 6:37 mga katropa oras sa XFM. Sa piyakabahin, ginakondenar ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpang-ambush sa Interim Chief Minister sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao nga si Abdul Rauf Sami Gambar Makakwa kag iya mga kaupdanan. Bangod sa ni nag-order si Marcos sa mga government agency sa paghugot isang siguridad sa among rehiyon. Kunay baluan nga ang BARM ang magapatigayon sa labing unang parliamentary election sa Setyembre 14. Lakip sa ginmando ni Marcos among maidid nga investigasyon pag-identify kag pagsabat sa likod sang pagpang-atake. Nagapanawagan ang presidente sa pumuluyo sa pagkalma kag ginahinyo ang mga partido sa pagrespeto sang kinamatarong sang kabuhi sang mga Filipino.
2: Ginaprobana sa House of Representatives ang bill nga nag-expand sa insurance services nga ginahatag sa Philippine Crop Insurance Corporation kung PCIC sa pagpangolekta sa mga mangunguma kag mangisda kung paghatag ni sa proteksyon sa ila gikan sa ila kapirdihan nga tuga naman sang natural disaster mga masakit kag subuman mga risgo. Ang House Bill number 10365 ang nakakuha sang 201 affirmative votes kag wala sang negatibo nga boto kag ini naman ang nag-amend sa Presidential Decree number 1467 ang lay nga nagihimo sang PCIC. Kun ini naman ang mingin lay, ini ang mag-expand sa insurance coverage kag magalakip sa livestock, fisheries, aquaculture, agroforestry projects sa forest plantations sa amuman ang non-crop agricultural assets katulad sang machinery kag equipment. Suno sa kay House Speaker Faustino Buji III, dako ang pagbag-o sang agrikultura, amuman ang risgo kag pagpanghangkat nga ginaatubang sa mga mangunguma kag subuman mga mangingisda. Rason nga kinahanglan nga agricultural insurance system ang makakip pay sa realidad. Ang proposed measure ang mag-provide man sang life kag accident term insurance para sa mga mangunguma kag mga mangingisda. Ini ang nag-authorize sang PCIC sa pag-offer sang parametric index-based kagiban pa nga mga modern insurance products. Ini naman ang nagapanugot sa PCIC sa pagsulod sa public-private partnerships, joint ventures kagkaangay nga mga arrangements sa agricultural cooperatives, farmers associations, kagiban pa nga mga private sector participants.
0: Lasa 6:39 mga kitropa oras sa XFM, naglabot na sa 23 ang patay, samtang 17 ang pilason. Bawad sa epekto sa habagat, Bagyong Luis kag Maymay, base sa report sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang pinakamataas ka numero sa fatalities and a record sa Benguet nga may 15 sa rinang kadamanang bangod sa landslide sa Baguio ato kag La Trinidad. Sa La Union naman, may na-record nga isa ka na patay sa Rizal kag Batangas nga mayara sa tigtatlo kag ang gintunaan sa mga iniyam mo ang pag- Kapag kalumos rock slide na tumbas ang kahoy na kuryente kag landslide. Tatlo ang nabili, nagapabilin nga missing sa rin ang iniang agikan sa Pangasinan, Batangas kag Quezon. Sa Kabugusan, 1.4 million kapamilya kung 4.8 ka-individual ang naapektuhan na sa Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Kalabarzon, may Maropa, Car, kag NCR. 1,818 ka mga pamalay ang nagkalaguba. Ang damage sa infrastructure ang malabot sa ang naglabot sa 3.33 billion pesos samtang agricultural losses naman ang ginabanta sa 689.7 million pesos.
2: Sa 6:40 na atong oras, lakip sa mga nag-evacuate bangon sa wildfire sa Croatia ang nagalapta na sa pila ka mga coastal cities. Amo ang mga Filipino workers. Sunod sa kay Riza Piñaranda, ang Filipina nga nagatrabaho sa mga pungsod nga dugang nagapakulba sa ila, amo ang mabaskog nga hangin. Para sa mga otoridad, one of the worst ang amo nga sunog ikumpara sa mga eksperyensya sa nga mga pungsod sa mga nagliligat ng mga tinuig. Ginpayag pa sa Prime Minister nga napulo ka mga tao na ang iyara sa intensive care sa ospital kag 1,200 man ang ginpag-evacuate sa mga emergency shelters. Madasig naglapta ang kalayo kag nagkapasalamat man ang maapektado sa organisado kag mga approachable nga mga Croatian authorities and responders.

0: 6:41 mga katropan nabatian ng Italia sa mga nagapangunang balita nasyonal. Balita nasyonal ang inyo nabatian, ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, Imusolutin, Betacarotene, Vitamin E, Gaxiacentine, nga produkto sa Yes 12 Incorporated. Makabulig sa atong mga poor eyesight, ganano pang inyo ginahulat magbakal sa Vision X Plus. Available sa Yes 12 Wellness Center sa Ayang Building, Yellow Street, Barangay Arroyo, Ilila City, at umang sa Metan Hotel. Available man sa Shopee, kag sa TikTok Shop i-search ang Vision X Plus. Pangitaan ang may tatakay Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out.
1: International News.
0: Sa karon, sa Italia na sa aton balita international, plano ni South Korean President Lee Jae-myung nga maka-istorya sa North Korea gud pormal na nga tapuson ang madugay na nga giyera. Kini ang kabahin sa speech ni Lee kaduwa sa anibersaryo sa liberation sa Korea sa 1910 to 45 colonial rule sa Japan. At sa niuna naman ang ginanunsyar sa North Korea ang ila palaabuton nga annual US South Korean military drills sa rin nagpaandam ini sa mas mabaskog nga deterrence measures. Wala pa sa sabat ng North Korea sa plano ni Lee apang ilasubong na ginapabaskog ang military ties sa Russia.
2: Ang inigabahin sa aton balita international, ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may mga kagkagklabo waska. Sa Turbo, nagabalik ang nagakayabang performance sa kama. 47 ang konfirmadong napatay sa magnitude 7.7 nga linog sa Indonesia sunod sa National Disaster Mitigation Agency. Padayon ang search and rescue operation sa Nagikiyo nga amo ang riyon malapit sa epicenter sa diin natabo ang landslide kag pag-collapse ang mga buildings. Makaligad ang mabasko nga linog, sundan pa ini sang hindi maisip pa nga mga aftershocks. Na record man ang tsunami waves nga ginabulabanta 3 feet o kun 3 feet sa pila ka mga lugar sa Southeast Asian nation. Apang ginlift man ang tsunami warning makaligad nga ang 3 oras. Nebaloan nga sang 2018 gintayog man sang magnitude 7.5 nga linog ang Indonesia kag ginigo sang tsunami ang syudad sang Palu nga ginkamatay sang 4,000 ka mga tawo.
0: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Nasa 6:44 mga katropa oras sa XFM.
1: Entertainment News.
0: Sa Italia, sa atong entertainment news, Miss Earth Indonesia 2025 napatay sa edad ng 25 anyos. May dugang detalye si katropa ang Bea Joy Subalto.
3: Ginagkasubo sa pageant world ang pagkapatay ni Putri Adriani Jofecha, Miss Earth Indonesia 2025, sa edad nga 25 anyos. Mismo sa adlaw sang birthday sang beauty queen, gin-announce ang iya pagkapatay. Dangin memorable ang pag-intra ni Putri sa Miss Earth 2025 sa diin ang upod pa ini sa tree planting activity sa Philippine Air Force sang Oktubre 2025. Nahibaluan nga nangin runner-up man ang beauty queen sa Miss Grand Indonesia 2025. Tub-tub subong, wala pa sang may ginpagwa kung ano ang kabangdanan sang pagkapatay ni Putri. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Sports News.
2: Pagkaroon sa ato naman nagapunan ng balita sa sports, ginadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Junmar Fajardo magaritiro na sa Gilas, Pilipinas. Alex Yala sulod na sa round of 32 sang Cincinnati Open. May detalye si katrupang Johnson Crisostomo.
4: Natala na nga magretiro sa Gilas, Pilipinas si PBA superstar Junmar Fajardo. Sunod kay Gilas head coach Team Cone. Last game ni Fajardo sa Gilas ang fourth window sang FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Bangod sa ni, posible hindi na makahampang ang 36 anyos nga MVP sa 20th Asian Games sa Setyembre sa Nagoya, Japan. Ginabutyag ni Cone nga madugay na nga tuyo magretiro pagretiro ni Fajardo sa Gilas apang ginpaupod siya sa gihapon sa fourth window sang qualifiers. Importante sino kay Cone nga malakip ang 6'11" nga veteran player sa ilang kampanya. 2013 sang una naghampang si Fajardo sa Gilas kung sa din ila nakuha ang silver medal sa FIBA Asia Championship. Sa sulod sang 13 katuig, nakabulig si Fajardo sa pila ka mga kadalagan kag pagpasakop sang kupunan sa 13 ka mga international competitions kaangay sang 2022 sa Asian Games sa Hangzhou, China sa din nakuha nila ang gold medal. Nalakip man si Fajardo sa kampanya sang Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup sa Spain sang 2014, sa China sang 2019 kag sa Pilipinas sang 2023. Naibaloan niya tubangon sang Gilas sang kupunan sang Jordan sa Agosto 28 kag kupunan sang Iran sa Agosto 30 sa Mall of Asia Arena sa fourth window sang FIBA qualifiers. Samtang, sulod na sa round of 32 sang Cincinnati Open si Filipino tennis ace Alex Iala. Ini matapos nga nag-retire o kung wala na nagpadayon sa paghampang ang Romanian tennis player nga si Elena Gabriela Rus sa score nga 6-1 kag 3-0. Una nga ginuntat ang hampang samtang nagpaday ng second set bangon sa malain nga tempo. Naibaloan niya na kaagi nga nag-request sang medical timeout ang Romanian tennis player sa first round sang torneo bangon sa pagpalanakit sang tiil. Natala na ang atubangon ni Iala ang American tennis player nga si Amanda Anisimova subong Lunes, Agosto 17 sa round of 32 sang torneo. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzin Crisostomo, XFM News.
0: Sa 6:48 mga kitropay, nabatian ang detalye sa aton balita sa Hinampang. Balita sa Hinampang inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag klavawaska. Baskog ka kung nakaturbo ka, 100% natural, safe and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building Hill Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Atubang sang Midtown Hotel.
5: Extra! Wow! Wow! Balita!

0: 6:49 sa karon sa Italia sa Extra Wow Balita. Ginbulga na sa 23 anyos nga Chinese actor nga si Zhong Youfeng hindi maayo sa niyang hindi maayo nga na-experiensyahan sa set kung sariin ang iyang leading lady ang financer man sa proyekto. Sunod kay Zhong, ginpondohan sa babae ang 50-episode miniseries sa kondisyon nga siya ang leading lady kag siya ang madesisyon sa dalagan sang istorya. Bawon sini nalimitahan ang desisyon sang direktor kag production staff. Isa sa mga ginbalibaran sang crew ang masobra 60 ka mga kissing scenes. Nauna na nga nagpaandam ang direktor nga posible makakuba sang dalagan sa istorya ang tuman kadamo nga kissing scene apang wala nagpamati ang leading lady kag financer. Natingala si Zhong nga una pa ang kissing scene. Nagresibo na ang paghalok sa iya nga co-star. Uwis ang iya nga co-star. Itiguan pa sa aktor nga likawan ang paghalok sang babae apang ginuyatan siya ang iya ulo agod nga hindi na makapalagyo. Nagapati man ang baguhan nga aktor nga big break sa iya career ang serye rason nga wala siya gilayon nagreklamo. Sa uli gin-reject sa streaming platform ang serye bago sa tuman kadamo ang kissing scenes nga posible maglapas sa censorship board sa China. Nag-viral ang istorya ni Zhong kag nagtugay ni isang lain-lain nga mga reaksyon sa mga netizens. In question sa subong ang kinamatarong consent kag protection sa mga actors kag actresses sa mga proyekto o con productions.
1: Wala na sa rule.
0: Oo.
1: Wala sa script.
0: Nag-request siya.
1: Dahil kung ikaw producer, ikaw pa director, kaya makapagusto ka himo sa script mo.
0: Mm-mm.
1: Sa imong drama, sa imong scenario, bisan wala sa script.
0: Mm-mm. Grabe man yung kissing scene. Araw-araw.
1: May kissing desire sa leading man niya.
0: Oo. Uh-uh.
1: Medyo mataas guro ang desire niya. Bla.
0: Base.
1: May obsession uh-uh sa iyang leading man. Eh. So, may pagnanasa. Hindi ha, pagbabasa.
0: Extra wow balita mga katropa, ginadulong sa inyo sa Claire's Skin Herbal Soap.
2: It's

0: Makin teropai nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga. Lunes, Agosto 17, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners and solid supporters, mga members sa ating fans club, din man nga parte sa kalibutan mayong aga sa inyo tanan mga katropa. Good morning guys mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network application sa ilang mga cellphones, mga nagaupod sa aton sa pagbalita sa Facebook Live streaming, sa ating Facebook pages, XFM Radio Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Mayong aga guys sa inyo tanan mga katropa, keep safe kay maulanan ng aton nga aga. Good morning man kay Mama Nilo de Monteverde, kay Ma Mary Ricabar. Good morning, stay safe and healthy. Sa kay Sir RV Caris Caceres, sa kay Sir Roberto Laruan, kay Sir Reynaldo Abeto, good morning guys. Kay Mama Maria Crispo, kay Anhilo de Monteverde, kay Mama Loa Bueco, kay Mama Hermite, kag sa iban pagid naton nga mga katropa nga nagaupod, kay Paul Rose Dino Matukan, sa kay Sir Mark Joseph, mga niba na Aurelio, sa kay Sir Roberto Laruan, mayong aga guys sa iban pagid naton yung mga katropa nga nagaupod. Thank you so much sa inyong pag-upod mga katropa. Mayong aga man sa mga katropa nandun sa Nunong's Eatery, sa Acacia Eatery, sa Di Kamay Eatery. Good morning, kaaga sa may-may-mays bukuhan. Mga katropa nandun, mga drivers nga nagabiyahin na sa buong, keep safe mga katropa. Kag, parayon lang sa pagpamati sa mga programa sang XFM Philippines. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyo mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: X-F-M.
4: X-F-M.
5: Yes, to help!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: The Secret of Health.
7: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
8: Visionix, marami na ang natulungan.
9: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
8: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
7: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
1: Santon Gold, live testimony.
10: Daniel Francisco, dumanggi niya nara Palawan, dumalaki yung mga varicose veins kapag napag Gold. Pili ko minsan akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pili ko rin, wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
8: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya
3: nakaka-5 cups a day nga ako eh.
5: Sunflow Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Sunflow Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: The secret of health.
7: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
11: The secret of health.
7: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
11: The secret of health.
7: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
12: Yes, to help!
13: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
16: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

Tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. Vision X Plus Softgel.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. From a period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: O si Bethany Estrid Siliero sang Kalinog Iloilo nagapasalamat sa XFM kay Dr. Revelito Uy sa akon yung nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM libu-libong papremyo.
6: O ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Wednesday!

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas.

Nationwide, upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: napamati ka sa XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel?
2: Pang!
1: Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala.

0: tawag?
1: Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginhawang pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
9: Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na akong trainee, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nagatake ng akong dalis sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Sa mga butika.

0: Vibes na ko!
1: XFM!
0: Padroma mo!
2: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Plus pinalakas! Santon Plus Gold! Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
5: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas sa manamit gin,
5: may free collagen,
4: ang guta tayong
1: kapa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
7: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ako.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo! Inapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo, 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: ka sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Hood, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7.25.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maulanon nga Lunes sa inyo tanan, mga suki ginaton nga mga tagpalamati diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo, kag sa tanan sining malabutan sa ato sining pagwaragwag.
1: Bullseye!
0: Welcome na sa palatuntunan Bullseye. Well, it's a rainy Monday morning diri karon sa siyudad sa Iloilo, and we don't know kung ini bilog ba lang probinsya or bilog nga isla sang Panay.
1: Bullseye!
0: Mag-check it adugado guys sa pag-asa for the latest weather update kay padayon niya nagadulum ang ato sininga palibot diri karon sa broadcast center sang XFM Iloilo. Live kita diri sa lot 13 and 20, Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Ako naman ang inyo sininga katrupang Josel Banias. Well, sa ato sa nga pagparagad, madamo kita sa mga issues nga pagatalakayon, madamo kita sa mga topiko nga ato sa nga paghahambalan sa pagparagad sa palatuntunan Bullseye.
1: Bullseye!
0: Sa mga nagamonitor sa aton online, sa mga nagamonitor sa aton din man nga party sa kalibutan, pinagi sa ato sa nga live streaming sa duwatanan ka mga Facebook pages sang XFM Iloilo, ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo Facebook pages. Good morning ka, welcome na sa palatuntunan Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Una kita na sa sitwasyon sang panahon, latest weather update.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa linya upod ta si Materyon si Engineer Ferds Rubin from Pagasa, Iloilo. Engineer Ferds, si katropang Joe Salbania sa XFM Iloilo. Good morning.
3: Yes sir, good morning no kay sa aton mga tagpalamati. And then yung latest weather update sa buong na August 17, 2026. Okay, nang alas-tres ang gagawin, may ginamunit ulit ang low pressure area, yara sa 1,040 kilometers, silangan sa American Nation. Ang low pressure area, posibleng siya mag-develop sa isa kabagyo, na medium chance, pero ginalantaw na ito nga wala sang direktang epekto sa Western Visayas. Kita naman dali sa Western Visayas, isa generally, magalauman ang kalangitan, may posibilidad ang mga lapta-lapta ang mga pag-ulan, pangilas na nag-uog sa ibang na parte kung ato nga siyon, dalas ang ato ni South West Monsoon o hangin na bagat na padayon na nag-apekto sa western section sang Luzon to sa Visayas. Kasarangan itong tumabas ko ng hangin naman, halin sa nabagatan na katundan ang mga ibabaw sa western Visayas, halin kasarangan itong tumabalot at itong mga kadagatan. Temperatura na ito, 25-32°C. Adlaw na ito, nag-butlak ay inang alas 5.30 ng aga, matulad ni alas 8.30 sa gumunetong latest for update, Ferds Rubin, madam, magiging
0: salamat. Engineer Ferds, dari sa aton, particularly sa Iloilo kag Panay, no? Magalawig ini ang panahon ta nga maulanon?
3: Yes sir, by posibilidad yun sa subong semana, prevalent weather system na ito ng Southwest Monsoon. So from time to time, expect na ito, may posibilidad din kita sa mga pugalan-pugalan.
0: Okay, with that, Engineer Ferds, salamat, gida ka, good morning sa inyo, dari sa Pag-asa.
3: Thank you sir, and hello, my understanding.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
1: Bullseye!
0: There you are, latest weather update upo na Pag-asa Iloilo with Engineer Ferds Rubin. May low pressure pero malayo dari sa aton dito sa Eastern Luzon. Dako ang posibilidad nga ma-develop into a tropical depression, mangin bagyo. Pero hindi na maka-apekto dari sa aton direkta sa Panay kag Iloilo.
1: Bullseye!
0: And according sa forecast sa Pag-asa, ang bilog sininga semana ta mangin maulanon. Ina sa forecast sa Pag-asa ha. So halong gid sa aton sininga mga kauturan sa tanan sini, expect ninyo ang maulanon sininga semana. Alas 7:29 sa aton sininga pagparagad ginadulong sa inyo sang Sanson Gold Coffee Mix. Abi nakapangapi na kamodera, wala pa kun wala pa, make it Sanson Gold Coffee Mix nga aamogid ini. Kay ti may kape bala nga may collagen kag glutathione, wala no, may mangustina, may ampalaya pa, may malunggay, may garlic kag may spirulina. Sanson Gold Coffee Mix lang gid ang may ara sina. Quality products sang Yes to Health Incorporated and approved sang Food and Drug Administration.
1: Bullseye!
0: alas 7:30 sa ato sa ring pagparagad. Pwede ka mo makapadala sa inyo sa ring mga opinion kag reaksyon sa ato sa ring mga ginataraka dari nga mga topiko, informasyon nga gusto ninyo ipalabot dari sa XFM, i-PM lang ina sa ato sa ring Facebook pages ang XFM Radio Patrol Iloilo or i-send sa ato sa ring text hotline 0950975-6970.
1: Bullseye!
0: Sa mga nagapauna nga balita kag informasyon no na hontay ni kay makatulublag ining post sang most likely it's a dummy account. Ang dummy account may ngalan nga di kilalang Fee Ersons post. Amoning pangalan ha, di kilalang Fee Ersons post. It was posted August 15 at 1:11 p.m. Botabalon sa isang Agosto 15, alauna 11 sa hapon, ti Agosto 11, that would mean nagligad pa ning Tuesday? Agosto 11, today is August 17. Anabutang dari sa yasining shout-out. Shout-out dagali sa mga estudyante, maestro kang maestra, halo lang kamo sa Lunes. Siguraduhon ko sa inyo, madisgrasya sa Lunes, bisan sinolanda sa inyo, mabunan ko nga waay kamo pulos klase mga tao. Halo lang kamo sa Lunes, siguraduhon ko sa inyo, madisgrasya. Now, with that, ladies and gentlemen, August 11 is Sunday, no? Tuesday. Saturday. Okay. It's a Saturday, ladies and gentlemen. So, or August 15, August 11, ako natanaw. August 15 is a Saturday. Sang Sabado, alauna 11 sa hapon, kahapon na nun, ginpost ini sang Facebook account nga may ngalan, di kilalang Fee Erson. So, dako ini nga problema kay it gathered more than and several hundreds of reactions. May comment pagid si di kilalang Fee Erson. Sila niya kit anay lang tanyo sa Lunes Abi nyo ako lang isa mang sakit sa inyo. Dami kami Kibuton ginamon kamo sa Lunes. Humanda lang kamo. These are some of the posts sa nagligad sining Sabado. Alauna 11 sa hapon sang Facebook account nga may pangalan di kilalang Fee Erson. Ang ginatumod dyan dari, gin-highlight niya Banati National High School Supreme Student Government. In short, this pertains to Banati National High School. So we would like to get in touch with Banati Municipal Police Station kung nakalabot na ininga concern sa ila. Because ano ini, makatulublag, timang mamuno sa iya kuno mo. Ha? Ang hambalya di, sino lang da sa inyo mabunan ko mga waay kamo pulos klase mga tao. Ha? Maestro kag maestra. Well, ano bala ang purposes ini? Number one, dara makatublag sang peace and order situation dara iya sa Banati National High School. At the same time, sino ining tao? We don't understand, pwede ni ma-check sang cybercrime unit eh. Hindi may cybercrime unit na ito sa ninyo police. Pwede lang titutukan and also with the National Bureau of Investigation. Isa ini sa mga post niya, kung may problema ka mo mga tuto, mga inday, kung may problema ka mo sa mga maestro kag maestra, pwede nyo man ipalabot dari sa aton. Pero hindi sa amon nga pamaagi. Kay nga why ka intending tawo kung anong sakit sang buot mo nunoy, inday? So parang ma-resolve ini, hindi madala ini sa pinatsyanay kag binunanay. Madala ini sa hinambalanay. Just like what had happened in Dumangas National High School. May maestro man to ay gigkapugong guro sang init sang ulo niya bla. Ginpost siya man to nga may pagpamahog man balang dating sa school principal, assistant principal, and some teaching staff of Dumangas National High School. This time, it's Banati National High School. So mo ning isa sa mga dako naton sining concern nga gusto ipadabot sa Banati Municipal Police Station. Kahit ang target niya dere, maestro kag maestra. Pero ang iya sininga gin highlight nga makalabot sa attention niya amo ang Banati National High School Supreme Student Government. Tiniya mga opisyalis bala sang mga estudyante bala nga official sang student council or student government. May mga eskwelahan tawag na student council, ang ibang tawag nila student government. So sa Banati is Banati National High School Supreme Student Government.
1: Bullseye!
0: Kay kabudlay man sinay, kay kung ikaw ang ginikanan, makabasa sinay, laban-laban, hindi mo pagpaiskwilahon bata mo. Ha? Kay nga, we don't know kung capable and able, inindi kilalang fi Erson, nga account holder, sa paghimo sinay. But the fact that he or she is unknown, bota balon sinay, wala makilala, delikado, kitiway kakahibalo, basi kung tuturon niya bala. Why ka kay balubasi kon ang kadungan mo sulod sa eskwelahan? Why ka kay balubasi ang tupad ni muda pag sulod sa eskwelahan, pag pungko sa sulod sa kwarto, basi amo na siya bala?
1: Bullseye!
0: Even though kung tanawon tang target sa sinay, maestro kag maestra, pero who knows, ladies and gentlemen, bao Diyos ko naman ma, kung ikaw man ni Nunoy o kung Inday, na ano maning imoy ang problema sa maestro kag maestra draman sa Banati National High School, ti masulbar bala inis ang Facebook, hindi gini masulbar sa Facebook. But the fact niya ang iya sirigin gamit is a dummy account. Wala sang profile picture, ang background actually sang di kilalang Fierson lives in Quezon City, Philippines from Manila eh. Ha? Amo lang gina, no, why na iban? Why profile pic? The way we look at it, ini, ladies and gentlemen, is a dummy account. So, sino naghimo sa dummy account? Ha? Amo na karoon ang problema ta, kaya ang mga SIMPAX, ginparehistro na naton, pero damo gyapon sang loose, damo gyapon sa mga nagalalapta ng mga SIM cards or SIMPAX nga unregistered. That's one of our concern and government's concern in order nga madula ining mga fake accounts or mga dummy accounts nga iban sini ginagamit sang mga politiko. Kita nyo may mga dummy accounts nga nagakulument nga hindi mo ma-search kung sino gid man ini. That's why, ladies and gentlemen, it needs legislation. Isa dere, ipatuman itugot ang SIM card registration or SIM pack registration. Number two, in registering in any accounts, contact numbers must be visible. Dapat siguro nga mang invisible ang contact numbers bangod man kay para madasig ang tracing. Pero kung nakarestro initanan ang mga SIM packs, why na ni sa mga trolls niya? Why na sa troll farm? Nagamaka troll farm, ginasagod gid niya nga mga personalities nga may mga dummy accounts nga amo ring sila nagacomment for the promotion of a certain group of persons or if not for the destruction of a person or a group of persons. Ginatawag ina nga troll farm. Tiniya, ladies and gentlemen, dako pagpatita that this is a dummy account. Bao Nunoy, kag totoo man, ano man timo, ay kalilintikan gid. Ha? Kabay pang may deployment karon ang Banati Municipal Police Station pertaining to this. Agud to masigurado ang safety and security sa mga estudyante. Bao nagabundak pangadan ng ulan dari karon sa siyudad sa Iloilo, ho? And most likely, amo mani ang panahon sa probinsya, sa bilog sini nga probinsya sang Iloilo. Wow, grabe gid ya kamunog ug ito mang palibot sa sini matinundo, hindi mo na makit-an dito sa Iloilo Supermart bla. Tabok sang GT Hotel di Samon gamay ay pila man lang ni kabalay ang lang at isa duha tatlok balay duak balay dahaluson mo na makita tong building sa tupad sa Iloilo Supermart kay grabe gid yang bundak-bundak sang ulan subong dari sa siyudad, ho. So ladies and gentlemen, tingwan ta ni karon nga ma-check ang Banati Municipal Police Station. We don't know sino kaning hepe sa Banati Municipal Police Station, ha? Kalabot na ni kuno katropang John Ray sa ila, sa attention nila, ara na nakalabot na pero hindi pa sila makapa-interview as of now. We don't know kung may deployment. That's the thing that we would like to know. Kung may deployment sila dito sa Banati National High School because of this threat. Bangod sining threat. Nya nagasiling, shout out na gali sa mga estudyante, maestro kag maestra. Halong kamo sa Lunes. Ah, siguraduhon ko sa inyo, madisgrasya sa Lunes. Kay bisan sino lang da sa inyo, mabunan ko mga way kamo pulos klase mga tao. Halong lang kamo sa Lunes. Ah, siguraduhon ko sa inyo, madisgrasya. That's it, ladies and gentlemen. Ah? So, we'll try to do a follow-up pertaining to this. For tawag dato sini matawhay para magtawhay ang paminsaron kag Balatiagon sa mga ginikanan sa mga estudyante kag mismo sa mga maestro kag maestra because they don't know kun sino ini kay basi tuod gabugno lang good morning sir good morning ma'am dugay-dugay bala mabun-an na how hindi naton mga byan ma-discount kag ang possibilities. Hindi naton mapabayan ini. Kaya nga, the fact nga gin-post ini sa Facebook, in short, sini ladies and gentlemen, may sakit buot ni sinunoy o kung sin Diamond. Laban-laban nga salta na ang sakit sang buot siya sini. And we do believe, ladies and gentlemen, estudyante man ina dira or teaching staff or whatever sa Banati National High School. It's already 7:41 in the morning. Sa ato sa ring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. May hatagan man kita karon dari attention ha while we are trying our best to contact Banati Municipal Police Station. May isa dari kay event nga natabo, ladies and gentlemen, just yesterday. Kahapon nang ha. Ano ini nga event mo, Diyos ko, maluoy gig ka mo? Ha? Sa sitwasyon, ari-ay. May 13 anyos nga bata. Hindi ko lang anay pag-mentionar kung din nga lugar. May 13 anyos nga bata. Upod ang 20 anyos nga lalaki, nadakpan caught in the act, hublas sa balay. Sulod sa balay, ha? Abandonado, actually, ini nga balay. Nadakpan mismo sa isa ka kwarto sang balay hublas ang 13 anyos ka bata ka babae kag ang lalaki nga 20 anyos karon ang masakit pagid sini kay they were really caught doing sexual acts kay balo kamo kun ano pagid ang masakit sini ladies and gentlemen kay gina video pa sa lalaki ang hublas nga si Inday while doing the sexual acts mismo sa balay. Hindi man gid mahambal mo nga YT may nag-a-star. Actually may nag-a-star pero napatay ng mga tigulang tapos nangin na ancestral house ang palibot actually pamilya mo. Ha? So ang owner nga nag-a-star ang mag-asawa patay na ang kabataan niya kagpamilya niya ara man sa palibot. So nakadako pamilya man. So na-report ini sa police ang 20 anyos nga lalaki na dakpan, ang 13 anyos nga babae ba ahay. Ipa-ospital nila to kag ipa-check up pa. Ha? Ang initial information we've got nga ang babae ang 13 anyos ginapahog kuno sa lalaki. Now, ang lalaki pag-responder sang police nadakpan. Ang tinaga-ginbilin niya pa sa mga nagatanaw at the time during the effect of the arrest, ha? Hambal niya pa sa mga taos palibotay, te, babay sa inyo. Now, ato ni karon nga himay-himay yon, ladies and gentlemen. Hopefully, makontakt na ton kag makuha ang tao nga nakadakop ang nanay sa lalaki. Kag ang pamilya sang 13 anyos. Ha? Kitigin na video pa. Samtang hublas sila. Abi nila kun wala na ti may ma-check sa balay. Galing kay ti from time to time ginapa-check sang magululutod ang balay. Kay ti ancestral house actually wala pa ni matapos ga balay. Under construction pero nauntat ang construction subong. So kung mo kay patay na mga ginikanan, magululutod na lang. So ang nagpaubra sa balay, why there is a ililo? Anabilin mga kauturan niya lang. karon abisang lalaki guro kay ti indi ta mabasol ining 13 anyos kay minor di edad eh. Abisang 20 anyos ti nga lalaki wala na sa may nagatiner kag nagasibaw-sibaw sa balay. Karon it happens nga isa sa mga bata sang tag-iya sang balay ang nag-check, ha? Gin-check niya kay ginapalimpyuhan kay ti plano nga padayunon ang construction. O Diyos ko, dito gidadakpan ang duha, ha? Ugtong adlaw.
1: Pusay!
0: Ha? Gabanaag ang silak sa adlaw kahapon. Bo, dadakpan gid, ha? Ti ang kabalaka sini isang pamilya sa tag-iya sa balay. Ya basi mo ulamid tamon bala? Galing kay ti simi abandonado eh. Or mambal na to na abandonado gigani kay why na ti may nag-i-star? Proctoli ginasagod, ginalimpyuhan. Hay, may plano yang magpamilya nga padayuno ng construction para nga ma-istaran eh. Actually pwede ma-istaran. Ha? Pwede ni ma-istaran. May second floor ang balay. Dito sila sa second floor. Ha? Dito sila nadakpan. Ugtong adlaw, ladies and gentlemen, ha? Well, hindi man magliwan kay ang bilog nga compound, ang bilog ini nga naga-ilistar sa palibot, halos magpamilya. Ang nakasimpon lang dira, tapik. Number two, borders. Amula na nakasimpon, ha? So, ang bata nga babae, hindi malayo taga dira man ang mismo sa palibot. Kag ang lalaki, hindi man liwan, nagtalapik-tapik, sa pamilya sang tag-iya sang balay.
1: Pusay!
0: Ha? Pero tiway naman niya labot ang mga relasyones, sabi nila, no? But the fact, ladies and gentlemen, nga nadakpan kag-ara karon sa custody sang Philippine National Police sa police station, ha? Kondini ni karon standby ka mo dali sa aton sa nga pagparagad sa palatuntunan, bullseye.
1: Pusay!
0: Kay we are trying to do a follow-up pertaining to this, ha? Hopefully, malabot ang pulis, malabot ang nakadakop gid ang ginikanan mismo sa lalaki. Ahay, gahiribion tong nanay kalalaki. Tiang nanay sa babae, way pataka hibalo ko na nung plano nila sini. You know, pigado man ang pagsinalayo kagang pagpangabuhi sang pamilya sang lalaki mo. Ha? Hindi man malayo ang balay nila, dira mismo sa balay nga nadakpan sa ila. Makonsider mo gani, they are just within the compound. Kay malapad ini ang compound actually sang pamilya. Nagin pulo partida nila, bilang dira kay mo patindog, dira kuya. Ha? Gin palartida sang magpamilya, malapad ini. So muna karoon ang gusto nato sa nga masanagan, kay gusto nato sa nga makuhaan, sang dugang sa nga information. Kag kung ano ang mga plano eh, sang pamilya sa babae, sang 13 anyos. Kag kung anong plano sang pulis. Bow! This is kung may natabo sininga rape, if there is any, ha? Kung may ara, ha? Bow, this is statutory rape. Why? 13 years old, below 15 ang babae mo, ang bata.
1: Pusay!
0: Tingaga gina-video pa for what? For souvenir purposes? Gina-video for what? Ha? Para for sale? You know, may mga underground nga mga grupo nga pwede kagbaligya sa mga nude photos, mga pictures bala, mga video sexual activities. May ara sa ano sina, mga nagapamakal bala, pagkatapos i-post nila sa mga websites, i-post nila sa mga Facebook, ha? Ngayon, before you can view sa mga nude photos or pictures or inigani, makatanaw ikaw sang full nga video, you need to pay. Kinanglan mo magbayad.
1: Pusa!
0: Mga adult websites bala. Ha? Dating sites, iban siya niti, kapurmal man sa mga dating sites, pero may ara sa mga hub, may ara sa mga sites nga nag-offer gidya sa mga nude photos, sexual activities, pero for adults only. Ginapatikim ka lang ta mga 30 seconds, ha? 45 seconds, nga clip, video clip. And then if you want the full video, let's say, mga 5 minutos, may araga rin tag 10 minutos, nga mga sexual activities, you need to pay. Bayad ikaw. Ha? And you can have the full video of the sexual activities.
1: Pusay!
0: Tini madaog kay nga, bata, Patricianos ba, oh Diyos ko, anakamuno sa ton sini, kagang nag-react, hambalyay, ahay, siling niya, why pa to matubuan, guro, gani ang bata, babae to at 13 years old?
1: Pusay! Pusay!
0: Pero ang daw hindi lang maintindihan, dari ladies and gentlemen, ang actuation sang lalaki. Kaya nga, pagkatapos sa dadakpan, kita yung nga daw damo nagatanaw bla, mambal siya nga, te, babay sa inyo.
1: Pusay!
0: Daw hindi balansakto ang mental condition niya the time. Ano nag-influence siya? No, nakainom? Ha? Or naka-terabyte?
1: Pusay!
0: Dari karon standby, ha? Sa ato siya rin pagparagad sa palatuntunan bulsay, makangilidlis nga sahi sa sitwasyon ini, ladies and gentlemen, katropang January. Amo nang budlay kon may bata kang babayi. Pilayhan ka bata nga babayi may ara dira sa area. Wherein delikado kon wala ini madakpan basi kon ang natabo ni sa 3 anyos bala. Who knows? Matabo man ini sa iban. Kaya nga, ang mga nagahimo sang katulad sini, nagakadimat kon hindi sila madakpan. Ha? Kon hindi sila madakpan, mahimo pag inasunod mambal. Oh, why taganim dakpan na nagligad, tulad pa.
1: Bullseye!
0: 7:51. Sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning, anay, kay Ma'am Lucille Capio, ha? Good morning sa tanan niya staff and sa tanan sa mga listeners. Good morning, ma'am. Kamusta dara sa Hong Kong? Kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso dara sa Taiwan. Good morning, gid. God bless you always. Salamat, gid. Sa kay Katropa Vibes Kanayunan dara sa May Bukuhan. Ara kami kahapon na nagpabuka buko. Dugangan pasang Pinoy. Baw, sampat, gid. Yeah, good morning, Katropan Josel. Pa-shoutout lang kami dari sa May Bukuhan. Nagasigabong ka din, ha? Linagabong dari ang Amon Radio. Good morning, gidada mo. Gapabukada. Galing kayo nagaulan, eh. Puro bisan bala nagaulan. Ang iban sinaga inom, gid, sang buko juice. Kay dasig ang replenishment sang imo sininga electrolyte sa lawas.
1: Pusay!
0: Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning. Kay Alan Ilanggos, good morning, gid. Thank you for listening, ha? And also, good morning, balni ka tropa, Vibes Kanayunan, sila nga mapabuka ka, buka ako bala pang, ikaw bala mo, may buko ka na, may etlog, sang Penoy ka pa. Etlog lang, hindi lang itlog ah. Sa kay Ma'am Edna Puray, good morning, sila nga good morning kay Jigo Puray, kay Florita Fontonalgo Alien, dera sa Freedom Highway Alimudyan. Ka-good morning, gidara sa mga... buka boy sa May Bukuhan kay Jeremy Calambro kag kay Neil Cabaya halin sa kay Katropa Vibes Kanayunan kag sa ladies and gentlemen dira sa May Bukuhan, good morning.
1: Pusay!
0: Kay Katropang James Padura, good morning gida sa mga taga I-Cor, ha, sa admin nya listening here with Thea May Usido. Ang muni-muni namon sa balay, ah. Muni-muni namon sa balay. Sa kay Thea May Usido, good morning. Kag kay Nova Marie Arcosa Pahadura. Good morning, gid, ha?
1: Pusay!
0: Kamusta na si Engineer Dugay na kami way magkitay ni Engineer ba?
1: Pusay! Pusay!
0: Si Engineer June Arcosa, bla. Good morning, gid, and regards lang, ha? Sa kay Ma'am Edna Puray, saling niya, shout-out lang ko kay Ma'am Duray. Kay Nair, kag kay Ma'am Milagros Villa sa mga barangay health workers sa Santo Domingo, Arevalo. Good morning, gida, dere sa Santo Domingo. Ang kapitan na Santo Domingo, si Doc Villegas, no? Good morning, gida. Sa kay Jonel Espanyola, good morning, sir. Pa-shoutout sa Espanyola family sa Mandoriao. Upod kay Senior Ikil, kag Inday Pula, kag uwi. Thanks, good sir. Thank you, ha, sa kay Jonel Espanyola. Also, sa kay Ikil, kag kay Inday Pula. Good morning. Kay Migota William Dakinan, good morning. Kay Glory Joy Ilambriyap, good morning. Thank you for listening. Kay JLC Caro, good morning. Good. Kay Sherwin Marcoe, good morning. Thank you for listening. Sa kay Maria Crispo, good morning, sir. And to all XFM Radio Patrol Iloilo staff and listeners from Pabia, stay safe.
1: Pusay!
0: Sa kay Jenny Halyurina, good morning. Dara sa Lebanon. Kamusta na kamo sa Lebanon, Jenny? Sa kay Ma'am Aloha Buayko, good morning. Kag good morning gid sa kay Ma'am Ormiga Eunice Gumban, kag kay Ma'am Kizona Ramen. Sa kay Gary MacD, dara sa Buray Uton. Sa good morning, sir. Ma-ask lang ko pwede maka-call sa maka-call ka eleksyon ng isa kasosasyon sang PWD without a quorum kay may isa kakagawad bisan 6 ang nag-attend. 6 lang ang nag-attend, salamat. Di kunway quorum, definitely hindi pwede makasesyon. Hindi pwede makameeting kung wala quorum. Especially kung may ara sang ginatawag sininga bylaws bala ang asosasyon nga nag-refer sang guidelines sa pagpili sang opisyalis. Dapat may quorum gid amo ng general rule. Sa kay Mr. Vicente Molina, senior dira sa Crossing Mandog Maasin, sa M&V Bike Shop and Key Duplicator, good morning gid. Sa kay Cap Boots Florentine, kamusta na da sa Barangay Katropa Kapihan sa Molo Plaza, Cap Boots? Si Ari Kudio, pod kay Jubol, kay Dayday, kay Katkat, kag kay Buknoy. Kapita sir, thank you gid Cap Boots ha, kalsatanan nga nagapangapida. Bo nahidlaw na kami dira sang kapi sa Barangay Katropa Kapihan sa Molo Plaza ba? Nakalusot lang kami sir ha, sa kay Cap Boots Florentine. Good morning landa sa tanan. Kag good morning also kay Agustus Labio sa Antique, kay Ma'am Hermite dari sa Hong Kong. Ambal ni Jenny Halyurina, sininga okay man kami dari sir ha. Thank you. Sa kay Ma'am Edna Puray, si Cap Lorenzo sa Santo Domingo Arevalo ho. Si Cap Lorenzo, gali good morning gida. It's already 7:56 sa to sininga pagparagad. Now, at 10 o'clock this morning, padayon no ng impeachment trial against the Vice President. Ibalon tani karon ha. May mga bagay-bagay kita nga gusto diskusyonan diri. Kag isa pa gid sa mga aton sinihatagan development, ang party ni sa plano nga pag-put up sa mga data centers diri sa aton sa province of Iloilo. Ang plano primero dira sa Abilay Uton. May Norwegian team nga gusto mag-put up sang data center. Ano ining data center? Just to give you a background. Ang data center, amo ini siya ang nag-store sang tanan sining mga data. If you want to ask online, just like the AI or the artificial intelligence, di ba ma-search ikaw? Say for example, i-search ni mo karon si John Rivertis. Ang tanan ng mga data posted online sa kay John Rivertis, gina-sum up ina sang AI kag gina-send sa imo sino si John Rivertis. Kung nabutang da karon, guwapuhon nga technician sang XFM. Tibutang da eh. Ha? Sino si Ira Espinosa? Guwapahon nga newscaster, news writer, anchor woman sang XFM. Debla? Ibutang na da. So amo ini ang mga data nga gina-store niya. Now, sa pangkabugusan sa bilog ng kalibutan, ano nga pungsod ang may pinakadamo nga data centers? Estados Unidos, numbering around 4,500 to 5,000 data centers across America. Sa bilog sininga Amerika, mga 5,000 ka mga data centers may ara sila. How about ang China? China is the biggest, a country with the largest and biggest data centers sa bilog yang Asia, but second only or third only to US. Second nga may pinakadamo nga data centers amo ang United Kingdom or Europe. Sila may pinakadamo. Now, ang may pinakadako o galing tawag naton offshore nga data center, China. Kami ara sila sang data center nga ginput up pinakadako ini ara sa dagat. Why? Ha? Amo nang dako nga pala man ko tanon, why? Now, diskusyon nanta na karon. Sa bilog sining kalibutan, ang may pinakadako nga data center amo ang Amazon. Ha? Inatawag naton AWS o kon AWS. Ang Google dako man ang data centers niya. ang Meta or Facebook, dako man ang iya sini nga data centers. Ang Shopee may data centers man ini. Ang Grab may data centers man ini. Pero ang pinakadako, bilog ga kalibutan, ha? Amo ang Amazon. So with that, ladies and gentlemen, ang pamangkot sini, anong bintaha kag disbintaha, how it operates? Anong requirements? Paano ginatakos ang kadakuon sa kag tawag nato the size of the data center? A data center ginatakos not by virtue of gigabytes, megabytes, or terabytes, ha? Because that is uncertain. It is being kept secret sa mga data center owners. Ma-measure mo ang kadakuon niya sini by virtue of current consumption or electricity consumption. The larger the electricity consumption, presumably, the bigger the data center is. Kung nag-consume ini isang 30 megawatts, butang balon sini, compare ni mo sa nag-consume mo lang sang 20 megawatts nga kuryente, ang 30 megawatts, mas dako ang iya sini nga processors, dako ang iya sini nga data nga ginastore. And that's how to measure sang ginatawag size of a data center. Now, ano ang mga requirements? Number one nga requirement diri, syempre is electricity. Kay nga, ang tanan nga ini, nagakinanglan sa supply sang electricity. For example, ang China, kuni may ara sila sang offshore, ara sa dagat nga data center, you know kung ano kadamo ang ila sini nga mga ginatawag sini processors or tawag daton servers. Pariho sa opisina, ka-gaming hub, mga computer stations diri sa aton sa aton lang bla. Ha? May ginampangan dira, mambala, nami, tanatuya, maghampang ko na dasig anda internet. Hindi lang na internet, but also data. Data nga ginatransmit, halin sa isa ka data center to you. So anong kinanglanon, yung number one is electricity. Kay hindi pwede nga mag-brown out sa data center. Kay kung mag-brown out ang data center, that would mean hindi ikaw makasearch. Hindi ikaw makasearch sa Facebook, hindi ikaw makasearch sa Google, hindi ikaw makasearch using the artificial intelligence or AI. Kaya nga, bug down ang data center, sino say mo mapadalas ang data? Wala kay bug down ang data center. That's why, may mga tatlo ni sila ka mga energy sources ang kalabanan to make it stable. Number one, direct to the electricity provider. Power distribution utility, or if not directly connected sa power producer to supply sang dako sini nga kuryente. Now, dako na, megawatts ang kinanglanon sina, parehas dara sa uton. It needs several megawatts of electricity. Number two nga sources nila ha, sang electricity, magluwas sa directly connected sa power producer o kung hindi ganit sa power distribution utility, Eleco 1, MOR, Eleco 2, Eleco 3, Gimelco, Aquelco, and so on and so forth. Number two nga sources nila sinisang electricity, amo ang solar. So most of the data centers nag-back up karon sang solar nga source sang electricity. So that's number two. Katidako ang electricity requirement. Number three, generator. Ini mga tawag dato sa power generator.